0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Karong Hulyo 27. Atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mendoza.

0: kasiyahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-alangkada.
1: Walay preno sa pag-alangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Salamat kayo. Welcome pagbalik mga ka-vibes sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcosantugo. Bueno, arin na ta mga ka-vibes sa laing isgutanan. May kalabutan kini sa magpadayon nga Senate impeachment trial karong hapon dito sa Senado. Kundiin, magbutasyon na ang atong mga senator judges mga ka-vibes. Human sa napahigayo na nga oral arguments tali sa prosecution panel o sa defense team ni Vice President Sara Duterte, meaning iyang impeachment trial mga ka-vibes. Nga kung atong mahinumduman sigon sa ilang mga argumento sa milabay nga semana, matod pa ni kininiang Attorney Michael Pua, ang abogado ni Vice President Sara Duterte, nga katungod sa iyang kliyente nga dili ablihan ang iyang mga bank accounts ingon man mga tax records mga ka-vibes, gumikan kay giprotektahan siya sa balaod kalabot sa giingon nga bank secrecy law o guban pa.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Apan gitubag siya ni House Prosecution Panel Member Congressman Chel Jokno mga ka-vibes, nga suma pa ni Congressman Jokno, hindi confidential ang katotohanan.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Nga gani, matod pa ni Senator, rather Congressman Jokno, buksan natin ang pinto ng katotohanan mga ka-vibes, nga ang tumong niya nga kinahanglan mabuti agyod sa publiko ang mga bank accounts, mga bank records ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Nga sumala pa ni Attorney Jokno mga ka-vibes, niya pa ang confidentiality dili angayan nga gamiton aron itago ang kamatuoran kalabot sa nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Ngayag yung gipahimugatan ang kalabot sa depensa nga confidentiality, nga sumala pa niya kinahanglan gyud nga magkauyon ang mga senador sa ilang butasyon karong hapuna nga kinahanglan mupagawas yun og sipina alang sa mga bank accounts og tax record ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Sumala pa sa maong kongresista nga dili angayan nga ang Senado musugot sa tinguha sa depensa nga itago sa publiko ang pagsusi sa financial records sa Vice Presidente og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Iyang gipasabot mga ka-vibes nga anaa sa mga sakop sa impeachment court, anaa sa mga senador ang kagahom, ang katungod mga ka-vibes, the power para nga may butyag yun sa publiko, sa katawhang Pilipinon, ang kamatuoran sa giingon nga gitago nga bahandi sa katawhan. Ha? Kining unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte o sa iyang pana samtang nangatungdanan si Vice President Sara Duterte, mga kabahibs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Nga iyang gibutyag, iyang gipadayag nga usa sa mumatudi ning unexplained wealth. Ha? Kung imo ning subayon, mga kabahibs, ang hidden wealth, ha? Kining ang bank transaction records nga anaa karon sa mga bangko, akong gisubay ni at least 9 banks nga giingon nga dunay mga deposito niini si Vice President Sara Duterte sukad siya nahimong vice mayor sa siyudad sa Davao og hangtod na siya nahimong Vice President niadtong eleksyon sa 2022, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Unya karong hapuna ang pagpahigayon sa botasyon niini sa mga kining senator judges, nga alang kang Congressman Jokno, dili ang ayan nga himuong depensa sa vice presidente, pinaagi sa iyang mga abogado, mga kabibes, ang bank secrecy law. Ha? Kay iya gigani ning giklaro nga ang bank secrecy law dunay exemption niini, mga kabibes, ug usa sa exemption niini kuno galing ang usa ka opisyal sa gobyerno, ha, ipaubos sa impeachment nan dili niya, ha, mahimong dipinsa ang bank secrecy law, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Gidugang ni Congressman Jukno nga kon sigon sa report nga nasumiter nga to sa Anti-Money Laundering Council, ha, EMLC, nga kung inyong mahinumduman ang executive director niini nga si Attorney Ronel Buenaventura, ha, may atubang nga to sa mga House members, particularmente sa House Committee on Justice sa dihang gihanay paning articles of impeachment batok sa vice presidente, gibutyag dito nga sukad niya itong 2007 nga nilingkod pagka vice mayor sa Davao City, mga kabibes, ni burot og maayo ang katigayunan ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Nga sumala pa sa mao nga gikabutyag nga bank transaction records, mukabat sa kapin sa 4 bilyon pesos ang napunta sa bank accounts, ha, sa maong magtiayon. Unya doon na may gitawag nga pagkuha sa kwarta, kanang gitawag nilang outflow, ang nasubay sa kining Anti-Money Laundering Council sa gikabutyag ni Attorney Buenaventura nga sa maong kantidad nga 4.4 bilyon pesos, mga kabibes, 1.5 bilyon ra as of niadtong panahuna, ha, unsa man taron Hulyo, niadtong Hunyo, mga kabibes, ang na-withdraw kon ang outflow mukabat ra sa 1.5 bilyon kapin.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Sa ato pa, mga kabibes, ug subayo nato, doon na pa'y nahabilin nga kapin sa 2 bilyon pesos nga kwartas bangko ang magtiayon nga Vice Presidente Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Di ay timang si Kabibes Fred Gilmore di. Good morning, Kabibes Tonton. Excited ko aning plano ni Senator Lacson nga ipapriso si Kawatano. Magpalitson yung ko kung mahitabo na pagkangilngiga sa gibutyag ni mo, Kabibes Fredoy.
4: Pinawa!
3: Ako lang supaya ng pagkatawa, Vice Fred, ha? Kininihang Kabibes Fred. Ha? Kay tanaw na to, ug unsa kalig-on ang mga ebidensya ni Senator Ping Lacson. But the issue at hand right now ang kining ipahigayon nga butasyon karong hapon sa mga sakop sa kining Senate Impeachment Court, particularmente sa mga senator judges. Ha? Nga kung atong may numduman lagi, gitumbok si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, ka kung imo bang ipakang ang maong mga transaksyon sa bangko sa iyang gisumiter nga Statement of Assets, Liabilities and Network. Pastilan pagkagamay ra siyang gideklara. Ha? Kay ba man mo tingali nga 98 billion pesos ra ang iyang gideklara as of the last submission niya nga dito sa Office of the Ombudsman, mga kabibes. Ha? Unya, kung ang atong subayon ang nahipos ng mga bank transaction report sa Anti-Money Laundering Council, mukabat pa nis 2 billion pesos ang maong kwarta pinasubay sa mga bank transaction reports nga nadawat sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Aw, og mabutiag ni labaw pas ipit ni ini si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
4: Pinawa!
3: Matod pang kabibes, Fred Gilmore D. No joke, no joke. Hehe. With smiling emoji. Seryoso yung kabibes, ha? Makako, manghinaot lang ko nga daghang makakaon siya mong litson.
4: Pinawa!
3: Kay laliman ka ang iyang deklarasyon, ha? Ni kabibes, Fred Gilmore D. nga kon mamatud-an ni kananaang hay man eh, mamatud-an ang plano o kung mapriso gyud si Senator Alan Peter Cayetano, klaruha ko no, kabibes Fred, ha? Pero kabibes, karong hapon tanaw sa ta sa unsay resulta sa butasyon sa mga senador, ha? Kaya lang nako, this is very crucial, mga kabibes, kung mauyon ba ang mayoriya sa mga sakop sa Senado, ha? Nga sumala pa ni Congressman Chil Jukno, dili angay nga mutago sa kining giingon nga confidentiality si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Matod pa ni kabibes Alvis Kumaling, kabibes ka nang magtiayon, makulong punta na sila puros kawatan. Kanana ang doon na kay punto, kabibes, pero impeachment trial pa ni. Atong klaruhon nga why ka nang aktual nga pagkapriso. There is a conviction, pero this is a unique kind of kining pagtaral. This is sui generis. Sui generis, ato pa one of its own, one of its kind. Ang may tabo lang ni ini kabaib sa Alvis, kung galing mamatunan, kung mag-convict si Vice President Sara Duterte, ang iyang silot, perpetual disqualification from public service, from joining public service, ato pa, bisan pag ordinaryo nga barangay konsehal, kung asa man siya mahimutang, dili na tugtan nga makalansar, mga kabibes, ha? Si Vice President Sara Duterte, mayon ko, Mayra.
5: Mayra!
3: So, ato nang subayon, mga kabibes, ato nang paminawon karong hapon. Kung unsa man galing ang resulta ni ana sa kining pagbotasyon karon sa mga sakop sa Senado. Ha? Kay importante kay na mga kabibes. Importante og mahinungdanon kayo kana ang ilang resulta sa hearing karong hapon. Dito sa Senado mga kabibes, kung unsa manggaling ang dangata ni ana, that is very crucial kay you know. Alang kanako mga kabibes. Kuno galing ang mga senador mo desisyon nga dili isyuhan og supena, tan-aw ko daw namatay ang demokrasya sa Pilipinas mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Agi qualify ni kabibes Fred, magpalitson ko kung mapriso si Kawatano kabibes Tuntun. It calls for a grand celebration. Ang ilngiga. Ah, okay. Kung mapriso, at tanaw na to kabibes Fred, kay mundyo taas-taas pa na ang proseso kanang imong gikabutiag karon. Mga tawa lang sa ta. Onya kini, no joke kini karong hapon. Kaya no mga kabibes, kung inyong mahinumduman, ni adto laging impeachment trial batok ni kani presidente Joseph Estrada. Ang nahitabo ni adto sa dihang nidaog ang buto sa mga senador nga dili pabulihan katong controversial kay nga envelope. Nga matod pa naa dito nabutyag kung kinsa gyud ang tao nga nanag-iya sa maong mga bank accounts. Kay ang gituhaan ni adto si former president Joseph Estrada man nga nagtakuban sa alias nga si Jose Velarde. Ang nahitabo ni adto mga kabibes, mas daghan man ang supak nga bilihan. 11 against 10 votes kadto kay 21 raman sila ka senador ni adto. Mga kabibes, ang nahitabo sa maong impeachment trial batok ni kanhi presidente Erap Estrada, ni walk out ang mga sakop sa prosecution team gikan sa ubos pa ay balawranan.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Gikan ni kabibes Messi Mibaw, kung ordinaryo na nga sibilyan ang nakasala, giharas na ang pag-serve sa warrant. Niya dali ra ang hearing, mahuman niya. Mahuman unya kay Dirango Manisila, daghan pang pagsalida, daghan na sa kwarta ang magasto, hahays, matod pa ni kabibes Messi Mibaw. Bitaw, tinuod ka gyud kabibes. Pero ingon manini ang pabaagi sa atong demokrasya ato ning nungtan. But then again, moingon ko, today is very crucial sa kanang mga sakop sa kining Senate Impeachment Court, particularmente sa mga senator judges mga kabibes, kung ugaling buoyon bagyod sila nga kanang muisyo og supina alang sa mga bank og tax records ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasseh Carpio ang yambana.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Pagkikan ni kabibes Benjamin Hildore, in case dili mabuksan, muhinay ba ang unsa na evidence sa prosecution? It has an effect somehow, kabibes Benji. But akong tanaw niini, ang usagyon niini, ang botogon sa desisyon sa prosecution panel, ila batong sundon ang gibuhat sa mga sakop sa prosecution panel sa katong impeachment trial ni kani presidente Erap Estrada? We don't know. So karong hapon, crucial kay ni ang akong nasabtan, aduna pa'y mga pag-question ang mga senator judges ngadto sa duha ka mga habig sa prosecution o sa defense. So after ni ana, mohimo na silag desisyon kung mo issue ba o subpoena duses tikom sa ato pa alang sa mga nasoy nga mga bank records o tax records ang impeachment court. But in the event nga dili ang mayoriya ang mudesider mga kabayb, sa ato pa dili hatagan og kanang kagahom si kining Senate President Win Gatchalian. I just do not know, tingali, mahibawaan nato ni kinsa may mupirma. Is it the Senate President Win Gatchalian o ang presiding officer nga si Senador kinini ang Cheese Escudero, mga kabayabs? Ato ning maklaro karong hapon, busa ato gininungtan kaysa ako nang gikaingon ninyo, this will be a very crucial event karong hapon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabayabs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Gika ni kabayabs Ilong Tuapos. Good morning, kabayabs Tonton, at sa lahat ng kabayabs, ma-DDS, loyalista, pinklawan, or neutral ka man. Ayan, maganda yung ginawa mo, kabayabs Ilong Tuapos. So, all-inclusive ka ng imong gibuhat. Gika ni kabayabs Runic Bless. Good morning, Sir Ton. Dito na masusukat ang konsensya, at kung may natira pang gabayan ng Holy Spirit ang mga senator at lalabas ang katotohanan, ito ay para sa kabutihan ng buong Pilipinas. Sumala pa ni Kabibes Runic Bless.
2: Arangkada sa kabutihan.
3: Ang ganahan na konining Kabibes sa Runic Bless kay samtang magtinagalog siya, mga Kabibes, daw akong hubad niya, he can also understand, makasabot sad siya. Ayun ba ang sakto ba ako sa pantaha ko, kabayabs Runic Bless? Makasabot sad siya sa atong pag-iskot ini sa atong pinulungan nga si Buano, mga kabayabs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: And I really agree nga alang ni sa kaayuhan sa tibuok Pilipinas. Kay lagi kuno galing dili buhatag og dili mo isyog supina sa ato pa dili abulihan ang kanang bank records, ha? Dili mapatistigo ang mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council og ingon man ang mga bank officers concerned, ha? Dili lang kay mahuog nga huyang ang ebidensya, mga kabibes, mahulog nga kawang kining impeachment trial karon batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya para nako, the documents will not lie. The bank transaction, if ever there will be, mga kabibes, di gina mamakak, maugin na yung kamatuuran. Kay dili mana nimo mamaniobra ang imong account sa banko. Mga kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko makadiyot humaniini atong ipadayon ng atong pagtuki sa mga issue din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntan. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
5: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
7: 'Yan, salamat kayo. Padayon kamo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Bueno mga ka-vibes, samtang atong gipaabot ang pagpadayon sa hearing sa Senate Impeachment Court karong hapon. Ang trending subgood karon mga ka-vibes kaning nahitabo nga World War tali ni Senator Ping Lacson mga ka-vibes, og ni Senator Alan Peter Cayetano.
3: Arangkada sa buntag.
7: By the way, matod pa ni Kavibes Runic Bless, tamo po kayo Sir Tonton, nakakaintindi po ako ng Bisaya, kaya lang po di ako makapagsalita, gamay lang at alam kong nakakaintindi ka man, galing mong magtagalog, pasensya na po, salamat po, God bless. Alam po ninyo Kavibes Runic Bless, pwedeng-pwede po ako magtatagalog dito, kaya lang po nakakarami yung mga ka-vibes nating Bisaya. So I have to use my native tongue, but just the same ka-vibes Runic Bless, just call my attention kung medyo may kailangan akong linawin. Alam mo po ka-vibes Runic Bless, talagang nakakataba ng puso yung ginagawa mo, but because despite your sabihin na natin limitation, minabuti mo pa rin na dito makinig sa atin sa Arangkada sa Buntag, and for that I am very thankful to you, Kavibes Runic Bless. Alam, at saka alam mo po naman na ang sadya ko lang talaga rito ay maihayag sa taong bayan kung anuman ang katotohanan sa mga nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.
3: Arangkada sa Buntag.
7: So mapadayon ko mga ka-vibes, napugwat lang ko nga mabacktrack ko gamay, kay anyway, ang panghitabo karon sa Senado, ha, kanang ato manginang masaksihan, whether mo yun yun ba ang mayoriya sa mga senator judges. Ang bag-ukod karon nga kalambuan mga ka-vibes, kay matud pa, ang igsuon mismo ni Senator Alan Peter Cayetano, nga si kining Lino Cayetano mga ka-vibes is willing to testify against his own brother Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes.
3: Arangkada sa buntag.
7: Na muna'y giingon nga maabot kita sa exciting part niya na kana sigon pa ni Senator Irwin Tulpo, ha, Kay if there's somebody, mga ka-vibes, nga nasayod kung unsag yun ang pagpangawat, nga gibuhat ni Senator Alan Peter Cayetano, it's his own brother. Kay you know, mga ka-vibes, grabe sa ning away politika sa magsuong Cayetano dito sa ilang baluarte sa syudad sa Taguig, mga ka-vibes, nga mga tawa na lang galing tani. Kay nga no, si Director Leno Cayetano, nga karon mao'y General Manager sa usa ka dako nga government media network, nasayod yun kung sa'y tarasa yung igsuon. Daibaw ning tanan si Director Leno Cayetano, mao bitaw nga moingon ni siya, nga dili na kuno angayan ba nga magpa kanang magtakuban na yung isuon, nga og kuwang na lang moingon si Leno Cayetano nga kawatan ang yang igsuon nga si Senador Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
7: If indeed this is true, nga willing mo testify si Leno Cayetano, batok sa yang kaugilingong igsuon aw labaw pas laglagan ni mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 4541, halaka pitra, humantikaan ka, wa na ka-vibes, Sir Tonton, samot na yun, kayabag si Petra ni. Yeah, og tinuod gini ka-vibes nga mutiingog si, Director Leno Cayetano. It will really be very devastating for Senator Alan Peter Cayetano. Kay pananglit, kung mamatudan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga katigayunan sa igsoon, nagpatukod barog mansyo noon sa ba, doon na ba'y propiedad gawa gideklarar sa gobyerno, sobra pas yabo ang sabaw ni Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes. Aligri kay si ka-vibes Fred Gilmore D. Ka-vibes Tonton, kung willing mo testify si Leno Cayetano against his brother, Litson is waving with laughing emoji. Ikaw ba, ka-vibes Fred? Hehe, bitaw sa... Yeah, likon kayo yun eh. And I'm sure dili lang ni Ingon nga magpataka ranig ukab sa ang baba si Leno Cayetano because he knows the consequences. Ngilgigas ano? Unya pananglit. Unsa man willing si Senator Alan Peter Cayetano nga ikiha po niya iyang isuon kung magtumutumo raman galing. Pati paitas ha. Guba ang apelyedo nga Cayetano sa politika ni ini, mga ka-vibes. Gikan ni ka-vibes 9255, may butag Sir Tonton, kung dili man mapablihan ang mga bank account, sir, na apoy daghang evidence ang prosecution apan dako kayo og kawalan sa integridad sa Senado, sir, kay ang pinaka labing patas nga ilang buhaton maugyod ang pagpa-open sa mga bank accounts sa pilna ang BIR box. Salamat, Sir, gikan ni ka-vibes 9255.
3: Arangkada sa kabutan.
7: Sakto gika sa imong punto, ka-vibes 9255. But again, ako na-anticipate ako nga basig pupariya sa nahitabo nga katong impeachment trial batok tiba ni kanhi presidente Joseph Estrada, basig mo walk out sad ang prosecution panel and basig ang katawhan sad ambot og unsa ilang desisyon labi na dito sa kauluhan kay crucial magikay ni because in the bank transactions, mga ka-vibes, dito magunato mahibawan kung tinud-an nay ba nga dunay unexplained wealth o hidden wealth si Vice President Sara Duterte o ang iyang bana nga si Attorney Manasi Scarpio?
3: Arangkada sa utang.
7: Ang pinakamasakit dyan, Sir Ton, kung totoo mang magtestify si Lino at kagaya ni Babalo na kinalaban din ang kapatid na iwan na lang, Sir Ton, kapatid sa kapatid na ang labanan. Yun na nga, totoo yung sinabi mo, Kabibes Ronick. Gikan ni Kabibes Alves Kumali, Kabibes Tonton, kana si Petra Kabu. Matod pa niya, seryoso na iyang pasangil. Di lang na ko isumpay, Kabibes Alves, ha. Ang ako lang masulti, og daw na pa'y sobras labad sa mao na na, Roy, na itabo ni Senator Alan Peter Cayeta. Anong sa mong nisalad? Muragwa na sa iya habang kanabitawang sakto nga kanabang pagsabot sa mga isyu ba? Kana lang ngano nagpatubo na siya bungot, sa kay hinungda ni ana, iyahan ng tahas o iyahan ng padaan? Nga hangtod maunsa man, ha? O basi ba kahaog mura baog nagbirida na siya kay naipit na siya sa mga panghitabo karon, mga kabibes? Kaya nga no, mga kabibes, ha? He is making many enemies. Waman ta mo hilabot niya Senator Ping Lacson-Gon? Waman mo hilabot niya si Senator Erwin Tulpo? Nagilom-hilom naman nun ta siya. Ang nitingog niya lately si NBI Director Melvin Matibag, mansa man hinoon nga nag-Facebook Live siya sa mayaging weekend, mga kabibes. Ang gitirahan si Senator Ping Lacson na mahinoon o si Erwin Tulpo niya. Ang grabe yung kayo, ang iyang pasangil nga itong Senator Ping Lacson kay ngano ko nung nadubli ang gideklara nga katigayunan diha sa State Pedo Bassets Liabilities and Network, mga kabay.
3: Arangkada sa utang.
7: Naningon si Senator Ping Lacson, integrity is my last defense. Ha? Nga ang akong integridad, ako ginanggiportihan. And in fairness to Senator Lacson, he is the only senator in the Republic of the Philippines, mga kabibes, nga dili mo dawat og pork barrel. Supak ng kaisa ni anang mga pork barrel, pero ha? Kabibes Ronick Bless, taliwas kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi basta-basta 6.7 billion lang naman na budget insertion sa 2025 national budget sigon sa General Appropriations Act of 2025, mga kabibes, mga tawa sa ta. grabe gina. O niya, og tinuod kining mutistigo ang iyang igsuon, mag-unsa ka si Alan Peter Cayetano, no? Di ka ni siya magtubok, mga kabayab, simbakoy.
3: Arangkada sa utang.
7: Kay matod para bang Senator Ping Lacson, ang city engineer sa Taguig. Grabe, panglabay ko ng kwartas casino, eh. Tagminilyon rasad ang kanini ang mahut-hut o kickback sa mga proyekto dito sa City of Taguig, mga kabayab. Sa ato pa, kining kwartahan nga 6 billion, dako kayo ang parte ni ini sa siyudad sa Taguig, nga ang mayor dito ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano nga si Lani Cayetano, na ang ako basig madamay sa noon ang mayor ni ini. Nga? At anaw na to, ugdo na ba'y mga ebidensya pa nga ibutyag si Senator Ping Lacson, mga kabibes. What is very clear as I read the stories, mga kabibes, nga ma-involve hindi ini ang city engineer dito sa Taguig City, mga kabibes.
3: Arangkada sa utang.
7: So mao ni atong atngansad kay kuwang na lang nilagi magsinumbagay ning duha dito. Unya ang kaproblema gud aning Senator Alan Peter Cayetano, Imbis nga doon na siya'y daghang kauban. Uy, mura mahinoog, manghagit siya siyang mga kauban ng senador, mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
7: Kaya tanawa, sa tinuod lang sila ng duha ni Pia ang nabati karon sa publiko. Sa tanto nila bang, ha, daw na nga bugar silang Vice President Sara Duterte, nga si Senator Alan Peter Cayetano, ha, laliman ka, usas iyan pasangil, mga kabibes, nga matod pa, gisaaran kuno, manguno lang ta kasi may nisulti ni ini, gisaaran kuno si Senator Ping Lacson nga mao himuong sunod nga presidente, pero layo pa na istorya ha. Oy. Kay nani magud, mga kabibes, in the event nga kananaang ma-convicto gyud sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte, bakante ang vice presidente. Ang sitting president will choose from among the lawmakers. That is one of the consequences kung kinsa ang angayan nga mupuli nga vice presidente sa Pilipinas, unya matod pang Senator Alan Peter Cayetano ang usas mga gipasaligan si Senator Ping Lacson, mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
7: So sa ato pa og ma-vice president si Ping Lacson, so pwede kay siyang mulansar nga presidente sa 2028 election, kay siya naman ang puli pangulo. Ha? So, ha? Gipanghimakak na ni Senator Ping Lacson. O niya, gisumbalik na hinuon niya. Kay niya palagi, ha? Doon na siya kasayuran nga grabe ang kickback nga gipangayo ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, puko na nimo. 25% yun. O niya ang kantidad, 6 bilyones kapin. O niya doon na pa'y Ghost Project. Kay baumog din ang Ghost Project, mga kabibes, dito mismo sa syudad nga mayor ang iyang asawa nga si Lani Cayetano, mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
7: So dako kay nang tulubangon og labad sa oo karon ni Senator Alan Peter Cayetano, kay knowing Senator Lacson di gidraba ni basta-basta. Ha? Og musulte ganini, doon na nagidi siya ebidensya. Ang ako niinig, ang city engineer po dito sa Taguig, may mingon nga tinuod na, pero himuha ko niyang state witness kay ipabuhagay ko ning tanan. Aw, labaw pas, yabo ang sabaw, maipit ko, di lang kay simiipit, ipit yun si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
7: Una lagi nga nila pa og magpuyo lagi ka sa balay nga ginama sa amin, mga kabibes. Ayaw gud o nagpamato kay bawsan gay kag bato aw pusgay ginang imong samin nga balay, mga kabibes.
3: Arangkada sa butan.
7: Si Aw, kabibes, Fred Gilmore D. Sige, ramanggod og binaldita nas Alan Peter, ambot gano ka vibes tuntun. Ikaw ba ka vibes ba? Nganong maldita man nga, lucky man na siya. Di ba, maldito man ka vibes?
8: Pinawa!
7: Napay, pakape na nai.
9: Mayra!
7: Mayra! Mayura! Ha? Kay, gano man na nga magsige? Di man good, mga ka vibes ba? Ang akong tanaw in town, si Senator Alan Peter Cayetano, wagid kadawat sa nahitabo niya. And you know, ambot ngano sa niyang pitsada, o baka ni si Bako napiktuhan? Kay, ha? Laliman ka, katong iyang pagka-Senate President, mga kabibes. Ha? Sabi aging Hunyo, pinugus-pugus mag ito. Kay, daghang pang nadamay, iyang gipapugos og tunga ang karon fugitive nga si Senador Senador Ronald Bato de la Rosa. Gitagaan tuod og kining niang kanang maingon ta pagproteher ang senador dito sa Senado, pero ang Korte Suprema nga ilang ipaabot nga mo hatag og favorable nga desisyon nga maka TRO, wa man ama tuman. Ha? So sa ato pa ang ilang gihatag nga protective custody ngadto ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes, nahulog lang nga kawang yod. Kay ngano ang nahitabo, karon nagtago-tago si Senador Alan Peter Cayetano, gumikan kay mismo ang International Criminal Court ang mibutyag nga doon nagyoy warrant of arrest kalabot sa crimes against humanity of murder si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
7: So daghan kay nadamay sa gibuhat ni Senate President Alan Peter Cayetano, the former Senate President. Unya dili lang kay si Senator Bato de la Rosa. Hasta sa si Senador Robin Padilla kay karon under investigation siya. Kalabot siya ang paghatag og ayuda o pagtabang maka-iskapo si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
7: Nanghimakak na ba ni Senator Robin? Pero klaro man kayo nga. Ang iyang sakyanan mo ay gisakyan sa dihang nigawas na nga ito sa Senado si kining Senator Ronald de la Rosa, mga kabibes. Muna nga, under investigation sa ron. Agi ka ni kabibes Ted Bedes, baka mabaliw na yan si Petra Sirton kung talagang mag-testify si Lino. Malalaman ng buong Pilipinas kung Pedro nga ba siya o talagang Petra. Abangan kayo ba? Pipilyo nyo naman. Ano ba talaga siya, si Pedro o si Petra? Well, may asawa naman siya, kaya lang wala din silang anak. Pero beyond that, mga kabibes, ang labing dako nga isyo kaning giingon lagi nga insertions. Maura ba ni siya magsigig pasangil ka niya ito? Pasangil lang niya si kani House Speaker Martin Romualdez sa resulta ron. Mas grabe pa dahil niyang gibuhat kay lately lang, ha? Unyawa pa nilabot ang ipahigayon nga investigasyon sa National Bureau of Investigation. Asagog ka na, igo na sa daan kay sa ilang gisumiter nga dokumento, kining gitawag og General Information Sheet, mga kabibes. Uy, wa may ngaan nga to ni Senator Alan Peter Cayetano, ganong siya may nahimong chairman sa kining Philippines Sea Games Organizing Committee. Pisgok na mahog ane nga di lang kay mapis mahog ini nga kananaang di mata mo ingon nga matigok, mga kabibes. Malabaw pas itlog nga binugok puhon si Senator Alan Peter Cayetano kung mamatudan siya ni ining maong anomalia, mga kabibes. Labo palagis, itlog nga binugok, kung galing mamatudan ning iyang kalambigitan sa kontrobersiya sa mga sakop sa pisgok, Philippine Sea Games Organizing Committee. Kaya nga no, dili man siya mo chair, wa man siya sa dokumento. Nganong siya may gihimong chairman? Unya ra ba matud pa sa mga initial nga impormasyon nga nahidangat sa NBI nga ni hulma og task force niini si NBI Director Melvin Matibag, kay bao mo og DNG ka ng 12 billion nga gi-budget. Sumala pa, mga kabibes, gikan sa intelligence fund sa Malacañang niya na itong panahon na ang presidente, ha? Si kani presidente Rodrigo Roa Duterte, kadaghang madamay ang istorya, ha? Again, naana sa maong sakop sa task force ang pagpreba niyan. O niya, nitingog na lately si DPWH Secretary Vince Dizon, ningon siya nga limpyo ko. Wako'y kalabutan ni ana. But again, he has to explain it to the Filipino people ngano ning ang BCDA, ang Business Conversion Development Authority, kangkansang nanguni ini, CEO ni ini si karon DPWH Secretary Vince Dizon, ngano man to nga gipa dunay gisod kitahay nga joint venture agreement. Apan unsaon pagka joint venture kon why bisag usa kadako nga capitalization ang katong Malaysian firm nga nakig joint venture sa gobyerno pinaagi sa Business Conversion Development Authority kay matod pa ni loan sa bangko sa Pilipinas. Uy, sa ato pa wa mo pagawa sa ilang kaugalingong kwarta ang maong Malaysian firm, mga kabibes. Dako kayog angay ipasabot si Secretary Vince Dizon ni ana sa katawhang Pilipinhon, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
7: So agi og pagtibawas, mga kabibes, while laaning kontrobersiya nga naglambigit ni Senator Alan Peter Cayetano ang atangana to karong adlaw, ang krusyal nga desisyon sa mga sakop sa Senate Impeachment Court, o rather ang mga senator judges, ang ilang butasyon sa kiniang tinguha nga pag pasupoy na sa mga bank records o ingon man tax records, lakip na niya itong pagbuka sa BIR box nga naa dito ang mga tax documents ni Vice President Sara Duterte ug sayang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio. Ato nang mahibawaan karong hapon sa pagpadayon sa Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, minisangko na sagko sa atong takna sa panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Sa ngan gihapon sa among station manager nga si Langga Nida Benyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Doon nalay paapa si Kabibes Alvis Kumaling, Kabibes Tonton, si Petra. Magpaabot na lang ko kung unsay iyang dangatan sa iyang kinabuhi. Ato ng atangan, Kabibes Alvis. Sa gihapon, mga Kabibes, ako inyong Kabibes, si Kabibes Tonton, Alcos Antugop, nga magingon, hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyog, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma, mga kabibes, dagang salamat. Kabibes, mao na niyo.

0: Good, Lunes hanggang Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Unsay namhimatag sa imong sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning, buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Diri sa programang Kumbot Pas Lungkort, isa kunsa, iskutan, lalisan, isa kunsang pamutana, tubagon, Tukion, Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na Ka-Vibes!
3: DJ drop the beat!
1: Party na Ka-Vibes!
2: With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sa ulto, ulto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
6: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
7: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the

itong featured song gikan sa grupong G22 Visioner Aja. Okay ba mo mga ka-vibes sa title sa itong featured song? I-text dayon sa among text line na 0995-472-0802. Akong balikon 0995-472-0802 or pwede po ninyong i-PM sa itong Facebook page at 93.1 FMR Cebu. Ang unang makatagsasaktong tubag makaroon itong usang libreng tiket alang sa Gen Z Live Cebu featuring G22 Vision with a special performance, Grupong Aja. And speaking of featured song, here's our featured song for this morning from G22. Unsay title ani? I-text na dayon mga kabayes. No, no.

0: yung favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: na huna.
1: Daghang pangutana.
0: Daghang kabalaka.
1: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa. Dili maguol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
2: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: sa buong Pilipinas. Mega Vibes, alas 9.31 na. Sa kabong tagon, huwag ka muna minaw sa inyong paboritong radio station sa Dibuok, Metro Cebu!
1: 93.1 FMR, your favorite music radio!
0: Mega Vibes, maunani! Rise and shine, it's a brand new day, Mega Vibes, it's a brand new week! Atong pizza karong adlaw, apit sa 20 na! Pila ka adlaw na lang, si Judith na sabi ko.
2: Ayaw na lang na Judith.
0: Oy, ang Judith sabi ko, ang usually maabot na siya mga 22, 23.
2: Ang inyo ha, amo kay taga kuan man. Ay nga bang ramang good me. So every time
0: so ako ninyo ha ka ng submitter.
2: Yes, for you. Kumusta man imuhang kuan? Imuhang bayranan?
0: Well, utak
2: like spike up pa.
0: Actually karon nga kuan wala man murag naaragyapon sa mga naaragyapon sa mga 40,000. Char?
2: Wow! Pila ka aircon? Huh? 40,000.
0: Pati CR na mo na aircon.
2: Wow! Hindi ka magkurong.
0: Mang limbat yung balay po dito. Di ba tawoy, nasa mga 4K.
2: Ay, dako ni hapon.
0: Oh, ano man yun na. Anyway, so, mauna, 22-23 muna iting abot sa bill sa Veko kay 20 reading be ron.
2: Good luck!
0: Good luck, no?
2: Prayers
0: sa mga, sa mga, kung ano, deserve na ako mag-aircon kay init kayo.
2: Pero at least karon,
0: at least karon, medyo mabanus-banus na ang panahon na naginagmay ang ulan.
2: Yes.
0: Galing pagka-Biyernes, mga ka-vibes, unos yun ang Metro Cebu for, the rain lasted for, at I think, an hour or, an hour or 30 minutes.
2: Gahapon mo na pala gawandal sa syudad?
0: Nag-ulan kadali.
2: Mao ba?
0: Oh, mao tanan ako nila. Mao ni sila syudad. Nang okay. Uli mo ni sila
2: barili. Sa inyo nga ba nag-ulan ba? O kusog? Ang mga kayo nag-ulan from 1 PM up until 8 PM.
0: Ah, pero dili kusog.
2: Kusog!
0: Mao ba?
2: Yes!
0: Wala nagbaha?
2: Wala, so far wala naman po nagbaha. Thank you, Lord. Okay. Pero yes, amazed kong, oh, nag-uwan sa inyo, ha?
0: Asa mo nag-ulan o ka ng, I think, diriotra ka ng mga, I think, mga hapon.
2: Minutes lang?
0: Oo, not for minutes.
2: Mga an hour, good for an hour.
0: Oh, mga an hour, pero hinay ra. Oh. So mo na mga ka-vibes na medyo banos-banos na ang panahon karon, init ulan, pista sa langit. Ulan init pista sa langit, mo na di ba?
2: Kikasal man gud ako no ang kuan, tigpaan.
0: Kaya tuutuo, no?
2: Kaya tuutuo, Jai.
0: Tinuhan sa buktot.
2: Tawa si Chini, kinituo siya sa unang panahon.
0: O ba? So pila yung mga tuutuo sa una?
2: Wala na ako kakuan, man.
0: Oh, basta ko basta ko nung magdugdug, kaya nag-bowling si Lord.
2: Thou shall not love.
0: Uy. Sorry.
2: Gumagumuan to yet. Never.
0: Anyway, mga ka-vibes, once again, adlaw karon nga Lunes. Atong kamusta na itong mga resident guests sa programang Kalandrakas.
2: Yes.
0: Hi, Ildi and Chini. Good morning.
2: Naka-ignore.
0: Oh, kamusta naman ka-hyper diha, Chini?
2: Mogyon. Kamusta man ang maghikot o kabuhi dira?
3: Wala na siya hiktim.
2: Oh,
0: kung bata pa noon, anay, ikabuhi, no?
2: Anay, gira siguro na iya.
0: Ganong hiktan man ang kabuhi?
2: Kay makabuhi man! Kung baka ako ang totoo ba, kay basta ang kabuhi, makabuhi mo, saka mo doon sa utok.
0: Mau ba? Tinood na, Chini?
2: Munang mga ov. Munang mga ov daw.
0: Actually, kanang mga ov din akabuhi. Pas mo na. Pero kamusta naman ka? Okay na?
3: Okay na, kay nadaraman siyang tambal sad.
0: Pero nganong hiktan man mo yun ekwasyon? Tinood ha, nganong hiktan man na?
3: If hiktan mag-o siya ka, dili ni mo ma-feel ang kuan siya ka ng murag. Dili ka comfortable ra ka ba? Kaya uncomfortable man ang siya gul.
2: Wala eh, murag ka sa kaungan nga, murag ang butang.
0: So muna siyang nahihabak? Kaya po nang habak?
2: Kaya po nang habak? Biyag-biyag po nang habak.
0: Ano mo yung mga habak?
2: Na ako.
3: Wala.
0: Karon?
2: Ikaw? Ay, wala na karon. Pero sa unang pagka, wala ka nang i-victim. Bawal eh, musulti. Karang haplas, wala na sa haplas. Kisulod na ugoan.
0: Ihikot
2: ako na diri-day. Murang ugoan
0: nag- hantot pila edad ni mo naghabak ka?
2: 25? Oo, wala yung joke. 20 plus.
0: Ha?
2: Oo. Dili siya from this to this. Karang murang katong specific nga span of time ba?
0: O, no, maubo.
2: Kaya naghabak ko kay nabayagan ko. Seryoso na siya.
0: What if na kay uyam yung hala mo sa mga
2: disregard lang. Huwag mo yung galing siya kay Garagana. Sagda ilang na siya.
0: Yung design.
2: Papatrail man na ka mo.
0: Ikaw, Ildi, wala ba ka?
3: Wala dyan kasoyan na, DJ.
0: Yan na. Pero wala pagka, di po ka kabuhi on.
3: Dili sad.
0: Yan, no. So, at least, no. Naiubang niya, dali kayong kabuhi on.
2: Oo.
0: Ako, sa, in fairness naman ako, wala dyan ko yung mind anay nana, no. Na,
2: mayo noon.
0: Or dali kabuhi on, or dali, malipong sa biyahe.
2: Oo. Ano, dali na po kayo dagaton.
0: Dili ko dagaton. Labi nang wala ka sa dagat ng biyahe. Naglipo ko, ano.
2: Wala kami sa dagaton, no. Bisag nagbas ka?
0: Pag siya nagbas niya, dagatun
2: ka ba eh?
0: Ingon sila, sayon na kuno na ayaw tanaw sa sami, as sa amin sa bintana.
2: Sa bintana. Kaya oh, makalipong.
0: Makalipong kaya magbinugtaway man ang lubi.
2: Usa mo sa binugtaway?
0: Magbinugtaway ba?
2: Usa binugtaway?
0: Gugud-gugud ba?
2: Ah, mauhaw ko ba ng word?
0: Ah, ala?
2: Mauhaw ko ba ng word? Wala binugtaway.
0: Bugtaw, wala ka ba bugtaw?
2: Wala ko yung bugtaw.
0: Wala ka ba sa'yo bugtaw?
2: Wala.
0: Bugtay, kaya ba ka bugtay?
2: Ikaw kanina! Ay,
0: so anyway, so mao na ang mga ka-vibes. Again, adlaw ka rin nga Lunes. Inout nga okay mo diha. Inout nga malipayin mo rong adlawa. Today is actually you know, a good day para sa tanang mga ginikanan to hug your kids because today is Global Ooh. Hug Your Kids Day.
2: Wow!
0: So, kamo ba ginahug pa mo sa inyong parents at this age? Anong edad ba? When ka last gihug sa imong like ali diri dai hug ko dai vi anya ba ikaw Ate Bay?
2: It's been a while di ma ako mama manggo dili ka siya ingon into kanang physical touch
0: bisa affectionate ka ayo
2: ana kiwawan siya ba feel na ko ha wala siya ni grow up in a kanang environment
0: kuan man si Jocelyn silent mode
2: di ba
0: smile mo ano ni mama
2: kitaw siya ano si Miss Nero pag last time it's so nice to meet you ano lang siya pag-human nag-debrief me pag-human makanong wala man lang sa kanya maulaw man ko dahil so ako ang opposite yun total opposite ni mama so di kayo siya into
0: so wala dugay na ka wala gihag sa imong mama
2: yes I think ako
0: or sa imong parents ikaw
2: yes,
0: ang muhag okay.
2: Ako ang muhag
0: kay global hug your kids so, dapat yes. Ikaw LD ginahag ba ka when ka last oh
3: muhilang dali na rin
0: when ka last gihag ni mama
3: last ko gihag ni mama kay ko on January
0: before siya nilarga ano mo yun
2: pero on a daily basis ba if di siya mo larga do you usually often show care by hugging or dili po
3: I don't know sad miss kay ko on kanang nagmature na lang good ko nga kanang dili mi pirmi magkuyog.
2: Oh, yes.
0: Makes sense.
3: Ay, pasinti nga li pagbata na ko.
2: Muna sa reality, no? Of
0: yes.
2: Kids.
0: Yes.
3: Oh, hilak na siya, ay.
2: Palahilak, may ali sila, ay.
0: Mo ba?
2: Oo.
0: Sige,
2: how about siya ni?
3: Dili win alas mo.
2: Wala nga. Tanong ba yung gaksun, legs?
0: Hapakon ra, hoy!
2: Wala. Di kayo mo pa.
3: Ano ni Tumua ka ng si panganan niya, ay? Frat.
0: Different.
3: Pinukbuk.
2: Tough love. Oh. Ano yung love language? Kasi love language ba sa iyong pamilya? Kami kayong kanga, ipangga ko sa kong ginikan.
3: Kaon.
2: Na. Safe sa ako.
0: No?
2: Home-cooked meals. I think muna ang usa sa mga underrated na kuan.
0: Oh. Ako siguro sa akong mama, dugay na kayo. Kaya may mom passed away 2011. Oh. Pero sa akong papa, remember yun akong last nag-i-hug ko na yan. Okay. Katuhuman ko na yung ibunalan.
2: Hindi
0: ko mag-bonal sa iyo. Pa. Uh-huh. Sorry ha, ay nausba.
2: Pas na kong dahil kayo. Pas na kong.
0: Pas na kong dahil ka. Pagkakaroon yung kaglami.
2: Makalimot
0: ka. Tagaan dahil kong 500 kay pakuan, palakon.
2: Ganahan ko alam 500. Lay siya gini si kanya si Kikaba mo kanya si DJ Kiyot. Mayroon siya ang OG Rich Kid.
0: Sila rin kwartahan.
2: OG Rich Kid. Pero yung kabata pala na anay original nga relo. Yan naka-insert ang kuan. Di ba yan naka original nga belt.
0: Belt hikak. Ang wallet, sick wallet.
2: Di ba, Rich Kid? Kaya
0: sa kaan ang mga wallet bitaw sa unang, nag-abrin na mo, naibutang nagyawi?
2: Nakasuhay ka na?
0: Oo, hikak.
2: Hikak ang tawag din.
0: Di hikak ang brand, ana.
2: Ah, napalarula na?
0: Wala, hikap na rin.
2: Kaya tagiya pala, hikap man.
0: Hoy,
2: pala hikap o ulo. Ulo ang hikapon.
0: Very good. Uh-huh. Anyway, so mauna, ano, karong adlawa, you know, especially for parents, sinuod na ang mga parents, dili kayo mo express. Mm-hmm. No? Dili kayo mo paambit sa ilang gugma, yes. Pinagi sa pag, you know, pag-touch. Pero depende siguro, if bata pa ka, pero karon na lang yung, ayun, ihag mo, iloran mo ba?
2: Diba? So muna ka naka, for example, mag-18, kanon ngayon, anang, idad mo ganyan, murag, kiwawa na ba?
0: Pwede tan karon chini, ihag ka ni mama o ni papa ni mo.
2: Pero ka mo cry siya.
3: Wala, dili may nana, give me.
0: What if gani?
3: Mudawat.
2: Mahagpag ko.
0: Ikaw, so siyempre si Ildin, nagabot si Ildin, bali siyang mama,
2: for
0: diba?
2: Sure, for sure.
0: For sure, muhag yun na sila maginaksanay.
3: Nakailakon. dili sa doing.
2: Mao na ikaw tong nakita ko gahapon ito nga TikTok video ba. Unsa kuno pros and cons of being a child of OFW? Mm. Ang pros ko no kanalagi you can get whatever you want. Mm. And then ang iyang cons ko
0: dili pud ta sure kung tan ever you want kay pila ramay tawo sweldo pod.
2: Oo po, ang uban sa putag daghan ang padalan, di ba? Mm. Ang cons na kay kana layo kasi imong layo baya gyud nang naa kay motherly care every day ba nga. Oh. Na imo alam dai an mata na dai na imo pagkaon.
0: Pero kinsa man diba? Usually amo larga ang mama or ang papa?
2: I think wala mo guru na ko.
0: Wala no, wala no. But siguro it depends for opportunities. Depende po no. Pero feel na ko, no ang usually if ever ang duha mo mularga mas pabor nga mularga na lang ang papa para sa mga may bantay sa bata.
2: Magbantay. Diba? Pero no. Salute po sa tanang mga amahan nga nagpakainahan
0: yes.
2: Sila ang mubantay.
0: Okay, wala may choice, may nita ang opportunities para rayod ni wife.
2: Yes, sa diba? Mga say for example DH no
0: or kanang domestic worker or nursing.
2: Nursing ka na may more diba? On women magyud.
0: Oh, pero naapo yung lalaki kay siman.
2: Oo.
0: Oh, di ba?
2: Factory workers.
0: Factory po, workers.
2: Diba? Ako po, akong goal kay mag-OFW yun.
0: Sa una?
2: Karon. Oo, pohon. If given the chance.
0: Kada ko na ni mag-swildo din. 6 digits na yung mag-swildo.
2: Wait, hindi ka dirag yun. How I wish din ako na. Magkita akong manager. Yung mag-swildo ka. Baka ako gano'n.
0: 6 digits na yung mag-swildo. Apil ang period.
2: Gusto ko ha. Wala apil ang period. 6 digits pohon.
0: Pohon. Di ba? Tapos mag-mularga pa yun ka.
2: Pohon.
0: Anyway, kung depende na sa opportunity ng
2: available. Yes.
0: Anyway, mga ka-vibe, 642 na. Mona, sa tanang mga ginikanan, diha karon ha, don't forget to hug your kids.
2: Yeah.
0: No, ayaw mo pagduha-duha. O niya sa mga anak niha, kung kalit mong ihag sa inyong mga ginikanan, eh, dawata lang.
2: Oo.
0: Oh. Pahaga na mo glaing tawo.
2: Mog yun. Pahaga na mo stranger nga. First time yung nagkita ka na pa kay yung parents ka. Since day one na sa inyo.
0: Oh, nai ka sa rin, nai-hug na ko dahi stranger.
2: Di ko mo to, oh.
0: Nalagi tinuod. Pag-hug sa ako, aday, naikutsilyo sa kilid.
2: Kapit ako sa lahi na baka, seryoso.
0: Ay, wala.
2: Pa, thank you, Lord.
0: Uy, simba ko sa doon, sa kay feeling tuliso, no?
2: Oo, honey. Ayaw lang po.
0: Kuya, ayaw ko i-hug, kuya.
2: Ipalayo na, aking mong hinagibar.
0: Kuya, you're a stranger. So, you're a stranger tulis, tiyo.
2: Ha, ito na kayo siya, kuya.
0: Nagdalagit pa yun ang itulis.
2: Tulis ne, ayaw kuya.
0: Ay, di sa Alcoy.
2: Ano
0: yung dudway? Ay, yung sabi niya.
2: Inala ko musulod ako sa Alcoy, pero dali makalimot ko sa accent.
0: Oh, sa Dalaget gani, basta musulod ako, welcome to Dalaget.
2: Oo, sabi na, yung sinurayaan.
0: Oh, dili, ang busing na sa jeep.
2: Oo, sabi na.
0: Diba, so beep. Isunod Dalaget, tadidet.
2: Tadidet!
0: Isunod din mong Dalaget, tadidet. Ay, may tadidet ko dito, bay. Ilaina, ay. Ay, skutawa ni Hati Bay.
2: Oh my God! Kukupo ka kayo ni mo.
0: Tadidet yung taron. Skutawa niya. Uy!
2: Stop
0: 9:43 na itong oras. Okay, karawad lang mga ka-vibes namin dula. Okay? Amo ni siyang among version. Ang version sa 93.1 FMR Cebu sa duha ang dugtungan.
2: Uh-huh.
0: We will call it Sumpayi.
2: Okay? Sumpayi!
0: What's up? Okay. Oh, excuse me po.
2: Upugin mo daan kay. Murag taas-taas gini ato ang dugtungan dito.
0: What's up? Nangita ko sa akong background music. Spanish.
2: Oh, alam sa'yo nangita siya. Mangita po tagkuan. Kastoryaan, di ba? Oh. Kailan mo kasi man nagalit. One month na mo. Okay na mo so far? Nalingaw na mo? Hala, wala sila nito yung DJ Kim Yat, mga traidor! Wala sila, ipigab o, wala ko na nalingaw, ipigab o.
3: Nalingaw ko, sa boarding house ba?
2: Ay, sa boarding house, palingaw ka sa boarding house. Hindi, kaya wala may internet.
3: Hindi, kaya mukuyawan ko, miss, kay Nari. Gahapon ba dyan ko kabantay na naadi ay magpaaso o kuan din to ka ng pagkatong the other way kay makatimaho ko, bahog insinso.
0: Uy, mao?
2: Sir, hadlo ka.
3: Hadlo ko niya. Gapon din nakabantay ko kani dulog ko sa ubos kay pet kog ice. Buang magpaso mo din sila.
0: Basig na sila kuan, basig na sila orasyon.
3: Ginanak sila kuan, every week daw sila maginangutan na dyan ko. Every week may magkuan driya niya. Siya, uwin, ayan, ani ganun may dirigo.
0: Kay bawa ka day, pampawatos dingge.
2: Usabi, alam mo kating ulan.
0: Oo, pampawatos dingge o takay bawa.
2: Wala ba ilang available? Wala ba sila ibunot? So, kanak na lang.
0: Ha, wala sila ibunot. Kabisa ng bunot, oy. Oh, eto na, mga ka-vibes. Muni ni atong dula nga, sumpay!

0: Oh, ako yung masugod, ha?
1: Okay.
2: Ano sa tema ani? Wala, random.
0: Ang tema ani is kabahin sa... kabahin ni sa kinabuhi sa... Usaka driver.
2: Usaka driver.
0: Usaka driver, ha? Okay.
2: Oh, sige. Wala ang tema, ha? Kinabuhi sa usaka driver.
0: Okay. Oh, munidaga na. Okay. Here we go.
2: Oh.
0: Usa...
3: ka...
2: adlaw...
3: na ay...
0: usa...
3: ka...
2: driver...
3: ni...
0: ni sakay... sakay... ni man siya? Sakay...
3: sa...
2: iyang...
3: sakyanan...
0: kay...
3: namasada...
2: padulong...
3: sa...
0: SMC side.
2: Oh, ikaw, sumpay.
3: Paingon...
0: oh, si Sisay na paingon.
3: Paingon.
0: Oh, paingon. Oh.
2: Nagto?
3: Sa?
0: SMC side? Oh, ikaw.
3: Kay?
2: Mukaon?
3: Siyag?
0: Balot. Magbuot sa gawas. Sa gawas sa Sisay na yung balot. Oh, ikaw. Oh.
2: Sunod yun?
0: Oh. Oh.
3: Bisag?
2: Wala.
3: Siyay?
0: Kwarta! Ah, ikaw?
2: Oh, so fight up ka!
3: Oh. Ang?
2: Driver?
3: Nga?
0: Guwapo?
2: Oh. Wala!
3: Ni?
2: Kaon?
3: O?
0: Balot! Oh, oh. Oh, pwede yun di ha?
2: Sige ha? Ginusto niya to eh!
0: Oh, oh, balot! Oh.
3: Kay?
2: Gigutong?
3: Siya?
0: Kaayo! ikaw!
2: Hindi malapat
3: siya. Ay, meron mo. Sunti. Ang?
2: Driver?
3: Kay?
0: Gabalik-balik? O gabalik-balik?
3: Words man to.
2: Sumpay yun eh. Ang balik-balik. Uy,
0: oh. Balik-balik?
3: Og?
2: Drive?
0: Drive, oh.
2: Kay.
0: Kay. Paborito
3: niya
2: ang
3: balot.
0: Sa dihang
3: naabot
2: ang
3: higayon
0: nga
3: gumasana
2: human
3: sa
0: pagkaon. Oh.
3: Ni
2: human.
0: Ni
3: nibuto
0: ang
3: ligid.
0: O, ligid. O, ikaw na po.
2: Nangayo.
3: O,
0: tabang
3: ang
2: driver
3: sa
0: iro. Guard. O, nangayo. Guard ako. Guard.
2: O, oh, guard. O.
0: Oh. Eh, sikat ako niya.
2: Nupo na. Wala niya. Five.
3: Sa
0: guard sa
3: sa
2: SM Seaside. Five.
0: Okay. Sumuka sa ending. Oh, di ba na itawid? Oh, someone na siya mga ka-vibes. Emery. Amo na nag-target mga ka-vibes nga kada Lunes manginana ami ha. At ang inin niyo no. Nami nami mga kalit lang mahuna-hunaan. Lumi sa TV, mangod kay very.
2: Ako gyud?
0: Ha?
2: Natong duha ikaw gyud.
0: Mas ikaw gyud.
2: Ikaw gyud.
0: Ikaw gyud.
2: Mao na gyud ni.
0: Di sila na lang gyud.
2: Sila na lang duha. Kami na lang. Sala gyud ninyo. Ay,
0: pero tinuod ano sa tanang mga drivers nato karon amping sa inyong biyahe.
2: Yes.
0: Hinaot nga di mo maplatan. O hinaot nga ayaw gugdang iro.
2: Ayaw mo sige kaog balot sa SM.
0: Kaya yung balot sa Seaside the Pit?
2: Panakagawa sa kilid.
0: Gawa sa arena.
2: Basta herb off naman, tinawrot ang kwarta. Mm. Ano to sa balot? Itag 30, di ba?
0: Ano kumal?
2: Itag 30 naman ang balot now.
0: Ha?
2: 30 man.
0: Ba?
2: Pero din, pero sa makalas ni kaong balot.
0: I don't eat that. Eh.
2: I don't eat balot either. I don't eat balot.
0: It's called...
2: Wow! Dili mo kaong balot, pero mo kaong?
0: Ops, wala kayo.
2: Yan na nag-isip.
0: Di ko mukhang nagbalot pero mukhang ko itong wrong spelling. Penoy, Penoy, Penoy. Di, mukhang ko balot o yung mukhang ko balot?
2: Mukhang balot? Seryoso? Yung mukhang magbalot? Mukhang balot? Ako dili, apertan.
0: Di ka mukhang balot?
2: Pinoy ra mo kaunoy.
0: Ako mukhang ko balot, labi na itong buhokon. Naaman! Kanating dugay na, nanay balhibo ang biang...
2: Ay, mas ganahan makagbuhokon?
0: Oo, ganahan ko nanay buhokon.
2: Ah, kaya lang ko maghami sa amin?
0: Hangit mo, ma-choke ka sa balhibo.
2: Hait-hait pa man.
0: Oh, ayan. No.
2: Pag-uni siya.
0: Ha?
2: Pag-uni.
0: Di na pa na yung days-days, di ba?
2: Oh, nice. 18? 16. Ako yung 16.
0: Oh, ba?
2: O siya, mas prefer ni mo, 16 or 18?
0: 40. 40.
2: Wala na yung buhok? Talaga ba?
0: 40 days. Puro maghaya, 40 days.
2: Excuse me po.
0: Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, salamat siya po ba naman karong adlaw nga Lunes. So, at ang ilang ninyo mga ka-vibes na dahil kitang mga kalihukan umaabot na before we go Ate Bay, syempre at ang ninyo mga ka-vibes, hapit na dyan no, ang Gen Z live in Cebu. Yan, no? Kita favorite ng mga grupo nila?
2: G22.
0: G22.
2: Oo, nag-listen ko, nag-follow lang ko nila before pa.
0: Ah, okay. Ganahan ko sa kanta sa Adja.
2: Ang sa song ito?
0: Itong Ako Na.
2: Asa pa pagkakat?
0: Ako na ang imiyan. Ano ba?
2: Ako sila ni Ana?
0: Yes.
2: Ooh, okay.
0: Diba? Dengan man kayo mga kuan. Dengan na kayo mga kuan karunong ka nang ni-adapt sa P-pop, no?
2: Yes. And diba? I think because ang mga Pilipino po now, they're more into listening to P-pop.
0: Yan, nakanindot po ang mga P-pop ni international na.
2: Yes.
0: Diba? So, na K-pop ra mo, international, musika sa kuan. Like, for example, ang halftime show sa FIFA World Cup, BTS ang naa.
2: Yes.
0: Si si Madonna.
2: Nasa Justin Bieber ba ito?
0: Oh, yes, si right? Justin Bieber, si Madonna, si Shakira.
2: Oh, Ivanka.
0: Og si BTS.
2: BTS.
0: Ay, congratulations to Spain.
2: Yes, Spain. Congratulations!
0: Yeah. Sa mga nakadaog diha sa gustahan.
2: Sana all, diba-diba.
0: Oh. Ang score kay 1-0.
2: Kasi 1-0.
0: 1, ang nil is 0. Nil.
2: Ooh.
0: Nil. 1-0.
2: 1-0.
0: Iso ni Shaquille O'Neal. Pero speaking of P-pop, Ate Bay, di ba? For example, Baby Dolls, di ba?
2: Yes.
0: Kamu, kung sa may mga P-pop nga naabtan ninyo una, Bini Ragyot? Before Bini, na may naabtan nga P-pop?
3: Wala.
0: SB19.
2: SB19. Ay, pero ano ito ang SB19?
3: Dili kay ko fan, inan ko ano.
0: Pero more on K-pop did ka.
3: Dili. Utan aro kong mga...
0: Bisrak. Yoyoy Bilyam eh. Maksurban.
2: Pailom. On someone.
0: Pero kahibaw lang ka sa songs.
2: Ay, nag-exist sila.
3: Makafamiliar siguro ko if makadungog na.
0: Ikaw, Ilde, na ba kayo mga nadunggan nga mga P-pop magrupo sa una?
3: Dili sabi ko fan of P-pop.
0: May mga basta taga-barili, ganahan yun na sila ka ng mga inato ba?
2: Oo.
0: Oh,
2: mabudots.
0: Sige, itsura ni Chini mo sa diskuhan, no?
3: Ay, wala yung kasuway na DJ.
0: Oo,
2: wala yun.
0: Tingin siya musulod sa diskuhan, basta di na open gate. Open gate.
3: Si Jailin ra na siya DJ.
2: Ah, kiligin ka si Jailin.
0: Magpabudo alas 12, open gate na.
2: Wala, sige, sulod. Libre man.
0: Oh, diba? But speaking of, for example, si Manny Pacquiao, diba? Into ko ana. Into P-pop na. Into P-pop na.
2: P-pop?
0: Yes.
2: Kung saan?
0: Nag-i. Si Manny Pacquiao. Ginahan na siya P-pop. Naman siya kanta nga P-pop. Okay ba?
2: Para sa'yo ang laban na to?
0: Dili.
2: Kung saan?
0: Kuan.
2: Seryoso niya?
0: Mulagi. Kana, oh. Na into P-pop na siya.
2: Masama.
0: Ang katong yung kanta nga Ulala.
2: Kanta yung Ulala version.
0: Para lang sa'yo
2: ang laban na ito.
0: Para lang sa'yo ang laban na ito. Para lang sa'yo ang laban na ito. O, diba? So, muna uso na kayong P-pop karon.
2: Yes.
0: And uso po kayo ang kwan. Uso po kayo ang kanang Baby Dolls.
2: Yes.
0: And because of that, let's have a trivia, ha? Before we end, no? Para maiba lang, no?
2: True!
0: So, karong adlaw mga ka-vibes, hanggang kayo nahibong, asa man yung kaning maong kantaha, yun kining, kining,
2: para Ulala? Sa'yo.
0: Oh.
2: Ulala? Mapapa. Pagka Saturday na, ni-request na ko, DJ, pwede mo mag-remix o digi-digi-dig? Sa digi-digi-digi?
0: Pwede mo request
2: o... Ano,
0: pero mo request o digi-dong?
2: Oo, digi-digi-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig
3: Ulala, di ay na.
0: Ulala, yan. Oh. No. Pero kining Ulala, Ate Bay, ang original nga ni Kamtaani, dili man ang bibidal.
3: Yes.
0: Ang original nga ni Kamtaani kay si Kuan.
3: Si?
0: Manny Pacquiao, para lang sa'yo.
2: Alam mo na ito. Walang katapos ang Manny Pacquiao kita karon. Hala, sige. Hala, sige.
0: Ang Kuan, ang original nga ni Kanta sa kanang
3: Ulala,
0: Ulala is si Bong.
3: Bong Navarro.
0: Yes. Bong Bongo. Sorry,
3: cute,
0: sorry.
3: Sige, cute.
0: Si Bong Navarro.
3: Ayaw ko makasala po.
0: Oh, si Bong.
3: Asa ka tayo ikembot?
0: Dinilahi po na siya. Actually, naisalida si Bong Navarro before.
3: Oh.
0: Nga ang title sa salida is The Possess.
3: Ah,
0: it's
3: okay.
0: A story about someone yung marag na possess.
3: Uh-oh.
0: O ano, no? The Possess,
3: wow.
0: ang pangalan. Mura siya horror comedy ang The Possess, no? And the OST, of course, knowing Bong Navarro, sa panahon nga,
3: yes.
0: Katong mupay pagsilubong anak niya, di ba? Katong nisikat po ang mga panahon, bito nga nisikat ang mga novelty songs.
3: Yes, grabe niya si Bong Navarro sa unang panahon.
0: Oo, oh, unya, di ba? Kaabot, pilay na ninyo pagsikat sa 8-8, Pamela Milawan.
3: Mm-mm.
0: Pilay na ninyo, ana. Klaro kayo muna inyong okay, Pamela, Juan, igalaw ang katawan.
3: Ay, na siya, elementary.
0: Oh, di ba muna ninyong ginasayaw pag elementary?
3: Bong Navarro na siya.
0: Kawa na sa mga espagiting pababa at pataas. Muna yung mga panahon niya ni sikap na, no? So, si Bong Navarro na, of course, together with Bayani Agbayani. Muna yung mga ni
3: 8-8.
0: Willie Revillame.
3: Sila, gidna.
0: O, kanang buksan mo papasukin ako. Muna yung mga panahon na, di ba? So, since Bong Navarro ni si Katsana, itong Mr. Suave nga salida niya,
3: yes.
0: Katong Lastic Man, o uban pa, no? Ilang iyang gihimo na yung salida nga The Possess, and the original soundtrack of the song is entitled The Possess,
3: uh-oh.
0: Which carries the beat of this song nga Digidong.
3: Digidong.
0: Pero ang title, ang sugod is Bong, Didididi, Bong, Bong. So, murag ang beat dyan mismo sa kanang Ulala is from the song The Possessed by Bong Navarro.
2: Same with Kuan. Same lagi with Ikembot Mo. Kabong yun tayo.
0: Oh, ano sa manakanta ni Bong?
2: Ikembot Mo. Sangan popularized by Bong Navarro.
0: Oh, di ba?
2: Oh, and then di popularized pa karon with own rendition.
0: Sa Baby Dolls. So, mauna ano. Oh. Pero kasagaran na ba no? Mas musikat ang bago kaya sa karaan.
2: Yes. Kaya ang taste po sa mga tao nga mamina, magka... usab man po.
0: Sa margoda ng gay ay nga buksan mo papasukin ako.
2: Yes. Okay na ka ayo karon mas ang paminaw na kanang AI.
0: Oh, ang AI na, dili na ang katong original, no. But anyway, so amo ni among i-play mga kabibs ang original para makahibaw mo.
3: Yes.
0: Nga mo ni siya ang original nga tingog sa Digidong.
3: Mm-mm.
0: Oh, para lang sa iyo.
2: Ang laban na ito. Wala ka tapos ang Manny Pacquiao.
0: Alright. So, wala yung oras mga ka-vibes. Let's play the song before we go. Ang tanami mga ka-vibes. So, salamat yung pag-uuban.
2: Thank you so much.
0: Huwag mga adlawa.
2: Naapa
0: ka.
2: Yes. Wednesday, Thursday, Friday ko wala. Try ko. Ah, pagsinan ko niya. Nakalive ba ako sa WePro?
0: Nakalive ka?
2: Oo.
0: Uy, saan na? Uli, yahaya.
2: Mayroon akong syudad kay... duty ko dere kay para na ako
0: ay,
2: kay
0: bala
2: ko
0: ka?
2: Wala na lang makagboy na wala na lang ko.
0: Joke.
2: Is that
0: oh? Ito joke right. Anyway mga kababs, salamat Ate Bay. And of course, salamat kayo. Chini and Ildian at mga resident.
2: Thank you so much.
0: Next time, mangandam na ni sila para sa ilang sumpay.
2: Yes.
0: Ha? Okay, sige mga kababs. Nyaka muna po yung muling ko dere.
2: Yes, let's go.
0: Alright, ato na may. Ato na may mga kababs. Ang salam siya pag-uban. Patay lang sa mga minuto lang sa iyong favorite radio station sa Cebu.
2: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga kababs, mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maing buntag mga ka-vibes. Itong oras, LSG's 4 na sa kabuntago. Nung ganito mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Higpit na karon mga ka-vibes ang papangandam sa kapulisan. Alang sa nagsingabot nga SONA kung State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Balitatod ka na to ni CTO Barili intern Jailene Libradilla. Jailene.
2: Mag-deploy ang Philippine National Police o PNP og 20,000 ka mga pulis aron masiguro ang kalinaw og hapsay sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Lakip ni ini ang 5,000 kapin ka mga pulis nga nagpadayon sa regular nga pangpatrolya og 2,000 kapin ka mga personnel nga i-assign sa House of Representatives samtang ang uban ipahimutang sa mga checkpoint, terminal ug dagkong dalan aron mabantayan sa seguridad ug trapiko. Matud ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartiris Jr., andam na ang kapulisan sa ilang misyon ug gimanduan ang tanang personnel nga magpakita og disiplina ug propesyonalismo sa pagtuman sa ilang katungdanan. Giawhag usab sa PNP ang publiko nga mutuman sa mga lakang sa seguridad ug dayong i-report sa labing duol nga istasyon sa pulis ang bisan unsang kadudahang kalihukan. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Mo kanina naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang ninyong mga ka-vibes ang live pang FMR News Break kanyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiat na nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Hits Cebu.
1: Mga ka-vibes, ano yung pagkasipiyata? Gen Z live in Cebu. Happening this July 26, mga ka-vibes, alas 7 sa gabi. Nasa Waterfront Cebu City Hotel and Casino, kaoban ng G22, Vision, and ang grupong Aja. Tapos sila special pre-event concert, pre-concert event, live o libre, ang The Ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside, Cebu City Wing Atrium, alas 2 sa hapon. Sa mga ka-vibes, ano yung chance nga makatanaw sa Gen Z live Cebu? For free. At ang linyo mga kabes ang title sa mga kantang i-play na magigan sa grupong G22 sa Vision o sa Aja. Okay ba mo sa title sa mong kanta, i-text dayon sa mong hotline 0995-472-0802. Akong balikon 0995-472-0802 o i-PM sa among Facebook page sa 93.1 FMR Cebu. Ang unang makatubag sa saktong title mga kabes mga karot o ticket gikan sa FMR Cebu alang sa Gen Z live in Cebu. And speaking of featured song, mga ka-vibes, ani ana tong featured song for today gikan sa grupong Vision, mga ka-vibes. Unsay title ani? I-text na dayon. Now

0: paborito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11:01 na unay itong mga nagunang balita o mga takna aalang sa itong FMR News Break. Mayong balita mga ka-vibes, alang sa 7.5 milyones ka mga binipisyaryo. Alang sa uplift program sa DSWD, isugod nagpapanghatag ang 2,000 pesos nga ayuda sugod karong adlaw. Balitatod ka nato ni City Barili intern Joanne Michelle Belieta. Joanne!
2: Sugdan sa Department of Social Welfare and Development karong adlaw ang paghatag sa cash assistance ubos sa expanded uplift program. Mukabat sa 7.5 milyong benepisyaryo ang makadawat og dugang nga 2,000 pesos nga ayuda. Gibahin sa tulo ka grupo ang mga benepisyaryo. Ang unang grupo nga naglangkob sa 3.5, membro sa 4-piece ug walang gutom program makadawat og usa ka higayon nga 2,000 pesos nga ayuda. Samtang ang ikaduhang grupo nga adunay 2.5 milyong near poor o ikatulong grupo nga naglangkob sa 1.5 milyong trabahante nga mukita og ubos sa 20,000 pesos matag bulan makadawat og 2,000 pesos matag bulan sugod karong Hulyo hangto Disyembre karong tuig. Joanne Michelle Belieta, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Joanne Michelle Belieta. Umuko ni naglangkob mga ka-vibes itong mga nagunang balita aron mga taknaa alang sa atong FMR News Break. At ayan yung mga ka-vibes online pang hugnas itong mga FMR News Breaks karong adlawan. Karong hapon mga ka-vibes, sa line pang mahigayon, ingon man itong baarangkada balita sa hapon, ingon man og atong hukapod sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes,

Mamudia, FIFA is on the rise. Karong July 26, alas 7 sa gabi, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 Oga Vision with a special performance by Aja. So happening siya at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Aduna po sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu. Sirwing Atrium, alas 2 sa hapon. So mga ka-vibes, mauni ang inyong chance kung makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. So at tangi lang ninyo ang mga ma-featured song gikan sa G22 Vision og Aja. Kung kay balo mo sa title, syempre text dayon sa amuang hotline 0995-472-0802 or i-message sa amuang Facebook page 93.1 FMR Cebu. So ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat og one free ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision og with a special performance by Aja. And syempre ato ang sa song featured garon coming from Aja. We'll never

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

Welcome now sa amsatong programang naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagboto-boto, naglagobo. Programang ka-vibe sad-sad sa udto. Nining adlaw nga Lunes pit sa 20 sa buwan sa Hulyo to ay 2020 sa iyo. And of course, kauban ninyo karon one eye line, our vibe mix, DJ's live with the mix. DJ Tatsuki O2.

Ako ay pataka ko na yun na matas tukar. Mago ba no bantahan to dala una mga ka-vibes, aha? O syempre kung namoy mga greetings o mga pa-shoutout,

og Darlene Marie. The vibes mao na ni. Sad sad sa odto. Gikan sa atong certified The vibes Sunny Calzada. May ngoto sa tanong mga lamion di ha. May ngoto. May ngoto ni Mark Anthony. And Deloni Alvin Impasi sa Rutkos taga Ilaya Calatrava ni Gross Occidental. Impasi family din karumayan. Kaglaro family gapaka-paka. Kay, sorry,

mga restaurant. Restaurant? Oo. May pagpaminaw ninyong tanan diha samtang ang uban diha nagtakos sa ilang sudan kaya ni palit nag oh nagikidikit. Kita kayo sa CCTV. Kita sa CCTV. Pwedeng kiai-kiai. Alas 11:34 na. Hala, sige. Atras, abante, layate.

Kedeng, si Ate Connie, o ang mga nagpabungno doon sa may Bruta Bay Cafe, si Dodong Francis, o ni Karen na iyang pares, ha? Mayong utol yung tanahin!

0: oras na ito, mga ka-vibes. Alas 11.59 na kayo. Welcome mo na minaw lang yapon sa programa ka-vibes. Sa auto sa 93.1 FMR, your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni may pagsayo sayo diyan ni Mami Casey, ha? May pagsayo sayo ni mo diyan, Mami Casey. Oh, may pagsayo sayo ni Bra. O siyempre, may papaminaw sa Zian Karindire sa Kutkot Liluan. O diyan sa naminaw sila si Liza, Rita, Orland, Jean, Mitch, mayang uto ni mo diyan pa, Piskal. O niya, siyempre, matagahan Jean, naminaw po sila si Nilo. Mga ka-vibes na to diyan. Sila si Nef, Sunny, Jerry, Daniel, Sion, Jumel, Kaloy. O sa tanan na diyan karoon, ha? Mayang uto ninyo tanayin. O si John Iren, Sarah Jasper Pueblo, og ni John John Garcia, og ni Gary Abundiente, diya sa may Valle Hermoso. Alright, mga ka-vibes, oras na talas 12 na. Og mo-break sa takadali. O stay tuned mo diya, ha? Kaya mubalik may pagkaman lang ani mga mahinunda ng mga pahinundong mga ka-vibes. Dagan pa kayo mga maninot o mga naglagubong nga sunata sa among pagbalik. Mga stay tuned mo diya.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:01 na sa kaudtohan.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: Kabayan. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Pito kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
3: Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikal-5

0: ato mga ka-vibes, alas 12:11 na. Og welcome sa itong ikaduhang oras, ikaduhang hugna sa programa ka-vibes, sad-sad sa uto. And of course, kauban nag-iapon ninyo karoon, one eye line, nagsulo, DJ Tatsuki O2, our vibe mix DJ. Siyempre front to front, with me, DJ's Rocket. Good na to, aka New Art.
1: Love me, oh.
0: Tana! DJ Tatsuki Osu Bunal! Non-stop disco remix hangtod ala!

naminaw, no? Nga naay gustong i-greet o i-shoutout, o i-text lang yun sa itong text line, ha? 0995-472-0802. Ako mo, Sbon.

93 na. O, kamo na minulagi po sa programa Ka-Vibes. Sad, sa Otto mga Ka-Vibes. May pasyaw-sayaw diha ni Jens ni Uy Otadoy. Diyo sa may merkado sa Barangay Adela Paro Camotes. Diyo po sa may Lina Store. Kusog ang utang, hinay ang halin. O, mayong Otto ni Utanay. Mayong Otto ni GR Caniedo. O, sata sa Purok Otso Kalabasa. Campus 7, kusog kayo ang 93.1 Dilikana. Kalabasaan. Oo, kalabasaan. Mayong Otto ni Utanay diya. O niya, siyempre, akong amano ginahan, Hermine Hildo, may dogo na to, mamalulita, lita, gun na to. Shout out! May pagsayosayo po ni Tio Ibero, ni Tia Ellen, ni Edson, og niyan niyan, ha? Mayong Otto, may pagsayosayo ni Tanabia. Siyempre, si Irwin. Oo, gun na to sa may tanke. Sa may barangay Adela. Siyempre, mga Basarte family niya. Si Butit, o, Tet, Gumre Basarte. Nanay Mamin! Basta tanong mga Basarte family niya, mga Dunduyano family, hello! Mayong Otto! DJ Tatsuki Otsil live on the mix mga Ka-Vibes.

na ito mga kabam sa alas 12.42 na gayon. Sa kaodohan, naglanog-lanog yun diri sa may terminal sa Danao. Mayong oto na

o sumi. O hapit na makauli si Papa Dia sa ato pohon. Kana, ano yung ganahan ni Moria? Idolo. O nito, idolo nito. Mauna ni.

0: sa 93.1 FMR, your favorite music radio ka vibes manani. Og dili makompleto atong programa karong adlaw mga kababs kung walay greetings, plugins and everythings sa ato ang vibe mix DJ, DJ Tats K-Otsil. Hello.
1: Oy, may ngoddo mga kababs.
0: Oy, Karen. May ngoddo ni ma. Sige pre.
1: Shout out ko ni Richard Magali, no? Barangay Saksak, si Chloe Magali. Shout out ko ni mo dai Chloe. Sa akong Mama Mills dai, shout out ko sa akong Mama Mills pod.
0: Hi Mama Mills.
1: Barangay Pulog Consolacion.
0: Kana?
1: Shout out ko sa ating paminawa na to des. Ano, Consolacion, no? Daghan kitang mga ano, listeners diha.
0: Kana?
1: Oh, nya. Siyempre pa yata sa akin, shout out itong country, Honey My Love So Sweet.
0: Kano? Honey My Love So Sweet, sorry, Cutie Pie, My Honey Bunch, Honey Bunch. Sige, kinsa may?
1: Shout out ko sa kong Paris, no, nga kay Rosan, amping-amping dyan sa work, o gano'n may ngawas, no? Sige, pre, kato, sabi.
0: May kuwang, na ikusang gano'n. Amping lang mo ito sa papa.
1: I love you. Okay, pre. Salamat, pre.
0: Salamat. Kano? Kano mo gano, hoy? Kano lagi mo, I love you. Onya, siyempre. Hello ni Ria Pilama and also ni uy, Ate Bebe. Oh, shoutout ni Ate Bebe, di ha? Oh, kumusta, kumusta, Ate Bebe? Olivarios.

Alright. Alas 12:58 na yun mga ka-vibes, no? Sige, sana pa yung mga pag-greet niya. Sige, ipahabol. Mayong kontoni mo diya

Dawi City. Oh, Boseng Jun Jun Humay. Og sa tanan na trabahante sa team Mandawi Traffic Enforcement Agency. Maayong udto kaninyong tanan. Siyempre akong amigo niya nga si Peter Dinopol. O sa Qatar Maniluan, mayong udto kanimo. O niya, siyempre. Mayong udto po sa mga Suralta family diya sa may Lower Cantaw, ang Barangay Esperanza, Puro Camotes. O, diya, anadra ka no si Pedro, si Jeline. O,

0: Daghong nasod may kaming duha ni DJ Touch KO2. Daghan kayong salamat sa pakiguban ka na musulod sa duha ka oras ha. Musulod na tayo ng programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. O nga ang kwande ay ang FMR News Break karong alauna. Alright, ato na may mga kabimes ha. And hello na yung Madam Baby di ay. O ato na may mga kabimes. O kamping-kamping mong tanahan. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato, aka your tanong. Kamping-kamping mong tanahan mga kabimes. Kay gimahal ko ka mong tanahan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras ato mga ka-vibes, alauna na gayod sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabay.
3: Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabay. Mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni! Mauna ni!
3: Ito kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
4: Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!
6: Vibes, kasama sa awanan.
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

Daghang salamat, Jisery Oximar. Laing FM R News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon, programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayms!

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Hoy mga kabayabs, andam na ba mo? PFOF is on the rise this July 26 mga kabayabs at 7 PM. Don't miss Ginger Live Cebu featuring G22 Envision with a special performance by Anja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila, special free concert event mga kabayabs, live for free. The Ultimate PFOF Live Experience at SMC Side Cebu. City Wing at Rium at 2 PM mga kabayabs. O syempre mga kabayabs, mauna ni ang inyohang chance nga makatanaw sa Ginger Live Cebu for free. At ang ilang featured song G22 Envision og Aja. Kung kahibalo ka sa title sa song i-text dayon sa amo ang hotline mga kabayabs at 0995472-0802 or i-chat dere sa itong FB page 93.1 FMR Cebu. Ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat og one free ticket sa Ginger Live Cebu mga kabayabs featuring G22 and VO Gabisyon with the special performance by Aja.

0: ว่าอ้อนั่นนี่
1: iQuest

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayan sa launa, 32 nas kahaponon. Ang kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, mga kabayan, 93.1 FM Radio. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayan. So siyempre, sa mga naminaw, adlaw nga Lunes na po, mga kabayan. Apan, oh, bahalag adlawng Lunes atong panikamutan nga ato ang enerhiya, mga kabayan. Ang atong enerhiya, murag Biyernes, no? Okay, basta ganig Biyernes, maupag na lagsik magigkaita, pero adlaw ganing Lunes. Kung pa nila, murag loya-loya pugjutay. No, pero sige lang, alis sa mga kawayap siro na minaw, kumusta man ang inyong kahaponon, inyong adlaw nga Lunes nga mauwanon. Mauwanong adlaw nga Lunes, mga kabayabs, kumusta? Mayong hapon, kanatong tanano niya, syempre, sa mga nagduka-duka, garoon din ha. Oh, sa mga nagganang loya-loyas, nagway kay hubog kayo paggagabi, eh, hapon. Hubog kay pagsabado, mga kabayabs, so niya, karoon, wapa ka na ang, suingan ni, ka na ang uberhang pa. Ang sasakyanan pa na uberhang na. Uberhang. Ang kanaang wa pa mauliin, mga kabayabs, kanaang naglain pang lawas. Adlaw nga Lunes. Ananhala sige sa mga naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta ang adlaw nga Lunes, mga kabayabs? O gapit sa 20 na ta, ining bulan sa Hulyo. O in this mail, 20 size, mga kabayabs. Kami na po din ni Makaoban, DJ Rico Mambo, mga kabayabs. O niya, karong taon-taon, napon si Uncle Boy, o si Miss Eva, o si DJ Pamela. O niya, siyempre, kamo na minaw, ha, sa to ang paborito gayon. Na radio sa Sugbo, Kabisayan, o Mindanao, 93.1 FMR, mga kabayabs, your favorite music radio, Cebu. At nga programang Request 931, diin sukad sa alauna sa kahapon nun, mga kabayabs, hangtod das alas 4, usap na maguban-uban. O niya, kinsa naman pong kahangkaagi sa gugma. Kinsa naman po kahang kaagi sa kinabuhi ang atong mahatagan o pagtagad, mga kabayabs, ining atong nga programa. Apan sa dili ba? Atos ang i-welcome to the show, Uncle Boy, pasok. Alright, kumusta mayong hapon sa tanan? O niya, medyo matugnaon? O, utugnaon nga kahaponon sa tanan? O, utugnaon nga kahaponon gayod, mga kabayabs, ining adlaw nga Lunes kay medyo maulanon na. So muna akong palagi, utog na nga kahaponon. Hala, o niya siyempre, Uncle Boy, nasan minaw mo ha? Uncle Boy ni, oh, minaw mo klaro din na idool ginyong dunggan sa radyo. O niya siyempre, ang mga kabayibs, kita manghinaot yun, nga di yun ta malimot ini matag-adlaw sa panghinaot nga naata sa maayog kayo, nga kapiskay kayo, sa panglawas kayo. O niya, manghinaot po kayo ta sa adlaw nga Lunes, nga nakuan, mamahimo kayo, nga malamboon kayo. Ang atong adlawng Lunes, mga kabay. Di as Miss Eva o DJ Pamela, welcome on to the show. Atong welcome on to the show, Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
5: DJ Rico Mambo,
6: Uncle Boy,
5: DJ Pamela.
4: Oy, may hapon, Miss
5: yes,
4: Iba.
5: Yes, sa atong mga ka-vibes ka ron.
4: Oy, kada kumusta mamang duha, Miss Iba.
5: Ang cool nangaligog ulan.
4: Ha, ang sabi si Iba?
5: Nangaligog ulan.
4: Oh, bito. So, mga nangaligog ka ron, no? So, mga white duty din na adlong Lunes. Naligo mo siya.
5: Oh, yes.
4: So, basa mo din na mga ka-vibes, no? Ikaw, Uncle Boy, nakaligo ka.
7: Kaligo taon, tinag-uwan man. Sama taon nga, makaligo raman tag-mag-uwan ni Miss Iba.
5: Ah, mo ba di
7: karon nakahataon na humod taon ang kaniang kuan bunbunbunbunan alin po ang kaning akong hubon-hubon ba na basa-basa taon
5: kuan ka maligo, Uncle Boy, kanang usara ka kabo nya kamo try iana
7: sa ako damog-damog ra man ko mas iba kay pong panila ang magsigig kaligo dali mapuo mo na nga di kay ko maghiligo
5: mo tinuod ay na.
7: Tinuod na muna ipong sa mga karaan, mga kabayb.
5: Ah, kanang ilang giingon nga.
7: Oh.
5: Kanang walay namatay sa humo. Walay, ah, walay namatay sa baho.
7: Walay namatay sa baho, pero na namatay sa kanang sige kaligo.
5: Oh. Oh.
7: Kaya nga naman, makapamubo sa kinabuhing kaligo. Pong, muna ipong sa mga kaniadong panahon. Katigulangan, Miss Iba.
5: Okay.
7: Mahalagi na sila, oy, naunsago tao mo.
5: Mm.
7: Ay mong kabalaka nang huwag mo'y ligo-ligo. Kaya
5: mm.
7: Makapataas sa kinabuhi ka nang di maligo. Okay, kaning maligo ko no, panuhoton, Miss Iba. Onya ka na ang
5: hudawas. Kana saan kuan, buhay tulog.
7: Buhay tulog, onya samot na Miss Iba. Muhana sila, muhana pang pananaw. Mohapang pananaw basta maligo nga wayto.
5: Onya
7: mona pong sa mga kaniadtong panahon, mga karaan, mga atong mga apuhan, apuhan pagitstohod kanato. Ah, di ba, maadin di pamela.
3: Mukha na, Uncle Boy. At siyempre, sa ito mga ka-wives, karoon ka na minaw. Oy, na minaw, mag-inbo din na karoon sa mangipang tugnaw mo. Nanala, sabay-sabay tayong kuan mag-coffee. Miss Eva, no? Mag-coffee dahil mag-coffee.
5: Ang ako, DJ Pamela, ka
3: ng
5: champurado.
3: Ay, kanaanin doon sa kain na sa mga maulan.
5: O niya, biningit. Paborito ni DJ Rico Mambo.
7: O kuan siya, nilungag masaging.
5: Oh.
7: Nilungag kamote. Basta maulan, nindot. Gagayo si Timo, Miss Eva.
5: Lagi. O niya, paborito po na ni DJ Rico Mambo ang binignit.
7: O, gana. Labi-labi na gana ang kuan. Binignit nga daghag sago ang Kulboy.
5: O,
7: DJ Pamela, Miss Eva. Oh, labi na gana ang binignit nga daghan kayo gana ang kuan kana ang kamay tapos.
5: Oh, niya kuan po kana ang pilit kaayo.
7: Kana ang
5: gibutangan, oh, gibutangan nila pilit.
7: Indot sa bitaw ng binignit niya mo na no. Gawas ana Miss Iba nga kani ang kuan man ang binignit kani ang luto man sa bahay. Dili man na gitawag o kana ang mga passport.
5: Oo, panandalian.
7: Kuan ra man na kana ang gina nga siya nga kamote gisagol sa to na ay mga labot mo.
5: Kasagaran karon. Kasagaran karon ang Boy, kay mas madali ang noodles o ang kanang kape.
7: Kape, o niya, kuan, kanaang siya nga na kanang murag kuan, Miss Iba, lungagon nga pansit, o niya, butangan rin na paunga, bakit ang pinaunga nga home
5: kuan
7: ba? Dihon, at na, siya nga na makauna.
5: Pansit kantoy?
7: Ilarang humulan sa tubig init.
5: Pansit kantoy?
7: Oh, murag ka na.
5: Kaya
7: na. Okay, dinasos, paspasos sa oras, kinsa may sinder na to karong hapon na di ay Miss Iba.
5: Kuan! Nga to ang sender o sa kinikalalaki na taga-konsolasyon.
3: Lalaki? Ano sa mampan mo sila sa Evang?
5: Trying size, ayun. Si Kuani siya, si Alfredo. Pero
3: Alfredo?
5: Ang ihang angga kay si Dudong.
3: Dudong? Ayun, anong nakahunahon na siya sa pagbubuhang gaya ni Miss Evang sa Dudong?
5: Kabahin ni sa Kuani, DJ Pamela, kanang problema sa pamilya.
3: Pamilya?
5: Sa iyang sayang ugangan o sa iyang mismong pamilya.
3: So, wala mo na ang atong angatngan karon mga kabahin.
5: Yes.
3: O kung sa pagkaunsa ang si Dudong nakahuna-ahuna sa pagpabuhagay, sa pag-share, ini ang kasinatian sa gugma mga ka-vibes, no? Miss Eva? Gusto mo na ka na ang pilay edad ni Dudong, Miss Eva?
5: 36 anyo.
3: Ay, 36. Batanon pa di ay si Dudong.
5: Batanon pa siya.
3: Apain mo na, na problema na po siya karon o sa ni Miss Eva, sa iya, pamilya?
5: Pamilya, o sa pamilya sa iyang asawa.
3: Ay, mo ba di ay, nanhala. At nga na ito ni mga ka-vibes, o kung sa pagkaunsa pagkosgin ni mga radyo o niya syempre live na punta ka ron sa atong FB page 93.1 FMR. Ang atong numero is 09954720802. Ano, sige Uncle Boy.
7: Okay, nasa mo na DJ Rico Mambo. Sinyas mo ka
6: mukuan sa taga na nga to sa nagbasahon ang kaniang K-pop Miss Iva o sa
5: okay,
6: K-pop day K-pop o nigahuman balik lang takaroon to taon. Sige,
5: okay.
6: Ato sa nagingikuan ato sa nagcommercial gamay mga ka-vibes.
8: Andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
6: Okay na sa mga ka-vibes karon, andam na ba mo? P-Pop is on the rise this July 26 at 7 PM. Don't miss Ginger Live Cebu featuring G22 and Vision mga ka-vibes. With a special performance by Aja, happening at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila, special free concert event live for free mga ka-vibes. The ultimate P-Pop live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 PM mga ka-vibes. So muna sa mga ka-vibes, mauna ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gingy Live Cebu for free. At ang iyang future song from G22 Envision o Aja. Kung kabalo ka sa title sa song mga ka-vibes, i-text na yun sa tuang hotline 0995-472-0802 or i-chat ang atong FB page 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes. Ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat og usa ka libre nga ticket mga ka-vibes gikan sa Gingy Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. Kita

0: Okay, ano ba? Maulat to si Ms. Iba.
1: Ah, ano
0: siyempre. Oh, maulat to. Aliya, sa itong mga kabayabs, ang kitakits na ninyo ang apohon, ha? Adya na, si Adya, Ms. Iba. Kana mo, ano ba? Dili ni katong taga Bohol, hang? Wala nga, Adya-Adya man ay inyo.
1: Og katos ang salida sa oy na nga muingon Adya.
0: Adya, oh. Adyo-adyo. Muna, dili ni katong ning mga kuan ni mga kanaang
1: grupo na sila.
0: Grupo ni sa mga batan-on mga kabayabs, sumanguna, labi na sa mga kuan, sa to mga kabayabs nga mga kanin mga kuan karon tawag og millennial, Ms. Iba. Pabor kay ninyo mo tan-aw mo aning G22 vision o ganing Adya. Oh, dili ni katong sa Bohol nga Adya-Adya. Nanhala ang callboy. Muna, oy na sa to mga kabayabs karon na minaw. Muna ang atong sender atong balik kon sa paghimay-himay sa makausa Miss Iba kay karong taon-taon magsugod na rin atong programa drama onya sa itong mga kabayabs nga naminaw mao na to siya ang atong sender karong hapuna mao kining si Dodong nga taga Konsolasyon 36 anyos onya na problema sa yaha karon nga ugangan na minyo Dennis Dodong Miss Iba minyo siya na problema sa ugangan niya na unsa ka no narbag yung yun ani kapag ugangan nga murag batig kina iya nakapag ginikanan baka ugangan baka karon nga dili oyon sa imuha dili boto sa inyo ha unsa ka ni pagkaunsaan ni kuan unsa kay problema ining Dodong kabahin man kuno sa ugangan nan hala karong taon-taon mga kabayabs di diri kumamo again sa to mga kabayabs nga naminaw alaon na 44 naman mas iba na pagka ipuno din ha
1: na
0: DJ Pamela.
2: Muna, na siyempre, ang atong mga kabayabs akong naminaw mo sa lain na nasod garon, naamoy load, naamoy wifi, pwede mo nga mo download sa inyong mga Play Store, mga kabayabs, ito ang app, FMR Philippines, mga kabayabs. Ano pala yung nalagtag download din na, aron maminaw mo kung asa mo dapita anywhere, anak mo din na, anywhere mo, asa mo, anak siya, didgeridoo mambo.
0: Again, sa itong mga kabayabs, balik na karong taon-taon. Muna, ha? Ang istorya karon karong hapon, ha? Kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sender nga si Dodong o sa katrainta isa is anios mga kabayabs. Kung sa pagkaunsa, ha? Sa itong pagbalik karong taon-taon mga kabayabs, ining itong nga programang Request 931. Sukad sa launa, hangtod mga kabayabs sa alas 4. O syempre, sa di pa mo play sa itong mga maanindot ng mga surata, no? Din hilamang na sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, ha? 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. Alaw na, 45 na! Mauna ni, mga kabayabs.

0: Request 931.
1: Request
2: 931. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Sino na? Mauna ni

Maano ni?

0: Mayong hapon, kabayem, so ganina usab ang FMR News Break. DSWD nagpanghatag og 2,000 kapesos nga ayuda sa mga benepisyaryo sa Mandawi City. Ang kumpletong detalye ihatod sa itong CITU intern Ferl Quintanilla. Ferl?
1: Gisugtan na sa Department of Social Welfare and Development or DSWD ang pagpanghatag og 2,000 nga financial nga ayuda sa 205 ka benepisyaryo sa Barangay Upaw, Mandawi City ubos sa Uplift Financial Assistance Program. Tumong sa programa ang paghatag og dali nga tabang pinansyal aron matabangan ang kwalipikadong benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw og mga nagdali nga panginahanglan. Padayon ang pagpanghatag sa ayuda uban sa tabang sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan aron masiguro ang hapsay nga distribusyon sa maong ayuda. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern na ngalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Pearl Quintanilla, laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, programang Request 931 musunod na, kini si Rico Mambo, na ngalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
3: 93.1. Maanan ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM
1: Radio 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: Og romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.

oras mga kabaibs, alas 2:16 na sa kahaponon o gamon aminaw sa ito paborito radio sa Sugbo mga kabaibs, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay, kumusta ang tala na ito mga kabaibs garon? Mayong hapon sa pag-usab o uban-uban na punta niya itong programang Request 931 mga kabaibs diin sukad sa launa hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon. Karong hapon na mga kabaibs, karong adlaw nga Lunes, no? Maulanon nga adlaw nga Lunes mga kabaibs, pitsa 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026, lahi na pod nga kaagi sa gugma, lahi na pod nga kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan ug pagtagad ini nga atong nga programa mga kabaibs. So syempre, sa mga naminaw karong hapon na, kumusta man ang inyong kahaponon, live na data sa atong FB page, 93.1 FM Radio Cebu mga kabaibs. Og siyempre, on-air ta sa itong mga radio, 93.1 dials sa itong mga radio mga kabaibs. O niya, sa mga naminaw karon sa tuang mga radio, pwede mo nga mo text diri sa tuang numero nga 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din sa ubo sa mga kabaibs. Di na tamaglangan pa, ato na ning sugdan ang istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ining atong sinder karong hapuna nga mao kining si Dudong. Ug sa pagkaunsa nga naabot sa punto higayon nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma mga kabaibs, ania ang iyang istorya. Mayong hapon mga kabaibs, mayong hapon mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabaibs, ako di ay si Dudong, taga Konsolasyon, og 36 anyos. Kining akong problema o kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabaibs, mga DJ, kabahin kini sa ako ang mga ugangan. Abi tingali nila mga kabaibs og nagpunit ko og kwarta. Tungod kay kada na ay birthday, na ay okasyon sa ilahang pamilya, silang paryente, ako ang pabayron sa litsyon mga kabaibs. O niya, kung na ay masakit nila, ako ang papangitaon og panghospital. Ang nakapait pag yun mga kabaibs, mga DJ, kay kung dili ko makapahulam nila og kwarta, ingnon ko nila nga dalo og walay pulos. Pero ang ilang paboritong anak nga walay trabaho, sigihan nila og hatag og kwarta. Murara ko og itiim sa ilahang pamilya mga kabaibs, mga DJ. Gikapoy na ko og sigig tando nila. Samtang ang akong kaugalingong pamilya naglisod na usab sa budget. Unsaon ako pag set og boundary ini mga kabaibs, nga dili ko mahimong daotan sa ilahang pananaw. Tambagi ko ninyo, Dudong.

0: Day, asa naman mo nga, asa naman mo dapit, asa naman mo din habi, asa naman to sikuan.
1: Ay, napaka diri sa luyo, nagilig.
0: Dari, alin na diri be, kay...
1: Burakdat, buknay, asa naman mo?
0: Asa man to kasi mga nga nito mga anak, si Burakdat, nang usan ni mga bata.
1: Oh, si Burakdat, og si Buknay.
0: Buknay, asa man mo Buknay, Burakdat.
2: Pa, asa man pa.
0: Alin mo diri be, sikuan, kasi nga na tong, kasi nga tong bana ni mo, kuan?
2: Ah, si Dudong.
0: Oh, si Dudong, asa man si Dudong.
3: Opa, nabagar kong abot.
0: Opa, may noon kinaanag ka, opa. Kuan na ka, koreano na ka, opa. Ikaw ko na, koreanos Dudong.
3: Basketball, good pap.
0: Ah, okay. Bitaw, gana ang Dudong, Day, Burakdat. Gana ang, sini?
1: Buknay.
0: Buknay, di ay, naglisod na panganin niyo. Buknay, magpunig Burakdat. Bisag ako inyong amahan, naglisod ko og tawag din sa inyong mga pangan.
1: O, saon man, maon naman ang ilang mga angga.
0: Nahala, sige. Ako ba, naanday ko'y kuan, ako'y plano ni Aba, sunod adlaw.
1: Unsa man na bandod?
0: Birthday manggod taon sa... Kuan ko ba, toang wag ka iladay sa toang parinte ba? Sa ulog man taon to's birthday.
1: Ah, si Marisa.
0: Marisa. Oh. Niya, problema iniron kay... Namday budget ani dayo niya. Kay bawa ka maikog ra bagyo kay ko nila, maikog ko na pamilyahan ni Marisa kay.
1: O lagi kay dako kay nagnatampo katong nanganak ko ni kuan. Buotan
0: kay nataon sila.
1: Oh, nanganak ko ni.
0: Di ba Dudong?
1: Buknay.
0: Dudong. Ha? Ay, may pagtingog na microphone Dudong. Asa man ka Dudong? Di ka madlock ka mo yaw yaw.
3: Naminaw ra ko ni.
0: Naminaw ra si kuan Dudong taon dai.
1: Gipaningot ba ya in taon na?
3: Oh, pagtapoy kayo among duwa gud ba?
0: Ah, mo ba? Ganis Dudong no buutan gi ganis Dudong dai.
1: Oh, mao lagi. Swerte ka ayo si Buknay anini ya. Nga mao iya na pamana.
0: Oh, na Buknay. Pag kuan gud mahal gi nagpanggaag gi nagbayad Dudong.
1: At imanag yun ang imong bana.
0: Imanag yun na. Oh, kuan, ako nang gibalik ta sa istorya nga birthday.
1: Oh, ninang man ni kuan ni Buknay sa ilang kasal Dudong.
0: Kay bawa ka Dudong, mao nay mao ka na si Marisa, mao na katong nagluho dinyo sa iyang kasal ni Buknay. Oh, siya niya.
3: Karon ako.
0: Kinamdum na ka.
1: Kinamdum na siya.
0: Mas maayo noon. Karon na kauna-una ko na ako'y plano nga og pwede nga muhatag ta og kuan ba? Pang kuan ba litson.
1: Okay
0: ra ka dong?
3: Ha? Litson?
0: Okay ra ka nga ikay mo.
1: Kus kay mo tingog dong?
3: Pwede tabian sa namo sa akong sa akong asawa?
0: Pwede. Pwede pero mo na.
1: Pero mao na gid siya. Manginaot sad mi nga di mi nimo balibanan.
0: Mao na gina Buknay ha.
3: Akong paningkamutan.
0: Nahala. Sige pag istorya sa mo ni kuan Buknay. Burakdat ali dre. Sorry tani Buknay. Basa Burakdak. Burakdak. Kuan Burakdak pa.
1: Burakdat.
0: Musta man kanay Burakdat?
2: Oh, wa pa ka naka-apply trabaho?
4: Wala pa jud ma, pero si nan kapuya mo sa sige pangita og trabaho. Uy.
1: Pagtabi na mo diha.
0: Pagtabi lang mo sa microphone, aro madonggan mo diha ko nuhay.
1: Pagtabi ko diha.
0: Istorya mo dito sa kwarto ba ko nuhay. Kita niya.
4: Kuan ba, katong giing galing nga birthday sa atong parinti. Kadi ba mo atong tanong niya, wala mong kaisuotun ma. Sa may palitik mo po kuan ma. Kanan dress nga nindot.
0: Oo, kala palitan.
1: Oh, sige, akong inon ni mohang ate. Akong inon ni mohang ate.
0: Hilang siguro taro magkasabot. Kinisla klaro kay, ang sumala, sige, pag kamo pag-istorya mo din haon sa nang kuanan ninyo gay maminaw lang sa atan nila day kay aroma sabutan ganila kay mao na akong plano nga muhatag taglitson. Sige, istorya sa mo di adong bro sa ni
1: Buknay.
3: Mao lagi day lang kuan ako na tong gi bahin-bahin akong sweldo gud nya tagaan na pa nako si mama sa balay kay napud sila panginahanglanon saon man ko ni.
4: Pwede ra sad imo pang balibaran silang mama lang basin wala jud kay imuhang kwarta pa dira.
3: Kabalur ba ka nga dali kay na sila mangluod na ko lang.
0: Tinoda.
3: Ay, hala, nakabungo.
0: Tinoda. Di mo magpabalibad ha, Dudong. Basta kay maoto, ha, maoto.
1: Kaya nang unya na sa bandot. Kaya nang Buknay, ang imong manghoy, duwa siya sulubon sa
0: buwan
1: ni Mami Marisa ni mo.
0: Kone, palitin lang po ni Day.
1: Di ba, Burakdat? Ina mo ate.
3: Ako gihapoy mo palit, ano?
0: Ma? Pa? Ikaw may na itrabaho. Wa man taon ni trabaho ni si Burakdat taon.
1: Niya. Wala po yung masuot good.
0: May masuot
4: yun. Tagpila mo na imong dress di ay.
2: Kuan na ate, tag 600 sa mga.
1: Mahal na!
3: Ganun, mahal.
2: Ay, ganahan mo.
0: Inilang mo si Gigliklamo.
1: Gamay na kayo ng 600 sa sweldo sa imong bana.
3: Ako gani, kini ako ang sanina. By one take one gani ini. Tagos ka gato sa gani ini.
0: Burak burger.
1: Uy, nausapin ka. unsa man kay dudong nga kadako sa imong sweldo.
0: Hala oi, basta mao na tudong, basta muli kramo gani ka. Ba, di gimi mauyo nimo.
1: Ato na lang imong wag sa ex ni kuan.
0: Ato na lang imong wag
1: sa ex ko. Sa ex ni Buknay.
3: Ah, sige pa. Ako na panigamot at pangitaan ako paagi.
0: Mas mayo. Og mao to mga ka-vibes. Pagkaingon ko usahay ba? Pagkaingon ko nga grabiha po taon ng pamilya ni akong asawa o yung si Buknay nga nag-birthday lang ganitong among ninang kasal, mupalit og litson o ni ako para bagay pabayaron taon. Mao to nga niha kog balibad apan di gin magpabalibad o kay masuko gin sila mga ka-vibes. O niya, mao to nga nagawas ba na nagpalit po magsinina ato iyang manghod nga sburakdat kay wa man taon po lagi kuno ikasulob. Kaana ko sa kong kaugalingon ba, murag aguan na lang tanan. Og di lang ang kay kana mga ka-vibes. Pagabot sa sunod semana, sunod buwan mga ka-vibes, na ina-ospital silang kaliwat. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo mga ka-vibes. Kabaw kaday. Ang samantaon ni nung panahon na, na ospital man ang atong kuan di ay. Si kuan ba, katong atong kaliwat dito sa Pikas nga kuan. Pikas side na to nga mga apelido.
1: Kaya ba, bitaw kuan niya, nakakita ko sa post sa Facebook.
0: O, lagi taon.
1: Unya, dako bayag bayranan sa ospital doon?
0: Naman na nining si kuan lagi. Naman lagi ni si Maring kuan.
1: Oy, nga, nagunsa man diri.
0: Naamreng ka Mari.
1: Mari Gina.
0: Apas ka ni Kuan Dodong.
5: Nibisita sad ko sa akong kuan kanang umagad.
0: Nibisita mong anak. May noon kanila agi ka diri kay sa umang taon nga naaraman po taon kini sila diri.
1: Mao ni mong tuyo nga wa kay dalamad.
0: Wa kay dad nga
5: kuan. Wala pa jud koy madalamas kay kuan kanang wala pa say nihatag akong anak.
0: Maubadi ay nanala nagpadong naman siguro Buknay, padong nas dudong dari Buknay.
1: Oy, tawagin dali.
0: Okay, basi padong patos trabaho, tawagin niya to kay
5: Ako sang tawagan pa kay basi padulong na sa
1: Burakdat, pagsiwa ng ulo diha sa lechon
0: niya. Wala na diha, Burakdat.
1: Kay naa si Kumari nga Gina.
0: May na lang ni makakaon ato ni pagkanon si Kumari taon kay tagsara ba pud biya taon
1: nimo. Tagsara kay nimo ay niya. Murag ni himsog lagi karon minds.
0: Musta magamadsoy. Magina. Musta naman tao
5: okay, ragid. Okay, ragid ko, Pads.
1: Nindot yun kayo ni ang single Mads, no?
5: Bitaw okay. Kayo. Makakuan jud ka ng
0: makakaon na dito. Makamingol yun,
5: makabiragig kagkaon
0: ko. Abin ako, makahunat-hunat yun ay kagkaon, Mads. Ikaw, kuya, wan po taan yung kabira.
1: Hibong kayo ni Kumurag, himsog gamay si Mads.
0: Hingaon din ni si Mads, di ay. Kusog na kamukaon, Mads, Gina.
1: Dagan siguro kamuti sa ila, ha?
0: O, sa magkakanon ka ni niya ka? O, sa magkakanon ni mo, Mads?
5: Mga gulay ragol, eh. Kaya pa naman kuan, kaya tiguang na mong
0: Bitinarian din siya. Bitinarian?
1: Bitinarian, doktor sa mga kuan.
0: Sabi din na ba kanang vegetarian din na kanang mga kuan like kanon mga lagot mo nang
1: vegetarian pero vegetarian
0: mao na oi
1: no sa makadungoy di na makamao mo in English
0: na naman si Dudong dai nagdangarang na
3: ay man nalang ka diha may kani
1: wala diha
0: sao man na yun idaon sa naninyo diha dong sa man na dong portahan dong inyo man nagiguba portahan dong
1: ang doorknob nagupa. Samantaw
0: na. Nausa man yung kapiutan. Mapunan ni mong maay ng kapiutan. Portahan di ano. Burakdat. Asa man ka na human nagloto ni mong dihang koan?
1: Nakatimahoin ako.
0: Umuta na sa litsun.
1: Hapit na ni mahuman.
0: Mas maay noon kay Armangaon na tani. Kay
1: Samtang. Ikaw tayo Burakdat. Ano sa pagkani ito imong ganahan?
4: Koan, maka ng akong cellphone.
0: Cellphone?
4: Oo, akong cellphone. Naman. Naguba-guba naman siya gamay.
0: Sayon na ka na. Comment lang. Comment iba na. Guba din na, ha? Sayon ra kay na imong problema. Comment.
3: May gani kay na
1: naayo nang sira.
0: Na may kay naayo
3: nang sira. Nang sira ma. May gani kay nadua ko diri matay. Gimingaw na sa kunin imong
0: nilaag daw imong mama dong, imong inahan dong dodong si Magina.
1: Inayog tuyok ay adoy na malarot.
0: Hinaya lang na ninyo sira kay guba naman taw natong sira
5: ni. Ubitaw dong kanang ni anhisad ko kay ni duaw sad ko sa akong umagad og sa kanilang mama ni kuan ni Buknay.
0: Nanahanay. O, nina mo pagtabi. May mga unang tabi.
1: Mga unang tabi. Andam na natin yung burakda.
2: Sige, ako na andam. Ako ibutang sa plato.
0: Oh, sige. O, nina. Dahi burakda. Kato mong ingon nga nagubay mo cellphone. Ignas mamuli melody og si Sir Kuan. Si Sir Virgilio kay sila. Sweeto kay sila ng comment. Ibalik na. Pagkuyog mo dito aron magka-cellphone dayon ka kay gubar ba taon day na anahla aniya human ato pangaon magisgota sa tungkuan ba aday Mads Gina ay na lang mong pagsigig apil-apil din ha balik mo sa focus mo sa drama ha ang ato ba nga kani ang katong akong kuan ba kumpare nga na sakit na kinahanglan taog kwarta
1: di ba siya mga undong ato sa nang itapik. Oo, siyempre itabanganin man na ito, no?
0: Hungit na lang mo din, ha? Pwede naman mag-istorya mo kaon. Kaon na lang mo din, ha? Sa mataon na siya, no? Adi ba?
1: Gahi naman yung kubay?
0: Ang ako lang ba? Nga muhatag kong tatagtabang kay maloy po taon ta. At ora ba taon tong kaliwat ra ba taon to sa muang side, Mads? Taon niya karon, huwag man taon tayo kwarta, day. Ay bawang na magitaon ka si Dodong ragit po na ito taong masalig-saligan din, eh.
1: Kanang buknay.
0: Buknay. Makahangi ba minin niyo gihapon, ha? Makahuwang ba minin niyo kay sa mantaon nga, giyutang ko'y kwarta, ha? Makahatag nga, tabang.
1: Pila nga dito'y bayranan sa ilahang bill, dong?
0: 5,000 raman to. Pero may na lang 5,000, na huwag man ko'y kwarta lagi taon. Muna nga, manghuwam taning Dodong. Kay si Dodong may...
2: Ako sa pangutan na na kung ba na pa, ha? Na pa ba siya'y kwarta pa?
1: Kana naman si Dodong diha. Pwede rin pa, ganyan yung pangutan on. Nangaon naman na dire.
0: Makahuwam ba tadya dong?
3: Ma, pa, bag-o para ba kung nagpaayos akong motor?
0: Giyuna, mapunan ni mong motor.
1: Ano, giyuna, una man ni mong motor? Di naman makasakay si Buknay, ana.
3: Di naman good siya mo, andar good ma niya.
1: Di na mo andar?
0: Oo. Niya, di may kahuwam.
3: Ay ka problema kay akong pangitaan na pamaagi.
0: Na, kay ako raba, di raba ko ganahan ng taong hangol. Di ko ganahan ng taong daw.
1: Ako po, di ko ganahan, ana. Wa ko nangandoy, ana. O si Maring Gina, murag natukan.
0: Ang saman Gina,
1: day. Tagaik-tubig, Buknay.
0: Naman din niyang inahan, day.
5: Salamat, Buknay, ka ng... Naunsa gyuday ang kuan pods ka ng ang inyong... Umaga, inyong silingan.
1: Kuan na, na-stroke siya kay sigig TikTok. Na-stroke. Oo, mauna siya na-admit. Nakinahanglan man ang kuan na kanang bayad ba.
0: Bayad sa ospital.
1: Unya, mutabang mi.
0: Okay ra man, sige manghuwa mo sa mong anak si Dodong, okay ra.
5: Okay ra, good na ko kanang pads kay kuan kanang basina po to siya yung extra nga kwarta para luoy po to, makatabang sa taba kay diligid ba ilalim ug masakit.
0: Mauna na doon.
1: Salamat ka ayo, Mads. Nga nakasabot ra gyud
0: okay
1: in taon ka.
0: Ginahan.
5: Okay ra gyud.
3: Ako alam muli ra kamo ako sa ihaton sa tika. Tabi-tabi sa tama.
1: Unya, si Kuan, si Burakdat.
2: Unya ra kanang naapuday ko Kuan kanang
3: unsa na masaka na.
0: Mauna ron. Problema na sa dulong taon. Unsa na pupugahan ako. Unsa naman po na Burakdat. Unsa po na si Burakdat. Ay. Manuga man po ka ba ang manghuwam po ko? Manghuwam eh. Ang saman po nang imuha di ay?
2: Sige ka ba ngayon, Burakdat? Hindi, nagplano mong good ko. Tiba nga ka ng mga
0: pre-trabaho niya. Di, awaya ko na mong manghuday. Away.
2: Ako na. Ay, okay. Sabi, paminawas ako. Kanang nagplano ko mga pre-trabaho niya. Wala na mong pamliti.
1: Kapila na wala niyo pang-apply. O Japon ka na dawat, ana?
2: Ay, salabre na ako. Di ko nila dawaton.
1: Tarong ka sa kong pang-apply para madawat ka.
2: Mga ganyan, mga kong pamlitik. Ibang apply ko balik.
1: Pila mo sa imong kinahanglan ba?
2: Mga bisan o sa kalibo lang.
1: Ah, gabiha po lang.
2: Paniuto.
0: Ang teknik ka na, dahil burak na itong mga apply ka. Bali ha, ingang mga ikag number niya kay ikay manawag na ito.
1: Okay na.
0: Okay, moingon raba na sila nga tawagan.
1: Oh, tawagan na niya. Dugay ka ayaw magpaabot ka. So, ikaw na rin pangayog number nila.
0: Pangayog number. Kaya ingon mo nga. Ikaw mo tawag nila.
1: Oh, ma'am. Tagay kong number na lang ninyo. Kaya ako'y manawag mauna. Ninyo. Ana, mauna'y sakto.
0: O niya, dong. O saman, makahawam ba si Kuan, dong? Burakdat o sukalibo, dong?
2: Saan man ako pag... Pangay silang number nga gubaam sa to kong cellphone.
1: Oh, kay nga.
0: Sa awa pa deka, awa pa deka yung comment dito des po.
3: Kinabahan bang problema ani nila? Sige ha.
1: Ihatod sa mga mama. Okay, mag-istorya pa na sila.
3: Ma, kuan ma ba? Pasensya kini lang ako sa akong ikahatag ni Muron Mahake. Kadungog bang ka nga, dagang kasi nang ipangayo na kung Muron ako nahi mo ATM nila.
5: Okay ra ginadong ka nang... Kanang ugna amang gani kay ikatabang nila, hatagi lang sa ayaw lang sa kog huna-huna kay napamansad ko'y makonsumo dito sa balay.
3: Yan saon man ni mo ay nagpano mo't ako nga maglain noon ta amin ni Langga Buknay? Nga, buwag medyo kay matigong kay ilamang gihot-hot ugmaayo kadalihok palit dito. saon man ko ni ma?
5: Gatuo man ko do nga kanang nakatigom na mo para sa inyong plano niya. Naunsa naman na?
3: Ah, di ko makatigom mo eh kay kadalihok mangayom man sila niya. Ingnon man ko dayon nga. Di ko na sila ganahan ang di manghatag. Dalo daw ko nako kung di ko manghatag.
5: Ha? Dili po dahil sila masabot sa imong saido nga. Grabe man pong pagsakripisyon ni mo sa imong trabaho nga. Ani, nagplano gani ka nga makakuan mo sa inyong pamilya niya. Naunsa naman na?
3: Gani ma, naglibog ko sa akong buhaton.
0: Ragdat! Ragdat!
4: Oh, insa man?
0: Aray na be. Asa naman ang kuan? Asa naman tong kuan? Kung arago to kung kape good kayo mga peko.
1: Oo, niya. Ako siya kuragdat. Ang akong tambal sa ubo. Kaya giubo ko.
0: Oo, niya. Asa naman to si Dodong?
1: Naghatong
0: siyang mama.
3: Oo, nabalik na ko ma.
0: Oo,
3: nakasakay na. Nakasakay na si mama.
0: Sakay na si mama ni mo.
1: Oo, siya may mag-ipasak niya. Ah, taxi?
3: Oo, gipataxi lang ako.
0: Ano, sa magkain.
1: Para madali. Ano
0: pa mang gipataxi-taxi mong pasakya lang na itong sikat? Taxi-taxi pag ito
1: naman yung... Pwede, imula tatugi pala ako kay himsog kay timo.
0: Ang ako ba ang ako nga di ka magtipid ka sa kwarta kay maghuwamar ba kunin mo? Basta kay mauna to dong ha?
3: Gawar ha? Patipid mo sa mama ya ila ha? Di man? Ay, unsa to yung gigon pa?
0: Sa gihong-hong ni mo?
3: Ah, wala ba? Uy, nangako ba nga? Oh, sakto dyan ka pa?
0: Oo, muna nindot ni anak.
1: Muna nindot nga umagad. Oo, ayaw sa pagbuntis-buntis, buknay ha?
0: Wala na ng buntis na buknay.
1: Unahasan ni ato ang balay oh. Ato ang balay kay guba na niya, engineer imong banay ya. Pati kay ato ang balay, na unsa naman na?
2: Nganong ako mantanan ma si Burakdat di ay ma?
1: Si Burakdat? Kada yung
0: trabaho ay mong manghod
1: ay. Huwag man yung trabaho. Unya, huwag pa sa
3: wala dinaminyo. Wala pa rin mo yung naday ni Langga Buknay di ay nga. Buntis sa bani siya ma?
1: Buntis?
0: Buntis? Buntis ka? Pila ka buwan ha? Pila ka buwan?
1: Pila ka buwan. Huwag may kay bawa na.
2: Kay og sultian to tamo ma kay di man gihapon ko rin yung paminaon ma. Si Burakdat ra may pirmi yung paminaon.
0: Maubahana. Sao man na ron na na...
1: Lisod pa baya kaayo? Kay bawa bito kang guba pa kini atong balay nga nagbuntis-buntis ka?
0: Eh, paayo sa siguro tani itong balay day. Dong, sa man na... Ha?
1: Ano sa man to?
0: Hala. Mauna, basta. Mauna to, manghuam ko ni Mugsi Kumail ha. Karong sunod adlaw ako kuwaan. Oo,
1: Anya. Ikaw, Burakdat. Unsa to imuha? Cellphone o kuwaan?
2: Cellphone o pamiti. Oo,
0: cellphone. Oo, mauna na dong ha. Mao na dong.
3: Pila to ba? 5,000?
0: Oo, 5,000. 5,000
1: ka, papabandot
0: ni mo. O, sa kalibo kakuan. Oo, nikahuman. Mao na to. Mao na naisabot na to, ha? Karong sunod adlaw akong kwaon. Og mao ni mga kabahins. Pertig yun akong paita. Nakaanak ko sa kong kagulingon nga labaw pa man ko ang nag-ATM machine. Nga mura ba og wakoy karapatan ba nga musupak sila hang mga gusto. Wakoy katungod nga musupak og manghuam sila. Pugson gyud ang mga kabayebs nga makahuam gyud sila og kwarta. Nakaanak ko sa kong kaugalingon unsaon makaanako paghatag og boundary ani mga kabayebs nga dili mahimong daotan ang ilahang pananaw nako. Kay kung dili ko magpahuam o mulikramo ko nga magpahuam, ingnon man dayon ko nga daw kuno. Unya, wag ko'y pulos. Mauna'y nakaapan karon mga kabahibs. Lisod kayo nga akong sitwasyon. Nga mura bitaw, nahog na lang kung ako'y gihimong itiiman nila. Unya, di ko kabarog sa akong pamilya. Kay mahurot man taon ang akong gitigong-tigong para sa akong asawa, na si Buknay. Mga kabahibs, hatagi daw ko ninyong advice. Nabagi daw ko ninyo. Unsaon ako paghatag og boundary. Nga dili sila masuko diri nako mga kabahibs. Manginaot ko. Kanyang akong mahatagan og advice. Hindi nga akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dari na lang taman mga kabayebs, kininyong suki nga tigpaminawan. Ining nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Dudong. Toros mga kabayan sa alas 2:39 na sa kahaponon.
1: Pwede na mo mga tawa.
0: Pwede na.
1: Lingaw jud kayo sila sa walang script.
0: Asama, okay ra walang script?
2: Okay ra jud kayo.
1: Okay na. Mone nindot. Si Juan, si Burakdat.
0: O niya, sa ito mga kabayabs karang naminaw, sa ito ang FB page, pwede mo nga mong comment din sa ubos sa inyong mga greetings. request ingon man usab sini mga bulawanong panguna-una unsa may angay buhaton ni Dodong ini mga kabahibs nga pung palagi niya murag unsa man eh paita sa daning inani nga pamilya pon nga murag wa naman taon puy kaluoy puning Dodong mis iba.
1: Oh pero sa tinud anay lang DJ Rico Mambo na bi ingon ay na sabot nag makita nila sa ilang umagad nga tubig-tubigan. Oo ingon ay na murag isalig na lang. Oo
0: na ato magsalig ba no?
1: Unya
0: mo na nakaapan karon kay di murag og mo gana ang supak si Dodong nga manghuam si Miss Eva. Magsuko-suko dayon yang ugangan ingnon siya nga hangul man kadong og di gani ingnon siya nga way post ni Modongoy ana loy kay taas Dodong murag kaana siya murag wa na siya katungod ba nga mo supak sa ilang mga gusto kay og niya og nay birthday siya pagi pabayron dito sus paita og nay magkuan masakit adto pagi niya padong.
1: Okay, mo na problemahan Dodong. Oo, kay siya may naay nindot nga trabaho niya. Ang engineer karon dagko biya kay sweldo.
0: Mao na karon iya ang problema. Ato mga kabayans nga naminaw sa ato mga radio, pwede mo nga mo tawag mo text dire sa ato ang numero nga 0995-472-0802. Okay, sa ato mga kabayans nga kauban karon ang ato mga interns iba.
1: Yes, si Kuan, si Jailin, gikan sa Barili.
0: Jailin ang nanda sa papel ni Kuan, Dai Gina.
1: Si Tio Barili.
0: Si Tio Barili.
1: Okay, onya
0: si Jessery nagda sa papel ni Dodong.
1: Onya
0: si Kuan,
6: Joan.
1: Si Joan
0: nagda sa papel ni Kuan.
1: Buknay.
0: Og si Sakay na.
1: Siya si
0: Burakdat.
1: Si Burakdat.
0: Sige, papalit guys, Burakdat. Palit ko na siya dress pa. Ita po ni Burakdat. Sa po ka Burakdat? Nga siya magpapalit po. Huwag po ka maning kamot. Imo Burakdat.
1: Una, Jim, no kanang anak nga pinalabi kanang favorite season
0: ang nakalisod ani kay adto pagud siya magpapalit unya sa bana pagud ni Kuan buknay luoyas bana dong luoyan Dodong rong gabi hapuna na ultimo ang igsuon niya na hugog kanang igsuon siya ang asawa igsuon sa anak gyud
1: murag na ana tanan asta problema sa pamilya ingon ana na masakit
0: unsa bay tawag gana kanang igsuon sa imong asawa ana
1: bilas
0: bilas no yang bilas unya
1: bayaw
0: pero ay lang ikuan
1: bayaw
0: ay lang isip tipas ang bilas
1: wala oy bayaw kay ang magbilas kuan siguro pareho mong duha umagad. Mao nang bilas.
0: Dili mao siguro na.
1: Bayaw?
0: Dili pod bayaw siguro. Ang bayaw kana man ang ana, dili lang ta magisgot sa ana. Mahala karong hapon ha, mao ni ang istorya karon dong. Ikaw isip nagdaas papel Dodong Gismar.
1: Nakakuan na Gisray.
0: Gismar gina ang Gisray.
1: Nakakuan ka na nga
0: Gisray pa na mas sayon mang Gismar.
1: Nakakuan ka nga tinuod ng mga ingon ana.
3: Kana mga story nga murag ang
1: sa tinuod nga kinabuhi
3: nga kinabuhi gikuan.
1: Oo.
3: In real life wala ko kuan but nakadong na ko naging ana nga tungod kay ilang giingon nga nindot og trabaho
1: daw
3: mo na lang poy ilang saligan gani.
1: Kaya
3: like halos sa tanan na lang yun kung sa kinahanglanon nga ano ba
0: paitawong kayo kanang murag ika na lagi himo ditong puhunan ba no
3: dili na lang ka makatigom noon
0: di ka katigom tinood okay magsige man dahil sila yangungo ni mo o sa may ma-advise ni mo ni Kuan Dodong ini yung kaagis gugmaron
3: akong ma-advise lang siguro no kay iyan ang tabian sa iyang asawa yung ana niya i-confront po na nila ang parents sa iyang asawa yung ana nga kung magpadayon na di po sila makatawagan niya eh
0: makabarog sa iyong pamilya
3: makabarog sa iyong pamilya kung magsige na lang po sa leg niya kato ilang anak patrabahoon yun to eh
0: kanoon wag to'y gamit Burakdat
3: mumay pinaka demanding mga gayo so
0: demanding pag yung gayo Burakdat suspay
3: iyagin ang trabahoan nun ta kay
0: okay, ingnon nga trabaho budakda sana budakdat. Okay sige, sa nagdaan ni papel ni sayang ana ni. Sayang ato dai.
1: Gina.
0: Buknay. Buknay. Isip asawa ni Dodong. So, may ma-advise ni mong Dodong in town ron, isip asawa.
6: Ma-advise na ko ni Dodong no kay kanang dapat kanang maglahi lang, maglahi na siya sa iyang asawa ba para dili na siya kanang sigpangayuan siyang kuan ug kanang mama sa iyang asawa nana gani niya kanang ang igsuon sa iyang kuan asawa kay dapat mamanrabaho na sad kay kuan pod kanang para sad makahatag siya sa iyang pamilya ba.
0: Kana. Sakto. Para pod makatabang-tabang di kay sige lang pangayo no. Unya okay, si Kuan. Mama Gina.
1: Oo.
5: Isip ikaw inahan.
0: Isip ikaw inahan ni Dodong pananglitan. Botang ni mo mong kagalingon, ikaw may tinod inahan Dodong. So may advice ni mo niya. Oh, sige.
5: Konsad ka nang mama, kung mama mong ganit ko ni Dodong no, kay luoy sad si Dodong sa iyang part kay maumanjoy ka nang maujudjay ka nang duulanan ba kay lagi siya na'y kwarta pero dili baya sa tanan nga panahon kay si Dodong kay naang kwarta. Niya, dili sad lalim nga manarbaho nga may untag ang kwarta kay gipunitra. So, kanang maujud say kapait if mangipon gani, mangipon kay
1: kaya na.
5: Dili gid ka kareklamo o kanang kuan kung manginhanglan sila. Maujud na'y kanang kapait if mangipon.
0: Okay. O niya isipinahan, ignoran saman, imo ignoran nga ba, paglain na lang mudong, ana?
5: O, kanang
1: maujud
5: na'y papaningkamuto na lang yun nga makalain sila kay kaysa nga mo grabe nga mag mo grabe nga ipon pagyapon sila ba hantod hantod kay si Dodong gyapon ang saligan
0: mao na paita sige unya ikaw brakdat isip ikaw ito so on demanding unsa may istorya ni mong Dodong salamat ka
2: salamat ipa salamat ko an ako kay ang advice ni Dodong kay kailangan mo stand firm jud siya nya musulti siya sa iyang mga ugangan nga murag dili na siya ganahan nga inga na ilang sitwasyon nga sige la siya pangayuan niya kanang mukon jud siya kanang mulahi jud sila kaming kamutan jud nila nga mulahi
0: lahi sila na lang jud sila kayo ganto sila dito wa gi mahimong tigom sa Dodong kay hutol man tawag hipo sa iyang mga kuan ugangan suspaita po taong Dodong okay ani mo ra to
2: ang sunod niya swildo kay gamiton na jud niya sa ilaha
0: sunod maglahi. Di na kuan na lang mo ato na lang gud sila dito, lahi na lang gud sila.
1: Onya, Dijiri Kumambo sa atong FB page. Okay, Shikaina, go.
2: And comment ni J.E. Bacalson siya, maayong hapon DJ Rico watching sa Loon, Bohol. Yeah, si Jesse Mahinay, maayong hapon DJ Rico Mambo Inday Eva. Shout out sa akong family nga naasa Calatrava Barangay Men Chaka Negros Orient Occidental. Yeah, si Missy Mebao. Hello DJ Rico og DJ and Inday Eva selfie og sa tanang nagdumala sa stationan og mga ka-vibes nga naminaw.
0: Tana, oh. Okay, sige.
1: Onya.
2: Napadi koan si Keen Lord Tulabing. Hello DJ Rico Mambo, mayong udto. Ako ay katambag ana DJ totally ingana sad ako na feel karon DJ. Ibaliwala lang na Dodong ayon na sila pansinak. Kaysa karong panahon na naatay isig problema. Dili lang
0: okay, kuan nakarelate dahil si kuan King Lord Tulabing ani.
2: Dili lang kay sila angay anay mo prangkahan og istoryaan nimo og tarong pasabto nimo sila Dodong. Nya ingon kanang puno niya siya hinoon hilahi ang ako kaysa side man ako ang problem. Pero pag prangkan ako og ako sila gipasabot hinoon karon nakasabot na sila. Ana lang istorya ilang og tarong para dili sad ka mabati og makasabot na sad sila.
0: Mao na kay ana ra ba siya nga unsaon kuno niya kanang nasay boundary nga di pud malain na niya ang ugangan. Mo na istoryahan na lang gyud ay kuno. Okay.
2: Ingon si Jesus Nazareno Montenegro, mayong hapon DJ Srico Mambo and Inday Eva selfie. Akong ikatambag sa sender kay mas nindot nga prangkahan na nimo ang imong mga ugangan kaysa tinuod lang di jud na niya obligasyon iyang mga ugangan ang iyang obligasyon kana. Diha iyang asawa og iyang anak pohon
0: tinuod gyud na
2: kay di man ka matawag og daw o hangol kung dili ka muhatag maura jud na imo mabuhat sender og hadlukon kanila nga di kanila madawat ila na nang problema
0: correct
2: basta kay sayod ka nga di nimo sila responsibilidad kana ra kong ikatambag sa sender DJs More Power FM Radio Cebu mga ka vibes mao na ni
0: correct
1: Onya.
0: Okay, mura mong maghilak sa istorya sa.
1: Onya ni siya akong ipabasa kay mura gamay ra kay ang linya sa Burakdat.
2: Si Missy Meh Bao, kanimo Dodong para nako mas maayo maglain mo kay og kasal na mo ang babae may dapat mo tipon sa lalaki imo ingnon nga matagbulan mo hatag ra mo og allowance nila nya kamo maning kamot mo barog og inyong kaugalingon.
0: Mao na kay tinikatong giingon ko ani Jesus nga dili obligasyon ni kuan tinuod gyud to.
1: Ang iyang obligasyon ang asawa na.
0: Maura gyud na. Sige. Napadin ha Inday sakay na.
2: Kuan balik-balik naman ni.
0: Balik-balik
2: dai. Kay napaday si kuan. Lorna Margareta, happy Monday DJ Eva, DJ Rico Mambo and the interns too. Nice to see
7: to see back in live. Stay safe all mga ka-vibes. Mauna ni 93.1 FM Radio Cebu, watching from Sambagdo, Cebu City. Nyaingon si Basilio Rodolph, pagkatapulan ba ni Burakdat?
0: Oh, pagkatapulan ng Burakdat.
7: Nya si Missy Meh, bawingan siya, ing na imong in-laws nga magtinabangay mo og sige kaghatag nila imo silang gitudluan nga matapulan.
0: Ana, tinuod yun na. Tudluan nga matapulan.
7: Jesus, kainan siya, Jesus Nazareno Montenegro, di na makat-on ang igsuon sa imong asawa sender kung di na mangita og trabaho.
1: Kanya.
0: Ana, sige magkuno ka kuan po, di man po kuno ka
1: pasar sa. Sige na magingoy na tawagan.
0: Oh,
7: si Lord Margarita, siya sender, maayo na og maglahi gyud panang og tarong sa ugang
0: nimo. Ana, salamat Ma'am Lorna, ha.
1: Salamat kaayo sa mga naghatag sa ilang mga bulawanong pangunahon na.
0: Dudong, ana si Kuan, Ma'am Lorna, daghan ingon diri, maglain na lang gid kuno ka. Mas maayo nga maka barog na lang gigag imo ha kay lagi pong ni Kabayes Jesus Nazareno, di man nimo kuan, di man nimo obligasyon na si kanang imong ugangan nga og naibag birthday siya hang kanang kaparyentehan kay pangayo ag lechon. Murag ka na ang major sponsor, anak. Mas glitson pagigipangayo, mas iba.
1: Mas maayo na lang
0: ako. Okay na siguro glitson nga ka ng manok.
1: Oh, kaya ra.
0: Niya ka ng baboy, paskag mahalas baboy. Jesus, paita. Huwag ako yung mag-sponsor, mukhaong kung maayag yun noon. Bawion na lang ginimog. Ako yung sponsor, kaong kung maayag. Jesus, paita. Nanos sa mga kabayabs karon. Basig magkan, nakarelate mo aning istorya ha. Basig susama ni sa inyuhang naagian mga kabayabs, pwede mo nga mo padangat sa mga advice dari sa tuang numero o sa itong number nga 0995472-0802. O sa itong mga kabayabs nga nagtanaw karon sa itong live sa FB page sa 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs, pwede usab mo nga muhatag sa inyuhang mga bulawanong panghuna-huna diha sa ubos. Okay, Miss Eva, napadin na Miss Eva.
1: Okay, ingon ni Ma'am Yasimibaw, imong ingnon nga magminyo gani mi kay magkaugalingon. Araw na hibalo mi unsay asin og asukal.
0: O ni Ana, sa kuno gid mahibaw-an kuno kinibitong magtiayon. Magumol og kana ang magtiayon. Kamo na may plano magumol og magtiayon mo? Ha?
1: Kamo diha, unsa man mo? Saman. Kaya nang magbuo ba? Mubuo.
0: Say umol.
1: Oh, say umol.
0: Humol ba? Humol. Kailan kag humol? Kanang wana ba? Humol sa tagalog. Mag-umol ba? Kanang murag magkuan?
1: Magbuo.
0: Kanang
1: magbuo
0: sa tagalog ba?
1: Magbuo ang pamilya.
0: Mag-build sa English.
1: Mag-build.
0: Mag-tukod. Kana kailan ka mag-tukod? Kuan kas Bisaya na magtukod.
1: Kay na mo na siya.
0: Kato si Kuan ka, no? Si Hana.
1: Si Hana.
0: Hana, kaila kag maghumor. Humor. Bitaw, na hala. Kana ang kamo sa inyo ha. Muna, nindot gina sa Kuan ko na Miss Eva magtiayon. Na pinagbago pa mong minyo, bago nga ka nang nag-ipon. Nindot gina kuno to nga ka na bitaw. Sama na ingon ni Miss Hibaw nga maglain.
1: Sa Hibam?
0: Sani?
1: Missy Mimbaw.
0: Mimbaw. Sani? Missy Mimbaw.
1: Si Ma'am Kuan na.
0: Ma'am Lods.
1: Oo, si Ma'am Lods.
0: Nga nindot ko nung kuan, kana ang maglain, gano'n mo aron makatilaw o kung say kapait sa suka o sa kuan. Suka nga bagong dawat o suka nga bago o kanang dugay na nga tanugan. Maka-try ba kung sa din eh, panginabuhi ka ng kamurag yun, no? Kay makahibaw ka nga, sus, paita din eh, abot at balay kita pag yung magluto, no? Maka-experience ka nga ka ng gikan ka sa trabaho, bisag kapoy ka, lami na kayong iligid, no niya, napamanday kay buhaton, kay manghugas pa ka sa plato, no? Mauna, ingon na.
1: Pero, kuan, hayahay kayo ng mga lalaki nga, kanang ang ilahang asawa mo ay mo ati Manila ingon ana kay ba, kuan ra ba kanang nindot sa feelings nga kana pong ma-experience nimo nga akoy na narbaho inana o niya ang asawa mo usa ni iyahang rule manglimpyo manglaba inana ba
0: sa pamilya sa panimalay ingon si Miss Sibaw ana siya nga mas maayo ang asawa mo ay mo istorya sa iyahang pamilya nga dili magpalabi og pangayo kang dudong butangi gyud og kaikog gana tinuod na. O sa ginapod ako kay Grol ang asawa ini, anak Silbi, kuan, anak ka sa imuhang ginikanan. Ay,
1: pangusgan yun rin niya.
0: Ikay mo sa anak kay Aron Dili, mas malalaim ba kay kung si Dodong murag masuko mag-examot yung ginikanan, yung mga ugangan. Mas maayo, ang iyahag yung anak ka pa, ma, ayun na mo anak, ma, kay, ma, di man po mo maawang Dodong, ma, di ba ninyo anak, ako biya yung anak. Okay, ragari mo na ako mangayo, kay ako may inyong anak por suso. Kanya,
1: mao naman gihapon, si Buknay, wa may trabaho.
0: Buknay, wa po yung trabaho.
1: Mao na, ang sweldo, mao na gihapon.
0: Mao na.
1: Ihatag na gihapon.
0: Sumunay so, angay na to nga kuan mga kabayab. So sad ako kay grow lang anak ini nga mo mupakgang ani mga ginikanan nga ingon aning kinaiya
1: kay. Unya si Mama Jenna kay buutan ra kaayo.
0: Magina, kay naman si Magina.
1: Okay, hi. Single. Oh, single man
0: buutan nun ginis Ma'am Gina. Nanahala. Alas 2:54 mga kabayab sa itong pagbalik. Magkaoba na to si Uncle Boy X DJ Pamela. Wala man tayo igong, sige, okay na mo din ha. Wala mo yung
1: mga greetings.
0: Okay.
1: Wala.
0: Ha? Wala.
1: Basi na mo yung mga yeah, plugins.
0: Ikaw hindi. Wala. Sige, salamat. Na mo yung plugins. Na mo yung mga gigs. Sige, salamat kayo ha.
5: Uncha? I can shout out day ko ni Kuan sa kong family and also ni Kuan ka ng Jay Castanilla.
0: Jay Castanilla.
5: Yes. Sige na siya Kuan ka ng amigo Rasad. So, sige siya ingon nga i-shout out daw siya.
1: Ah, okay.
5: So, karoon na shout out al gindi ka.
1: Hi, Jay Castanilla.
0: Mayong yes. Hapon. Okay, sige, salamat kayo. Mayong hapon ninyo ha. Sige. Unya nga tong oras mga kabibes. Alas 2:55 balik na karoon taon Miss Eva. Magkaoban si Uncle Boy, DJ Pamela, ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Balik na karoon taon ha, alas 2:55 na. Unya sa mga naminaw karoon mga kabibes, pwede pa mo nga mupadangat sini mga greetings o request din sa itong FB page.
1: Okay, kanang ingon ni Ma'am Messi Mibaw, shout out kang Tio Lito Dakoa og Auntie Tining. Okay.
0: Tio Lito, maing hapon Tio Lito, kisa to Tio Lito
1: og si Auntie Tining.
0: Auntie Tining. Okay, sige. Alas 2:55 mga kabayabs, balik na karong taon-taon 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mauna ni mga kabayabs, welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Alas 2:56 na. Mauna ni kabayabs.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni
2: Tito kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
3: This is the newest,
4: the hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Atong oras magkakabayam sa alas 3:02 na sa kahaponon.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayibs, o kanina usab ang FMR News Break. Babae nadakpan sa bypass 3.7 million nga syabo na recover. Ang kumpletong detalye hatod sa itong UPCOM intern, Shekaina De La Peña. Shekaina.
4: Nasikop sa bypass operation ang usa ka 37 anyos nga babae nga vendor gikan sa Barangay Ermita, Cebu City, human makuhaan og gituohang 550 gramos nga syabu nga adunay balor nga kapin 3.7 milyones ka pesos. Ang operasyon gihimo sa alas 4:52 sa kadlawon ni adtong Biyernes, Hulyo 17, sa sitio Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño, Cebu City. Gawa sa 22 kapakete sa gituuhang shabu, na-recover usab sa mga otoridad ang marked money, usa ka cellphone o uban pang ebidensya. Matud sa PIDEA 7, ang operasyon gisundan sa usa ka semana nga case build-up, human makadawat og impormasyon gikan sa confidential informant. Ipasanginlan usab ang suspitsado nga namaligya og tali sa 700 gramos hangtod usa ka kilo sa gituuhang shabu matag semana. Nagpabilin sa kustodiya sa PIDEA 7 ang suspitsado, samtang giandam ang kasong paglapas sa Sections 5 og 11, Article 2 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga nagdili sa illegal nga pagbaligya og pagpanag-iya og delikadong droga. Si Kaina De La Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Shekaina De La Peña. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita ang karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Ikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: 93.1. Maanan ni.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.
7: What
5: is it
7: you want,
5: guy?
7: What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At ang oras mga kabayan, sa alas 3:26 na. Kataga kahaponon. Okay, gabihon. Adi, syempre, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, mga kabayabs, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay, kumusta? Ito mga kabayabs, garong hapon na. May nga pagpaminaw ninyo niya, syempre, sa itong mga kabayabs, garong labi na nga. O saman, nag-uwan pa ba niya sa gawas? Uwan na ba? Ha, Sir Edgas? Ha, Sir Edgas? Minaw ka naroon, Sir Edgas? Ha, o saman? Ha, wadayan minaw. Okay. Ano yung mga kabayabs karon? Kumusta man ang kuan karon na mo sa gawas? Sama, nag-uwan ba ba? Uwan na ba, no? O niya, usas mga kuyawan na ito mga kabayabs ug magbunok ng uwan. Usamang yun nga mga, usas mga lugar ba nga kanabitang murag matrap yun tas tubig mga kabayabs, no? Dini sa Sugbo. Diha yun sa kanaang Metro Colon. Diha sa may Luyos 138. Kaya niya itong bitaw nga Biyernes mga kabayabs, no? Nibunok mga itong kusog magiging itong uwan na itong aging Biyernes o itong aging simana. O niya, pag-agin na ito din na dapit sa may 138 Mall, mga kabayabs, just likod paskang tubig gagyod, no? Laong kayong tubig, nagatuhod ganing tubig, mga kabayabs, bago pang baha, no? O niya, ang uban ganing mga sakinan, o niya, di ka agwanta, labi nag mga magmotor, ang inyong mga motor nga mabasa mga spark plug ni Ana, o di ba kahawa mo maanan o gabiyahe nga kanabitang labang-labang o tubig, mga kabayabs, delikado, o mapaungan mo din na itong tubig, o niya, may rabag tubig nga tinaw, nga kanarabag yung taong tubig nga kana ang color ito mga kabayabs no? Nga mga gikan sa kanal ba o gikan sa kanal nga mga inawas mga kabayabs kanal dayon musaka na din haskarsada in town no na mo na nakaapan no? Na sa tubag kabayabs garon og tanaw ninyo nga mura og kusog ang uwan mas maayo nga makalantaw-lantaw mo daan ha nantaw-lantaw mo din as kilid-kilid og waba ni baha mga kabayabs kay paskang dali ar musaka sa tubig garon panahon na dali ra kay mo baha mga kabayabs no. Okay, sige, Uncle Boy, Miss Eva, og DJ Pamela. Okay, unya sa ito mga kabayabs karong namina, usab, sa gihapon, mga isgoto sa tag-basketball ni Jericho Mambo din. Si LeBron James, hantod karon wa gihapon ni Hatag og pamahayag kabahin sa kanilang giintaong gisige yun eh. O kanaang viral karon og asa yun padong si LeBron James nga team sa NBA mga kabayabs, iniyahang padayon karon nga pagpakahilom sa iyang pre-agent mga kabayabs. Adto bagyod siya sa Miami Heat, adto bagyod siya sa Cleveland Cavaliers. Oh, nga kanhi po niyang team kining Cleveland o kining Miami Heat or baka ha ari siya sa 76 Philadelphia mga kabayabs o baka ha ari sa kaniang gisigig yung handom no? O sa mga gihandom sa mga fans sa NBA karon nga magkauban lagi unta si LeBron James o kining si Curry. Onya saman ari bagayud ka ha mobalhin si Curry o si LeBron James sa Golden State mga kabayabs. Namo na yung dako na kayo, dako pa kayong tanghaga karon. Og asa yun ni Padong, pero pong palagi ni Siam Saranya, ha, na mahayag na ang kaniang kampo ni LeBron, nga duna na kunoy si LeBron, aduna na siya'y napilian nga team, o duna na siya'y mga, aduna na siya'y team nga napilian apan ang pangutana ni ini, og asa nga team mga kabayab. So muna, karon, padayon lang gihapon ta sa pag-agad-agad at ang atang ini, og asa yung mapadaw, maasaning lugara, asaning nga team si LeBron, muad to mga kabayabs, no? Amo na siya update karon wala pa ni sulti si LeBron og asa gid siya nga team sa NBA mag duwa sunod season mga kabayabs. Okay, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Yeah.
2: Bueno, inya syempre sa to mga kabayabs karon na minaw arita sa istorya ni Kuan Miss Eva Dudong. Nga na problema si Dudong tungod kay mo lagi to taon Miss Eva.
1: Oo.
2: Yahang sa ingan ini.
1: Sa iyang mga ugangan.
2: Yang ugangan niya palangay palakayo sa mga ugangan.
1: Sa iyang bayaw.
2: Bayaw. Mm-hmm. Sumoy na. Sa to mga kabayabs karon Miss Eva, unsa may mahatag advice nimo sa to ang sender nga si Dudong karong hapoy na?
1: Ako ang ma-advise kang Dudong nga angay niya istoryahon ang iyang asawa yun mismo nga maoy mo ang bali ang iyang asawa ang ingon sa iyang parents nga kanang dili lang palabian
2: dili in town
1: kung mahimo kanang mangita sila paagi nga maghinay-hinay sila og tigom nga dili sila magsaba na lang.
2: Kaya na, kay
1: maglain na lang sila.
2: Lain. Oh, na siya dako nga kana ang faktor ni Ana Ms. Eva.
1: Maglain na lang jud
2: siya. Oh, niya, yung pagasultian niyang asawa nga si Seng Antoy, asawa Ms. Eva.
1: Si Buknay.
2: Buknay nga dai Buknay. Ingnan ko na si Kuan, papa mo, mama mo nga di po taon ma. Nangandoy pud biya ta nga kana ang natay ma natay purpose ini nga tong kwarta dai Buknay.
1: Oh, pareha atong
2: bukod ba taga atong kaugalingong
1: panimalay. Na, na shock pa sila nga nung nabuntis. Kaya na. Nga, wala pa kuno nahuman ang balay.
2: Sus, pangita. Murag siya gisaligan na hinoon mo si Eva. Murag gisangon na hinoon sa iyaha ang mga kanabitang responsable sa kanang iyang mga ginikanan. Kaya nagko pa man, buhay pa man na sila. O magkapaningkamot pa man, gidunta ni sila, Miss Eva.
1: Mauna, di ko pa
2: nga. No, nanay lang. Amo po na siguro ako, ito pa, istoryahin na kanang Buknay. Ingnan na si Kuan ni mo hang ginikanan nga ayaw ni mo sige pangayo na ako kay mo na pamilyado na mi ana. Pwede naman mo hatag pero di lang po nang murag isigisigo na nga kung na birthday siya pa bupaita sa dinam Miss Eva ana no. Sige Uncle Boy, mausab na ako adong singa ni Dodong. Kung ano lang gagadong, pasinsya ka na imong papa, imong ugangan kay lisod po din taong magbangi mo niya. Moro ba na, dako na ba kag-impact po ni nga atong ugangan nga kuan ganda ba kanang maayot na nilang pagtagad mis iba o niya kay inahan ko na o amahan po na sa imuha taon nga kapikas po garon so muna agwantahan lang sa pero muna mas maayo nga mo balhin na mong puyo din ha aron nga di na ka masigi taon na nagsampit na para ba to si Burakdat o sa to mis iba
1: Burakdat
2: niya ay na pa to si Burakdat nga magsigi sa taong yang ungo papalit sa taon kuno siya og sinina sus paita Burakdat ay.

sa gugma kaagis kinabuhi. Ini nga to nga programang request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ani adodong, adodong naman. Sa itong mga kabahibs garon, musunod ang programang servisyong kabahibs, kaubans DJ Langga Nida. Musunod usab ang kaniang saingan ini.

0: Hi and good afternoon mga ka-vibes. I'm Pink.
1: Alright, okay. Salamat kay Miss Eva o ni DJ Pamela.
2: Nara, sa ito mga ka-vibes nga namin na medyo matugnaon nga kahapon nun. Ako na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon sa thinking in the start. Doon na kang salamat. Tugmay hapon ka na itong tanahin mga ka-vibes. Uncle Boy.
1: Alright, alas 3:35 sa kahaponon. Kini na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon, mga ka-vibes. Tiguang bitaw, paniti di bataros. DJ Rico Mambo.
3: Okay, sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, no? Salamat guys sa magkanunayon nga pagsunod sa ito mga programa, mga ka-vibes diin. Sukad gaganin ang alas 4 buntag, hantod tan ining oraso sa... hantod ining oraso sa kahaponon. Ay mo pagbiya, kay natin mga manindot ng mga sunata o doon natin replay sa ito ang istorya karong hapon na mga ka-vibes. Kabahin sa kaagigugma, kinabuhi sa itong sender nga si Dodong. Unyang gabi, no datay replay, ingon man usab ang ito mga manindot ng mga sunata, ha? O niya, syempre mga ka-vibes, ang ito ang nakauban karong hapon na ang atong Chief Engineer Sir Edgas, ganina Sir Virgilios, Ma'am Junits o Sir Gabriel, atong Station Manager si DJ Langganida mga ka-vibes. Wala tayong igong oras panahon mga ka-vibes, sila stress 36 na hangtod susunod ugma sa samang takna og istasyon. Ago na lang usab, si DJ Rico Mambo mag-ingon lihok na, mintra sayo pa, mintra sa may panahon, na may oras sa mga gustong buhaton. Buhata na mga ka-vibes. Sa mga naminaw, sa di ba tamo biyas kanginan magbilinta? Og mga maanindot ka mga sunata din hilamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mauna ni. Alas 3:36 na. Bye-bye!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Di pala may unrat ah, pero sa lain na higugma, mauna ni!

0: Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: This is FM Radio.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1 Maana ni.
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
3: Serbisyong Ka-Vibes.
2: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
4: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
3: Maalagaron nga ka-vibes.
4: Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
5: Alas 4.13 mayong hapon Sugbo, Kabisayan, Mindanao, tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, Langga Neda. Maayong Lunes sa hapon. It's Hulyo 22, 2020. Siyempre, kauban ng akong campus ka-vibes. El!
6: Maayong hapon, Langga Neda.
5: Fresh na fresh, gyud ako ang campus ka-vibes. Diba? Nindot kayo among koan. Nindot kaya itong Monday,
6: yes,
5: no? We're so inspired. Dapat inana mang good. Kaya uban maluya man og Lunes, ganina ingon si Rico Mambo. Dapat kuno kong Lunes, ang ato kunong vibe, dapat murag Friday. Kung ha, sumurag kapoy, dili day ko, no? Kaya iya kunong vibe kong Friday, alive, alert, awake. Nga nung day off naman.
6: Balik

0: Baliktad.
1: Baliktad. So dapat ingon ani ang vibe Monday till Friday. Ay magkabalaka yes. Kita lay hatag nila og kuan kanang good vibes. Yes. Unya karong adlawa, it's July 20, 2026. It's Friends Day kuno. Campus ka vibes L.
0: Sana all.
1: Ay, wala kay friends. Kalain maguday, Anna.
0: Naura man lang, Ganada.
1: So, Friends Day. O yan ako'y nakitaan sa mga social media posts na nga kanang tag ko no your day one friends. Oh, katong pag siya since katong mga di pa puwa imong aping, di pa puwa imong nga bill.
0: Haggard pa.
1: Haggard.
0: Nagtupa imong kuan.
1: Ah, may yeah. Ana. So, naa kay ingon ana nga kind of friend.
0: Supposedly na unta.
1: Ay, yun, ay break up na hitabo.
0: Yes, idungan siya sa kuan sa World's Next Day.
1: Ay, agoy, my gulay. Nako, naapod ko yung mga friends ka nang dili pa ko langga Neda. Oh, Neda Avignante pa ko. Nakita sila sa kong pagkayamukmok. Kita sila sa kong pagkabulingit. Ana. Yes. And up until today, naa sila niya. Dili lang ko mag-mention kaya nasa tayo malimtan. Pero yes, I am very happy nga naapa mo sa ako ang atubangan, sa kong likod o sa kong kiliran. Daghan kayong salamat, no? Mauna nga lisod, no? Di ta pwedeng maghilas-hilas.
0: Yes.
1: Di pwede magpahimay. Kaya kailam sila na ako. Diba mayroon sila, alam namin ang baho mo lang ganun. Yes. Wahana niya sila. So, hindi ko pwede maghilas-hilas. Diba? Dapat na imang inana. These people will keep you grounded, Manggod. Yes. Campus ka vibes,
0: true.
1: L.
0: Dili ko ka-relay.
1: Alagi, I know. Kay, na-appeal man sa kuan. Or World's Day.
0: Nidungan siya.
1: Oh, dili na ganahan, Ana. But yes, no? If naamo, Ana, nga mga friends sa inyohang kinabuhi, you keep them, you cherish these people. Kay nga, no, kanang, they will keep you grounded. Sila, gud ang magpahinom. Di man gud na malikaya. Nila, depende sa imong kahimtang sa kinabuhi. Usahay, Manggod. Malimot pud ka. Usahay, yeah. Murabitaw ka o ka ng lamian kay ka sa pamati. Balami kay kagpamati. Alay, sikat ko, gwapa ko, dato ko, Ana, man. So, feeling ni mo na ka dito.
0: Na, if nasa kay problema lang ka, Neda, no, ang friends, jud yung unang maduulan.
1: Inood. So, these people will keep you grounded. So, keep them. Apan, doon na po yung mga friends nga wala na sa ato ang mga kinabuhi. Lain-lain o grason. Masin parehas ni Kavibes L. Pero ang uba, no, kanang on a serious note na wala gid sila sa kalibutan. Mm. So, let us keep them sa ato ang kasing-kasing. And aside from that, today ko no is Global Hug Your Kids Day. Oh, naku, iniguli na ako. I will hug my daughter, Nadia Antonia Esguerra. I love you very much. Ang niya sa mga ka-vibes na ito nga mga parents din ha. Hug your kids. Give them the sweetest, the tightest hug. Kaya ang uban ko nung mga bata ron, dili kinanglan og ka ng pep talk, kinanglan ako nung hug.
0: Nga naman langga, Neda.
1: Kaya sometimes ang pep talk is too much. Too much ang, feeling ako ang mga bata nowadays, oahan sila.
0: No?
1: But you just hug them and then they will feel na naaka, you're there. And maybe they just miss your hug.
0: Yes. And then mag, pangita, makarealize sa dyan ang bata nga, mingawin ko sa hug sa kong mamas. Pahon.
1: Diba? When was the last time gi-hug ka sa mong parents?
0: Dahapon. Everyday man na mo-hug ako, mama na ako.
1: Very good. Dapat ingon, Ana. So, kamo din ha, nga medyo dili ka ng physical bitaw ang ilahang pagpakita that they care, that they yes. love. Basin karon, i-surprise sila. Dili man alain. Go ahead and hug your kids, okay? I-embrace na karong adlawa mga ka-vibes. Alas 4:18 na, medyo puno ug daso ka nga to ang Lunes. Daghan tagbuhaton na na beautiful Monday. Doon na tayo mga bisita, no? Atong hisgutan. Ug unsa mangyoy tuyo ug tumong ni ining walang gutom kitchen. Kauban na to ang DSWD karong taod-taod. But before that, Kavibes advisory muna tayo. Kavibes L?
0: Yes, langga Neda. Ang una na tong advisory karong adlawa kay nagpahibalo ang Metro Cebu Water District or MCWD nga adunay job vacancies alang sa mga interesadong mahimong kabahin sa ilang team. Ang mga bakanteng position mao ang laborer, unom ka slots, drive aid, usa ka slot. Ang mga interesadong aplikante kinahanglan personal nga musumite sa ilang application letter o resume o uban pang supporting documents sama sa diploma o certificate of employment kung adunay Alang sa driver aid, kinahanglan usab ang professional driver's license restrictions A, B, C, and D. Ang mga aplikasyon dawaton hangtod Hulyo 25, 2026 sa Human Resources Department, 6th Floor Metro Cebu Water District, Magallanes, Corner Lapu-Lapu Streets, Cebu City. Gidasig po ang tanang kwalipikadong aplikante nga magsumiti sa ilang mga dokumento sa dili pa ang deadline aron adunay higayon nga mahimong kabahin sa Metro Cebu Water District.
1: Ayan, yes, sa mga walay trabaho din yeah, ha.
0: Nangita, labi na mga kabaw mo drive.
1: I-grab ni ninyo nga opportunity. Doon na po ni, very active po ang MCWD sa social media.
0: Yes.
1: Pwede po mo check din to para ka mo mismo mo'y makakita. Pwede po mo mag-inquire, i-message lang sila. Pwede po mo ka mo mismo, nakatultol mo kay basin MCWD inyohang water water supplier.
0: Yes.
1: Oh, diba? So go and just ask. Oh, diba? Okay. Laing advisory, ka-Vibes L?
0: Yes, langgat nada. So nagpahigayon ang Visayan Electric og scheduled maintenance sugod alas 9 sa gabi sa Martes, Hulyo 21 hangtod alas 5 sa buntag sa Miyerkules, Hulyo 22, 2026, nga mahimong hinungdan sa temporaryong pagkawala sa supply sa kuryente sa pipila ka mga lugar. Maapektuhan ang mga bahin sa Barangay Lahog, Cebu City, labi na sa Salinas Drive, ug Barangay Bakilid, Mandawi City, labi na sa Sacres Road. Ang maong maintenance kabahin sa pag-upgrade sa mga distribution transformer aron madungagan ang kapasidad sa distribution system ug masiguro ang mas ligon, mas epekte ug mas kasaligan nga serbisyo sa kuryente sa maong mga lugar.
1: Mm-hmm.
0: So mag sige na lang dyan taog ka ng charge.
1: Yes. Oh. Kaya nga, no, mataas-taas ni siya, Campus Ka Vibes L. Unsaon man ni siya? Alas 5, Martes sa gabi eh. Tomorrow.
0: Yes.
1: Hangtod alas 5 sa buntag. Ang katug, ani.
0: Mag-charge na lang dito sa minifan lang, Ganeda.
1: Oh my God.
0: Mas better na lang sa Judguro, no, nga mag-invest og solar.
1: Yan. Pitaw, no? Kaya I'm sure because of the every once in a while na yellow alert po sa ito ang grid, no, sa NGCP, mas maayog yun siguro may
0: investment. Dilira sa ng solar gamit sa kanang mag-brown out. Gamit po siya sa naay bagyo maabot.
1: Inood. So go and pagpangandam ng hinaot mga inyo ning napaminawan na rin dili mo ma-surprise. Apan ang uban nga medyo na i-budget, pag-check-in na lang mo.
0: Sana all.
1: Sana all na i-budget. Inanaw mi sa unam, na-ambisyon sa unam. Ngayon kita, check-in.
0: Ay.
1: Yes. Bro. Medyo arte-arte ta din yung dapita. Medyo hilas ta din yung dapita. Diba? So pero kung wala yun, I'm sure maglisod gyud mo no mo lagi na dapat naka-charge or na solar para na solar kanang powers para na agyapon mo magamit.
0: Yes, magandam na lang jud og paypay lang ganada.
1: No.
0: Yeah, if magamit og kandila kay please pag-amping lang jud.
1: Make sure nga inyong pagngon.
0: Yes.
1: Sa di pa mo totally magduka. Kanang medyo duka, actually nagaligduka pag nga na lang. All right. Okay, so mo na to ang Ka-Vibes advisory gikan sa MCWD and sa Visayan Electric. Arin na ta sa to ang pangalagad highlights.
0: Yes lang ganada. Ang una na tong pangalagad highlights kay Community-Based Drug Rehabilitation Program nga is mao ni siyang programa nga gipahigayon sa Inayo 1 Police Station 7 uban sa Barangay Cugon Pardo, COSAP o DILG aron matabangan ang mga drug surrenderees nga makabalik sa maayong kinabuhi ug mahimong produktibong miyembro sa komunidad. Isip kabahin sa ikatulong batch sa programa, nagpahigayon sila og dialogue og orientation diin gipasabot sa mga partisipante ang kahinungdan nun sa rehabilitasyon, paglikay sa illegal nga droga o ilang papel sa pagmintenar sa kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Gihisgutan po usab ang community safety, reintegration support o ang kooperasyon tali sa mga residente, barangay o kapulisan aron mapalig-on ang pagsalig sa usag-usa o malikayan ang pagbalik sa paggamit sa illegal nga droga. Hindi to siya nga program lang ganito.
1: Yes, no? Tungod kay ang PNP gyud, no? Ilan na yung mag-exhaust na yun nila ang tanang posibleng pamaagi.
0: Yes.
1: Aron masiguro nga luwas ning ato ang komunidad, diba? O niya, appeal gyud ang community sa pag make sure nga luwas ang lugar and dili na mo balik,
0: yes,
1: no, sa paggamit sa illegal nga droga.
0: Helpful siya sa residente, at the same time dako sa check tabang sa mga ganahan magbag-o. Tagaan sila chance pinaagi ni ani nga programa.
1: Good job to Inayawan Police Station 7. Ayan ang hinaot ming ang community, ang komunidad dinha sa Inayawan, muunong, no, mukuyog, muapil aron masiguro nga luwas ang ilahang community.
0: Yes.
1: Ayan, so mo niya to ang pangalagad highlight karong adlaw nga Lunes. So niya ugma na pod Campus Ka Vibes L.
0: Yes, langganada. Maura na nga to ang Ka Vibes Advisory pangalagad highlights karong adlaw Hulyo 2026. Daghan salamat sa iyong pagpaminaw ug mubalik na pod ko ugma langganada sa bagong Ka Vibes Advisory ug pangalagad highlights. Kini si L Ramos, CITU intern gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Nagan salamat Campus Ka Vibes L. So sa mga Ka Vibes nato din ha, nang hinaot mi nga inyo napaminawa na nga to ang Ka Vibes Advisory and pangalagad highlights. Ay mo kabalaka, every once in a while pwede ra gid ninyo balikan ang ato ang gipahigayon nga live streaming because we are live sa 93.1 FMR Cebu, nata sa Facebook and live pod ta sa 93.1 FMR Cebu YouTube channel. Go check our YouTube. Live punta dito mga ka-vibes. And palihog og share sa ato ang gipahigayon nga live this afternoon. Tungod kay, doon na tayo mahinungdanon kayo nga pagahisgutan. And ani-ana, ato ng sugdan, nag-ipaila-ila na to ang ato ang mga bisita karong hapon na gikan sa DSWD7. Gikan mismo sa Walang Gutom Kitchen. Atong makauban ng Cebu Officer in Charge, Carmel Parame. Hello, maayong hapon, Carmel.
2: Maayong hapon, ma'am, and maayong hapon, mga ka-vibes.
1: Ayan. Good, welcome, no, sa servisyong ka-vibes. Kauban po ni Carmel, ang ilahang information officer, si Earl Kim Padronia. Maayong hapon, Earl.
3: Maayong hapon, langga neda, no, og sa itong mga sukintig paminaw, mga ka-vibes. Si Earl Kim Padronia, ang inyong information officer sa Walang Gutom Kitchen.
1: Ayan. Very kuan kami din, very duol kaayo sa Walang Gutom Kitchen. Pwede naman lakawon, di ba? Pwede ra lakawon, kundi liinit. O, sa ER, the arte din. So, maayong hapon ninyong duha and welcome sa servisyong ka-vibes, no? Very, very fresh. Kaya bago pa natong nalusad ang Walang Gutom Kitchen, nga atong Hunyo 22.
0: Yes.
1: Ayan. So, ato gid po nang gi-announce, gibalita po nato din eh, ang paglusad ana mga ka-vibes. Naanay Manila, Iloilo o Manila, and then Zamboanga, and then Cebu. So, ang pangutan na gyud, no, even if so hito na kayo midiri kay nakakaon pud mi didto kay amog yung gi-check pud actually mga ka-vibes. Ug unsa gyud ang unsa ang Walang Gutom Kitchen, and then syempre kinahanglan ma-check nato lami ba ang ila o lami og sustansyado ba ang gi-serve ngadto sa community. But una sa nang pangutana, unsa gyud ning Walang Gutom Kitchen, unsa tumong sa DSWD sa pagpatuman ni Inidere sa Cebu.
2: Sige. So, mga ka-vibes, ang Walang Gutom Kitchen, isa siya ka-komprehensibo nga community hub service under sa under sa pag-abot program, no. Isa kini ka inisyatibo nga designed to address the needs of vulnerable individuals, especially those individuals in street situation. Pero dili lamang ta mga homeless ang ato ang mga gi-cater, but also those individuals nga naka-experience og mga involuntary hunger. So, dili lang jud mi magka-stop, no, sa mga individuals in street situation, but everyone is welcome to have a free warm meal. So sa ubos pa lamang sa DSWD Memorandum Circular Number 14, ma'am, series of 2025, Walang Gutom Kitchen is the first government food bank, no, diri sa nasud nato. So we are so glad nga atong Central Visayas mao ang ikaduha nga ni open ani nga kitchen. So mao jud na ang Walang Gutom Kitchen, ma'am.
1: So, ko ani siya, open gud ni ang walang gutom kitchen para sa katong mga ka-vibes sa mention katong kay pag-abot program in connection, yes, sa pag-abot program sa katong naa sa kadalanan, walay puyanan, ang uban pod na kasi natog involuntary hunger. Kung nagtog involuntary hunger ba, usay pasabot ana, even if wala sila nagpuyo sa kadalanan, kung example na nga-apply in town og trabaho kana no nya, yes, mo decide nya kay baw sila nga naay walang gutom kitchen, mula host ra mi didto aron mo kaon.
2: Yes ma'am, so possible jud ma'am no, so sa current nato nga situation na apud tay mga laborers, mga porters, mga nagdayo lang diri sa Cebu, so inana siya ma'am ana nga kahigayuna nga nakasinati sila nga kagutom, so pwede jud kayo sila mo adto sa walang gutong kitchen.
1: Tinuod yun na naagyod ko yung mga kasinatian bitaw nga mga yugtabang, manganhi, mga yugtabang, kaya kanang ganahan na mo uli nga to silang probinsya apan walay ikapliti. So syempre gutom kay sila. So among buhaton no kanang modunol mangutana mi kay duol magid mi sapyan mangutana mi pilay-pliti pa very kuan kay katong Bohol nga muuli siyag Bohol. Mangutana mi pilay-pliti among tagaagpliti namo pa kanun din ha sa ubos kay naman sa mi cafeteria din ha. So mga inana nga cases na inana nga scenario if naay mga naminaw nato karon, pwede niya naamoy masinati ba no na modangop ninyo ron. Ni gutom ka pa rin yung dunulan good apan para sa mas heavy nga meal kay heavy meal we agad ang i-provide sa walang gutom kitchen, pwede ninyo sila ingnon nga naay walang gutom kitchen para adto sila mudangop. So next question ako kay katong mga gihisgutan ni mo ganina Carmel, so buot pasabot dili ni dili necessary nga miyembro sila og usa ka programa sa DSWD.
2: Yes, dili jud siya open to all. Mao na mong gikuan ma'am ang non-discriminatory ang ato ang kitchen which is pwede jud og kinsa man gani ang mulahutay lewis jud linya ma'am no sa ato ang walang gutong kitchen. Open ra jud kayo siya.
1: So kana siya mga ka vibes sa man sa akong giingon nga na naka-avail me because nag-send ko og reporters there para maka-support no sa ato ang una pang mga balita and updates, especially last week nga Sabado, yes, mo to'y labing una nga nag-serve mo og pamahaw.
2: Yes, ma'am.
1: Kay since the launch paniud to manggod to, so pag launch gud nila sa pamahaw nag-send ko reporters and then syempre they are aware na para to sa katong mga gutom gud ba, but at that time wala pa po sila pamahaw. So nangutana gud sila ma'am pwede ni mamahaw, so we also checked with DSWD ato ang contact person, yes pwede ra, so dili po necessary nga kanang walang wala nagyud no nga mo adto dito for as long as mo dangop inyong i-welcome.
2: Yes ma'am, yan naalam tayo mga target nga pila ka meals atong iserve.
1: Ayan, o okay basin pa kun dito no asa man ni nahimuta nga ato ang walang gutom kitchen.
2: So si walang gutom kitchen na ani siya located sa Pier 4 ong Kingking unit Arellano Boulevard Barangay Tihiro. So atbang ni siya sa Robinson Galleria and kilid siya sa Starlight Ferry nga ticketing booth.
1: Unsa ning orasa mga bli og until what time pod open?
2: So naatay duha ang si walang gutong kitchen nagserve ta og duha ka meal, breakfast and lunch. Si breakfast maga-serve me by 6 a.m. og si lunch by 11 a.m. and then open si walang gutong kitchen from Monday to Sunday until supply last jud me sa kitchen ma'am.
1: So pila man ang target nga ma-serve ninyo nga meal every day?
2: For every meal ma'am naami makakabat mi og 250 or okay more. So inana ang amo ang kanang target meal sa breakfast and sa lunch or until supply. So pwede jud kayo mi more than 250 until nga makaproduce pa mong mga cook, makaproduce pa og ang kitchen og another set of meal.
1: Unsa man ang proseso if mag-adto na didto?
2: So ang process ma'am murag medyo natay mga step 5. Kinaunhan ana ma'am maglinya ta sa waiting area para mo conducta og mga manual attendance.
1: Okay.
2: Kaya dili man tanan nga mga beneficiaryo ni walang gutong kitchen is naanay ID.
1: Yes.
2: Because we issued ID for those lasbi na sa mga first clients no sa first week na mong operation. But naman dito yung mga client nga bag-upod. So para ma cater ang tanan, ma-attendance ang tanan na atay manual attendance sa waiting area.
1: Okay.
2: So ang atong waiting area na nadirato ang mga attendance checkers o ang atong baggage locker.
1: Okay.
2: So after ni mug manual attendance, ma'am, pwede na kamusulod for the registration sa Walang Gutong Kitchen.
1: Okay, step 2.
2: Yes, step 2. And then after that registration, pwede na kamo proceed sa holding area, which is dira mahitabo ang mga Walang Gutong Kitchen guidelines o mga pahinumdom sa itong mga kliyente, sama sa mga sila ang muhinlo sa ilang kaugalingong mga kinan-an and mga uban pang mga need nga pagabuhato ni client. And after that, ma'am, after nila masulod sa holding area, pwede na sila muadto sa serving area, which is makakuha na sila ang meal tray.
1: Okay.
2: So after sila meal tray, pwede na sila mu-eat.
1: Uh-huh.
2: And after nila mu-eat, pwede na sila muadto sa ato ang mga conversion strategy ng mga programs like pag-abot program o nitara basa tutoring program.
1: Okay.
2: And then after ana, ma'am, mao na itong finale and then they can exit na, ma'am.
1: So kaning last step, also buhaton diri sa last step.
2: So sa ang kwanom no, si Walang Gutong Kitchen, it is an entry point ni pag-abot program.
1: Alright.
2: So and then ang clientele ni pag-abot program ug ni Walang Gutong Kitchen is same, which is individual in street situations.
1: Okay.
2: So amo na siyang gina-orient sa holding area nga kinsa man gani ang interesado nga magpa-reach out or kana mga yugtabang ni pag-abot program, pwede jud sila moadto sa pag-abot program desk. Unya katong mga bata nato no nga mga kliyente, pwede jud maadto dito sa Tarabasa Reading Corner para naamantay mga tutors or mga volunteers, ma'am, no, nga mo tutors sa atong mga bata.
1: So, ayan. Kining Tarabasa nga program, no, na na-interview po, naka-guest po ni kini sila nga team dere. So, nindot po ni siya, ilabi na nga daghan ko, no, ang mga bata din nga maglisod o basa. So, nice nga naapod di ay sila dito sa Walang Gutom Kitchen. And yes, very good, no? You're also putting up a space where katong willing na tabangan sila aron mahimutang na sila og dili na sila magpuyo sa kadalanan didto ma-interview, ma-check unsa na ilahang kaagi kasinatian and status aron matabangan sila. So nindot kayo kay mo umon tuyo usa sa very challenging pod no para sa pag-abot program.
2: Yes.
1: Ang pag that is why katong gigas pod nato ang pag-abot program dinhi ila jung giawhag ang community nga kami mismo if na ami makit-an, among mapicturan, among isend para kamo na dayon ang muadto ug muhimo na dayon sa interview.
2: Yes.
1: No, so ingon ni ana ang challenge kani adto, but now that we have this one nang hinaot mi nga katong modangop didto para mukaon masabtan pod nila unsa ka mahinungdanon nga mapahimutang pod in town sila ug dili sa kadalanan magpuyo kay dili gyud luwas nga nasa dalan mo puyo.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So very good, very nice. So ingon ana ang proseso. So first come first serve.
2: Yes, ma'am.
1: Doon na by kanang instance nga kanang naay apila kadaghan ba ang dili ma-serve every day? Naabay na ana.
2: Ang amo ang strategy sa team, ma'am, mag-ihap na jud mi og mga 250 daan para dili na
1: magpaabot.
2: No nga maglinya. Yes, maglinya pa niya, pila pa ka oras siya maglinya, then in the end kulangan na.
1: Oh, yeah.
2: So mao nang mas gimaayo jud sa team nga mag-ihap na jud mi 250 before pa magpalinya og lain para dili makalas ang oras o mga efforts sa itong mga clients.
1: Doon na ba'y naagyo din na magbalik-balik?
2: Yes, ma'am.
1: And is it allowed?
2: Yes, ma'am. Naadyod, no? Allowed yun siya, ma'am. Wala man sa atong guidelines nga. Once nga, makakaon na ka, dili na ka, pwede mo kaon.
1: Mm.
2: But open gihapon siya. But naatay social worker nga nasulod sa Walang Gutong Kitchen, ma'am, nga maoy mo assess nga nung gabalik-balik man dyan nga client o kaon dira sa Walang Gutong Kitchen.
1: Mm.
2: So, i-assess na sa atong social worker in charge sulod sa kitchen.
1: Tinuod. And that is very important na masuta. Nganong gabali, nganong mangyud? Nganong diri mangyud mo nagsalig? Unsa mangyud inyo hang kahimtang? Very nice. I love that doon ang ingon ni ini because ang unag yung nasulod sa ako ang huna-huna, pagkakita na ko ini, pagkabasa na ko ini, so unsa, magsalig ang komunidad sa Walang Gutom Kitchen. Di na lang sila maning kamot. Kahit doon na may libreng pagkaon. Di ba?
2: Yes.
1: Mm.
2: So, maupod na ang kanang thinking nila, ma'am. Mm. Pero ang amuang ginakuan dyan, ma'am, is pananaw ni social workers. Mm. Nganong kaning pamilyaha, kay kani pa siyang adlawa, niya, wala na ang the next day, or kani every week na adyod siya, kani siyang tawhana, nganong naaman dyan ni siya. So amuas sa nanggi tanaw sa amuang information system, ma'am. Kaya naaman na sila ID, which is ma-scan man na. So amuha pa nanggi workout ni team. Kung saan na namuang kanang 500 plus every day, saan na namo pag-track, no? Para mo ang ma-workout, kung unsa man di possible nga kailangan nung itabang nato sa mga clients nga maoy frequent ni kitchen.
1: Yes. Tinuod kay katong when I sent my team there, doon na gyud na interview nga tigulang, no, nga ingon siya nga silang magtiayon. Oh, yes, balik-balik daw sila. Dito daw gyud sila mukuha sa ilang pagkaon. Ug kanang unsa man ang kanunay nga rason nganong magbalik-balik man daw sila base sa inyuhang mga nakuha ng tubagi kanila.
2: Sa usually sa among ma-interview man gud, ma'am, kani jo nga wala na jud sila trabaho ba, no? Nga lasbi na sa to mga senior citizens, madaghan man tag mga senior citizens nga mga clients, sila ni ang mga independent living na mga senior citizens nga wala nay nag-amuma sa ilaha. So mao nang wala sila naanapod sila in street situation, and some of it kay napa sila balay nga nakapuy-an, pero kay tungod wala man sila mga trabaho na, no, tungod sa ilahang edad, mao nang magabalik-balik sila didto. So bisa paglayo pa na, mubalik lagi hapon
1: sila. Tinuod yun na. So mao ni usa sa dakong tabang, sa dakong natabang sa walang gutom kitchen ngadto sa mga senior citizens. Doon na po yung mga naglisod, no, sa ilahang kahimtang sa panglawas.
2: Person with disabilities.
1: Kana, tuwa po dito. Naapoy, yes, daghan ba?
2: Yes, ma'am. Daghan po ta, ma'am. So, maunang nagbuhat na lang dyan may priority lane for those senior citizens, person with disability, and mga pregnant women.
1: Okay.
2: Para malahi sila og linya, and then mas ma-prioritize sila during the meal serving. So, yun, ano siya, ma'am.
1: I also love that you post your menu of the day. Oh, magiging akong atangan, actually. Ay, kang Earl na ba ning Baluarte? Kaya nagulat dyan ko kanos agin ako mahinabi si Earl. So, Earl, ganahan kay ko sa inyo imong gibuhat, no, nga na ay menu of the day. Unsa man ni siya? How did you kanang ano or kuan ni siya centralized? Unsa on man ni?
3: Actually, kada adlaw man ta magposting sa tong menu of the day, ma'am, no, nya kung makita magid ninyo o makita sa mga taong labi na katong ga follow gid sa tong Facebook page, lahi-lahi gid na siya, lahi ang para pamahaw, lahi pod ang
1: paniudto, lain-lain every day.
3: Lain-lain every day. Nya kung makita sa ninyo kompleto Ricardo sa siya, no?
1: Balanced so, meal.
3: Balanced meal na ay karne, na ay rice, na ay soup o natay prutas o buwas na day. Hapit saan ako malikyan? Ang gulay.
1: Very so, important ang gulay.
3: So, kana siya, sa kitchen, natay kuan, nutrition and
2: Nutritionist and dietitian.
1: Ayan.
3: So, natay gi-hire yun na sa agency para maoy mo kuan, maoy mo implement sa tong pinggang Pinoy nga kuan guidelines for our daily meals na siya, no? So ang pinggang Pinoy,
1: yeah, muna akong pangunta na unsa man yung pinggang Pinoy guidelines. Oh,
3: basically siya muna ang gaguide sa mo kung unsa ang meal, balanced meal nga kinahanglan sa tao o sa tong mga clients. So ang pinggang Pinoy basically kana siya kanang ang simple lagi kana go glow grow food.
1: Oh, yeah.
3: So kun ay karne, na ay rice pang carbohydrates, protein sa karne, gulay sa mga kana mga vitamins and minerals. So kana kada adlaw na maglahi-lahi, watay meals nga gabalik-balik, ang mga prutas na gulay ra nang gabalik-balik. Pero meals ang menu
1: lain-lain
3: yun na siya.
1: Pakitanggilas jud kaayo sila niya. Mulabay magyud sa ko ang feeds kay ga-follow magyud ko kay mag-nanaw lagi ko kay appeal magyud na to every once in a while sa pangalagad highlights unsa ang mga pangalagad sa DSWD Field Office 7. So mga gawas magyud permi ang walang gutom kitchen nga menu la. Uy, gutom na dayon. Diba? So nindot kaayo. So it was kanang kuan siya, Earl, kanang di siya basta na lang. It is carefully planned and naagyo na nga to ang nutritionist and dietitian to make sure nga insakto nga nutrients ang makuha no, sa ato ang komunidad. So unsay unsa man naaba mo yung mga kana unsa planning ana unsa man na siya?
3: Oh, so natay kana no kanang natay menu plan for the week, napod tay menu plan for the month. So kana na siya. Amo lang gituyo nga ang pag-post lang na is on the kana gid
1: on daily basis.
3: On the daily basis lang para ang tao pod basig di po sila ganahan at least mak.
1: Ganahan ko na ko. Hala oy. No no. Ano na bang haleluya na siya, wala siya pang camera. Inig agi. Hindi ko ganahan og fish. Dili lang kumato sa walang gutom.
3: Pero mo kiter ya punta sa kwan no kanang with religion nga
1: kwan. Yes, bitaw. So,
3: so aside ko natay pork nga minuan ng adlaw, natay giandam nga chicken or fish.
1: Okay,
3: for kan sa mga halal na
1: halal, to. Halal,
3: yeah. Muslim brothers.
1: Para dili ko an ba no kay basta naagi mo adto. Very good. Kanindot. No, so you carefully planned everything you did. No? Unsang orasa maning mo mata ang taga-kitchen? Kaya ang pamahaw starts at 6 a.m. No? 6 a.m. Yes, diba? Yes. Agoy. Kasi minasign sa kitchen.
2: Cook and our kitchen staff and our indie ma'am.
1: Agoy. Yes. So, perting sa yuha mangandam.
2: Yes.
1: Unsang orasa ma'am. Magsugod, magtikaw-tikaw sa kusina?
2: 4 a.m. Jun no, ma'am.
1: 4 a.m.
2: Yes. Para maka naami allotted time for 2 hours before me maka-prepare sa 6 a.m. Kay 6 a.m. did it so
1: serve na.
2: Yes.
1: Oh, betaw no? Unya, this is cooked fresh every day.
2: Yes.
1: So ang breakfast lutuon kana, buna 4 a.m. Ang lunch unsang orasa i-prepare?
2: Mga 8 ma'am after sa mga
1: prepare na.
2: Yes, prepare na para by 10 mga 11 ay mga 10:30 prepare na me for the lunch.
1: But of course, it is being served hot good.
2: Yes.
1: No, para hot or warm. Kaya syempre ang uban basin pagsulod nila din kayo init ang warm. Dapat mas lami man gyud ang pagkaon kung bag-ong luto. No, so you always make sure so nagid may mga guidelines sab gyud dili kay basta
2: yes,
1: na lang. So giplanuhan. Unsa ka advance ang inyohang meal plan for the entire like karon lihuman na ta sa Hulyo, nagplano na mo for August.
3: Yes ma'am, nanatay para August na no. So kanlang gyapon atalag ihawag atong mga ka-vibes nato nga naminaw karon nga atangan lang sa atong social media page ang atong menu of the day.
1: Na ay mo like except atong ako ang team nga ni Adto no kasi gipananghid man gyud to namo the Walang Gutom Kitchen expected that there is a team coming over from 93.1 FMR Cebu. But if naay mo adto nga like for example kanang like remote adto ko dito ako pananghid di ko nga ayaw lang ka ma'am like, lamim kag danglings din ha ma'am red may mo lipstick walay manginana gyud dito
2: ulo ra jud ma'am open ra jud na open. Siya ma'am amo lang jud i-encourage pod niya kanang rather than mag-serve ka magkuha kag meal volunteer na lang ka para
1: kuan
2: ka naka free meal naka volunteer pa ka
1: ay kana ganahan nga ko ana because syempre no nakita nako na naamoy call for volunteer years and partners ba ang tawag sa
2: yes,
1: katong mag-serve of food. So, for example, mo adto ko dito mo lalami mag red lipstick man si ma'am, ana man lalami mga earrings. Hi ma'am. Ana. So, nagyapon yung interview dito sa kuan sa katong first
2: sa registration.
1: Registration.
2: Yes, ma'am. Naming mga basic information.
1: Nanay, no? Yes. Nga nag-ani mo kami siya, wala lang na intriga lang ko. I just want to try. So, man ako ito bag. Siyempre, makahibaw ng mga, ma'am, ganahan ka mo volunteer. O, di ba?
2: Yes.
1: So unsaon man nga mahimong volunteer Carmel?
2: So ang amor naami volunteer guidelines ma'am no atong volunteer guidelines kay na-align siya sa AO number 10 series of 10 which is the bayanihang program
1: okay.
2: Nga nagkuan nga 15 years old ang ato ang minimum age requirement sa ato ang Walang Gutom Kitchen. And then ato ang pamaagi sa pag-volunteer ma'am, ma-response lang sila sa atong Google form nga which is na post na namo sa mong DSWD Field Office 7 official Facebook page. And then after nila mag response or fill out sa atong Google form, ang atong volunteer focal siya na ang mukuan mo set
1: okay.
2: Sa schedule
1: okay.
2: O kano sa unsa gihatag nimo o unsa sa available nga spot ninyo kay fortunately ma'am no daghan jud among na receive nga volunteers
1: nice.
2: Sa mga niagi pa lang baguhay pa lang jud kaayo niya karon ato ang July full pack na jud og volunteers
1: very good
2: yes. So naapod after ana ma'am mo receive muhatag rami og email for confirmation o kano sa imuhang date o unsa ang imuhang meal serving it's either for breakfast or for lunch.
1: Kung may ingon ta og volunteer, just the service ba? Or appeal that we also provide the meal? Or kamurag yun ang meal? Kamurag yun sa pagkaon?
2: Kamira yun sa pagkaon.
1: Ah, service yes. Ragyod inyong kinahanglan. Yes. Tao to assist, serve, and yes. Assist the team of the SWD and Walang Gutom Kitchen. Bitaw, no? So, yun, ana ra. So, dili siya necessary nga pila ka days. Kami, like kami, ang moingon nga, pwede ko mo volunteer for 2 days, nana, or kamoy mo ingon nga, one
2: mo ano? Post lang ka, ma'am, ay mo fill out lang ka ato, kung sa imong ganahan, and then mo, amo anang tanawon sa mong calendar, if ang imuhang date nga gihatag is puno na ba or dili na. So, mao na ang work ni Volunteer Focal to communicate sa amo ang mga volunteers.
1: Wow! Kanindot, no? You are also encouraging, no, the community. You're not just helping katong mga gipanggutom, but also encouraging the community to also share ilahang oras, ilahang panahon. Namang gayo uba, no, Earl and Carmel, I'm not sure if mo po na inyo, I'm sure mo na inyo hang ma-feel or inyo hang makita. Kanang, dili na lang, ay sige lang, kanang trabaho man na sa DSWD. Maman ninyong role, that's why you're here. That's why gimugna mo para mo tabang anong naapaman me. Diba? But nindot because you're also reminding us that while we have mga hardworking ahensya sa gobyerno nga naniguro nga buhato ng inyuhang responsibilidad nga to sa komunidad, you're also reminding us that this is not just the kanang trabaho sa gobyerno but as one community helping the community as well, di ba? Inana dapat, no, para yes. Tinabangay gyud ang ato ang tuyo ug tumong ni ini. Di ba?
2: Tama dyan na lang.
1: Ayan. So, I'm very happy na kanang finally na meet na tamo, nagkahisgutan na ita ini. Kaya mo, gito ako ang first. Inkuhalo, no? So, wala na. Di na sila maningkamot. So, now I'm understanding na dili. Maningkamot sila because inaamoy interview, inyong sutaon, nga nung nagbalik-balik. And of course, with the so many programs, no? Nga naa sa DSWD, doon na pod mo'y laing taba nga pwedeng idunol aron sila makasugod o makabarog sa ilang kaugalingong tiil aron dili na intawon magsalig sa Walang Gutom Kitchen. Diba? Apan after ninyo sila na interview ba, doon na nabamoy mga na saan tawag na, murag inyong napadangat nga to sa lain na programa to help and assist them?
2: Yes, ma'am. Actually, no. Daghan tag nakuha sa mga clients ni Walang Gutong Kitchen nga na-refer na to sa Pag-abot Processing Center. Actually, naanatay 19 primary from June 22 to June 30. And then currently, sa July na to, naatay 4 ISS or mga individual injury situation nga na-admitted na sa Pag-abot Processing today.
1: So, nindot ka ayo, no? Nice. So far, since the launch, pag June 22, pila naman ka, pila na ang na-serve na to, nga kuan, ang pila na to na-serve nga katauhan, din sa Cebu, Earl.
3: Yes, ma'am, no. So, as of today, nanatay 9,770. So, kuan na ta, almost 1 month na ta, running 10,000 na ta, this coming July 22, no. So, kuan na siya, both na siya, lunch and breakfast. So, nga na nakadaghan ang ato, mga meals ang atong nahatag, free, no, free, warm, and nutritious meals sa atong mga vulnerable sectors nga ni dool sa atong kitchen o kuan yun, ni redeem sila mga free meals.
1: So, katong nag-mention si Carmel day kaganina, nagitagaan og ID, no? So, kung naana kay ID, what does that mean?
2: Ano lang jud siya, ma'am, ang atong ID para atong maobserbaran og frequent or recurring na ba ni siya nga client.
1: Right.
2: So dili ra siya magamit from any or dili siya valid ID ang atoang ID ni Walang Gutong Kitchen.
1: Unsa ni siya di ay ka, unsa il kalainan ini sa inyuhang existing na feeding program or sa other feeding program ang Walang Gutom Kitchen?
2: You mean the supplementary feeding program? Feeding program. No, si supplementary program ang good, ma'am. Mao ni siya mga na daycare centers nato, no? Siya si Walang Gutom Kitchen in other hand is focuses siya different sectors. Mm-hmm. Dili lamang dito sa mga daycare. Yes.
1: Ayan. So ayan, ako sa mga ka-vibes na to din ha, pwede yun ninyo spread, no, ang balita that we have walang gutom kitchen din hi sa Cebu. It, this is in, naanan ni Manila, na ay Cebu, then ay Zamboanga. Doon na ba'y plano nga maadto pa ni sa laing lugar, laing bahin pa sa Pilipinas?
2: Yes, naapa dyan na siya lang. No, mo expand pa dyan ni siya from different regions. So, mag-wait na lang ta. O kanusaan nila ma-launch or kanusaan nila ma-sulti o kinsama ni mga region. So, yeah, inana siya lang.
1: Nindot kaayo. Din ba sa Cebu, we only kanang plan to have one venue for this?
2: Kana is for discussion pa siya. Unsa man ang ato ang mga pagsinati na to dira sa ato ang kitchen nga current.
1: Yeah, especially nga one month pa lang po siya, no? But so far, since the launch, we are doing good.
2: Yes, ayan. We're doing good.
1: So, nindot, no, nga, nindot ang nahimo niyang impact sulod sa usa ka buwan dito sa ato ang komunidad. Unsa may mga pwedeng matabang, aside, of course, no, mga volunteers, unsa man ninyo hang gustong pangayoon pa sa ato ang mga listeners, sa ato sa community para mas matabangan ang walang gutom kitchen, nga mas mapaduso pa nato ngadto sa katawhan. Doon na ba, Earl?
3: So aside sa call for call for volunteers, na po tayo call for donation.
1: Ayan.
3: So kano siya, food and in-kind donation.
1: Okay.
3: Yeah, ako lang sad ipasabot sa tanan nga si walang gutom kitchen dili mo dawat og money.
1: Alright.
3: Rather food and in-kind sa gina siya, no? So sa katong gusto mo donate, mamahimo mo call coordinate ni Ma'am Carmel, o sa ato ubang pang mga kanang focal person na to, or mo reach out sa atong social media page, or mo ato sa atong agency gyud sa atong site, or hindi ato sa atong FO office sa field office 70 dito sa Maycareta, para lang mo coordinate sa atong food donation. So nasa tay mga guidelines sa food donation, kinahanglan pod nga na within 6 months to mam, no, nga kanang ang iyang expiry para safe pod sa atong mga clients.
1: So dili pwede mo expire ug makaroon ni mo i-donate. Dili inana ha. So dapat 6 months natay 6 months nga kuan. So dili pa siya expiring within 6 months.
2: Ayan.
1: So pwede. So inana ang process, no? Mo adto sa DSWD, sa Maycareta, or mo ani sa social media.
2: Pwede pon mo diretso sa kitchen, ma'am.
1: Okay.
3: So kala na siya kanang for kanang call for donation. Is kana mo tawag lang, reach out ni Ma'am Carmel or dito na sa atong site
2: donation
3: vocals.
1: So nindot ni sa mga naminaw nato nga nakapanag-iya in town og mga groceries, ana man ay mga grocery na nakapanag-iya og kanang mamaligya og bugas, kana ang uban kanang mga munisipalidad nga daghan bitaw og abot sa ilaha ang cabbage, ang kamatis, ang carrots, mga ingon ana, no, madawat na ninyo.
2: Yes. Dawat gihapon, ma'am. As long as dili siya lata, anong ma-consume pa na to ni by kanang pag-check ni Andy and sa atong cook, if possible pa siya nga maluto. No, pwede ra jud kayo, ma'am. And dili lang jud food ang amuang dawatunon. Pwede ra po jud kay may mandawat ang mga kitchen utensils.
1: Ayan! Yes, very important di ay. Kitchen utensils. Kutsara, tinidor, tray.
2: Yes.
1: And then baso. Unsa pa man kina mga tissue, mga nana, base na iganahan mo doon.
2: Or dire kayo, ma.
1: Or water.
2: Yes.
1: No, kanang gallons of water. Ay, ayan. So inana, think mga ka-vibes, think unsa may pwedeng mukuan sa pagkaon, sa usa ka pantry or sa kitchen. Inana na or cafeteria. Inana mangud ag kuan ang walang gutom kitchen. So kana pwede mo maghunahuna basin pwede. You can also inquire directly para dili masayang ang inyohang idonar. Ayan. So dili sila mo dawat og cash, it's food or in it's in kind. Ayan, in kind donation. Dili pwede ang kwarta, mga ka-vibes. O sa pa may mga pwede or mahinungdanon nga kinahanglan ninyong isulti para sa to ang mga listeners karon, doon na pa ba or all covered na? All covered, no? Ang galing-galing. Nag-hunting. Salamat ninyo. Katapusang bahin na to, awhago na to, ato ang mga ka-vibes, no? Sa, ato ipakatap, na doon natay walang gutom kitchen. And basin doon nag-yunaminaw din hikaroon nga, medyo gipit sa budget. Basin na, wasila katultul. Go ahead. Ikaw una, Earl.
3: So I would like to remind sa mga tanan, no, especially na sa itong mga vulnerable individuals and families, katong mga nakasinati og involuntary hunger, mamahimo mo mobisita sa atong Walang Gutom Kitchen, Cebu, na himutang kini sa Pier 4 OKK Unit, Arellano Boulevard, Cebu City. So dool ni siya sa Robinsons Galleria, sa may Pier 4 gyud nga entrance, o tupad sa Starlight Ferries nga ticketing booth.
1: Ayan. Thank you, Earl. Yes, Carmel.
2: And then open me mga ka-vibes. Breakfast nato 6 a.m. and lunch by 11 a.m. So pwede rajud kaayo nga muduol sa ato ang kitchen. And we're also encouraging individuals, organizations nga mo volunteers. So padayon lang gihapon ta sa pag fill out sa atong Google form. And for donors, atong mga donations, you can tap sa ato ang DSWD official Facebook page para atong matawagan atong donation focal.
1: Ayan, mga ka-vibes, atong kauban karong hapuna ang information officer sa Walang Gutom Kitchen, Earl Kim Padronia, ug ang Walang Gutom Kitchen Cebu officer in charge, Carmel Parame. Daghan kaayong salamat. Good job, DSWD and Walang Gutom Kitchen. God bless, more power.
2: Thank you, Langga. God bless and more power.
1: Daghan kaayong salamat, gyud, no? Mo na akong giingon, daghan kay tag mga ahensya sa gobyerno nga nagpadayon, gyud, sa pagbuhat sa ilahang gisaad nga commitment to make sure matabangan ang atuang komunidad. Taliwala sa nagkagubot, gyud, nga political issues nga atong giatubang karon, mga ka-vibes, ato intawong padayunon ang atuang pagsalig sa mga ahensya sa gobyerno na nga nagmatinod anon sa ilahang pagpangalagad. Usa na ni ana ang DSWD. That is why kami dinhi sa FMR Cebu dili sa gyud mi kapuyon, no, nga among iduso ipaduol ang mga pagpangalagad nga ihatod or kanunay nga ihatod sa mga ahensya sa gobyerno nga matinod anon nga nangalagad. So sa lain na pud nga higayon, duna na pud tay laing ahensya sa gobyerno nga atong kumustaon, atong sutaon ug unsa nay mga update sa ilaha apan na sa pagkakaroon, mga ka-vibes, arita sa Walang Gutom Kitchen. Abli na alasay sa buntag. Alright, daghang salamat sa mga ka-vibes nga niunong nako. Since nagsugod atong programang Servisyong Ka-vibes, lain na pud nga pagpangalagad ugma, ayaw kalimti. Doon na ko'y, murag doon na lang po ko'y laing guest ugma. Doon na tay, senior citizen na siya. Apa, nagpadayon siya sa pagpangalagad sa katauhan, pinaagi, as a service crew sa usa ka fast food chain. Ato siyang maila-ila ugma sa programang Servisyong Ka-vibes. Arangkada balita sa hapon, musunod na. Apan, sa dili pa ko manamilit, mga ka-vibes, P-pop is on the rise this July 26, alas 7 sa gabi. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja, happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Aduna po sila special pre-concert event live for free, the ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Kung ganahan mo makaangkon og libreng ticket, tanawa lang mo ang official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Doon na migi pangayo nga mga awit gikan sa mga P-pop, no, si Aja, si G22 and Vision. Ibutang lang dito ang song na inyong nahibawan aron kamo ang mapilian as our winners. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Kini inyong ubos nga alagad lang ganada. Sa programang Andam Maminaw, Andam Uunong, Andam nga mga lagad, Servisyong Ka-vibes sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu, Amping Lablab. Oh.
4: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu! Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu,
4: kabahit mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani! Maunani!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
6: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: This is FM Radio.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: 93.1. Maanan ni!
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun o tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita!

Usa ka uwanon nga Lunes, mga ka-vibes. Hulyo 20, 2026. Nanginaot mi nga wala mo matanggong sa dalan, sa baha, o wa mo na uwanan. Og nahinaot pod mi nga kamo ana sa Kapiskay,

0: Ani-ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: July 20, 2026, Lunes. Nagpagas na po ba kayo mga kaarangkada? Bukas na po ang big time oil price hike. Kung magkano ang itataas sa presyo ng langis, alamin mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Senate Impeachment Court inaprubahan ang pagpapasabina ng prosekusyon na ipakita ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. NCRPO magde-deploy ng mahigit 20,000 pulis sa Metro Manila sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PNP iniimbestigahan ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Big time oil price hike bukas, kasado na. Pilipinas nagtala ng pinakamataas na average residential rate ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo. At Filipino tennis star Alex Ayala naghahanda na para sa huling Grand Slam ng taon sa US Open. Sa kapapasok lang na balita, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Man Scarpio. Ito ang inihayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Ayon sa Impeachment Court, ang mga hinihiling ay sinasabing reasonable, described, readily identifiable at prima facie evidence. Alamin ang kabuuan ng detalyeng yan kaugnay dyan na ihatid sa inyo maya-maya lang.
1: Nawasak ang 5 bahay sa Makati City dahil sa pagguho ng lupa kasunod ng mga pag-ulan sa Mindanao nitong weekend. 5 bahay naman ang nasira ng gumuho ng ang isang kalsada sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Isa-isang inalalayan ng mga pulis ang mga residente na ito para makatawid sa gumuhong lupa, malalaking bato at dumadaloy na tubig sa kalsada. Ilan sila sa mga residente na apektuhan matapos masira ang 5 bahay dahil sa pagguho ng lupa sa Sitio Kulilise, Barangay Tagabakid, Makati City, Davao Oriental nitong Sabado ng gabi, Hulyo 18. Sa isa pang video, isang residente ang kinailangan pang isakay sa stretcher at bulldozer upang mailikas. Nakaranas ng malalakas na pag-ulan ang lugar dulot ng localized thunderstorm kaya posible ito ang dahilan ng paglambot ng mga lupang gumuho. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang DPWH Davao Oriental 2nd Engineering Office para makadaan muli ang mga sasakyan sa President Diosdado Macapagal Highway. Sa ngayon, passable na ang one lane. Patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng lokal na pamahalaan sa pangyayari at tiniyak na mabigyan ng tulong ang mga apektado. Samantala, 5 bahay din ang nawasak nang gumuho ang bahagi ng kalsada sa Davao Bukidnon Road, Purok 39, Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City, gabi nitong Biyernes, Hulyo 17.
4: Around mga 3 p.m., observed na po ng mga residents, may nagsisimula. Parang may naramdaman na sila na may nag-crack, parang medyo nagtitilt na po yung ground. So, dun pa lang po, pinart na po nilang mag-evacuate. Hindi po yung biglaan, ma'am. So parang dahan-dahan po na parang mas kumagrabe yung situation sa lupa or sa road po na yun, ma'am. By that time, 7 p.m. na, dun yung medyo mas malaki na yung pagbagsak po, ma'am.
3: Agad ding nagsagawa ng clearing operations ng DPWH 11. Sa ngayon ay motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng makadaan sa kalsada. Ang mga light vehicles ay ang ruta ng Dato Ladayon Campo 1 na lang muna ang gamitin kung may biyahe nga Davao, Bukidnon and vice versa. Ngunit ang mga malalaking sasakyan ay gagamitin muna ang Davao Aracana Bukidnon Route at Davao Talaingod San Fernando Route. Wala namang naitalang nasaktan sa pangyayari. Posibleng lumambot din ang lupa sa lugar dahil sa mga pag-ulan bunsod ng localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Samantala, lumubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cebu City kamakailan matapos lamang ang ilang minutong pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Sugod na. Sugod na guys, oh. Wala pa 5 minutos, dagat na.
0: Ganito palagi ang eksena sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu tuwing umuulan. Abot bewang agad ang baha makalipas lamang ang ilang minutong pagbuhos ng ulan. Nitong Biyernes ng hapon, nag-issue ng thunderstorm signal ang Pag-asa Mactan. Isang oras lang na buhos ng ulan, tila resort na ang mga lansangan ng downtown Cebu. Nahirapang dumaan ang mga sasakyan at maraming hindi tumuloy sa takot na tumirik ang kanilang sasakyan. Sa Sindulan, Barangay Mabolo, inilikas ang ilang residente dahil sa lagpas bewang na baha. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ngunit araw-araw na lang napangamba ng mga Cebuano sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan ay ang tila walang katapos ang problema ng lungsod sa baha.
5: Mula sa gusyang dagat kay Namay Baud.
0: Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRC TV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang isang 15-anyos na dalagita matapos natangayin ng rumaragasang agos sa Pasunangka River sa Zamboanga City. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
6: Nauwi sa trahedya ang lakad ng 9 na magkakaibigang menor de edad na naligo sa Pasunangka River sa Zamboanga River nitong hapon, July 18. Paalam umano ng grupo sa kanilang mga magulang, pupunta lang sa dance practice, pero naligo pala sa Pasunangka River. Maaliwalas umano ang panahon sa lugar, pero malakas ang ulan sa kabundukan na nagdulot ng biglang pagtaas ng tubig sa ilog. Dahil dito, tinangay ng rumaragas ang agos ang isang 15-anyos na dalagita. Dakong alas 4 ng hapon, nang matagpuan ng kanyang katawan sa ilalim ng tulay ng Tumaga River na ilang kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Nakaligtas naman ang 8 niyang mga kasama na umakyat sa puno habang ang iba ay stranded sa spillway. Agad nagsagawa ng malawakang rescue operation na pinangunahan ng alkalde ng Zamboanga City at CDRRMO Zamboanga. Sa panayam kay Dr. Elmer Apolinario, ang CDRRMO officer ng Zamboanga City, agad daw nilang binalaan ang mga barangay at publiko matapos makatanggap ng weather update tungkol sa malalakas na pag-ulan sa kabundukan. Gayunman, may ilang hindi sumunod sa babala. Ayon pa sa CDRRMO, maglalagay na rin ang lungsod ng early warning system sa lugar upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Babala ng mga otoridad sa publiko, iwasang maligo sa mga ilog tuwing may masamang panahon dahil maaaring magkaroon ng flash flood. Nananawagan naman ang mga residente na maglagay ng flood warning systems, water level monitoring devices, hazard signages, emergency sirens at pansamantalang pagbawalan ang pagpunta sa mga ilog kapag may malakas na pag-ulan sa kabundukan upang maiwasan ang insidente. Mula Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang 5 taong gulang na bata matapos malunod habang naliligo sa pier sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nailigtas naman ang 2 niyang kasamang bata. Nagbabalik si Clark Pasuit.
0: Naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang 3 batang edad 4, 5 at 7. Nangyayain umano ng 11 taong gulang nilang kapitbahay na maligo sa Angasil Port, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City nitong Biyernes ng hapon. Batay sa investigasyon, sumakay ang mga bata sa minamaneho niyang motor. Hindi umano alam ng mga magulang ng bata na sumama ang mga ito sa kanilang kapitbahay. Napag-alamang napunta ang mga bata sa malalim na parte ng dagat kaya't nalunod. Naisugod pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang 5 taong gulang na bata. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2. Iniutos na ni Mayor Cindy Chan na paimbestigahan ang insidente at alamin kung sino ang dapat managot sa nangyari. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ang 5 tao matapos hagisan ng granada ng mga suspect na nakamotor ang convoy ng 2 military truck sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
6: limang katao, kabilang ang dalawang miyembro ng militar at tatlong sibilyan, ang nasugatan matapos umanong hagisan ng granada ng hindi pa nakikilalang riding in tandem ang dalawang military trucks sa National Highway sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agua, Maguindanao del Sur, alas 6 ng umaga nitong Sabado, July 18. Sa initial na investigasyon ng Sharif Agua Municipal Police Station, bumiyahe ang convoy mula sa kanilang himpilan sa Old Provincial Capital patungong Isulan para mamili ng pagkain at office supplies. Maswerte namang nakaiwas ang dalawang military truck, ngunit makikita ang ilang sibilyang hindi agad nakaiwas mula sa granada. Dahil dito, tatlong lalaking sibilyan at dalawang sundalo ang sugatan. Agad na rumispondi ang mga pulis ng Sharif Agua Municipal Police Station at isinugod ang mga sugatan sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center para sa agarang gamutan. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng CCTV review, area canvassing at dragnet operations ang mga operatiba sa koordinasyon ng Provincial Explosive and K-9 Unit, Provincial Forensic Unit at mga karatig na lokal na pamahalaan upang matukoy at madakip ang dalawang sospek. Ayon kay Sharif Agua Mayor Ahmad B. Ampatuan, titiyakin ng lokal na pamahalaan na nananatiling kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga sospek at pananagutin sila sa nangyaring pag-atake. Mula Sharif Agua, Maguindanao del Sur, Jam Nueva ng PRTV News. Nagsesembisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang mag-asawa matapos masunog ang kanilang bahay sa Tacloban City. Patuloy pang inibistigahan ang pinagmula ng apoy. Yan ang umarangkadang balita ni Dan Kirk Requies.
7: Hindi na nakalabas ng kanilang bahay ang mag-asawa matapos itong masunog kahapon ng madaling araw sa pabahay sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City. Pasado alas 6 ng umaga nang ma-report ang sunog sa mga bumbero na agad naman nilang nirespondihan, ngunit malaki na ang apoy pagdating nila sa lugar. Ayon sa initial na investigasyon ng BFP Tacloban, lumalabas na posibleng sa aircon ang pinagmulan ng sunog dahil sa narinig na ingay ng mga kapitbahay sa taas na parte ng bahay.
8: Ongoing pa po ang ating investigation na kung ano saan nagsimula ang sunog. Pero base sa mga nakakita, witness, may nagsasabi na nanggaling po sa aircon dun sa taas. Kasi may naririnig silang ingay na galing mismo sa aircon at saka may usok na.
7: Kinilala ang mag-asawang natrap sa bahay na sina Alias Paeng, 32 anyos, at si Alias Abik, 31 anyos. Tinatayang aabot sa 60,000 piso ang naging danyo sa sunog, kung saan isang bahay ang naging totally damaged at dalawa naman ang partially damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing sunog para matukoy ang naging sanhi nito.
8: Sa ngayon, sir, is kinukuha natin yung mga possible na witnesses para makuha yung mga yung side nila. And then, nangalap din tayo ng mga yung appliances para makita natin kung ang cost ba nito is nag-overheat yung appliance or nagkaroon tayo ng mga short circuit.
7: Mula sa Tacloban City, ako si Dan Kirk Requies ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Inaalam na ng Philippine National Police ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon sa PNP, ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co, binubusisiriin ang kanyang mga aktibidad, political leanings, negosyo at pribadong buhay. Binaril at napatay si Lipata ng mga salaring sakay ng motorsiklo sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Sugatan naman ang kanyang kinakasama, buo na ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group MIMA upang tutukan ang kaso.
1: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office ng mahigit 20,000 pulis sa Metro Manila para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alep.
9: Puspusan ang paghahanda ng National Capital Region Police Office para sa pagpapatupad ng mas maigpit na seguridad sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay NCRPO, PIO Chief Police Major Hazel Asilo, mahigit 20,000 police personnel ang ipapakalat sa buong Metro Manila.
10: Meron po tayong ilalagay, syempre bukod po sa batasan pambansa complex, ilalagay po din natin yung pangunahing possible routes po ng ating Pangulo. Meron po tayo sa paligid ng batasan, meron tayo sa mga border control points, sa EDSA Shrine, sa Malacanang, sa Senate, at sa iba pa pong lugar na posible pong magkaroon po ng mga pagtitipon.
9: Mananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang, lalo na sa ilang kalsada malapit sa Mindiola. Bukod pa rito, may dedeploy din na 4,500 na augmented personnel mula sa ibang regional police offices at unit ng PNP.
10: Meron po tayong mga nakahandang quick reaction teams, yung ating reserve forces, evacuation areas, medical response at emergency response units, at naka-activate din po yung ating multi-agency coordination center or yung ating MAC.
9: Samantala, may apat na grupo na ang nag-apply para magsagawa ng kilos protesta sa labas ng St. Peter Shrine sa Commonwealth Avenue sa Lunes. Pero ayon kay Asilo, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naaprubahan na ang permit ng mga ito. Sa ngayon ay nananatili na ka-heightened alert ang NCRPO bilang patuloy na paghahanda sa nalalapit na sona ng Pangulo. Wala pang araw kung kailan itataas sa full alert ang Metro Manila dahil depende pa ito sa kanilang magiging assessment. Pero handa ang NCRPO para matiyak ang pinakamataas na antas ng kahandaan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kasado na ang malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Tataas ng 3 pesos and 65 centavos ang kada litro ng gasolina, 10 pesos and 68 centavos sa diesel, at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa mga oil company para pag-aralan ang posibilidad na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo.
2: Na ito lang, Pilipinas bilang may pinakamataas na average residential rate sa singil ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo 2026. Sumampa sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang singil sa bansa na mas mataas pa kaysa sa Singapore. Dating nanguna ang Singapore sa pinakamahal na kuryente na may 12.34 pesos na singil kada kilowatt hour. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas na ito ay bunsod ng sunod-sunod na yellow alert sa Visayas dahil sa serya ng pagpalya ng mga planta ng kuryente sa rehiyon.
1: Malacanang, kinondena ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na hinarang ni Pangulong Marcos ang panukalang 10,000 pisong ayuda.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Delivery! Maria Jose?
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
16: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
15: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
20: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
21: Itong calamity noon dahil nga po sa
4: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
21: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
22: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
21: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
23: Masdan po ang ating bayan. Anong...
13: Genos. Kayo ay nanonood sa BRTV Prime Media.
2: Sa ikapitong araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang pagpapasampina sa bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manz Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
24: Jack, inaprubahan na nga ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manz Carpio, maliban na lamang doon sa dalawang kumpanya, ang JTC Group of Companies at ang Pikimong Philippines Corporation. Ito ay binasura ng korte. Limitado rin ang sabina sa peso-denominated accounts at hindi kasama ang foreign currency deposits. Samantala, pinayagan din ang sabina sa BIR records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2021 para sa pagbuo ng financial baseline. Pero nilinaw ng korte na kinakailangan muna ng presidential clearance bago formal na maipresenta ang mga tax record na ito sa paglilitis. Samantala, kanina, no, balikan ko lamang bago nangyari yung pagdidiskusyon at yung pagdidesisyon ng presiding officer, mahigit 20 minutong pinagdebatihan ng Senator Judges ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla. Umikot nga yung manifestation ni Padilla sa kanyang sagot sa Office of the Ombudsman ukol sa di umano'y hindi niya pagsumite ng counter-affidavit sa kasong obstruction of justice. Ito ay kaugnay ng di umano'y pagtulong niya sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Julius Henry Valdeza na ihain ng counter-affidavit noong July 9 ng 4:40 p.m. na pasok sa deadline ng Ombudsman. Ganun pa man, pinalagaan ng ilang senador ang pagtalakay sa usapin sa loob ng impeachment court. Sinabi nga ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi oras or yung impeachment court ay para lamang sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte at hindi para sa ibang mga bagay. Ipinagtanggol naman ni Minority Leader Alan Peter Cayetano si Padilla at iginiit na mahalaga ang integridad ng korte, specifically ng Senator Judges. Samantalang iminungkahi ni Senator Vicente Soto III na sa regular session na talakayin ang nasabing usapin. Matapos nga ito ay nagsimula na ang pagtatanong ng mga Senator Judges. Una na rito si Senator Joel Villanueva na nilinaw kung paano magdedesisyon ang impeachment court hinggil sa usapin. Sumunod namang nagtanong si Senator Pia Cayetano na inihambing ang antas ng pagiging invasive ng sabina sa search warrant sa pagkalap ng ebidensya. Samantala, kinumpara naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa Vice Presidente sa na-dismiss na impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mababang kapulungan. Sa mga oras na ito, Jack, no, kinukumpirma lang natin yung magiging lineup ng testigong haharap sa impeachment court para bukas at sa Wednesday. Dahil inaasahan nga na dapat si Attorney Melvin Matibag ang tatayo bukas. Pero kanina, nung ating last na minonitor, baka may pagkakaiba, no, doon sa nasabing schedule, Jack.
2: Okay, may ilang tanong lang ako, Angela, no. Ito, dahil nag-decide na ang presiding officer, si Senator Chiz Escudero, yun na yung magiging decision dyan, or kailangan pa ba pagbotohan ng mga senators among themselves tungkol dito? Tungkol dun sa BIR box, or ito na talaga yung naging decision?
24: Jack, ruling na nga ito, no? So ito na yung pagdedesisyon. Pero kanina naririnig na rin natin na magkakaroon or ang ilang senador, specifically si Senator Alan Peter Cayetano and even Senator Pia Cayetano, meron silang mga ibang iko-contest or suggestion doon sa mga pagbabago pagdating doon sa nasabing ruling. May yung ruling kasi ay composed of different factors, no? So maraming may mga bagay na sa ang-ayon ng lahat ng senador, may ibang bagay naman na hindi. Kaya for now, iintay natin kung ano yung mangyayari at magiging senyales ng impeachment court kung ano ang gagawin pagdating doon sa mga pagkukontest ng iba pang senador. Jack?
0: Kumbaga yung ruling, Angela, ay final pero tama, kailangan may approval pa ng ating Pangulo. Tama? Tama ba yung rinig ko?
24: Tama, Jack. Kung ipipresenta na ito sa korte bilang ebidensya ay kailangan ito ng kailangan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jack?
0: And kanina may mga sinabi na nag-object ba or kumontra pa ba ang prosecution tukol doon, di ba may mga hindi sinalay ng mga companies? Nag-object pa ba ang prosecution tukol dito?
24: Jack, binabantayan natin yan, no, kanina, pero medyo nawalan lang tayo dahil nag-standby na tayo. Pero so far, ang narinig natin klarong mga may iko-contest ay yung senator judges. Pagdating doon sa ilan sa mga ruling, doon nga sa nasabing ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero. Pero pagdating sa prosecution, I think magbibigay rin sila ng hiwalay pang pahayag sa ilang sandali lamang sa pamamagitan ng press conference. Jack?
0: Okay, huling dalawang tanong na lang, Angela. Yung tungkol tomorrow, di ba dapat na sa Article 4 pa rin tayo tomorrow? Or dahil bakit na bago, hindi na ba si Director Matibag yung available bukas?
24: Checking pa tayo, no, sa final schedule nung magiging testigo na tatayo sa witness stand bukas, no. Pero tama yan, kung si Attorney Melvin Matibag pa rin ang tatayo bukas sa witness stand, siya na nga ang huli at nasa Article 4 pa rin tayo bukas ng impeachment o yung grave threat sa pagbabanta laban sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Melvin Matibag na yung huling testigo para sa artikulong ito. Jack?
0: Okay, yan. Medyo nagtaka lang ako kasi parang kala ko ay sigurado na na si Director Matibag tomorrow. Pero ito nga, sabi mo nga, inaalam mo pa yung final. So, nagtataka lang ako kung nagkaroon ba ng last minute ng changes o biglang hindi naging available itong NBI director or wala namang sinabing tungkol sa availability niya.
24: So far, Jack, no, wala pang klarong dahilan or narinig lang naman natin kanina, no, na pinag-uusapan ng prosecution at ng senator judges yun ngang tatayo dahil ilan sa or kaugnay ng bank records nga yung mga susunod na testigo, no, mga if I'm correct, you know, ito ay mga empleyado or mga kawani ng land bank at iba pang ahensya na concerned nga din na pagdating doon naman sa susunod na articles of impeachment na tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Jack?
0: Okay, sige. Maraming salamat, Angela Babad, live mula sa Senado. Tatalakayin ng prosecution ang lahat ng apat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon sa kanila, dapat malaman ng taong bayan ang lahat ng ebidensya para ilantad ang katotohanan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones, exclusive.
3: Sa kasaysayan ng Pilipinas, limang opisyal na ang na-impeach ng Kongreso. Dalawa dito ay tumatak, si dating Pangulong Joseph Estrada at former Chief Justice Renato Corona. Nahinto ang impeachment trial ni Estrada noong 2001 matapos mag-walk out ang mga prosecutors dahil hindi pinayagang buksan ang second brown envelope na naglalaman ng mga secret bank account niya. Nagudyok ito ng EDSA DOS People Power Revolution, kaya napalaya si Estrada sa pwesto noong January 20, 2001 sa kabilang banda. Walong paratang naman ang inihain laban kay Corona, ngunit tatlo lang ang ipresenta ng prosecution bago nilang kusang bitawan ang natitirang lima. Natapos ang limang buwang paglilitis sa legal na paraan at hinatulan si Corona ng Senado bilang guilty noong May 29, 2012. Kaya siya ang kauna-unahang opisyal na natanggal gamit ang impeachment court. Si Vice President Sara Duterte naman ang kauna-unahang opisyal na na-impeach ng dalawang beses ng Kongreso. Ayon kay House Prosecutor San Juan Representative Isabel Zamora, nais ng prosecution na ipresenta lahat ng apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
5: Gusto din namin ipakita ang ebidensya doon sa ibang articles. Of course, lagi namin pinag-uusapan lahat to, no, kung tutuloy ba ito ba yung next, ito ba yung witness na to ay tutuloy pa bilang isang witness, lahat naman every day pinag-uusapan namin ang strategy. It's very fluid, sabi namin.
3: Kasunod ng pagharap ni NBA Director Melvin Matibag bilang panghuling witness sa Article 4 o ang grave threats, iginiit ni Zamora na dapat mabilis lang matapos ang pagtalakay ng ebidensya ni Matibag.
5: Alam naming hahaba ang kanyang pag-upo sa witness stand dahil sigurado kaming may mga magtatanong na hindi related sa impeachment.
6: Credentials.
5: Baka credentials or bakit patungkol dun sa investigation niya.
3: May paalala naman si Zamora sa mga senator judges.
5: Sila po ay inihalal ng buong sambayan ng Pilipino or majority of it, di ba? So pakinggan nila ang boses ng taong bayan.
3: Pagkatapos ng pagtalakay sa Article 4, nakatakda namang buksan ang talakayan sa pagpresenta ng prosecution ng ebidensya ng Article 2 na naglalaban ng mga di umano'y hindi may paliwanag o tagong yaman ng Vice Presidente. Ako si Christian Vascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Muling itinanggi ng prosecution panel na fishing expedition lamang ang apela nilang isapina ang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil may matibay na basehan na nagpapakita ng paglabas o paglabag ng pangalawang pangulo sa Article 1 ng impeachment complaint o unexplained wealth. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
6: Kinakailangang mailatag ang kabuuan ng financial picture ng isang pampublikong opisyal para madetermina kung meron ba itong unexplained wealth. Yan ang ipinunto ni House Prosecutor Representative Shel Jocno sa oral argument sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kataas-taasang hukuman at ang dahilan kung bakit kailangang mabulat-lat ang mga bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente. Limitado kasi ang salin para malaman ng opisyal na pera at ari-arian ng isang opisyal.
7: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi.
6: Ginamit ring halimbawa ni Jocno ang corona impeachment kung saan ipinunto ni Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile na kinakailangan ng subpoena para magamit ang dokumento sa impeachment.
7: The subpoena issued by this impeachment court is for the purpose of determining accountability based on the power that is expressly given by the Constitution. Ang aming pong paniwala is that confidentiality cannot trump accountability.
6: Inilatag din ni Jocno ang ultimate facts sa paglabag ng Article 1, gaya ng naipong di mapaliwanag na yaman na di tugma o labis sa legal na kinikita ng bise, kabiguang tapat na ideklara ang kanyang salin at kabiguang mag-divest ng kanyang interes sa negosyo nang manungkulan siya bilang bise. Dahil dito, may basehan at hindi fishing expedition ang hiling ng prosekusyon na isabina ang financial records ng Vice Presidente. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ibinalik ng palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano ang paglalarawan nito kay NBI Director Melvin Matibag bilang minion. Sabi ng Malacanang kung hindi siya takot sa imbisigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games, walang dahilan para manggalaiti siya. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Vascones.
8: Mga mastermind talaga at may mga minion. So,
3: bilang nato ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano matapos itong ilarawan si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang isang karakter sa animated movie na Despicable Me. Sabi kasi ni Cayetano, tila sunod-sunuran lang sa tinawag niyang mastermind si Matibag.
8: Shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
9: Sa aking pagkaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senator Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa Pisgog, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate.
3: Now narito, kinwesto ni Cayetano ang isa sa gawang investigasyon ng NBI sa mga issue sa pondo ng 2019 SEA Games na kinasasangkutan niya. Bumwelta din ang Malacanang sa mga paratang ng senador na hinarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala niya noon na 10,000 pisong ayuda.
9: Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Junior dito, ng mga panahon na ito.
3: Ayon sa palasyo, ang dapat sisihin ni Cayetano ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
9: Ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas. Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral.
3: Dagdag ng palasyo, bukas ang administrasyon sa anumang panukalang makakatulong sa taong bayan. Dapat din umanong pag-aralan ng maigi ang mga panukala para hindi mailagay sa alanganin ang pondo ng bayan at hindi mapako ang binitawang pangako. Mula sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakahanda si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Dizon ang nooy pinuno ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng sports facilities sa New Clark City. Aniya, malinis ang kanyang konsensya at nakahanda siyang sumunod sa sabina na maaring ilabas ng NBI. Nanindigan din siyang maayos at world-class ang pagkakagawa ng mga nasabing pasilidad. Sabi ni Dizon na dismiss na noong 2021 ang mga inihaing reklamo laban sa kanya at iba pang opisyal patungkol rito, kaya kampante siya na sa kalalabasan ng imbestigasyon.
1: Sa pagkakataong ito, makakausap natin si journalist and professor Danilo Arau ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication. Magandang gabi, Professor Arau, and welcome back po sa Arangkada Balita.
10: Yes, magandang gabi Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito.
1: Prof, ngayong pinayagan na ng Senado na buksan ang bank records ni VP Sara, magiging game changer ba ito sa impeachment trial ng Vice Presidente?
10: Most definitely game changer in the sense na malalaman sana ng publiko yung katotohanan. Ibang usapin yung pumayag dun sa aktwal na paglalahad ng mga datos. Ang iniiwasan natin dito, baka mamaya puro executive session yung mangyari at hindi malalaman ng publiko ano ba yung nilalaman ng mga dokumento, whether these are bank records, transaction receipts, na magpapatunay na may discrepancy dun sa gastusin at yung yaman ng mag-asawang Duterte or Carpio. So yun yung kailangang bantayan pa rin. So hindi tayo dapat maging kampante na porke makikita natin na victorious itong decision ay magpapatuloy na ito. Kaya yung pagbabantay ay kailangan pa rin po.
1: So hindi porket pumayag sila na isapin na itong mga bank records na ito, yes, ay isa sa publiko. Maaari pala itong closed door. So hindi natin makikita, no? Prof Danilo, sinasabi niyo, yes, it's not a guarantee na makikita ito ng buong madla katulad niyo napapanood natin sa impeachment. And also, we're expecting na he will sign it. Kailangan pa ng approval ng presidente, hindi ho ba?
10: May mga opinion na nagsasabing hindi na kailangan ng approval ng Pangulo kasi on one hand, bakit kailangan pa ng imprimatur ng mismong Pangulo? As an impeachment court, di ba dapat may independence yan mula sa Malacañang? Uh-huh. Minsan yun din yung nakapagtataka, masyadong ginagawa nating bureaucratic yung proseso. Kung ang impeachment ay totoong political exercise and there should be some liberality sa usapin ng interpretasyon kasi tayong lahat naman hinahabol natin dito yung transparency and accountability kasi hindi naman forever dapat magtago sa usapin ng data privacy or anumang privacy related issues yung pangalawang pangulo o kahit yung mismong asawa niya kasi hindi naman sila mga ordinaryong mamamayan at seryosong usapin itong sinasabing misuse and abuse of confidential and intelligence funds pati na rin yung allegations of ill-gotten wealth. Simple lang naman ang tanong, kung walang tinatago, bakit kailangan pang pigilan yung pagbubukas ng mga importanteng dokumentong ito?
0: And Professor Arau, ganito na ano masasabi niyo sa nagiging kumbaga pagtitimon ni Senator Chis Escudero dito sa impeachment trial? At kanina medyo mabilis naman yung naging desisyon niya. Hindi na siya nag-play safe at ni-resort, di ba, partner, na nagkaroon ng botohan pa at siya na mismo yung nag-decide. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
10: Apparently, yung magkapatid na Cayetano at saka yung iba pang mga senator judges na wag muna nating pangalanan, they're apparently playing to the camera and they're playing to a certain crowd na hindi naman ito yung mas malawak na mamamayan, kundi yung mga taga-suporta ni Duterte at kahit kay Vice President.

0: So sana conscious yung magkapatid na Cayetano with regard to the public perception na nangyayari sa kasalukuyan. Huwag lang silang umasa dun sa perspektiba ng isang kampo, dapat tingnan din nila yung magkakaibang perspektiba para ma-realize nila na may mali sa kanilang ginagawa at sa kanilang actuation mismo.
1: Pero Professor, satisfied ba kayo sa performance ni Senator Chis Escudero bilang isang presiding officer ng impeachment court?
0: Okay, magandang tanong yan. Yung satisfaction can be measured only with the benefit of hindsight. Mm-hmm. Sa ngayon, dapat wait and see ang pagtingin natin. Mahirap mag-conclude na mahusay ang kanyang ginagawa. Baka mamaya maulit na naman yung nakaraang taon. So let's not forget everything that happened the previous year nung may mishandling na nangyari sa impeachment, mainly because of the way he handled or mishandled the impeachment proceedings in the past. Kaya nandun pa rin yung pag-aagam-agam. At saka syempre parang nakaamba pa rin yung posibilidad na kailangan din niyang managot doon sa ilang akusasyon hinggil sa questionable campaign contributions nung nakaraang halalan. Hindi porke siya yung presiding judge sa kasalukuyan sa impeachment trial ay ligtas na siya doon sa ganong klaseng allegation. So yung mga bagay na yon dapat conscious tayo na may mga posibilidad na mangyari pa rin in the near future. Kaya kung babalikan natin, sorry po kung medyo napapahaba, okay, yung usapin ng absolute number to convict and to acquit, yung 16 and 9 as the magic numbers respectively, kailangang i-rethink po talaga yon kasi nandyan yung malaking posibilidad na may iba pang madadagdag na mawawala dun sa coercive power of the Senate.
2: Mm-hmm. Opo. At sa pagpapatuloy nga po nitong impeachment trial, kapansin-pansin po na may mga senador na tinalakay ang sarili nilang mga kinakaharap na issue kesa sa mag-focus po sa kaso ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyo dito?
0: Tingin ko tama lang that they be put in their proper places kasi tama naman na aksayan ng oras yung pag-uusapan yung sarili samantalang ang inaakusahan ay hindi naman sila yung subject ng impeachment trial. Ngayong araw lang ginamit ng isang senador yung plataforma para lang sabihin na may mali dun sa naging pahayag ng ombudsman hinggil sa kaso niya kasi nagpadala raw siya ng kanyang counter affidavit. Yun nga lang, hindi pala registered mail. If I'm not mistaken, stamped mail yata yun eh. So I don't know bakit nila pinili yun. Samantalang yung door-to-door delivery pwede namang gawin ura-urada. Nagtitipid yata sila ng mailing expenses. I don't know. So yung mga bagay na yun, these are side issues. Para sa mga tao na involved, para sa kanila, importante yun. Pero when you look at the bigger picture, hindi siya kasing importante ng impeachment trial. Kaya ang pakiusap natin sa ilang mga senator judges, wag sana silang magkaroon ng tinatawag na main character complex. Yung feeling nila, sila lang yung nasa sentro ng mundo. Hindi po totoo yun.
2: Opo. Pero bakit nga ba ngayon lang uli nabibring up itong pagkakasangkot ni Senator Alan Peter dito sa anomalya sa SEA Games? Siyempre, hindi natin na maiwasan na questionin yung timing po nito.
0: Tama po kayo, may dahilan para questionin yung timing. Yung official na pahayag syempre ng NBI, lalo na yung mismong director, ay ngayon lang nila nakuha yung ebidensya o yung impormasyon. Talagang questionable yung timing. Kaya lang, these particular people like Cayetano had it coming na rin kasi habang malaking question mark yan mula pa noong 2019, it will come back to haunt them. Nagkataon lang na ngayon. In other words, whether nangyari siya noon, whether nangyari siya ngayon o mangyayari sa susunod na hinaharap, it's really bound to happen. Parang katulad din kay Marcoleta, yung questionable campaign expenses niya, 2025 elections yon, ngayon nabibring up at ngayon ay nakakulong na siya, although mainly for plunder. Nangyayari yon for various reasons and the fact na yung ilang mga senador ay nahaharap sa iba't ibang klase or forma ng kontrobersya, whether campaign expenses, questionable campaign donations, flood control, LRT project, or SEA Games overpricing, whatever, they had it coming. Nangyari kasi

0: yon dahil may kinasangkutan sila in the past.
1: Prof, ano araw ang sinasabi niyo, kumbaga basta may anomalya, well, dapat lang naman na imbestigahan. Actually, itong 2019 na SEA Games nga, ay talaga kumbaga sinasabi nga long overdue na rin. Ang isa pa nga actually partner, and Professor Araw, na iniintay ko maimbestigahan ay yung Dolomite Beach, di ba, kung tutusin. I'm sure may mga questionable na ano doon. Ano ba ang sasabi niyo po?
2: At saka yung flood control, di ba?
1: Oo, yan.
0: Tama po kayo, kasi nga ang panawagan naman ng maraming mamamayan, lahat ng sangkot ay dapat managot, whether now or in the past. Kaya yung sinasabi ng ilang mga DDS na dapat na usigin din si Marcos Jr., it's a valid point. Pero may conscious effort naman in the past na mag-file ng impeachment laban kay Marcos Jr., pero yun na nga, walang nangyari. Pero hindi naman porke walang nangyari ngayon, give up na yan. May mangyayari pa syempre sa mga susunod na linggo. At sa mangyayaring State of the Nation address ni Marcos Jr., yung paniningil sa kanya ay magpapatuloy pa rin. Kaya ganun yung dapat nating pag-isipan. And on a, hindi naman personal note, but on a related note din, for the record, yung kontradaya, nag-file din naman ng complaint sa COMELEC, not just against Marcoleta, but also against Marcos Jr. and Duterte for questionable campaign donations. Kasi may mga contractor na nag-donate kina Marcos at saka kina Duterte. So hanggang ngayon, pending pa rin siya sa COMELEC. Kaya yun lang yung kailangan kong linawin, at least dun sa isang kampo na nagsasabi na napaka-selective ng justice sa kasalukuyan. At least in the case of kontradaya, lahat ng sangkot ay pinipilit naming panagutin subject to certain logistical constraints. Kaya nga mas inuna namin sina Marcos at saka sina Duterte, bagamat marami pa rin questionable yung kanilang mga campaign contributions at yung mga nakuhang campaign donations.
1: Prof, huling tanong na lang po mula sa akin. Alam ko si partner ninyo may tanong pa. Pero yung tanong ko po, Prof Araw, no, babalik tayo doon sa impeachment nga kasi ito yung nakikita natin. Nakita niyo naman yung manner ng pagtatanong kanina ng mga senator judges. Naniniwala pa rin ba kayo na magiging patas sila eventually pa nagkaroon ng botohan? Kumbaga, nandun pa rin yung hope nyo.
0: Yung hope natin ay nasa public pressure, hindi pa masyado sa mga senator judges hanggat nandyan yung publiko na kayang i-pressure at kayang mag-advocate for change. Talagang may mga senador dyan na mapipilitang bumoto ng kontra sa interest nila. Kaya mas dun tayo umaasa. Kaya ang panawagan natin sa publiko, ituloy lang yung panonood, yung pagmamatyag, at sama-sama nating i-pressure yung Senado na bumoto ayon sa ebidensya at naaayon sa empirical na datos na ibinibigay ng iba't ibang panig hinggil dito sa impeachment. So pakinggan yung sinasabi ng prosecution, pakinggan yung sinasabi ng depensa, at pilitin yung mga senador na bumoto ayon sa katotohanan at ayon na rin sa interes ng nakararami. Kasi ang habol natin dito, transparency and accountability. Hindi dapat mawala sa lugar yung pagpapanagot sa mga kamalian.
2: Opo. And huling tanong na lang po, Professor Araw, ano, kahit maiksi lang po. Prof, ano pong advice nyo or tip sa media ngayon na nagko-cover at nagmamatsyag dito sa impeachment trial, no? Paano kaya nila ito lalo nga gawin maintindihan ng taong bayan? Kasi puro legalities, baka tayo nalulunod na sa katakot-takot na legalities at mawalan ng atensyon, mabore, hindi ho ba?
0: Ang pinaka-practical, ituloy lang yung live report no matter how boring and long-winding it may be. Kung kailangang ma-preempt yung ilang mga programa, sana ituloy pa rin. Huwag sanang magsawa sa live report kasi mahalaga po yan. Ikalawa, tama ka, Ninya and Jack, let's make the uninteresting interesting. Pag-uusapan na yung mga numero, yung mga statistika, tsaka yung mga termino sa accounting, dadagdag yan sa mga legal terminology, magiging boring po talaga yan. Kaya kailangang ipaliwanag ito sa publiko sa paraang maiintindihan talaga ng masa without trivializing the issue. Mahalaga po rito ang wikang Filipino. Hindi natin pinatatamaan yung mga news media organization na mga Inglesero na mahilig sa wikang Ingles. Pero just this once po sana, gumamit tayo ng sariling wika para mas maintindihan po tayo. At syempre sa mga nag-uulat, patuloy lang yung pagbabantay, patuloy lang yung pag-uulat ng mga seryosong bagay. Kung may mga sigawan, iyakan, o anumang drama dyan sa Senado, pwede namang iulat yan, pero ayon sa konteksto kung bakit nangyari yung iyakan at sigawan, wag na natin sanang i-sensationalize pa. Mm-hmm. And of course, last point, yung fact-checking, wag po natin kalimutan yan. Po hindi porket senador ka, eh lahat ng sinasabi mo ay totoo. Mm-hmm. So kailangan pina-fact-check din po.
2: Okay. Alright, nako, maraming salamat, Professor Arao.
0: Maraming salamat.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
3: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
5: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Isi ka naman dyan.
3: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: BRDB Prime Media.
1: Posibleng tumistigo si dating Senador Richard Gordon sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan 1st Division sa Farmally Scandal. Tumayong chairperson si Gordon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisimula ng investigasyon noong 2021 sa umano'y maanomalyang transaksyon. Una nang nadiskubre ang kahinahinalang paglipat ng mahigit 41 billion pesos sa COVID-19 response funds mula Department of Health patungo sa Procurement Service, Department of Budget and Management. Kasalukuyan nang nililitis sa 1st Division ang kasong graft laban kina dating DOH Secretary Francisco Duque III at dating DBM Undersecretary Christopher Lloyd Lau. Nakatakdang ganapin ang susunod na pagdinig sa korte sa August 3 kung saan inaasahang ihaharap si dating Senator Gordon.
2: Nagtungo na sa tanggapan ng MMDA ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong Huwebes ng gabi. Ang naturang traffic enforcer na diskubreng nakainom pala. Yan ang umarang kadang balita ni Lester Aler.
3: Dala lang po ng problema sa aking pamilya.
4: Humarap sa opisina ng Metropolitan Manila Development Authority ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong gabi ng Huwebes.
5: Hindi ka siya.
4: Makikita sa video na ito kung paano sinalubong ng traffic enforcer na nakasakay sa motorsiklo ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa White Plains. Sumenyas pa ang enforcer at nagpumilit na makadaan pero umatras din ito nang babain na ng driver ng bus. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic Nunez, lumalabas sa investigasyon na nakainom ng mga oras na iyon ng 52 anyos na enforcer na kinilala na traffic aide at empleyado ng ahensya sa loob ng mahigit 20 taon na.
6: Apparently, base dun sa video, mukhang nakainom yung aming enforcer. So, kasi hindi niya na pagtanto kung siya ay sumasalubong pa at napakadelikado yung kanyang ginawaan.
4: Umami naman ang suspect na nasa impluwensya siya ng alak ng mga oras na iyon matapos dumalo ng birthday party nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa kanyang asawa na mayroong medical emergency ang kanyang PWD na anak.
3: Kaya nabigla po ako yung mga panahon na po yan. Blackout po yung aking pag-iisip. Nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko. Nahihirapan po humingay yung anak ko dahil may butas po yung kanyang puso.
4: Labis naman ang paghingi ng tawad ng traffic enforcer sa nagawa nito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi nila kukonsintihin ang nangyaring insidente.
7: Ang MMDA will be throwing the full force of the law, all the books on him regarding sa administratibong disiplina.
4: Dagdag pa niya na posibleng maharap sa reklamong grave misconduct at madismiss sa serbisyo ang traffic enforcer.
7: Mag-apila na lang siya kung sa tingin niya masyadong harsh ang magiging parusa. Pero based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismiss from the service ang parusa.
4: Sa ngayon ay naglabas na ang MMDA ng show cause order laban sa sangkot na traffic enforcer at hinihintay na lamang ang magiging sagot nito. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naghahanda na para sa US Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos ang matagumpay at makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon. Nitong nakaraang linggo lang, naging booked and busy ang 21-year-old Pinoy tennis pride matapos ang sunod-sunod na appearances sa Pilipinas. Bilang world number 29, nakatuon na ulit ang atensyon ni Ayala sa hard court swing bilang preparasyon sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon sa US Open. Unang lalaban si Alex sa star-studded Mubadala DC Open sa Washington DC mula July 27 hanggang August 2. Nakatakda naman silang mag-team up ulit ni Venus Williams para sa doubles category matapos ang pagtatambal nila sa Bad Homburg Open noong grass court season.

0: Pararangalan ang mga pinakamagagaling na personalidad sa larangan ng TV, radyo at pati na rin sa new media. Live na live nga po nag-iisang besi ng bayan mula dito sa Manila Hotel at ito po ang ating showbiz balita. Live na live mula dito sa Fiesta Pavilion ng The Manila Hotel ang kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards para kilalanin at parangalan ang mga outstanding personalities, programs, digital creators mula sa radyo, telebisyon at pati na rin sa new media. Nominado para sa Best AM Anchor ang mga pambato natin mula sa DZMM na sina Alvin El Chico at Papa Awo Paz. Best AM Radio Program naman ang Kabayan, Gising Pilipinas at Balita Antemano. Sa FM naman, nominado as Best FM Radio Program ang Banana Crew ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavive at ang inyo pong likod para sa Best FM Radio DJ. Para naman sa telebisyon, nominado ang mga bigating program at pangalan tulad ng Batang Quiapo, Encantadia, Lavender Fields, Maalaala Mo Kaya at Magpakailanman. Nominado din sina Bea Alonzo, Coco Martin at Jody Santa Maria, pati na rin ang megastar na si Sharon Cuneta. Ngayon po kasalukuyang naglalakad na sa ating red carpet papasok sa pinaka-venue ang mga nominees. Pero yun na muna ang latest dito sa pavilion sa Manila Hotel. Balik sa inyo sa studio, Nia and Jack.
1: Well, outfit pa lang, panalo na eh.
2: See ya.
1: Jaiho.
2: Good luck.
1: Good luck and congrats sa nomination. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
3: This is FM Radio.

0: matauhan ng Philippine Navy, sugatan matapos pukpukin sa ulo ng matauhan ng China Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dalawang Pinoy seafarer nasawi at isang nawawala sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantalan sa Ukraine. Yen Santos, malaking panghihinayang ang naramdaman matapos mawala ng ilang taon sa showbiz.
1: Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauuwi.

0: po, sumisigaw na hindi naman po wala po sinasabi si kuya. Pasayaro po niya yung babae. Umawat siya para wala nang bugbugan.
1: Sa viral video, kita ang pagsugod sa naka-asul na motorcycle taxi rider ng rider na naka-orange na agad umalis sa lugar. Batay sa investigasyon ng Marikina Police, bago ang suntukan, sumingit ng linya ang rider na naka-orange.
2: Biglang may nag-cut po sa kanilang dinadaanan, nagsabi yung suspect na aray mo. At yun nga po, biglang nag-stop po sila sa gitna nato ng kalsada, yung ating complainant or victim at saka yung kanyang angkas na babae. Nagkaroon po ng konting pagtatalo po. Nagkaroon na po ng suntukan pag nakikita po natin, sir, dun sa na-i-upload po na video po nila. Nagsalita rin din accordingly yung suspect ng mga hindi magandang salita dito sa ating biktima.
1: Sa follow-up operation, na-aresto ang suspect sa barangay Malanday. Tukoy na rin ng pulisya ang isa pang lalaki na kasama ng suspect na sumabak din sa biktima. Ayon sa Land Transportation Office, pagpapaliwanagin nila ang dalawang motor taxi rider.
3: Napanood ko po yung video na yan, kaya po agad po akong nag-instruct dun sa chief namin ng Intelligence Division para po makapag-issue po ng show cause order dun sa mga taong involved dun sa bugbuga na po na yan. Bibigyan po namin sila ng due process. After po ng hearing, magkakaroon po kami ng resolution kung ano po yung magiging final na mangyayari po sa kanila. Dalawa lang po yan. Mahaba-habang suspension o marirevoke.
1: Nasa kustodiya na ng Marikina Police ang suspect na inireklamo ng biktima ng physical injury at malicious mischief dahil sa tinamong mga sugat at pinsala sa kanyang motorsiklo. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Sugatan ang isang bata matapos masalpok ng motorsiklo sa Mandurriao, Iloilo City, Huwebes ng gabi. Sa dashcam video na isang motorista, tumatawid sa kalsada sa barangay Hibauan, Norte ang biktima kasama ang isa pang bata. Maya-maya, nag-counterflow ang isang motorsiklo at nabundol ang biktima. Tumilapon ang bata pero agad ring tumayo at tumakbo sa gilid ng lansangan. Hindi na inireport sa pulis sa insidente matapos magkaayos ang biktima at ang rider sa barangay. Nahunan din ang dashcam ang pagbangga naman ng motorsiklo sa van sa Minglanilla sa Cebu, Linggo ng umaga. Sa video, mag-u-turn ang van sa barangay Pakigne pero nagtangkang lumusot ang motorsiklo na mabilisang takbo at sumalpok sa van. Nakatayo naman agad ang rider at nakapag-areglo sa driver ng van. Posibleng masibak sa serbisyo ang MMDA traffic enforcer matapos mag-counterflow sa EDSA busway sa Quezon City. Nagpa-patrol, Easy Lee.
5: Aminado ang 52 anyos na MMDA traffic enforcer sa nagawang pagkakamali nang pumasok at mag-counterflow sa EDSA busway.
6: Hindi kasi yan!
5: Sa videong kuha noong Huwebes, July 16, sinalubong ng traffic enforcer ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa bahagi ng White Plains Avenue sa Quezon City.
6: Hindi kasya yan, sir. Hindi kasya. Kasabitan dito, hindi kasya.
5: Depensa niya, nagawa niya ito dahil sa pagkataranta matapos umanong magkaroon ng medical emergency ang kanyang 10 taong gulang na anak na may kapansanan.
7: Nalahirapan po siya ng aking anak. Nakatanggap po ako ng tawag sa aking asawa. Kaya

0: bigla po ako eh. Yung mga panahon na po yun, blackout po yung aking pag-iisip. At nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasa po.
1: Inamin din ng traffic enforcer na nakainom siya.
0: Nakayo po kayo ng konti. Meron po yung red wheel.
2: Hindi kasya nga yan, hindi kasya.
1: Ayon sa MMDA, maaaring masibak sa serbisyo ang enforcer na higit 2 dekada nang nagsisilbi sa ahensya dahil sa grave misconduct.
3: At ito ay hindi natin tinotolerate. Kaya yun, ang MMDA will be throwing the full force of the law. All the books on him regarding sa administratibong disiplina. Based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa.
1: Formal nang binigyan ng show cause order ang enforcer at nakasalalay sa kanyang magiging paliwanag ang ipapataw na parusa. Easily, ABS-CBN News.
4: Sa ibang balita naman, pinabibilis na ng isang senator judge ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga tanong naman ang ilang senator judge sa magkabilang panig tungkol sa pagpapasampina sa bank at tax records ng bise. At live mula Senado, nagpapakulong RG Cruz. RG.
5: Na hinilingan ni Senator Judge Erwin Tulfo sa mga kasamahan na bilisan ang paglilitis at iwasan ang mga usaping walang kinalaman sa impeachment sa ngalan na rin ng katarungan. Napuna kasi ni Tulfo na kumakain sa oras ng Senate Impeachment Court ang mga paksang walang kinalaman sa bise, gaya ng mga individual na isyu ng mga senador. Bago nito, nagsalita si Senator Judge Robin Padilla para punahin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagsasabing dined maumano niya ang mga tanggapan nito o ang tanggapan nito. Dahil wala pa siyang inihahaing kontra sa laysay, kaugnay ng kinakaharap niyang reklamong obstruction of justice.
6: Ito po ang original, nakalagay po dito, nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge.
7: Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senator Robin Padilla. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saluubin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikang depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Let us do this impeachment trial as quickly as possible.
5: Karen, nauwi naman ito sa pagtatalo ng ilang senador. Kalaunay nagdesisyon ng presiding officer na idulog na lang sa regular na sesyon ng Senado ang binanggit ni Padilla.
8: The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. Maasa ko, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang Senator Judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay.
9: Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga.
7: Mr. Presiding Officer, can we start now?
10: Sir?
7: We wasted 26 minutes for nothing.
5: Karen, dito na nagtanong ang mga senator judges sa prosekusyon at depensa ukol sa hirit ng prosekusyon na isubina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Sa pag-uusisa ni Senator Judge Joel Villanueva na talakay kung pasok na bang ebidensya ang mga pinabubusising dokumento.
11: Ang hiling lang po ng prosecution ay mailabas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi.
12: Bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yun, at yun po yung napag-usapan natin nung nakarang linggo na definiteness, no, and relevance.
5: Karen, tinalakay rin ni Villanueva ang punto kung fishing expedition lang ba talaga ito o hindi.
11: Nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin.
12: It does not say, no, that there's any exception if any court processes are actually issued to compel the production of these documents. Precisely because ang nasa loob po kasi ng mga records ng AMLAC are intelligence, no? And that's why it's confidential.
5: Ipinunto naman ni Senator Judge Pia Cayetano na hindi pwedeng gamitin sa korte ang ebidensyang walang basihan, ang pagkakakuha o pagpapalabas.
10: Sabi ng Supreme Court, this is tantamount to building their whole case from the evidence of their opponent. Bawal daw yun.
11: During the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte.
12: Transactions do not equate to net worth, especially if tinatali natin siya sa SALN. Because transactions happen over the course of the year, and in this case, years.
5: Karen, nagtanong din si Senator Judge Alan Peter Cayetano bago humatol ang korte. Sa huli, nagdesisyon Karen ang korte na pagbigyan ang mga hiling ng prosekusyon pero naglatag ito ng mga panuntunan. Karen?
4: RG, magandang ipaliwanag natin, no? Kasi nangyari na ito noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero ito ang presiding officer. Take us through it. Yung presiding officer, siya ang nagdesisyon na payagan na isabina. Ito yung request ng prosecution. Umaasa ang mga manonood na magbobotohan sana. Hindi na nagkaroon ng open voting kanina. RG, anong naging proseso? Ang presiding officer lang ba talaga ang nagdesisyon? Siya lang, it is his sole decision.
5: Karen, unang-una, no? Kaya may presiding officer precisely para merong mag-rule sa mga ganitong question. So, pagka merong ganitong issue, siya muna ang magde-desisyon. Ngayon, kung merong tututol sa kanyang desisyon o kung pwede magkaroon ng botohan kung mahihirit na magkaroon ng botohan. Pero sa nakita nga natin kanina, no, matapos niyang ilapag ang kanya o ilatag ang kanyang desisyon dun sa open court session, ay wala nang humirit pa. May mga nagsabi na lang na magsusumite sila ng kaninang written explanation. Sa pagkakarinig ko sa Senator Padilla, meron siyang pagtutol, pero yun na lang. Ganun kasi ang sistema dito sa korte, dito sa Senate Impeachment Court. Ano? The presiding officer gets first crack, siya mauna magdesisyon. Kapag may kontra o merong humiling, kahit hindi naman kontra, na magkaroon ng botohan, tsaka palang magbobotohan. Pero kasi nga, yun talaga ang trabaho ng presiding officer. Kasi kung walang ganun, kada motion, kada hirit, kada konting kibot, kailangan lahat pagbotohan. Kaya nga may presiding officer para maiwasan na yung ganung sitwasyon na konting kibot na lang, lahat magbobotohan.
4: Kaya very interesting din, RG, kasi yung minorya, iisipin ng ilan na hihirit sila na dapat may botohan o irereklamo nila yung utos ng presiding officer. Hindi nangyari yon. RG, anong maaasahan ng taong bayan matapos ng sabina na yon, yung inutos na pinayagan ang sabina? Ano ang magiging proseso right after?
5: Tandaan natin na nabanggit din naman during the session, during the hearing, na nagkaroon ng konsultasyon, nagkaroon ng caucus. So talaga nag-usap na sila doon at mababanaag natin doon sa naging mga pananalita nila kanina na mukha namang ikinonsulta ni Presiding Officer Senator Francis Escudero yung kanyang magiging hatol doon sa mga kasamahan niya. Kaya nga nung inilatag na niya ang kanyang pinakahatol, wala na talagang kumontra at wala nang humirit pa ng botohan. Kumbaga, merong general acceptance. Ngayon, ang tanong mo, yung proseso, merong binanggit kanina si Senator Judge, si Presiding Officer Senator Francis Escudero, merong mga deadlines, ano? So, yung binasa kanina, kailangang makapaglabas muna ang korte ng parang written na subpoena. Yan ay manggagaling na rin. sa clerk of court dahil nga na rin meron ng otoridad at meron ng huling ang Senate Impeachment Court. So siyang gagawa nun, isi-serve doon sa mga may hawak ng mga dokumentong binanggit, yung mga, for example, yung mga opisyal ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council, yung mga opisyal ng bangko, ng mga accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, at pati na rin ang BIR. Pero magkaiba ang proseso pagdating sa BIR at pagdating dun sa mga bangko. Kasi yung sa bangko at sa AMLAC, diretso nang isusumite sa clerk of court, at sa kaso nga ng AMLAC, kailangang desisyonan muna ng clerk of court bago niya ibigay doon sa mga parties kung ano man yung isusumite ng Anti-Money Laundering Council. Ngayon, yun doon naman sa BIR, meron nga kasing requirement na kailangan may written consent or written permission ng Pangulo ng Pilipinas para mabuksan ang tax records ni Noman. So, kailangan makomply muna yun bago mabuksan yung mga tax records. Ang paulit-ulit na binanggit kanina, hindi porket binuksan, hindi porket na subpina, tatanggapin na siyang ebidensya. Kung baga, titignan lang muna nila kung pupwede ba talaga magamit itong ebidensya. At kada unan, doon sa tinatawag na prosesong formal offer of evidence sa bandang dulo ng paglilitis, doon na didesisyonan kung pwede bang gamitin niya ng mga huwes o ng mga senator judges kung ano man yung mga mapuproduce sa ebidensya doon sa kanilang pagdidesisyon kung ano ba ang kanilang hatol, kung guilty ba, kung acquit ba, o convict.
4: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado. Pwersang pinalikas ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng ilog ng Mapagong sa Calambas City, Laguna matapos ang flash flood at landslide. Samantala, patuloy na hinahanap ang magkapatid na tinangay ng baha. At live mula Calambas City, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, may panibago bang banta ng pagragasa ng baha at pagguho ng lupa?
13: Para niyan ang pinakakabahan, lalo nagiging malimit ang pag-ulan tuwing hapon. Malalakas yung pag-ulan na yan, kaya't mabilis yung paglaki ng tubig sa ilog na nagdudulot ng panganib sa mga nakatira doon. Kaya para matiyak ang kanilang kaligtasan, ay pwersahan silang pinalikas ng mga lokal na opisyal.
14: Biglaan ang pagragasa ng baha sa ilog sa barangay Mapagong, Calambas City, Laguna nitong Linggo ng tanghali matapos bumuhos ang malakas na ulan. Namamasada si Alberto bilang motorcycle taxi rider nang matanggap ang tawag ng kanyang asawang si Regen at pinauwi agad siya.
15: Habang nag-uusap po kami, bigla na lang pong nawala yung telepono, namatay po bigla. Tapos tinatawagan ko po. Wala na po akong matawagan.
14: Tinangay na pala ng baha ang kanilang bahay at inanod ang mag-ina niyang nasa loob nito. Nailigtas ang ina na si Regen at kanyang 1 taong gulang na anak na lalaki. Ginagamot pa rin sila sa ospital. Pero magkakapatid na sina Algen, 11 taong gulang, at Prince Cap, 7 taong gulang, ay hindi pa rin natatagpuan. Sinuyod na ni Alberto mga ilog kasama ang rescue team, pero bigo pa rin makita ang mga nawawalang bata.
16: Maasa po ang boys lang. Siyempre po ay parang magkakasama kami ulit. Di, ang hirap po kasi nang wala ka sa pamilya mo, siyempre nag-alap buhay ka. Siguro po kung nandun ako, baka sakali po, masisave ko pa sila. Wala na po kasi, hindi na po ako umabot eh.
14: Gumuho naman ang pader ng isang kumpanya sa gilid ng ilog at kasama sa gumuho ang magkakatabing bahay. Isa ang bahay ni Minda sa gumuho. Mabuti na lamang at wala siya nang mangyari ito. 32 taon na siya nakatira sa lugar, pero ngayon, wala na siyang balak na balikan ito.
17: Hindi na, takot na ako. Ilang lumipat sa ibang lugar.
14: Problema naman ni June kung saan sila titira, ngayong halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang nakatayo.
18: Kung ako po ang tatanungin, 100% po hindi na ako babalik yan. Kaya lang, ang iniisip ko po, kung saan kami nililipat. Yun po ang number one. Hindi ko naman po pwedeng isapalaran pa dyan yung pamilya ko.
14: Pagtiyak naman ang lokal na pamahalaan ng Calamba, hahanapan nila ng relocation site ang mga apektadong pamilya. Muling lumagasa ang baha sa Mapagong River ngayong Lunes ng hapon. Ito ang pinangangambahan ng mga barangay officials, kaya puwalsahan na nilang pinalikas ang 112 pamilya.
19: Ngayon po talaga ang pangangailangan po talaga ngayon ng aking mga kabarangay is financial po talaga na tulong. Kasi po, hindi na rin po talaga matutuluyan o matitirahan po yung area po doon sa Mapagong Riverside po.
14: Naranasan din ang pagbaha sa katabing barangay ng Mayapa noong Linggo. 30 minuto lamang bumuhos ang ulan pero bumaha na agad. Kulay burak ang baha na pumasok sa ilang bahay sa Lizardo Compound. Inabot ang hating gabi bago nalinis ang bayan patroller na si Elizabeth Taming ang kulay burak na baha sa kanilang bahay.
20: Karen, maghapon ang ginawang paghahanap ng mga rescue team sa iba-ibang ilog dito sa Calabas City, Laguna, at umabot na nga din ito sa mga kalapit na barangay, pero bigong makita ang 2 batang nawawala. Bukas ay pagpapatuloy muli ang paghahanap sa kanila. Samantala, Karen, isang bangkay ng 7 taong gulang na batang lalaki ang natagpuan naman sa Barangay 2. Pero ito ay hindi kabilang doon sa 2 batang nawawala sa Barangay Mapagong. Bagamat itong bangkay ng batang natagpuan ay tinangay din ng baha doon sa Barangay Canlaog dito pa rin sa Calamba City sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon. Karen.
4: Maraming salamat, Dennis Datu.
1: Tumangging magbigay ng detalye si Public Works Secretary Vince Dison ukol sa investigasyon ng gobyerno sa mga maanumalyang flood control projects. Pinaalala po ni Dison sa publiko na maghintay na lamang ng mga updates mula sa Office of the Ombudsman at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nabanggit na rin ng kalihim na patuloy na umaaksyon ang mga otoridad laban sa mga sangkot sa kaso. Igiliit naman ni Dison na diskarte na ng ombudsman kung isusulong na maging state witness si dating DPWA Secretary Manuel Bonuan at iba pang mga opisyal.
21: Importante ang ginagawang investigasyon ng ating ombudsman. No, at nagtitiwala tayo sa ating ombudsman na yung mga desisyon niya kung sino ang mga magse-state witness, ito ay mga desisyon base sa ebidensyang nakukuha nila. Hintayin na lang natin yung mga gagawin pa ng ombudsman at yung mga iaanunsyo ng ating mahal na Pangulo sa SON.
1: 2 Pinoy seafarer ang nasawi, 1 ang nawawala at 12 ang sugatan sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantala ng Ukraine. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, 9 na barko na at mahigit 100 Pilipinong crew ang apektado sa mga pag-atake sa loob lamang ng 2 linggo. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
22: 4 na taon na ang nakalipas, pero lalo pang lumalawak ang epekto ng digma ang Russia at Ukraine. Nitong nakalipas sa 2 linggo, pinuntirian ng sunod-sunod na drone strikes ang bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers, 9 na barko na may 139 na Pinoy crew na ang apektado at hindi lahat ay pinalad makaligtas.
23: We are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing, underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil product or tankers, with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine. Most ships sustained damage from unmanned aerial vehicle, UAV, or drone attacks.
22: Karamihan sa mga barko ay tinira habang nakadaong o habang papaalis pa lang ng Ukrainian port. Ayon kay Kakdak, July 6 nasawi ang unang Pinoy, habang nitong July 19 naman ang ikalawa. Kinundena ng Ukrainian Armed Forces ang pinakahuling insidente ng pag-target sa isang Guinea-Bissau flagged at Turkish-owned civilian cargo vessel nitong linggo. Tinawag nila itong act of terrorism. Puspusan din ang rescue operations ng Ukrainian Navy sa lahat ng mga apektadong crew sa bawat pagkakataong magkakaroon ng drone strikes. Katunayan, 17 Pinoy crew ang nailigtas kamakailan mula sa Antigua and Barbuda flag cargo ship na Venturo. Ayon kay Secretary Kakdak, ongoing din ang search operations sa mga nawawalang tripulante. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga pamilya ng nasawi. Sumasailalim naman sa medical treatment ang mga nakaligtas bago sila pauwiin ng Pilipinas.
23: To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated, while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members.
22: Nauna nang idineklara ng International Bargaining Forum at ng DMW ang Northern Black Sea region at lahat ng Ukrainian ports bilang warlike operations area. Ibig sabihin, unang obligasyon ng mga manning at shipping company na umiwas o ilihis ang ruta ng mga barko sa mga peligrosong lugar na ito. Pero kung hindi maiiwasan, kailangang mag-report ng mga kumpanya sa DMW. Mahalaga rin na ipatupad ang right to refuse sailing ng mga Pinoy seafarer.
23: We have the authority to exercise our disciplinary authority. Nagawa na natin yan sa Red Sea. Nagsuspindi tayo ng mga manning agencies na sa tingin natin ay hindi sinaalang-alang ang safety ng mga tripulante natin.
22: Iimbestigahan din ng DMW kung maayos na naipatupad ng mga manning agency at shipping company ang lahat ng safety protocols para sa mga Pilipinong nasawi at naapektuhan sa mga drone strikes. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng DV Patrol, Lola, patay matapos mabangga ng humaharurot na jeep. Lalaking nambasag at nagnakaw ng pera at gamit sa isang kotse, nasa kote. At alitan sa pagitan ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia at kanyang dating karelasyon, sinisilip na ring motibo sa krimen. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
25: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
26: Tuloy lang sa activities. On the go!
25: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
27: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
25: Let's go!
26: Make your move, baby.
27: Arthrisin, get going!
28: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
30: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
31: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Kampo ni dating House Speaker Romualdez tiniyak na sasagutin ang reklamo sa Ombudsman at mananatili ito sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
32: Iginit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez na wala pang naiaaing criminal case laban sa kanya. Hindihan bayan at wala pa rin hatulo conviction kaugnay na lamang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Romualdez, preliminary investigation pa lamang ang sinagawa ng Ombudsman at hindi pa natatanggap ng kongresista ang kopya ng reklamo. Anya, agad nila itong sasagutin kapag naisilbi na sa kanila. Binigyan din ng kampo ni Romualdez na iginagalang nila ang legal process at kumpiyansa silang malilinis ng kongresista ang kanyang pangalan kapag nasuri ang lahat ng ebidensya alinsunod sa batas. Pinabulaanan din nila ang aligasyon ni iwa si Romualdez sa proseso ng batas. Ayon sa kampo nito, nananatili siya sa bansa at haharap sa Office of the Ombudsman sa tamang oras upang sagutin ang mga paratang. Una nang sinabi ng Ombudsman na umusad na sa preliminary investigation ng kasong plunder at money laundering laban kay Romualdez at sa dating congressman na si Saldico. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZN.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
3: Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita-tatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Patay ang isang matandang babae matapos mabangga ng humaharurot na jeep habang tumatawid sa Quirina Avenue sa Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
3: Sabat nung umaga nang makita sa CCTV ang isang lola na mag-isang tumatawid sa northbound lane ng Quirino Avenue sa Pandacan, Maynila. Pero ilang hakbang bago makarating sa Central Island, nabangga siya ng humaharurot na pampasaherong jeep at tumilapon ng ilang metro at nawala ng malay dahil sa matinding sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan. Sa bahaging ito ng President Quirino Avenue dito sa Pandacan, Maynila, nasa gasaan ng isang pampasaherong jeep ang isang senior citizen habang tumatawid. Ayon sa pulisya, naisugod pa ang biktima sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, nananatili naman sa punerarya ang labi ng biktima dahil patuloy pa nilang hinahanap ang kaanak nito.
4: Ang biktima ay isang street dweller at hindi pa nakikilala. Pwede niyo pong puntahan, no? Yung aming opisina na humingi ng impormasyon. Kasi ang pagkakilala lang po ng aming biktima ay nakasuot ng floral na blouse at maong na pants.
3: Kusa namang sumuko sa pulisya ang jeepney driver. Pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag dahil naharap na sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
2: Binuksan ang public viewing sa labi ng napaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Bukod sa mga political na komentaryo sa social media, sinisilip na ring motibo sa krimen ang personal na alitan ng biktima sa kanyang dating karelasyon. Nagpapatrol, Michael Delizo.
5: So, sige nga, panoorin natin itong balitang to.
6: Maanghang ang komentaryo ng ginaslang na political vlogger na si Alicia Lipata sa kanyang YouTube account. Karamihan sa kanyang content ay laban sa ilang personalidad. Pinagbabaril si Lipata sa tapat ng kanyang bahay sa Caloocan City noong Biyernes. At ang naturang political commentaries ang isa sa tinitingnang angulo ng pulisya na motibo sa krimen.
7: Tapos siyang nagbibigay ng komento patungkol po sa mga social issues. Of course, hindi ho natin maiaalis yung mga ganong angulo.
6: Pero kumakapal ngayon ang isa pang angulo na maaring personal na alita ng motibo dahil sa nadiskubre ng pulisya na pagbabanta ng dating karelasyon sa biktima.
8: Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were some cases filed between the two of them. Not actually money, but yung violence.
6: Ayon sa Caloocan Police, person of interest ang dating karelasyon ni Lipata. Matipid ang PNP sa pagbibigay ng ibang detalye ng investigasyon, bagamat tiniyak nilang may progreso na sa pagsisiyasat at tinitingnan ang lahat ng angulo at sinusundan ang lahat ng lead.
8: Yung mga iba pang ebidensya na kakalap natin point to the fact na sila po ang may gawa nitong krimen na ito. Meron na po tayong tinitignan, sir, na possible perpetrators po nitong krimen na ito. Wag lang po sana natin pangunahan. We all want an early resolution ng kaso na ito to bring justice po sa family ng victim.
6: Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa ospital ang live-in partner ni Lipata na nadamay sa pamamaril. Binuksan naman ngayong Lunes sa Quezon City ang public viewing sa labi ni Lipata. Dumayo sa burol ang ilang taga-suporta at kapwa vlogger.
9: Panawagan ko sana magkaroon ng kalutasan niya. Sinapit niya.
10: Sana, sumuko na. Sumuko na, sinong may gawa para matapos na lahat ang makapigyan ng justisya tuloy siya. Si Ma'am Mima.
6: Membro ng pro-admin group na United Vloggers and Influencers of the Philippines, si Lipata, at merong higit 300,000 na followers sa YouTube. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Lipata at humingi ng pribadong panahon para magdalamhati. Tatagal ang burol kay Lipata sa Quezon City hanggang Miyerkules bago ibiyahe ang labi sa Leyte para doon ilibing. Michael Delizo, ABS-CBN News.
5: Alas
11: Arestado po ang lalaking nang basag ng bintana ng kotse at tumangay sa pera at mga gamit sa loob nito sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong Biyernes ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, naglalakad sa bahagi ng Road 8 ang suspect na naka-backpack. Sa isa pang video, nakasuot na siya ng sombrero at sumulpot mula sa likod ng nakaparadang pulang sasakyan at saka lumakad papalayo. Ayon sa PNP, alas 7 na ng umaga nang madiskubre ng biktima ang krimen. Sa follow-up operation, aresto rin ang suspect na umamin naman sa krimen. Na-discovery rin ng pulisyang may 16 na criminal record na ang suspect dahil sa iba-ibang krimen. Bukod po sa kasong theft at malicious mischief, mahaharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng suspect matapos makuhanan ng improvised pen gun. Nauunawaan umano ng PNP ang pagkabahala ng publiko sa sunod-sunod na ulat ng mga sensationalized o malalaking krimen na nangyari kamakailan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rico, naiintindihan ng pambansang pulisya ng ulat tungkol sa pagbaba ng krimen ay maliit na konsolasyon lamang, lalo na kung hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan na sila ay ligtas sa kanilang mga komodidad. Batay kasi sa opisyal na datos ng PNP, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa Pilipinas mula April 6 hanggang July 4. Binigyang diin ko na hindi lamang ang Metro Manila o iba pang rehiyon ang tinutukoy ng datos kundi ang buong bansa. Tiniyak din ng PNP na may ginagawa silang mga hakbang at aksyon para mapabuti pa ang seguridad gaya ng police visibility at iba pang crime prevention measures. Samantala, nanindigan rin ang Malacanang ng pangkalahatang bumaba ang krimen sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat nais lamang o nais nilang maging zero crime rate ang bansa, malayo anya itong mangyari sa katotohanan.
12: May nakikita po tayo, yes, dahil na ibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen.
8: Naintindihan namin that this created doubt, this created anxiety, this created fear among the people. But this does not reflect the whole situation of the country. Ito po ang tatrabawin namin para ma-connect. Para kung ano yung data, ito po ang ating nararamdaman.
13: Alamin na po natin ang magiging lagay

0: Tutumbukin ng potensyal na bagyo ang Northern Luzon sa Biyernes o Sabado patawid ng West Philippine Sea. At posibleng palakasin po ng potensyal na bagyo ang umiral na habagat mula Miyerkules, kaya pwedeng maging maulan sa maraming lugar sa ating bansa patungong weekend. Magbabago pa ang forecast lalo at wala pang nabubuong sama ng panahon, kaya patuloy pong mag-monitor sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 21, Martes sa Mindanao, magpapaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula at sa hilagang bahagi ng Caraga sa umaga. Sa tanghali naman, magiging maulan sa Maguindanao provinces. Mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon, lalo na sa may Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Bukidnon at maging sa Agusan del Sur at dito sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Maulan muli pagsapit ng gabi dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Buong araw ring makararanas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at meron pong malalakas na mga pag-ulan sa bahagi po ng Iloilo maging sa May Negros at dito sa bandang Bohol at Leyte sa hapon. At kapag sapit po ng gabi, meron pang malalakas na ulan dito sa katimugang bahagi ng Negros at Cebu. Meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulang aasahan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan, lalo mula tanghali hanggang pagsapit ng hapon. Tayo naman sa Luzon, magdadala po ng ulan sa umaga ang habagat sa ilang bahagi ng Ilocos Region, lalo po sa may Western Pangasinan, maging sa may Zambales, Bataan, Cavite at Western Batangas. Pero ding malalakas na ulan sa hapon dito sa Occidental Mindoro at meron namang thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at maging sa may Central Luzon. At pagsapit ng gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi sa Northern at Southern Luzon. At sa Metro Manila, magiging maaraw po kaya mainit at maalinsangan umaga hanggang tanghali, pero mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm mula alas 3 ng hapon hanggang pagsapit ng gabi. Samantala, sumadsad pa ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Lunes dahil po sa patuloy na kawalan ng pag-ulan doon. Sa taas na 152.53 meters, ito na po ang bagong pinakamababang water level sa dam sa kasaysayan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: Gretchen, ano naman ang may init na balita sa showbiz?
2: At hindi malaki ang panghihinayang ni Yen Santos matapos mawala ng matagal sa showbiz dahil sa pag-ibig. Aminado rin siyang napabayaan niya ang kaniyang sarili. Samantala, pinatunayan ni RC Muñoz ang galing sa pag-arte sa maaksyong eksena sa Sigabo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Ay, magtatanong dito.
4: Nagugulat pa rin si RC Muñoz sa mga pangmalakasang eksena sa action seryeng Sigabo. Pulis ang papel ni RC at kahit siya, araw-araw nagte-training para sanay ng lakas at maging handa sakaling mapasabak sa maaksyong eksena.
3: Right now, I'm doing my martial arts training and I'm trying to by myself, and of course, gusto ko po sana mag-start ulit mag-boxing and yung mga training with the stunt people sa show.
4: Malaki rin aniya ang impluensya sa kanya ng mga bida ng serye, ang real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes.
3: I still get intimidated by his acting skills and his very expressive yung kanyang emotion in his eyes. With Julia, na we had this, parang nag-away kami as sisters, and I really, really love her. Yun ang naawa ako.
4: Samantala, balik trabaho si Yen Santos na kabilang sa trending na Prime video series sa The Loyalty Game. Aminado si Yen, malaki ang kanyang panghihinayang nang matagal na mawala sa limelight. 8 taon din siyang nagpahiga sa showbiz.
5: Na-realize ko yun nung parang hindi na ako nagiging productive. Parang hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Nawala na ako sa sirkulasyon. Siguro yung pinakamasakit yung marami akong na-miss na opportunities. And ngayon yung nag-decide ako na ngayon ako babawi.
4: Itong mga nakaraang taon, naugnay sa samut-saring issue si Yen. Isa na rito ang kontrobersya na nanganak siya, bagay na mariin niyang pinabulaanan. Pero ang pinakapinag-usapan ay ang kontrobersyal niyang relasyon kay Paulo Contis. Aminado ang aktres na napabayaan niya ang sarili.
5: Sobrang mahirap. Kaya hindi rin naging madali para sa akin yung proseso, pero kailangan ko siyang pagdaanan para mahanap ulit yung sarili ko kasi parang pakiramdam ko maraming nawala. Kinailangan ko yung

0: habang panahon na yun para maging ready ulit.
1: Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauulit.
2: Ngayon, handa na si Yen sa pangmalakasang comeback sa pag-arte. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: At susunod, tauhan ng Philippine Navy. Sugatan matapos pukpukin sa ulo ng mga tauhan ng China Coast Guard. At AI video ng China Daily, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: TZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Defense panel ni Vice President Sara Duterte nirerespeto ang naging desisyon ng impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
2: Ay ni ginagalang ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na paboran ang pag-issue ng sampina sa mga bank at tax records, pati na rin ang mga umano'y kumpanya na iniugnay kay VP Duterte at asa-asawa nitong si Attorney Manessa Scarpio. Sa post-trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na nire-respeto nila ang desisyon ng korte pero inamin na inasahan na rin nila ito. Pinag-aaralan naman ng kanilang grupo ang ilan sa mga legal remedies kabilang ang posibilidad na pag-akyat nito sa Korte Suprema. Sa ngayon, hindi pa nila umano na kakausap ang Vice Presidente patungkol rito at pag-uusapan pa nilang mga abogado kung itutuloy ito. Una nang iginiit ang defense team na hindi dapat payagan ang pag-iso ng subpoena para maiwasan ang tinawag nilang fishing expedition. Inihalin tulad ni Poa ang pagsubpoena sa mga financial records ng BITE sa paghahagis umano ng napakalaking lambat sa dagat kung saan umaasa ang prosecution na may mabibigwit na kahit isang ebidensa. Hindi naman kasi umano na ipaliwanag ng prosecution kung alin sa mga dokumento ang pwedeng magamit bilang documentary evidence sa allegation sa Article 2 ng impeachment complaint o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng BITE at mga assets na hindi na ideklara sa kanyang salin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estarel.
0: Mas nakbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, alas 7:20 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: tapos mahataw ng wooden baton sa ulo ng isang miyembro ng China Coast Guard sa isang komprontasyon sa Ayungin Shoal ngayong Lunes. Sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines, itinataboy ng mga tropang Pinoy ang puwersa ng China na lumapit sa BRP Sierra Madre at kumuha ng mga litrato at video. Pero pinagpapalo ng mga Chino ang mga tauhan ng AFP. Bukod sa sugat na tinamo ng sundalong Pinoy, napinsala rin ang kanilang rubber boat. Iginiit naman ng AFP na nananatiling propesyonal at naaayon sa international law ang kilos ng mga tropang Pinoy. Nanawagan pong AFP sa China na itigil ang kanilang mga illegal at marahas na aksyon sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa AFP. Pero iginiit nito, hindi katanggap-tanggap ang anumang paggamit ng dahas laban sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Tiniyak ng DFA na tatapatan ito ng kaukulang diplomatic action. Patuloy na isusulong ng kagawaran ng kaligtasan at maayos na kalagayan ng mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre na ipinatutupad lamang ang kanilang tungkulin ayon sa batas. Hindi po katanggap-tanggap sa Malacanang ang paglalarawan ng state-controlled Chinese media sa mga Pilipino bilang unggoy. Makikipagpulong naman ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Foreign Minister Wang Yi bilang bahagi ng ASEAN Foreign Ministerial Meetings ngayong Linggo. At live mula sa International Media Center sa Paranaque City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano pa ang tatalakayin sa pulong ng DFA at China sa ASEAN?
1: Prior to that, hindi pa idinetalye ng Department of Foreign Affairs ang agenda sa pulong sa pagitan ng Pilipinas sa China. Pero nakikita nila ito na magandang oportunidad para pag-usapan ang mga issue hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong Timog Silangang Asya. Pero bago yan ay nagsabi nga ang palasyo na kinukundi na nila ang lahat ng mga pangmamaliit sa mga Pilipino. Napanood na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated video ng China Daily, isang state-controlled media organization na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy na nakabarong at may salakot. Hindi katanggap-tanggap sa palasyo ang mga ganitong paglalarawang nagbababa sa dignidad ng mga Pilipino.
2: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy.
1: Suportado rin aniya ng Pangulo ang diplomatikong protesta ng Department of Foreign Affairs para ipatanggal ang video. Lumabas ang AI video kasunod ng paggunita ng 10 taon na arbitral award na nagbabasura sa 9-line claim ng China sa South China Sea at pinagtitibay ang maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
1: Nauna ng hinimok ni Senator Risa Hontiveros ang Pangulo na ipatawag si Chinese Ambassador Jing Chan kaugnay ng issue. Pero ayon sa palasyo, ang DFA na ang hahawak dito.
2: Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
1: Nakatakdang makipagpulong si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong Linggo. Inaasahang pupunta si Wang Yi sa Pilipinas para dumalo sa post-ministerial conferences ng ASEAN. Hindi tiyak kung kasama sa pag-uusapan nila ang AI video.
3: I don't want to preempt what they will discuss, but we believe that this engagement is very important because not only will it not only will it cover the bilateral relations between the Philippines and China, but it will also have something to do with regional, the impact of what's happening globally to the region, to ASEAN.
1: Samut-saring issue ang hinaharap ng China at Pilipinas, kabilang ang pahayag na ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Magpupulong naman ang buong ASEAN kasama ang China, kung saan inaasahang matatalakay din ang matagal nang nakabimbing Code of Conduct sa South China Sea.
3: That's a very good venue for not only for the Philippines but for ASEAN to discuss with China the mutual and the common interests that they want to pursue. Important thing is there will be again a venue for ASEAN and China to discuss together how they can cooperate, how they can move forward on identified mutual interests.
1: Nasa Pilipinas sa mga foreign minister ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Gugunitain din dito ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, isang kasunduan noong 1976 na nagsusulong ng paggalang sa soberanya at mapayapang resolusyon sa mga sigalot. Ito ay sa kabila ng mga hamong hinaharap na rehiyon, kabilang na ang border dispute ng Thailand at Cambodia at civil war sa Myanmar.
3: I believe that what we have now in the region is the work of ASEAN together, and I'm talking about the situation of the peace and security.
1: Dadalo rin ang mga kinatawan ng mga kaalyadong bansa, kabilang si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Bernadette, bilang bahagi ng pagbisita ay nakatakdang mag-courtesy call si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan na matatalakay din dito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting ang panibagong tensyon sa pagitan ng U.S. at Iran na nakakaapekto sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Bernadette.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan.
4: Kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution o prosecution panel na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte, pero may ilang exemptions na ibinigay ang korte. Live mula sa Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Kat, ano-ano ang mga ipasasabina ng dokumento at alin naman ang hindi pinayagang ihain sa Senate Impeachment Court?
5: Alvin, pinayagan ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang kasalukuyan, kasama na dyan yung bank records ng kanyang asawang si Manasseh Escarpio, para maipakita yung mga detalye ng pagyaman ng pangalawang pangulo. Binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mga naging desisyon ng Korte Suprema at ng Senate Impeachment Court mismo sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona para ipaliwanag na hindi labag sa batas ang naging desisyon sa pagsasabina ng mga naturang dokumento mula sa kampo ni Duterte.
6: The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline.
5: Dagdag ni Escudero, dahil ikinasal si Duterte sa asawa niyang si Manasseh Escarpio noong 2007, nasasaklaw na sila ng family code na nagsasabi na parehong pag-aari nila ang ari-arian ng isa't isa, maliban na lang kung mayroon silang prenuptial agreement. Giit pa ni Escudero, hindi panghihimasok sa privacy ni Duterte ang pagsasabpina sa kanyang mga bank records simula noong 2007 o halos dalawang dekada na ang nakararaan.
6: The Anti-Money Laundering Council is not merely a repository of reports and information on covert and suspicious transactions. It was created precisely to investigate and institute charges against those suspected to commit money laundering activities. For the Anti-Money Laundering Council to refuse disclosing the information required of it would be to go against its very function, under the law.
5: Pero idiniin ng korte na tanging mga peso accounts lamang ni Duterte ang ipapasabina ng korte at hindi ang mga account na naglalaman ng mga foreign currencies, maliban kung papayag ang depositors nito. Samantala, Alvin, 2 sa 21 kumpanya na kinabibilangan umano ni Vice President Sara Duterte ang hindi masasaklaw ng sabina na ilalabas ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Escudero, hindi na ipapasabina ang financial documents ng JTC Group at ng Pikimong Philippines Corporation dahil wala naman ang pangalan ng pangalawang pangulo sa listahan ng mga opisyal nito.
6: The corporate veil may not be pierced on mere suspicion or speculation. Misuse of the corporation as an alter ego, conduit, or instrument of fraud must be clearly established.
5: Pagdating naman sa tax records ni Duterte o yung tinatawag na BIR box, ipinunto ni Escudero na may tatlong exemptions lamang sa pagbulatlat ng tax records ng isang Pilipino. Una ay kung inauthorize ito ng Pangulo. Pangalawa ay kung may request ng isang foreign tax body na inautorisahan din ng Pangulo. At pangatlo ay kung may written consent ang mismong may-ari ng tax records. Dahil dito, si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza ang ipatatawag ng korte. Nilinaw naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na ang BIR Commissioner na ang aatasang kumuha ng otorisasyon mula sa Malacanang para buksan ang tax records ni Duterte at inaasahan na handa na itong buksan sa pagharap niya sa impeachment court sa July 30. Ang mga dokumento naman na magmumula sa Anti-Money Laundering Council kailangang dumaan muna sa clerk of court para masuri kung may state secrets at iba pang sensitibong impormasyon na hindi dapat maisapubliko. Alvin, inilarawan ni court spokesperson Reggie Tonggol na surgical at not sweeping ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagsasabina ng mga financial documents ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, hindi mangingimi ang korte na hanapin ang katotohanan pero hindi rin anya nito papayagan ang simpleng pangangapa lamang para sa mga ebidensya. Alvin.
4: Kat, linawin natin bukas, babalik tayo sa Article 4 ng impeachment trial. Kasi si matibag na yung interview bukas, di ba?
5: Tama yan, Alvin. Babalik tayo business as usual doon sa mga pagdinig kung saan huli na ngang witness para sa Article 4 o grave threats na iaharap si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos niyan, kung matatapos yung direct examination, cross-examination, redirect at re-cross-examination bukas, ay maaari na rin nilang talakayin yung unang witness para sa Article 1 o yung misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Alvin.
4: Pero kung hindi nakasa yung oras, pagdating ng Monday, dahil SONA, di walang hearing. Tuesday, may hearing ulit. Next week.
5: Tama yan, Alvin, no? Magpo-pause muna saglit yung impeachment court pagdating nung SONA 4th Monday ng July para doon sa taunang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pagkatapos niyan ay saka pa lamang magtutuloy-tuloy yung mga pagdinig dito. Pero inaasahan natin na this week ay magkakaroon ng konting administrative matters para masettle kung kailan nga ba o ano nga ba yung magiging schedule ng Senate Impeachment Court pagkatapos ng SONA. Dahil pagkatapos ng SONA ng Pangulo ay magre-resume na yung kanilang session at inaasahan na kailangan na rin nilang mag-tackle ng iba't iba pang batas, kabilang na dyan ang national budget ng bansa para sa susunod na taon. Alvin.
4: So ibig mo sabihin, baka mapaaga yung simula nung impeachment trial. Baka lang, hindi pa nagde-decide. Maraming salamat, Katrina Domingo.
7: May bago ng kampyon na ang FIFA World Cup. Nagwagi ang Spain matapos talunin ang defending champion Argentina sa score na 1-0 sa extra time ng final sa New York, New Jersey Stadium sa Amerika. Ito na ang ikalawang World Cup title ng Spain na huling nagkampyon noong 2010. Usap-usapan naman ang 11-minute halftime kung saan nagpasiklab sa pagtatanghal ang mga global superstar na sina Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber at Chris Martin ng Coldplay.
8: Susunod, Pilipinas nangunguna sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo. At pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda na sakop ng Uplift Program o Barangkada na. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
11: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay.
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
9: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
10: Kuha tayo ngayon ng update sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula pa rin sa Senado, naroon si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
16: Kanina itinagalak ng House Prosecution Panel na pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kanilang hiling na ipasabihin ang ilang dokumento kaugnay ng pag-ilitis kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagsabihin sa kanilang tax, bank at AMLAC records. Ayon kay House Prosecutor Dayla De Lima, isa itong tagumpay ng katotohanan at pananagutan. Handa naman ng prosecution sakaling iakyat ang depensa sa Korte Suprema ang naturang pa siya ng Senate Impeachment Court. Samantala na nakatakda namang humarap si NBI Director Melvin Matibag bilang witness bukas kaugnay ng Article 4 o grave threat. Sa July 22 naman, tatalakayin na ang Article 1 o misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio. Haharap naman sa Miyerkules ng Rangers Landmark of Philippines na sina Violeta Constantino at ni Nita Camposano habang tutukuyin pa nito kung kailan ihaharap sa witness stand si Marivic Pareha ng Legislative Archives and Museum Management Services ng Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
10: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
18: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
9: TV Patrol sa DZMM.
4: Pilipinas na ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo dahil sa pagsipa ng demand at pagnipis ng resepang kuryente sa Visayas. Samantala, utay-utay ang pagpapatupad ng mahigit 10 pisong dagdag presyo sa diesel at kerosene. Pero ang unang bugso, mahigit 8 pesos agad bukas.
15: Nagpa-full tank na agad ang public school teacher na si Olivia bago pa man ang big time increase bukas. Sa kwenta kasi ng DOE, lagpas 10 pesos ang taas sa diesel, 3.65 sa gasolina at mahigit 11 pesos sa kerosene. Kapag tumuntong na sa 80 pesos ang gasolina, hindi na muna gagamit ng sasakyan si Olivia.
19: Eh, kailangan nating magtiyaga kasi nga mataas ang gasolina. So minsan hindi mo gagamitin yung sasakyan lalo na pag mataas. So pamasahin na lang.
15: Nagpakarga na rin agad si Jonas bago pa humaba ang pila sa gasolinang ito sa Fairview na isa sa pinakamura sa Metro Manila.
20: Yung biyahe, ayan na naman. Baka hindi na naman kami makakalayo. Hindi na naman kami makapunta ng mga probinsya or mga leisure location. Dito muna ulit.
15: Ang Shell at Sea Oil, pinagbigyan ng pakiusap ng DOE na staggered o utay-utay ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mahigit 8 pesos agad bukas at mahigit piso na lang sa Miyerkules at Huwebes. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, mukhang tatalima naman ang iba pang oil companies sa pakiusap na utay-utayin ang big time increase.
21: We have been talking to them since the weekend up to today. And then nire-report naman nila. Normally they do naman ang mga companies. We'll get the report in and within the day siguro.
15: Nagbabala rin ng DOE sa mga gasolinahang nang iipit ng supply ng diesel at gasolina dahil malaki ang itataas bukas. Ang gasolinahang ito sapat pang supply ng petrolyo kaya medyo mahaba ang pila. Pero ang mga gas station na tumatanggi ng magkarga, mahaharap sa kaso kagaya ng profiteering. May ilang gas stations kasing naubusan umano ng supply pero biglang magkakaroon kapag tumaas na ang presyo bukas. Dahil dito, nag-inspeksyon ng DOE sa mga gasolinahan.
22: May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation. Meaning, all of a sudden, hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
15: Sa supply, halos 46 days ang inventaryo ng diesel. 43 days naman sa gasolina na ayon sa DOE ay mahigit pa sa normal at walang dapat ikabahala kahit umiigting na naman ang tensyon sa gitnang silangan.
23: Direct government intervention in terms of buying additional liquid fuel supply, hindi na muna siguro, but we are constantly monitoring kung you need will arise.
15: Samantala, Pilipinas na ang may pinakamataas na average residential rate sa kuryente sa buong Southeast Asia. Nasa 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt hour ang average rate sa buong bansa, na mas mataas sa average rate naman sa Singapore na 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour. Isa sa dahilan ang serya ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas at pagsipa ng demand o konsumo.
24: Meron kasi din tayong mga matataas na demand during the summer months, and therefore we have to operate the more expensive power plants. Imbis na mag-block out, paanda rin na lang men yung mga medyo mahal na mga planta.
15: Kaya nakiusap na naman ng DOE sa lahat ng mga Pilipinong magtipid sa paggamit ng kuryente.
21: Pwede nating i-control also ang presyo ng electricity, depende sa consumption natin. If we consume less, the electric co-ops, hindi sila mapipilitang gamitin yung bahal.
15: Nilinaw ng DOE na para lang sa buwan ng Hunyo na pinakamataas ang Pilipinas sa ASEAN at sa July 26 pa lalabas ang datos para naman sa July. Bagamat nasa 12 pesos at 43 centavos lang ang average residential rate sa buong Pilipinas, lagpas 14 pesos na ang average rate ng Meralco, ang pinakamalaking power utility sa bansa.
25: Ba ang approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang mayorya ng mga Pilipino ang tiwala kay Vice President Sara Duterte? Ito ay batay sa Pulse Asia Research Survey nitong Hulyo. 29 percentage points ang approval ratings ng Pangulo na nabawasan pa ng 7 puntos kumpara sa inilabas na ulat ng Bayan Survey noong Marso. Bumaba rin ang nakuha niyang trust ratings sa 28%. Bikurin si Marcos na makakuha ng majority performance at trust ratings sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, 58% naman ang nakuhang performance ratings ni Duterte na mas mataas pa sa numero niya noong Marso. Malaki pa rin ang mga numero ng bise sa kanyang balwarte sa Mindanao kung saan nakakuha siya ng 89% approval rating at 95% trust rating. Isinagawa ang survey sa pagitan ng June 28 at July 6 na nilahukan ng 2,400 respondents.
0: The administration is being blamed for a number of things, for not attending to the most urgent concerns. And definitely, it is the president that is held accountable for this. On top of that, of course, you still have the issue of corruption. What they may have done is insufficient, Carmina, to the extent that it does not necessarily make a difference in the improvement of the quality of lives of many Filipinos.
25: Umarangkada na ang pamamahagi ng panibagong uri ng ayuda mula sa pamahalaan, ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng DSWD. Ipinaliwanag ng DSWD ang kaibahan nito sa iba nilang programa tulad ng 4Ps at Walang Gutom Program. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Tatlo hanggang limang daang piso kada araw ang kita ni Donald sa pamamasada ng tricycle sa Marikina. Sa higit 20 araw niyang biyahe sa isang buwan, aabot lang sa 7,000 hanggang 12,000 piso ang kanyang kita kada buwan. Pero hirap siyang pagkasyahin ito lalo't 5 ang anak nilang mag-asawa. Kaya maliit man para sa iba ang 2,000 pisong ayuda mula sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ilang araw din silang maitatawid nito.
2: Ibabudget kong 500 sa gas. Tapos yung natitira, bili ng ulam at saka bigas. Hindi na ako nag-aalmusal sa bahay. Yung mga bata na lang. Sa labas na ako sa pagbiyahe ko na. Pag may time ako, hinahatid ko sa school para biwas gastos.
1: Isa lang si Donald na bahagi ng 7,500,000 pamilyang Pilipino na benepisyaryo ng UPLIFT assistance. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, bagamat may mga programa nang namimigay ng ayuda gaya ng 4Ps at Walang Gutom Program, malaki ang pagkakaiba ng mga ito sa UPLIFT.
3: Dahil itong energy emergency, tumaas ang presyo ng bilihin pag wala tayong gagawin. Ayon sa datos, 1.2 million na pamilyang Pilipino ang lulubog papunta sa kahirapan.
1: Di gaya ng 4Ps at Walang Gutom na pangmatagalan at pinangangalagaan ang human capital ng bansa, magtatagal lang ng 6 na buwan. Mula Hulyo hanggang Disyembre, ang pamimigay ng 2,000 piso para sa piling pamilya sa ilalim ng UPLIFT.
3: Daming datos nagsasabi na pagka hindi ang mga ekonomiya na hindi kikilos at hahayaan sila lumbog sa kahirapan, mas mahirap yung economic rebound pagtapos ng energy emergency. Dahil sa inflation, nabubura yung spending power nila. So sa 2,000 pesos, kahit saan ka man sa Pilipinas, saan ka man sa kapuluan natin, sapat na yan na maging positive ulit or ma-restore yung purchasing power na nawala sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
1: Pero mahalagang maintindihan, kapag pinag-uusapan ang pamilya sa larangan ng statistics, ito'y karaniwang binubuo lang ng nanay, tatay at 3 anak. Iba sa realidad na minsan kasama pa ang mga lolo't lola, apo at mga pamangkin sa bahay, na ang ibig sabihin ay mas marami at mas malaki rin ang pangangailangan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
4: 2 Pilipino ang nagsilbi umanong espiya para sa China at nasangkot sa pag-impluwensya ng banyagang bansa para pasukin ang mga institusyon ng pamahalaan bilang local operatives. Alamin ang mga istorya sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News na Mga Mata sa Dilim ni Bianca Dava.
5: Isa sa mga mamamahayag na nagbabantay sa West Philippine Sea ang Defense and Security Reporter na si Luke Dinyatunay na pangalan. Ilang araw matapos ang coverage sa PAGASA case noong 2024, may natanggap na mensahe sa isang messaging platform si Luke.
6: I think that's March or April 2024. Then, after nung event na yon, mga 2 or 3 days, naka-receive ako ng message na sinasabi na pwede ba akong magbigay sa kanya information about West Philippine Sea.
5: Habang tumatagal ang pag-uusap, may napansin ang kakaiba si Luke. Ang paulit-ulit na pagtukoy na kausap sa Taiwan bilang isang province.
6: Napatunayan ko yung inala ko na may something nung sinabi niyang Taiwan province. Bakit Taiwan province ang sasabihin mo dun sa text? Pinaikot-ikot ko na lang yung conversation namin.
5: Dito nagsimulang mabuo ang kanyang hinala. At maya-maya pa, dumating ang isa pang red flag, ang alok na pera.
6: Nag-offer siya ng 100 to 200 USD pa na parang incentive or whatever, then tuloy-tuloy daw yun once na makuha ni information or whatever. Minsan kasi number one, malulure ka sa offer nila. Kasi minsan $100 lang, 10,700 pesos for betraying your country.
15: Panoorin ang dokumentaryo ni Bianca Davana, Mga Mata sa Dilim. Mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Susunod, ilang kapamilya stars tumulak na pa Sydney para sa ASAP XP Australia. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: May pag-uulat po ang ating Radio Patrol. Pagpapasabina kay Senator Alan Peter Cayetano para magpaliwanag sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Nakadepende naman sa testimonya ng mga opisyal ng FISGOC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
7: Nakadepende sa magiging testimonya ng mga pinasasabinang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC kung ipatatawag rin si Senador Alan Peter Cayetano para magbigay linaw sa mga irregularidad umano sa 2019 Southeast Asian Games. IKNB Director Melvin Matibag, sisaya sa atin ang kawanihan kung bakit si Cayetano ang nagpapakilalang chairman ng FISGOC gayong hindi naman siya naklista sa General Information Sheet na isinumite ng FISGOC sa Securities and Exchange Commission. Dagdag pa ni Matibag na marami na rin ang nagpahiwatig sa NBI na handa silang tumayong testigo. Sa inisyal na mga dokumentong nakarating sa NBI, inappoint umano si Cayetano bilang interim chairman ng Philippine Olympic Committee at may utos sa kanya na agad isama ang FISGOC. Samantala, nilino naman ni Justice Secretary Frederick Bida na hindi ipinag-utos ng DOJ ang ginagawang investigasyon ng NBI sa mga umano'y ghost flood control project sa Taguig City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DMM.
10: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Yan, Peter Musngi at Rica Laso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mga kapamilya natin, down under, ilang tulog na lang, ASAP XP na dyan sa inyong lugar. Ilang kapamilya stars ang tumulak na patungong Sydney gaya ni na Johnny Pangilinan, Belle Mariano at ang total performer na si Darren. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
1: Magbabalik ang ASAP XP sa Australia para sa isang world-class concert. Handog para sa mga kapamilya down under. Tampok sa star-studded lineup na maghahatid ng kantahan, sayawan, saya at kilig ang mahigit 30 kapamilya stars at Pinoy artists. Una nang tumulak patungong Sydney sina Darren at Robbie Domingo.
2: Meron po kaming mga prod numbers na dedicated for the fans in Australia, katulad ng mga songs by Australian artists as well.
3: They can expect the same love and energy na binigay namin sa kanila noon. And also, we are bringing home to our kapamilyas back in Sydney, Australia.
1: Bumiyahe na rin sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano na hangad na may paramdamang diwa ng pagiging Pinoy sa mga kapamilyang malayo sa kani-kanilang tahanan.
4: It's been a while since I've been to Australia, so I'm very excited to share this moment with a lot of my friends in the industry, mga co-kapamilyas natin. A great show, a fun show, an entertaining show, and of course, world class.
5: Madaming pasabog, madaming performances, lots and lots of love, lots and lots of just fun, and makisayawan kayo sa amin.
1: Idaraos ang ASAP XP Australia sa July 25 sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Speaking of performances, mapapanood na ang electrifying jukebox musical na On Your Feet. Pagsasabuhay ito sa kwento ng 26-time Grammy-winning husband and wife duo na sina Emilio at Gloria Estefan. Gaganap bilang si Consuelo Garcia, si Pinky Marquez, na lola ni Gloria.
6: I can relate because my mom had the same character as Consuelo. She would encourage me because I started singing and my dad said, no, you have to finish your college.
1: Tampok naman si Ian Laurel bilang si Gloria.
7: Gloria Fajardo is an overprotective mother and she has strong character and of course she loves her family and her priority was really her family.
1: Mapapanood ang On Your Feet hanggang July 26 sa Proscenium Theater sa Makati. Bago yan, mapapanood ang kwentuhan ni Ian at Pinky pati ang iba pang mga bida tungkol sa stage production sa Metro Talks. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
8: At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Mga Mata sa Dilim. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
10: Ay naku, sarap ano ang pag-usapan. Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba pa mga paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: Kabay! Kabay!
13: Hala, uy! Kagwapo! Baan na niya, uy? Uy, kabay siguro ni Mauna ni!

0: Dito kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu, kabahits mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu, kabahits mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna!

Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: ng ating sakal, Minan, Ati Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sa mga wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sender nga si Dodong, Ania, ang replay sa iyang istorya. Ito nga programang Request 931
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
0: 93.1. Maana ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati
3: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko
3: og romantiko.
4: Romantiko
3: plus good vibes gikan sa inyong kwad sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
1: Ang dato na naminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, mga ka-vibes, 93.1 FM Radio. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. So siyempre, sa mga naminaw, adlaw nga Lunes na po, mga ka-vibes. Apan, oh, bahalag adlaw Lunes, ato panikamutan nga ato ang enerhiya, mga ka-vibes. Ang atong enerhiya, murag Biyernes, no? Okay, basta ganig Biyernes, mabagina, lagsik maging kaita, pero adlaw ganing Lunes. Kung pa nila, murag loya-loya pugjutay. No, pero sige lang, alis mga ka-vibes, yung naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon, inyong adlaw nga Lunes nga mauanon. Mauanong adlaw nga Lunes, mga ka-vibes, kumusta? Mayong hapon ka na itong tanano niya. Siyempre, sa mga nagduka-duka, garon din ha. Oh, sa mga nagganang loya-loyas, nagway kay hubog kayo paggagabi, hapon. Hubog kay pagsabado, mga ka-vibes. So, niya karon wapa ka na ang swingan ni, ka na ang uberhang pa. O, sa sakinan pa na uberhang na. Uberhang. O, ka na ang wapa mauli, mga ka-vibes. Ka na ang naglain panglawas. Oh, adlaw nga Lunes. Ananhala sige sa mga naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon, kumusta ang adlaw nga Lunes, mga ka-vibes? O gapit sa 20 na ta, ining bulan sa Hulyo, end of May, 26, mga ka-vibes. Kami na po ninyo makaubahan, DJ Rico Mambo, mga ka-vibes. O niya, karong taon-taon, dapat si Uncle Boy, o si Miss Eva, o si DJ Pamela. O niya, siyempre, kamo naminaw, ha, sa to ang paborito gayon, na radio sa Sugbo, Kabisayan, o Mindanao, 93.1 FMR, mga ka-vibes, your favorite music radio, Cebu. At nga programang Request 931, diin sukad sa alaon na sa kahaponon, mga ka-vibes, hangtod das alas 4, usab na mag-uban-uban. Aniya, kinsa naman po kahang kaagi sa gugma, kinsa naman po kahang kaagi sa kinabuhi, ang atong mahatagan o pagtagad, mga ka-vibes, ining atong nga programa. Apan sa dili ba? Atos ang i-welcome to the show, Uncle Boy, pasok! Alright, kumusta mayong hapon sa tanan? O niya, medyo matugnaon? O, utugnaon nga kahaponon sa tanan? O, utugnaon nga kahaponon gayod, mga ka-vibes? Ining adlaw nga Lunes kay medyo maulanon na. So muna akong palagi, utugnaon nga kahaponon. Anahala, o niya, siyempre, Uncle Boy, nasan minaw mo ha? Uncle Boy ni, oh, minaw mo klaro din na idoolgin yung dunggan sa radyo. O niya, siyempre, ang mga ka-vibes, kita manghinaot yun, nga di yun ta malimot ini matag-adlaw sa pagpang panghinaot nga naata sa maayog kayo, nga kapiskay kayo, sa panglawas kayo. O niya, manghinaot po kayo ta sa adlaw nga Lunes, nga nakuan, mamahimo kayo, nga malamboon kayo. Ang atong adlaw ng Lunes, mga kabayo. Di at Miss Eva o Didi Pamela, welcome on ta do siya. Atong welcome on to the show, Miss Eva, Didi Pamela, welcome to the show.
6: DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Oy, may hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
6: Yes, sa atong mga ka-vibes karon.
1: Oy, kada kumusta mamang duha, Miss Eva.
6: Ang nangaligog ulan.
1: Ha, ang sabi sa iba?
6: Nangaligog ulan.
1: Oh, bito, sa mga nangaligo karon, sa mga white duty din ha, adlong Lunes, naligo mo sa uwan.
6: Yes.
1: So, basa mo din ha, mga ka-vibes, no? Ikaw, Uncle Boy, nakaligo ka. Naligo taon, tinag-uwan man, sa mga taon nga, makaligo ramantag mag-uwan ni Miss Eva.
6: Ah, mo-over the eye.
1: Nga karon nakahataw na humbod taon ang kani ang kuan. Bunbunbunbunan. Alin po? Ang kaning akong humbun-humbun ba?
6: Kuan ka maligo, Uncle Boy. Kanang usara ka kabo. Kamu try iana-ana sa
1: ulo. Kuan naman ako. Damog-damog raman ako mas iba kay poong pa nila. Ang magsigig kaligo, dali mapuo. Muna nga di ko kayo maghiligo.
6: Ha? Tinood ay na?
1: Tinood na. Muna ay poong sa mga karaan, mga kabaib.
6: Ah, kanang ilang giingon nga. Kanang walay namatay sa humo. Walay namatay sa baho.
1: Walay namatay sa baho, pero nay namatay sa kanang sigig kaligo. Kaya nga naman, makapamubo sa kinabuhing kaligo. Muna ay poong sa mga kanian
6: katigulangan.
1: Katigulangan, Miss Iba.
6: Okay.
1: Muna gina sila, oy, naonsago tao mo. Ay mong kabalaka nang umoy ligo-ligo. Kaya makapataas sa kinabuhi ka nang di maligo. Kaya kaning maligo ko no, panuhoton, Miss Iba. Niya ka na ang
6: hanggawas. Kaya saan ko ay, buhay tulog.
1: Buhay tulog. Niya, samot na Miss Iba. Muna sila, muhana pang pananaw. Muhapang pananaw, basta maligo nga white dog.
6: Muna'y
1: pong sa mga kaniantong panahon, mga karaan, mga atong mga apuhan, pag-istuhod ka nito. Di ba, Adigi Pamela?
7: Muka na, Uncle Boy. Ay, syempre, sa ito mga kawives, karoon ka na minaw. Naminaw, mag-inbudi na karoon sa manggipang tugnaw mo. Nanala, sabay-sabay tayong kuan mag-coffee. Miss Eva, no? Mag-coffee dahil mag-coffee.
6: DJ Pamela, ka ng champurado.
7: Ay, kanaan, hindi sa kain na sa mga maulan, no? Binigning, ano?
6: Paborito ni DJ Rico Mambo.
1: O kuan siya, nilungag masagi, nilungag kamote. Basta maulan, no? Nindot, gagayo, sige, timo-timo, Miss Eva.
6: Lagi. Kanya, paborito po na ni DJ Rico Mambo ang binignit.
1: Gana, labi-labi na gana ang kuan, binignit nga daghag sago, Uncle Boy. DJ Pamela, Miss Eva. Labi na gana ang binignit nga daghan kayo gana ang kuan kana ang kamay
6: tapos niya kuan po nang pilit kaayo kana nga humay gibutangan nila pilit
1: indot sa bitaw nang binignit niya mo na no gawas ana Miss Iba nga kani ang kuan mana ang binignit kani ang loto manas bahay dili man gitawag og kana ang mga passport
6: panandalian
1: kuan ra mana kana ang gina nga siya nga kamote gisagol sa to na ay mga labot mo
6: kasagaran karon ang Boy, kay mas madali ang noodles o ang kanang kape.
1: Okay, dinasus. Paspaso sa oras. Kinsa may sender na to karong hapon na di ay Miss Iba?
6: Kuay, nangato ang sender o sa kinikalalaki na taga-konsolasyon.
7: Lalaki? Naon sa mga pagkasi sa Iba?
6: Trying size, si kuan ni siya, si Alfredo. Pero
7: Alfredo?
6: Ang iyang angga kay si Dudong.
7: Dudong? Anong nakahuna-huna mo siya sa pagbubuhangga yan ni Miss Eva?
6: Kabahin sa kuan, DJ Pamela, kanang problema sa pamilya.
7: Pamilya?
6: Sa iyang ugangan o sa iyang mismong pamilya.
7: Sumoy na mo ni ang ato ang atngan karon mga kabahin.
6: Yes.
7: O kung pagkaunsa ang si Dodong nakahuna-huna sa pagbubuhangga sa pag-share iniyang kasidatian sa gugma mga kabahin. No, Miss Eva? Sumoy na ka na ang pilay edad ni Dodong, Miss Eva?
6: Trying to size.
7: Batanon pa di ay si Dodo.
6: Batanon pa siya.
7: Apain mo na, na problema na po siya karon. O sa ni Miss Eva, sa iya, pamilya.
6: Pamilya, o sa pamilya sa iyang asawa.
7: Ay mo ba di ay, nanhala. At nga nato ni mga kabibes, o kung sa pagkaunsa, pagkosgin ni mga radyo, o niya, syempre, live na punta karon sa atong FB page, 93.1 FMR. Ang atong numero is 09954720802. Uncle Boy?
1: Okay, nasan na DJ Rico Mambo? Sinyas mo ka.
8: Bukuan sa tag ka na. Ito sa nagbasahon ang kaniang K-pop Miss Eva. O sa niyong P-pop na yung P-pop. Nighoman, balik lang takaroon to.
2: Request 931.
5: Request 931.

Gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabibes, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, kumusta ang talan ito, mga kabibes, karon mayong hapon sa pag-usab. Og uban-uban na punta niya itong programang Request 931, mga kabibes, diin. Sukad sa launa, ang tunta sa alas 4 sa kahaponon. Karong hapon na, mga kabibes, karong adlaw nga Lunes, no? Maulanon nga adlaw nga Lunes, mga kabibes. Pitsa 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programa, mga kabibes. So, syempre, sa mga naminaw karong hapon na, kumusta man ang inyong kahaponon? O, syempre, on-air ta sa itong mga radio. 93.1 dials at itong mga radio, mga kabibes. O niya, sa mga naminaw karon sa tuang mga radio, pwede mo nga mo text diri sa tuang numero nga 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din sa ubo sa mga kabibes. Di na tamaglangan pa. Ato na ning sugdan ang istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ining atong sinder karong hapuna, nga maokining si Dudong. O kung sa pagkaunsa ang naabot sa punto higayon nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma, mga kabibes, ania ang iyang istorya. Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako di ay si Dudong, taga Konsolasyon, og 36 anyos. Kining akong problema o kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabibes, mga DJ, kabahin kini sa ako ang mga ugangan. Abitingali nila, mga kabibes, og nagpunit ko og kwarta. Tungod kay kada na ay birthday, na ay okasyon sa ilahang pamilya, silang paryente, ako ang pabayron sa litsyon, mga kabibes. O niya, kung na ay masakit nila, ako ang papangitaon og panghospital. Ang nakapait pagyud, mga kabibes, mga DJ, kay kung dili ko makapahulam nila og kwarta, ingnon ko nila nga dalo og walay pulos. Pero ang ilang paboritong anak nga walay trabaho,

0: Day, asa naman mong aso mamong dapit? Asa naman mong dinhabi? Asa naman to sikuan?
1: Ay, kapo ko diri sa luyo, naghihig.
0: Dere, alin na diri be kay...
1: Burakdat, buknay, asa naman mo?
0: Asa man to si mga nga nito mga anak, si Burakdat.
1: Oo, si Burakdat, o si Buknay.
0: Buknay, asa man mo Buknay, Burakdat.
2: Pa, asa man pa.
0: Alin mo diri be, o sikuan, kasi nga na tong, kasi nga tong bana ni mo, kuan?
2: Ah, si Dudong.
0: Oh, si Dudong, asa man si Dudong?
3: Opa, bagar kong abot.
0: Opa, may noon kinaanak ang upa. Nakuha na ka ha? Koreano na lang ka ha? Upa. Ikaw na Koreanos Dudong na.
3: Basketball good pa.
0: Ah, okay. Bitaw, gana ang Dudong, Day, Burakdat. Gana ang, asa ni?
1: Buknay.
0: Buknay din. Naglisod tayo panganin niyo. Buknay magpunod Burakdat. Bisog ako inyong amahan. Naglisod ko o tawag din sa inyong mga pangan.
1: Oo, kay... saan man. Maon naman yung ilang mga angga.
0: Nahala, sige. Ako ba, naanday ko'y kuan. Ako'y plano niya ba? Sunod adlaw.
1: Oo, unsa man na. Unsa man na bandod.
0: Birthday manggod. Birthday manggod taon sa... kuan ko ba? Toang wag ka. Iladay sa toang parinte ba? Sa ulog man taon to's birthday.
1: Ah, si Marisa.
0: Marisa. Oo. Niya, problema iniron kay... Namday budget ani dayo niya. Kay bawa ka maikog ra bagyo kay ko nila, maikog ko na pamilyahan ni Marisa kay.
1: O lagi kay dako kay nagnatampo katong nangana ko ni kuan. Kay
0: nataon sila.
1: Oh, nangana ko ni.
0: Di ba Dudong?
1: Buknay.
0: Dudong. Eh, may pagtingog na microphone Dudong. Asa man ka Dudong? Di ka madlock ka mo yaw-yaw na.
3: Minor ako
0: Dudong. Minor ra si kuan Dudong taon dai.
1: Gipaningot ba ya in taon na?
3: Oh, pagtampoy kayo among duwa gud ba?
0: Mao ba? Ganis si Dudong no buutan gi ganis Dudong dai.
1: Oh, mao lagi. Swerte ka ayo si Buknay anini ya. Nga mao iya na pamana.
0: Oh, na Buknay. Pag kuan gud mahal gi nagpanggaag gi nagmais Dudong.
1: At imanag yun ang imong bana.
0: Imanag na. Kuan, ako nang gibalik ta sa istorya nga birthday.
1: Ninang man ni kuan ni Buknay sa ilang kasal. Dudong.
0: Oh, kay ba ka Dudong? Maunay, mao ka na si Marisa. Mauna ka tong naglohod din niyo sa iyong kasal ni Buknay. Oh, siya niya.
3: Karon.
0: Kinamdum na ka.
1: Kinamdum na siya.
0: Mas maayo noon. Karon na, kauna-una ko, na ako'y plano nga, og pwede, nga muhatag ta og kuan ba? Pang kuan ba? Litson.
1: Litson?
0: Okay ra ka dong?
3: Litson?
0: Okay ra ka, nga, ikay mo...
1: Kus kay mo tingog dong?
3: Pwede tabian sana mo sa akong asawa?
0: Pwede. Pero
1: kuan na, pero manginaot sa mi nga, di minimo balibaran.
0: Mao na gina Buknay ha.
3: Akong paningkamutan.
0: Sige, pag-istorya sa muni ko an Buknay. Burakdat, Aledre. Sorry, tayo Buknay. Burakdat. Burakdat. Burakdat.
1: Burakdat.
0: Musta man ka na Burakdat?
1: Wa pa ka naka-apply trabaho?
2: Wala po dyan ma, pero si, kapuyang nasad sige pangita og trabaho. Uy,
1: Pagtabi na mo di ha.
0: Pagtabi lang mo sa microphone, araw madunggan mo di ha.
1: Pagtabi mo di ha.
0: Istorya mo dito sa kwarto ba, kunungay. Kita niya.
2: Kuan ba, katong gaing galing nga birthday sa atong parinti. Kaya di ba mo atong tanong niya, wala mo kayo sa utong ma. Sa may palitik mo na. Kuan mo, kanang dress nga nindot.
0: Oo, gana, palitan.
1: O sige, akong ino ni mohang ate. Akong ino ni mohang ate.
0: Hilang siguro ta, araw magkasabot, kinisila klaro kay, sige, pag kamo pag-istorya mo din haon sa nang kuanan ninyo kay maminaw lang sa atan nila day kay aroma sabutan kanila kay mauna akong plano nga muhatag taglitson. Sige, istorya sa mo di adong bro sa ni
1: Buknay.
3: Mao lagi day lang kuan ako na tong gi bahin-bahin na akong sweldo gun niya tagaan pa nako si mama sa balay kay napud sila panginahanglanon saan man ko ni.
2: Pwede ra sad imo pang balibaran silang mama lang basta wala jud kay imuhang kwarta pa dira.
3: Kabalur ba ka nga dali kay na sila mangluod na ko lang.
0: Tinoda.
3: Ay, hala, nakadungo.
0: Tinoda. Di gyud mo magpabalibad han dong. Basta kay maoto, ha, maoto.
1: Kaya unya ra sa bandot. Kanang Buknay, ang imong manghoy, duwa siya sulubon sa
0: birthday
1: ni Mami Marisa ni mo.
0: Kone, palitin lang po ni Day.
1: Di ba, Burakdat? Ina mo ate.
3: Ako gihapon mo palit, ano?
0: Ma? Ikaw may naitrabaho. Wa man taon ni trabaho ni si Burakdat taon.
1: Niya. Wala po yung masuot good.
0: May masuot good.
2: Tagpilang mo na imong dress, di ay.
1: Kuan na ate, tag 600 sa...

0: Mahal na.
1: Ay, ganahan mo.
2: Ay, nilang mo siya gigramo dahil.
1: Gamay na kayo ng 600 sa sweldo sa imong bana.
0: Ako na, ako gani, kanya ako ang sanina, by one take one gani ni. Tagos ka gatos lagi ni.
2: Murag burger.
1: Uy, naunsa man ka dudong ang kadako sa imong sweldo.
2: Hala, basta mauna tondong, basta muli kramo gani ka, di gami mauyo ni mo.
1: At doon na lang yung mga sa ex ni Kuan.
2: At doon na lang yung mga sa ex ni
1: Kuan.
0: Sige pa. Ako na panigamot at pangitaan ako paagi.
2: Mas mayo. Og mauto mga kabayans. Pagkaingon ko usahay ba? Pagkaingon ko nga, grabiha po daw ng pamilya ni akong asawa o yung si Buknay nga nag-birthday lang ganitong among ninang skasal, mupalit og litson o ni ako para bagay pabayaron taon. Mauto nga, niha kog balibad apan di gin magpabalibad oi kay masuko gin sila mga kabayans. O niya mao to nga nagawas ba na nagpalit pa magsinina to iyang manghod nga sburakdat kay wa man taon pud lagi kuno ikasulob kaana ko sa kong kaugalingon ba murag aguan na lang tanan og di lang ang kay kana mga kabayans. Pagabot sa sunod semana sunod buwan mga kabayans na ina ospital silang kaliwat og unya ingon ani ang mga panghitabo mga kabayans. Kabaw kaday, kung sa mantaon ni nung panahon na, na hospital man ang atong kuan di ay. Si kuan ba, katong atong kaliwat dito sa Pikas nga kuan. Pikas side na to nga mga apelido.
1: Kaya ba, bitaw kuan na nakakita ko sa post sa Facebook.
2: O, nagitaon.
1: Unya, dako-dako ba yung bayranan sa hospital doon?
2: Naman na ning si kuan lagi. Naman lagi ni si Maring kuan.
1: Oy, nagawa mo sa mga diri.
2: Namre ka Mari.
1: Mari Gina.
2: Apas ka ni Kuan Dodong.
3: Nibisita sad ko sa akong kuan kanang umagad.
2: Nibisita mong anak. May noon kay may noon kanila agi ka diri kay sa umang taon nga naaraman pud taon gyud sila diri.
1: Mauli ni mong tuyo nya. Wa kay dalamad.
2: Wa kay dad nga
3: kuan. Wala pa jud koy madalamas kay kuan kanang wala pa say nihatag akong anak.
2: Mabadi ay nanala nagpadong naman siguro Buknay, padong nas dudong dari Buknay.
1: Oy, tawagin dali.
2: Okay,
1: basig
2: padong patos trabaho. Tawagin niya to kay
3: Ako sang tawagan pa kay basig padulong nas tadto.
1: Burakdat, pagsiwa ng ulo diha sa lechon
2: niya. Wala na diha, burakdat.
1: Kay naasi Kumari niya, Gina.
2: May nalang ni makakaon nato ni pagkanon si Kumari taon kay tagsara ba pud biya taon
1: ni mo. Tagsara kay ni mo ay niya. Murag ni himsog lagi karon mads.
2: Musta magamadjoy. Oh, majina. Musta naman tao
3: ka, Mads? Okay, ragid ko, Mads.
1: Nindot yun kayo ni ang single Mads, no?
3: Bitaw kayo. Makakuan jud ka ng makakaon.
2: Makamingol.
3: Makabiragid kagkaon.
2: Abin ako, makahunat-hunat ka kay kagkaon, Mads. Ikaw, kuya, wan, butaan ni makabira.
1: Hibong kayo ni kong murag ni himsog. Himsog gamay si Mads.
2: Hingaon din ni si Mads, di ay. Kusog ni ka mukaon, Mads. Gina.
1: Dagan siguro kamuti sa ila, ha?
2: O sa mga kanon ka ni niya ka? O sa mga kanon ni mo, Mads?
3: Mga gulay ragol. Kaya para mga kuwan, kaya tiguwang na mong
2: guta. Bitinarian din siya. Bitinarian.
1: Bitinarian. Doktor sa mga kuwan.
2: Sabihin na ba kanang
1: vegetarian
2: din na kanang mukha ng mga kuan na ikanoon mga lagot mo nang
1: vegetarian pero vegetarian
2: maura na oy
1: nausa makadungoy di na makakamao mo ni
2: na naman si Dudong dahil nagdangara nga
0: ay man nalagi ka diha may ganit
1: wala niya
2: daon mo lang niya daon sa nanin yun diha dong nausa man dong portahan dong inyo man nagiguba portahan dong
1: ang doy na,
2: pinagupa. Nausa man yung kapiutan, mapunan ni mong maay ng kapiutan, purtahan diya doon. Buraknat, asa man ka na humanag loto ni mo dihang koan?
1: Nakatimahon ako.
2: Umuta na sa litso
1: noon. Hapit na ni mahuman.
2: Mas maay noon kay Armangaon na tani kay
1: Samtang. Ikaw tayo, Buraknat. Ano sa pa ganito imong ganahan?
3: Koan, maka ng akong cellphone.
2: Cellphone?
3: Akong cellphone. Naman? Naguba-guba naman siya gamay.
2: Sayon na ka na. Comment lang, comment. Comment iba na. Guba din na, ha? sayon ra kay na imong problema ko.
1: Oh,
0: may gani kay na
1: ayo na sira.
2: Na may kay na ayo
0: na sira. Ayo sira ma. May gani kay nadua ko diri patay gimingaw na sa kuno ninyo.
2: Nilaag daw ni imong mama dong, imong inahan dong dodong si Madjina.
1: Inay toy kay adoy na malarot.
2: Inaya na ninyo sira kay guba naman taw natong sira
3: niya. Ubitaw dong kanang ni anhisid ko kay ni duaw sad ko sa akong umagad og sa kanilang mama ni Kuan ni Buknay.
2: Nanahanay. Ano yan naman pagtabi? May mga unang tabi.
1: Mga unang tabi. Andam na natin burakda. Sige, ako nandam. Ako ibutang sa plato.
2: Sige. Ano yan? Dahi burakda. Katumong ingon nga nagubay mo cellphone. Ignas mamuli, may melody og si Sir Kuan. Si Virgilio kay sila. Sweeto kay sila ng comment. Iba na ha. Pagkuyog mo dito. Araw magka-cellphone dahil yung kay gubar ba taon dahil na. Anahala. Ano yan? Human na ito pangaon. Mag-isguta sa itong Kuan ba? Aday, Mads, Gina, ay na lang mong pagsigig apil-apilin ha. Balik mo sa focus mo sa drama ha. Ang ato ba nga kani ang katong akukuan ba kung pare nga sakit na kinhanglan tawag kwarta?
1: Di ba sa tamang aondong? Ako sa nang itapik? Siyempre tabanganan man da ito no.
2: Kung ito lang mo din ha, pwede naman mag-istorya mo kaon. Kaon lang mo din ha. Sa mataon na siya no. Adi ba?
1: Gahi naman yung kubay.
2: Ang ako lang ba nga muhatag kong tatagtabang kay maloy po taon ta. At ora ba taon tong kaliwat ra ba taon to sa muang side match. Taon niya karon wa man taon tay kwarta day. Ay bawang na magitaon ka si Dodong Ragid po dato taong masalig-saligan ini.
1: Kanang Buknay.
2: Buknay. Makahangi ba min ninyo gihapon ha? Makahuwan ba min ninyo kay sa so, mantaon nga gita ko'y kwarta ha? Makahatag tabang
1: pilang ka dito bayranan sa ilahang bill dong?
2: Si Kumail raman to pero may na lang si Kumail na huwag man ko'y kwarta lagi taon muna nga manghuwam ta ning Dodong kay si Dodong may
3: ako sa pangutan na akong bana pa ha na pa ba siya kwarta pa?
1: Kana na si Dodong diha pwede na may ganito pangutan on nangauna man na dire.
2: Makahuwam ba sa diya dong?
0: Ma, pa, bag-o para ba kung nagpaayos akong motor?
2: Giuna, magpunan mo motor
1: na muna. Nanong giuna-una mo yung motor nga. Di naman makasakay si Buknay, ana.
2: Ana.
0: Di naman good siya mo, andar good mo niya.
1: Di na mo andar?
2: Oo. Ano niya, di may kahuwam?
0: Ay ka problema kay akong pangitaan na pamaagi.
2: Na, kay ako raman, di naman ko ganahan ng taong hangol. Di naman ko ganahan ng taong daw.
1: Ako po, hindi ko ganahan, ana. Wala ko nangandoy, ana. O si Maring Gina, murag natukan.
2: Ang saman Gina,
1: dahil. Tagay tubig, Buknay.
2: Naman din yung inahan,
3: dahil. Salamat, Buknay, ka ng... Naunsa gaday ang Kuan Pods, ka ng ang inyong... Umagal, inyong silingan.
1: Kuan na, na-stroke siya kay sigig TikTok. Na-stroke. Mauna siya na-admit. Nakinahanglan man ang kuan na kanambayad ba.
2: Abang-abay sa ospital.
1: Unya, mutabang mi.
2: Okay ra man, sige manghuwa mo sa mong anak si Dodong, okay ra.
3: Okay ra, gid na ko kanang pads kay kuan kanang basi na po to siya extra nga kwarta para luoy po to, makatabang sa taba kay diligid ba ilalim og masakit.
1: Salamat ka ayo mods nga nakasabot ra gyud
2: okay,
1: intawon ka.
2: Ginahan.
3: Okay ra gyud.
0: Ako alam muli ra kama ako sa ihato sa tiga. Sabi sa tama.
1: Unya, si kuan, si Burakdad.
3: Ay, ra, kanang naapod day ko kuan kanang
0: unsa na masaka na?
2: Mauna ron. Problema na sa dudong taon. Unsa na pupugahan ako? Unsa na man po na burakdat? Unsa po na sa burakdat? Manuga man po ka ba ang manghuwam po guga? Manghuwam eh. Unsa man po nang imuha di ay?
3: Sige, nagplano mong good. Uy, di nagplano mong good ko. Tiba nga ka ng mga
2: friend. Di, away ako na mong manghuday. Away
3: ako na. Ay, sa ti, paminaos ako. Kanang nagplano ko mga flag trabaho niyo. Wala na mong pamliti.
1: Kapila na wala ni mo pang-apply o Japon ka na dawat, ana?
3: Ay, salabre na ako, di ko nila dawaton.
1: Tarong ka sa kong pang-apply para madawat ka.
3: Mga ganun, mga kong pamliti kayo, pang-apply ko balik.
1: Pila mo sa'yo mong kinahanglan ba?
3: Mga bisan o sa kalibo lang
1: ka dala. Ang kami lang.
3: Paniyot
2: ko. Ang teknik ka na, dahil burak na ito, mga-apply ka. Bali ha, ingang mga ikag-number niya kay ikay manawag ito. Okay, moingon ra ba na sila nga tawagan
1: ng galing mong katawagan? Tawagan ra niya. Dukay ka ayaw magpaabot ka. So, ikaw na rin pangayog number nila.
2: Pangayog number. Kaya ingon mo nga. Ikaw mo tawag nila.
1: Ma'am, tagay kong number na lang ninyo. Kaya ako'y manawag ninyo. Ana, mauna'y sakto.
2: Ano niya dong? O saman, makahawaan ba sa ikaw andong? Burak na itong sakalibo dong?
3: Ang saan man ako pag pangay silang number nga. Gubaam sa ito kong cellphone.
1: Okay nga.
2: Sa wapaday ka yung comment dito na espos.
0: Kailangan bang problema? Ano nila? Sige ha.
1: Ihatod siya
2: na ikaw, mama.
1: Okay, mag-istorya pa na sila.
0: Ma, kuan ma ba? pasin sa kinila sa akong ikahatag ni Muron Mahake. Kadungubang ka nga, dagang kaysa nang ipangayo na kung Muron akong nahimong ATM nila.
3: Oh, okay ra ginadong kanang kanang ugna amang gani kay ikatabang nila nga tagi lang sa ayo lang sa kog huna-huna kay napamansad ko'y makonsumo dito sa balay.
0: Nang saon man ni Maoy nagpano mata ko nga maglain noon ta amin ni langga buknay nya huwag medyo kong matigong kay ilamang gihot-hot og maayo kadalihok palit dito saon man ko ni Maoy.
3: Gatuo man ko do nga kanang nakatigong na mo para sa inyong plano niya naunsa naman na.
0: Ah, di ko makatigong mo eh, kay kadalihok, mangayop mo sila niya. Ingnon man ko dayon nga. Di ko na sila ganahan ang di manghatag. Dalok daw ko nako kung di ko manghatag.
3: Ha? Dili po dahil sila musabot sa imong saido nga. Grabe man pong pagsakripisyon ni mo sa imong trabaho nga. Ani, nagplano gani ka nga, makakuan mo sa inyong pamilya niya. Naunsa naman na.
0: Gani ma, naglibog ko sa akong buhaton.
2: Brakdat! Brakdat!
1: Oh, sa man?
2: Aray na be. Asa naman ang kuan? Asa naman tong kuan? Kung arago tong kung kapigod kay mga piko.
1: Oo, oh, niya. Ako sa Brakdat. Ang akong tambal sa ubo. Kaya ubo ko.
2: Oo, oh, niya.
1: Kuan sa...
2: Asa naman tong dodong?
1: Si Buknay. Naghatag
2: siyang mama.
0: Oh, nabalik na ko ma.
2: Oo, oh,
0: na. Nakasakay na si mama.
2: Sakay na si mama ni mo.
1: Oo, oh, sabi mo gipasakyan. Ah, taxi?
0: Oh, gipataxi lang.
2: No, no.
1: Ah, naghalagin mo kwenta
2: dong. Ima pa mang gipataxi-taxi mong pasakyalan na tong sikat. Taxi-taxi pag ito
1: na mong... Pwede, imo na tatugi pala ako kay himsog kay timo.
2: Ang ako nga di ka magtipid ka sa kwarta kay maghuwam rabag ko ni mo. Basta kay mauna to doon ha.
0: Patulawar ha, patipid mo sa mama ya ilaha di man. Ay, unsa to yung gingon pa?
2: Sa gihong-hong ni mo?
0: Ah, wala po. Uy, nanak ko ba nga, sakto dyan ka pa.
2: Oo, muna nindot ka anak.
1: Muna nindot ka umagad. Oo, ayaw sa pagbuntis-buntis, buknay ha.
2: Wala na nang buntis dahi buknay.
1: O, nahasa ni ato ang balay o. Ato ang balay kay guba na niya, engineer imong banay ya. Pati kay ato ang balay, na unsa naman ha.
3: Ah, anong ako mantanan ma, si Brakdat di ay ma.
1: Si Brakdat? Ang
2: trabaho ay mong manghoday.
1: Huwag man yung trabaho. Unya, huwag pa sa
0: dinamin niyo. Wala pa rin mo yung naday ni Langga Buknay di ay nga. Buntis sa buwan ni siya ma.
1: Ah, buntis?
2: Buntis? Buntis ka? Pinakabuan, ha? Pinakabuan.
1: Oo, pinakabuan. Huwag may kaibaw, anak.
3: Kay og sultian tuta mo ma, kay di man gihapon ko rin yung paminaon ma. Si Brakdat ra may pirma inyong paminaon.
2: Mao ba, ana? Sao man na ron na
1: lisod pa ba yata ayo? Kay bao bitong
2: lisod ah.
1: Guba ba kay ni atong balay? Nga nagbunis sa ni bayo tong, ka?
2: Eh, paayo sa siguro ta nitong balay day. Dong, sa man na? Ha?
1: Ano sa man to?
2: Na, hala. Mau na, basta. Mau na to. Manghuam ko ni mong si Kumail, ha? Karong sunod adlaw.
1: Oh, anya. Ikaw, Brakdat. Unsa to imuha? Cellphone o kuwan?
3: Cellphone o pamilya.
2: Cellphone. Oh, mau na dong, ha? Mau na dong.
0: Pila to ba? 5 mil?
2: Oh, 5 mil.
1: Si Kumail ka. Papabandot ni mo.
2: Sa kalibo ka kuwan. Oh, nikahuman. Mau na to. Mau na naisabot na to, ha? Karong sunod adlaw akong kuwan. Og mao ni mga kabayan. Pero tig yun akong paita. Nakaanak ko sa kong kagulingon nga labaw pa man ko ang nag-ETA machine. Nga mura ba og wakoy karapatan ba nga musupak sila ang mga gusto. Wakoy katungod nga musupak kung manghuam sila. Pugsun gadayin ka mga kabayan nga makahuam gud sila og kwarta. Nakaanak ko sa kong kagulingon sa umakaanak ko paghatag og boundary ani mga kabayan. Nga dili mahimong daotan ang ilahang pananaw nako. Kay kung dili ko magpahuam, umulik ramo ko nga magpahuam, ingnon mandayon ko, nga daw kuno. Unya, wag kuno'y pulos. Maunay nakaapan karon mga kabayibs, lisod kayo nga kong sitwasyon. Nga murabitaw, nahog na lang kung ako'y gihimong itiimanin nila. Unya, di ko kabarog sa akong pamilya, kay mahurot man tao na nga kong gitigong-tigong para sa akong asawa, na si Buknay. Mga kabahibs, hatagi daw ko ninyong advice. Tabagi daw ko ninyo. Kung saan ako paghatag o boundary, nga dili sila masuko dire na ako, mga kabahibs. Manginaot ko, ngayon yung akong mahatagan o advice. Hindi nga akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dari na lang taman, mga kabahibs, kini inyong suki ng ating paminawan. Ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Dudong.
1: Okay.
2: Kato oras mga kabayan, alas 2:39 na sa kahaponon.
1: Pwede na mo mga tawa.
2: Pwede na.
1: Lingaw dyan kayo sila sa walang script.
2: Asama, okay ra, walang script.
1: Okay ra dyan kayo. Okay na. Ano ni Nindot? Si Juan, si Burakdad.
2: O niya, sa ito mga kabayabs ka rin na minaw, sa ito ang FB page, pwede mo nga mag-comment din na sa ubos ha, sa inyong mga greetings, request. Ingon man usap sa mga bulawanong pangunahon na, ang may angay buhaton ni Dodong ini mga kabayabs nga, pong palagi niya murag, ang sa man, ipaita sa naning inani nga pamilya po nga, murag wa naman taon po yung kalooy po ng Dodong si Iba.
1: Oh, pero sa tinod anay lang, DJ Rico Mambo, nabi ingon ay na, samot na makita nila sa ilang umagad nga tubig-tubigan. Oo, ingon ay na. Murag isalig na lang.
2: Mauna, ato magsalig ba, no? O niya, mauna yung nakaapan karon kay, di murag mo, ganaang muso pag si Dodong nga manghuam si Miss Eva, magsuko-suko na yun yung ugangan. Ingnon siya nga, hangul man ka dong. O di, gani, ingnon siya nga, way puhos ni Mudong, oy. Loik kay taos Dodong. Murag, kaana siya, murag, wala siya katungod ba nga mo supak sa ilang mga gusto. Kay, og niya, og na birthday siya, pag ipabayron dito. Sus, paita, og na magkuan, masakit, at tupagin niya pa dong.
1: Okay, mauna yung problemahan Dodong. Kay, siya may na ay nindot nga trabaho, niya, ang engineer karon dagko biya kay sweldo.
2: Mauna karon iya ang problema. Ato mga kabayans nga naminaw sa ato mga radio, pwede mo nga mo tawag mo text dire sa ato ang numero nga 0995-472-0802. Okay, sa ato mga kabayans nga kauban karon ang ato mga intern si Iba.
1: Yes, si Kuan, si Jailin, gikan sa Barili.
2: Jailin ang nagda sa papel ni Kuan, Dai Gina.
1: Si Tio Barili.
2: Tio Barili.
1: Okay, onya
2: si Jessery nagda sa papel ni Dodong.
1: Onya
2: si Kuan.
4: Joan.
1: Si Joan.
2: Nagda sa papel ni Kuan.
1: Buknay.
2: Og si Sakaina.
1: Siya nagda sa Burakdat. Si Burakdat.
2: Sige, papalit guys, Burakdat. Palit ko na siya dress pa. Ita po ni Burakdat. Saan po ka Burakdat? Ngayon siya magpapalit po. Huwag po ka maning kamot. Imo Burakdat.
1: Kanang anak nga pinalabi. Kanang favorite teaser.
2: Ang nakalisod ani kay adto pagud siya magpapalit niya sa bana pagud ni Kuan. Buknay luoyas bana dong, luoyan dodong rong gabi hapo na. Na ultimo ang igsuon niya na hugog kanang igsuon siyang asawa. Igsuon sa anak gyud.
1: Murag na ana tanan. Asta problema sa pamilya, ingon ana nay masakit.
2: Sabay tawag ana kanang igsuon sa imong asawa
1: anak. Bilas?
2: Bilas no. Yang bilas. Onya
1: bayaw.
2: Pero ilang iko.
1: Bayaw.
2: Ilang isip tipas ang bilas.
1: Bayaw. Kay ang magbilas, kuan siguro pareho mong duha umagad. Mo nang bilas.
2: Dili mao siguro na.
1: Bayaw?
2: Dili pud bayaw siguro. Ang bayaw kana man ang ana, dili lang ta magisgo sa ana. karon hapon na, mao ni ang istorya karon dong. Ikaw isip nagdas papel dodong Gismar.
1: Nakakuan na Gisray.
2: Gismar gina ang Gisray.
1: Nakakuan ka na nga tinuod na.
2: Mas sayon mang Gismar.
1: Nakakuan ka nga tinuod ng mga ingon ana.
5: Kana mga story nga murag ang
1: sa tinuod nga kinabuhi.
5: Kinabuhi gikuan. In real life wala ko kuan but nakadong na ko naging ana nga tungod kay ilang giingon nga nindot og trabaho
1: mo na
5: lang po'y ilang saligan gani
1: kaya
5: like halos sa tanan na lang yun kung sa'y kinahanglan nun yung ano ba
2: paitawang kayo kanang murag ikan na lagi gihimo ditong puhunan ba no
5: dili na lang ka makatigom noon
2: di ka katigom tinood okay magsige man dahil sila yangungo ni mo o sa may ma-advise ni mo ni Kuan Dodong ini yung kaagis gugmaron
5: akong ma-advise lang siguro no kay iyan ang tabian sa iyang asawa, iyang ana, niya, i-confront po na nila ang parents sa iyang asawa, iyang ana, nga kung magpadayon na, di po sila makatawagan niya,
2: makabarog sa iyang pamilya.
5: Makabarog sa iyang pamilya, kung magsige na lang po sa lig, niya, kato ilang anak, patrabahoon yun to,
2: kay, wag to gamit, burakdat.
5: Mo may pinaka demanding mga gayo so
2: demanding
5: dapat
2: demanding pagyagayo burakdat suspay.
5: Mo iya ginang trabaho anon ta kay
2: okay. Ingnon nga trabaho budakda sana budakdat. Okay sige. Sa nagdaan ni papel ni sa nga ana ni Saya nga ito, Dai.
1: Gina.
2: Oh.
1: Buknay.
2: Buknay. Oh, isip Buknay. Asawa ni Dudong. So, may ma-advise ni mong Dudong in town ron. Isip asawa.
3: Ma-advise ako ni Dudong, no, kay kanang dapat kanang maglahi lang, maglahi na siya siyang asawa ba? Para dili na siya kanang sigpangayuan siyang kuan ug kanang mama siyang asawa, nana, gani niya. Kanang ang igsoon siyang kuan asawa kay dapat mamanrabaho na sad kay kuan pod kanang para sad makahatag siya sa iyang pamilya ba.
2: Exacto. Oh, para pod makatabang-tabang di kay sigila pangayo, no. Oh, unya kay si kuan. Mama Gina.
1: Isip ikaw inahan.
2: Isip ikaw inahan ni Dudong pananglitan. Ibutang ni mo mong kagalingon ikaw may tinod inahan Dudong sa so may advice ni mo niya. Oh, sige.
3: Kansad ka nang mama, kung mama mong ganit ko ni Dudong, no, kay luoy sad si Dudong sa iyang part kay maumanjoy ka nang maujudjay ka nang duulanan ba kay lagi siya na'y kwarta pero dili baya sa tanan nga panahon kay si Dudong kay naang kwarta niya dili sad lalim nga manarbaho nga may untag ang kwarta kay gipunitra so kanang maujudjay kapait if mangipon gani mangipon kay
1: kaya na.
3: Dili gid ka kareklamo o kanang kuan kung manginahanglan sila. Mao jud na kanang kapait if mangipon.
2: Okay. Unya isipinahan ingnon lang sa man imo ingnon nga ba paglain na lang mudong ana.
3: O kanang
1: mao jud na kuan.
3: Papaning kamuto na lang gyud nga makalain sila kay kaysa nga mo grabe nga mag mo grabe nga ipon pagyapon sila ba hantud hantud kay si Dudong gyapon ang saligan.
2: Mao na. Oh. Paita. Sige, unya ikaw brakdat, isip ikaw ikaw so on. Oh, demanding. Unsa may mga storya ni mong Dudong? Salamat ka.
3: Salamat, salamat. Di ba salamat?
4: Ko, ako, kaya ang advice ni Dudong kay kailangan mo stand firm dyan siya niya, musulti siya sa iyang mga ugangan nga. Parag, dili na siya ganahan nga, inga na ilang sitwasyon nga, sige lang siya pangayuan niya kanang, mukhang dyan siya, kanang mulahi dyan sila.
2: Oh.
4: Ang kamutan jud nila nga mulahi
2: lahit sila. Na lang jud sila kayo. Ganto sila dito, wa gi mahimong tigob si Dudong kay hotel man tawag hipo sa iyang mga kuan, ugangan. Sus paita po taong Dudong. Okay, unya mo ra to.
4: Ang sunod niya sweldo kay gamiton na jud niya sa ilaha.
2: Oh, sila sunod. Maglahi. Oh, di na lang ikuan na lang mo. Oh, ato na lang jud sila dito, lahi na lang jud sila.
1: Unya, di jeri ko mambo sa atong FB page. Okay, Shikaina, go.
4: And comment ni J.E. Bacalson, siya maayong hapon DJ Rico watching sa Luon, Bohol. Si Jesse Mahinay, maayong hapon DJ Rico mambo og Inday Eva. Shout out sa akong family nga naa sa Calatrava Barangay Men, Chaka Negros Orient Occidental. Si Missy Mebao. Hello DJ Rico og DJ and Inday Eva selfie og sa tanang nagdumala sa stationan og mga ka-vibes nga naminaw.
2: Kana, oh. Okay, sige.
1: O niya.
4: Napadi ko an si Keen Lord Tulabing. Hello, DJ Rico Mambo, mayong udto. Ako ikatambag, ana DJ. Totally ingana sad ako na feel karon DJ. Ibaliwala lang na Dudong. Ayon na sila pansinak. Kaysa karong panahuna na atay isig problema. Dili lang...
2: Oh, kikuan nakarelate dahil si kuan Kim Lord Tulabing ani.
4: Dili lang kay sila angay anay mo prangkahan og istoryaan nimo og tarong pasabto nimo sila Dudong. Nya ingon kanang puno niya siya hinoon hilahi ang ako kaysa side man nako ang problem. Pero pag prangkan ako og ako sila gipasabot hinoon karon nakasabot na sila. Ana lang istorya ilang og tarong para dili sud ka mabati og makasabot na sad sila.
2: Mao na kay ana ra ba siya nga unsaon kuno niya kanang nasay boundary nga di pud
1: malain
2: ang ugangan. Mao na istoryahan na lang gyud ay kuno. Okay.
4: Ingon si Jesus Nazareno Montenegro, mayo hapon DJ Srico Mambo and in the Eva selfie. Akong ikatambag sa sender kay mas nindot nga prangkahan na nimo ang imong mga ugangan kaysa tinuod lang di jud na niya obligasyon iyang mga ugangan ang iyang obligasyon diha iya rang asawa og iyang anak puhon
2: tinuod jud na
4: kay di man ka matawag og daw o hangol kung dili ka muhatag maura jud na imo mabuhat sender og hadlukon kanila nga di kanila madawat ila na nang problema
2: correct
4: basta kay sayod ka nga di nimo sila responsibilidad kana ra kong ikatambag sa sender DJs More Power FM Radio Cebu mga ka vibes mao na ni
2: correct correct.
1: Onya.
2: Okay, mura mong maghilak siya istorya sa.
1: Onya nga siya akong ipabasa kay mura gamay ra kay ang linya sa Burakdat.
4: Si Missy Meh bow ani mo dodong para nako mas maayo maglain mo kay ug kasal na mo ang babae may dapat mo tipon sa lalaki imo lang ingnon nga matag bulan mo hatag ra mo og allowance nila nya kamo maning kamot mo barog ug inyong kaugalingon.
2: Mao na oh kay tinu katong giingon ko ani Hesus nga dili obligasyon ni ko tinuod gyud to
1: ang iyang obligasyon ang asawa na
2: mao ra gyud na sige napadinha inday sakay na
4: koan balik naman ni
2: balik
4: ay napaday si ay si okay. Lorna Margareta, happy Monday DJ Eva, DJ Rico Mambo and the interns too. Nice to see back in live. Stay safe all mga ka-vibes. Mauna ni 93.1 FM Radio Cebu watching from Sambagdo, Cebu City. Nya ingon si Basilio Rodolph, pagkatapulan ba ni Burakdat?
2: Pagkatapulan ng Burakdat.
4: Nya si Missy Meh, bawa ingon siya, ing na imong in-laws nga magtinabangay mo og sige kaghatag nila imo silang gitudluan nga matapulan.
2: Ana, tinuod yun na. Tudluan nga matapulan.
4: Jesus, okay. Kainan siya, Jesus Nazareno Montenegro, di na makatun ang igsuon sa imong asawa sender kung di na mangita og trabaho.
1: Kanya.
2: Sige man kuno ka kuan po, di man po kuno ka pasar
1: sa... Sige na mag-ingoy na tawagan.
2: Si Lorna
4: Margarita siya sender, maayo na og maglahi gyud pananghid lang og tarong sa ugangan nimo.
2: Ana. Kanya. Salamat Ma'am Lorna.
1: Salamat kaayo sa mga naghatag sa ilang mga bulawan ng panguna mo na.
2: Dodong, anak si kuan, Ma'am Lorna, daghan ni ingon diri, maglain na lang gid kuno ka. Mas maayo nga maka barog na lang gigag imo ha kay lagi pong ni ka-vibes Jesus Nazareno, di man nimo kuan, di man nimo obligasyon na si kanang imong ugangan nga og naibag birthday siya hang kanang kaparyentehan kay pangayo ag lechon. Murag ka na ang major sponsor anak. Lechon pagigipangayo mas iba.
1: Mas maayo na lang.
2: Okay na siguro lechon nga kanang manok. Kay 300
1: ra. Kaya ra.
2: Niya kanang baboy. Paskag mahalas baboy. Jesus pa ita. Huwag ako'y mag-sponsor. Mukhaong kung maayo ganoon. Bawiyo na lang ginimo ka. Ako ni sponsor ka kung maayo. Sus pa ita. Nanos sa mga kabayabs karon. Basig magkan, nakarelate mo aning istorya ha. Basig susama ni sa inyuhang naagyaan mga kabayabs. Pwede mo nga mo padangat sini mga advice dere sa tuang numero. O sa itong number nga 0995472-0802. O sa itong mga kabayabs nga nagtanaw karon sa itong live sa FB page sa 93.1 FMR Cebu mga kabayabs, pwede usap mo nga muhatag sa inyuhang mga bulawanong panghuna-huna diha sa ubos. Okay, Miss Eva, napadin na Miss Eva.
1: Okay, ingon ni Ma'am Messi Mibaw, imong ingnon nga magminyo gani mi kay magkaugalingon. Araw nahibalo mi unsay asin og asukal.
2: Kaya na. Well, o ni Ana, sa gid may bawuan kuno kini bitong magtiayon magumol og kana ang magtiayon kamo na may plano magumol og magtiayon mo ha
1: kamo diha unsa man mo kanang magbuo ba bubuo
2: say umol
1: say umol
2: humol ba humol kay kag humol kanang mano ba humol sa tagalog magumol ba kanang murag magkuan kanang magbuo sa galog ba
1: magbuo pamilya
2: magbuild sa English magbuild magtukod kana kanang kailan ka magtukod kuang kas Bisaya na magtukod kailan ka
1: kanang mao na siya
2: kato si kuan ka no si
1: nga no si Hana
2: Hana kailan kag maghumol humol bitaw na nahala kana ang kamo sa inyo ha muna nindot gina sa kuan ko na Miss Eva magtiayon labi nang bag-o pa mo nga minyo bag-o nga kanang nag-ipon nindot gi kuno to nga kana bitaw ang sama ni ingon ni Miss Hibaw nga maglain
1: sa Hibam
2: sani
1: Miss Mimbaw
2: Mimbaw sani Miss Mimbaw
1: si Ma'am Kuan na.
2: Mamilod.
1: Si Ma'am Mamilod.
2: Nanindot ko nung kuan. Kana ang maglain. Good mo aron makatilaw o kung say kapait sa suka o sa kuan. Suka nga bagong dawat o suka nga bago o kanang dugay na nga tanugan. Makatry ba kung sa din ni panginabuhi ka ng kamurag yun, no? Kay makahibaw ka nga suspaita din ng abot at balay kita pag yung magluto, no? Maka-experience ka nga kanang gikan ka sa trabaho, bisag kapoy ka, lami na kayong iligid nun niya, napamanday kay buhaton, kay manghugas pa ka sa plato.
1: Pero kuan, hayahay kayo ng mga lalaki nga kanang ang ilahang asawa mo oy mo ati Manila ingon ana kay ba, kuan ra ba kanang nindot sa feelings nga kanapong ma-experience nimo nga ako'y nanarbaho, inana, o niya ang asawa, mausan na iyahang role, manglimpyo, manglaba, kana, inana ba?
2: Sa pamilya, sa pamilya. Panimalay. Ingon si Ms. Sibaw, ano siya nga, mas maayo ang asawa mo ay mo istorya sa iyahang pamilya, nga dili magpalabi o pangayo kang dudong, butangig yun o kaikog. O, gana, tinuod na. O, sa ginapod ako kay Grol ang asawa ini, anak, Silvi, kuan, anak ka sa imuhang dinikanan.
1: Ayan yung pangusgan, rin niya.
2: Ikay mo, sa anak kay Arundili, mas malalaim ba kay kung si Dodong murag masuko magid sa mo tiyang ginikanan yang mga ugangan mas maayo ang iyahag yung anak ka pa ma ayun na mo ana ma kay ma, di man po mo maawang Dodong ma, di ra ba ninyo anak ako biya yung anak okay ra kare mo na ko mangayo kay ako may yung anak por suto
1: mao na man gihapon na si Buknay wa may trabaho
2: Buknay wa may trabaho
1: mao na nga ang sweldo mao ra gihapon
2: na
1: ihatag ra gihapon
2: sumunay so, angay na to nga kuan mga kabayab. So, sad ako kay Grol ang anak ini nga mo mupakgang ini mga ginikanan nga ingon aning kinaiya.
1: O niya si Mama Jenna kay buutan ra kaayo.
2: Magina. Okay naman si Magina.
1: Okay, hi. Single. Single.
2: Sa itong pagbalik, magkaoban na to si Uncle Boy, yung DJ Pamela. Wala naman tayo igong, sige, okay na mo din ha. Wala mo yung
1: wala
2: mga greetings.
1: Wala mo yung mga
2: greetings. Okay. Ha? Wala.
1: Basi na mo yung mga plugin.
2: Ikaw hindi. Wala. Sige, salamat, Gina. Nanahala. Balik na karoon taon, Miss Eva. Magkaoban si Uncle Boy, yung si DJ Pamela, iningan itong programa ng Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni.
6: This is the newest.
7: The newest.
6: The hottest.
7: The hottest.
6: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
6: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
7: Mauna ni.
8: 93.1 Mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: O romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Adi, syempre, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, mga kabibes, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay, kumusta? Ito mga kabibes, garong hapon na. May nga pagpaminaw ninyo niya, syempre, sa itong mga kabibes, garong labi na nga. O saman, nag-uwan pa ba niya sa gawas o na ba? Ha, si Red Gas? Ha, si Red Gas? Minaw ka niya rin si Red Gas? Ha, saman? Wadayan minaw. Bebe. Anong sa mga kabayabs karon, kumusta man ang kuan karon na mos gawas, sama nag-uwan ba ba, uwan na ba, no? O niya, usas mga kuyawan na ito mga kabayabs, o magbunok ng uwan, usamang yun nga mga, usas mga lugar ba nga, kanapitang murag matrap yun, tas tubig mga kabayabs, no? Dini sa Sugbo, hindi ha yun sa kanaang Metro Colon. Kaya ni atong bitawang nga Biyernes mga kabayabs, no? Nibunok mga itong kusog mga itong uwan na itong aging Biyernes, itong aging simana. O niya, ang uban kining mga sakinan, o niya, di ka agwanta, labi na mga magmotor, ang inyong mga motor nga mabasa ang mga spark plug ni ana, o di ba kahawa mo maanan o gabiyahe nga na kanabitang labang-labang og tubig mga kabayabs, delikado o mapaungan mo din itong atong as tubig, o niya, may rabag tubig nga tinaw nga kana rabag yung taong tubig nga kana ang kolor ito mga kabayabs. Okay, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Niya, syempre, sa ito mga kabahibs ka rin na minaw, arita sa istorya ni Kuan Miss Eva, Dudong. Nga, na problema si Dudong tungod kay mo lagi to taon, Miss Eva.
2: Oo.
1: Yahang sa ingan ini.
2: Sa iyang mga ugangan.
1: Yang ugangan. Sa iyang. Palangay, palakayo sa mga ugangan.
2: Sa iyang bayaw.
1: Bayaw. Mm-hmm. Sumay na. Sa ito mga kabahibs ka rin, Miss Eva, unsa may mahatag advice ni mo sa ito ang sender nga si Dudong karong hapon na?
2: Ako ang ma-advise kang Dudong nga angay niya istoryahon ang iyang asawa yun mismo nga maoy mo ang bali ang iyang asawa ang ingon sa iyang parents nga kanang dili lang palabian
1: dili taon
2: o kung mahimo kanang mahita sila paagi nga maghinay-hinay sila og tigom nga dili sila magsaba na lang.
1: Kaya na, kaya
2: maglain na lang sila.
1: Lain. Oh, na siya dako nga ka na ang faktor ni Ana Miss Eva.
2: Maglain na lang jud siya.
1: O niya, yung pagasultian niyang asawa nga si Seng Antoy asawa Miss Eva.
2: Si Buknay.
1: Buknay nga, dai, Buknay. Ingnan ko na si Kuan, papa mo, mama mo nga, di po tao, nangandoy po biyata nga ka na ang natay, ma, natay purpose ining atong kwarta, dai Buknay.
2: Pareha itong na-shock pa sila nga nung nabuntis.
1: Ay na,
2: nga, wala pa kuno na human ang balay.
1: Suspaita, murag siya gisaligan na hinoon na siya ba? Murag gisangon na hinoon sa iyaha ang mga kanabitang responsable sa kanangyang mga ginikainan. Kaya nagko pa man, buhay pa man na sila.
2: Kung
1: magkapaningkamot pa man, gidunta ni sila, Miss Eva.
2: Mauna, di ko pa
1: ita, no, nanay lang. Amo po na siguro ako, istoryahin na ka na ang Buknay. Ingnana si Kuan ni mohang ginikainan nga ayaw ni mo sige pangayo na ako kay mo na pamilyado na mi ana. Pwede naman mo hatag pero di lang po nang murag isigisigo na nga og nay birthday siya pa bupaita sa dinam sa Eva ana no. Sige Uncle Boy, mausab na ako adong singa ni Dudong. Ako ano nang gagadong, pasinsya ka na imong papa, imong ugangan kay lisod po din taong magbangi mo niya. Moro ba na, dako na ba kag impact po niya atong ugangan nga kuan ganda ba, kanang maayotan nila pagtagad mo si iba.
2: Oo
1: niya, kay inahan ko na, amahan po na sa imuha taon nga kapikas po karon. So muna, agwantahan lang sa, pero muna, mas maayo. Nga mo, balhin na mong puyo din ha, aron nga di na ka masigi taon na nagsampit. Na para ba to si Burakdat o sa ito, Miss Iba?
2: Burakdat.
1: Burakdat niya eh. Oo, napatos Burakdat nga magsigi sa taog, yang ungo, papalit sa taon, kuno siya og sinina, sus paita Burakdat eh.
2: And good afternoon, mga ka-vibes. I'm Pink.
1: Alright. Okay. Salamat kayo, Miss Iba. O niya, DJ Pamela.
3: Mara, sa ito, mga ka-vibes. Nga namin na. Medyo matugnaw nga kahapon nun. Ako nalang usap si DJ Pamela. Mag-ingon sa taking in a little start. Doin na kang salamat. Tugmay hapon ka na itong tanan, mga ka-vibes. Uncle Boy.
1: Alright, alas 3:35 sa kahaponon. Kini na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon, mga kabibes. Tiguang bitaw, paniti di bataros. Didi Rico Mambo.
0: Okay, ni sa to mga kabayabs karong naminaw, no? Salamat kayo sa magkanunayon nga pagsunod sa to mga programa mga kabayabs diin. Sukad gaganin ng alas 4 buntag, hantod tan ining oraso sa hantod ining oraso sa kahapon nun. Ay mo pagbiya, kay natay mga manindot nga mga sunata o doon natay replay sa to ang istorya karong hapon na mga kabayabs. Kabahin sa kaagigugma, kinabuhi sa tong sender nga si Dudong. O niyang gabi, no natay replay, ingon man usab ang ato mga manindot nga mga sunata, ha? O niya, syempre mga kabayabs, ang ato ang nakauban karong hapon na ang atong chief engineer Sir Edgas ganina Sir Virgilios Ma'am Junits ug Sir Gabriel atong station manager DJ Langganida mga kabayabs. Wala tayo ang oras panahon mga kabayabs. Hangtod susunod ugma sa samang takna og istasyon. Ako na lang usab DJ Rico Mambo magingon lihok na mentras sayo pa. Mentras sa may panahon na may oras sa mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayabs. Sa mga naminaw sa di ba tamo bias kanginan magbilinta og mga maanindot ka mga sunata din hilamang sa atong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga kabibes, mauna ni
4: Request 931
5: Request 931

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Kung OFW ka, kabibes ka!
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: Boy, maano ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.

Oras na to mga kabayan. Alas 4:24 na sa Kabuntagon. Og kamo na minaw sa inyuhang paborito nga estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR. Your favorite music radio. Aka vibes mao na ni. Ani ano sab kita sa tong programa mga ka-vibes. Grabe ano, tugnaw kaayo ang sayo sa kabuntago ni ining adlaw nga Martes. Pizza 21 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Oo, grabe tugnawa gayod. As in talaga katugnaw. O niya mga ka-vibes, syempre welcome na sab sa tong programa. Programang mamukaw ninyo, programang lingawon mo, o programang pasayawon mo, programang buntag na vibes. Siyempre, kauban niyong ubos ng alagad sa kahanginan, wa na ilain ako yan, mamukaw ninyo, ha? Ang certified kana DJ's Bracket Gunato mga ka-vibes. Mag-oban-oban tahang to alas 6 sa kabuntagon. Good morning, good morning, good morning sa tanan. Kumusta man mo? Kumusta man ato mga ka-vibes diha? Good morning. Good morning sa tanan, mga naminaw na karon o mga nagtikaw-tikaw karon. Gikan din sa syudad hang to sa mga probinsya nga maabot sa atong pagsibya karong buntaga mga ka-vibes ha? Good morning, good morning, good morning, good morning! O siyempre, adlaw nga Martes mangkaroon. O niya, nakadaog, nadaogan magyapon, nadaogan man kagahapon ang ato ang patang twister. So karong adlaw na at ay pakutana na manginanglan na po sa inyohang pagtubag or sa inyohang pag-share kung unsa manggani. O, atong pakutana karong buntaga. O onsa nga panultihon sa una na ang nahangtod karon na alang gyapon ato lang gyapon gisunod no. O onsa nga mga panultihon ang inyong nahibaw-an sa una nga hangtod karon ato lang gyapon gisunod. Oh sige, onsa nga mga panultihon sa mga gustong motubag, sa mga gustong mo share sa ilang idea kung sa mga panultihon, e-text sa 0995-472-0802. Pusbo na ako ha, 0995-472-0802. Onsa nga mga panultihon sa una o sa una pagid nga kapanahonan nga hangtod karon naa lang gyapon atong gisunod. Ah! O syempre, sa dili pa nato pang basahon ng inyohang mga tubag diri, inyong mga idea nga gi-share diri. Ala sige, magboto-boto sa inyong mga radio diha. O niya, syempre. Ala sige, pamainit, pamainit, pamainit. Kape, kape, kape, kape, kape, kape. Sikwate, sikwate, sikwate, sikwate. Poto, poto, poto, poto, poto, poto. Alas 4:28 na.

time. So, syempre, oh, syempre. Ato ang pakutan na karong buntaga, mga ka-vibes. Ah! Unsang mga panultihon. O, ang unsang mga panultihon sa una. Ang hangtod karon ato lang gihapon. Or ato lang gihapon gibuhat. Oh, sige daw, sige daw. Good morning ni Mommy. Good morning ni Ricky. Good morning ni Bert. Good morning. Ano na mga, o sito ako ng panultihon sa Tagalog, gani? Ah, anong mga kasabihan noon na until now? Oo, gina-apply pa rin natin sa ating sarili. Hoy! Good morning, Ma'am Mildred. Good morning. Hangtod karon DJ. Oh, nagyapon ko na pipila ka bu, ah? Pipila nga bawal manilig o gabiing dako. Oy. O gabiing gamay. Basing gabiing gamay. Sige, sa mga kanya, sa mga nagtanaw na sa tong live sa TikTok. Good morning, good morning. Ano na mga kasabihan noon na until now? Oo, na until now, inaano, ina-apply pa rin natin. Like sa mga bawal mag nail cutter magabi. Oo, tinood na. Oo, pero sa salon, no, kay naag yun. Mabdan yung gabi. Opay nga agatanan, mga taga Bicol o sa Marnon. Labi na sa mga apelyedo Bacolo ngan Abigonia. Good morning, Ma'am Rina Vasquez. Oh, ano pa, ano pa, ano pang mga kasabihan?

O, ano pang mga kasabihan? And until now. Oo, eh, inaano pa rin natin, ina-apply. O, i-apply gaya po na to. Bawal maligo kung basa ang buhok kana. Basin bawal matulog kung basa ang buhok. Oh, hello ni Roland, hello ni Carme

bawal matulog kung basa ang buhok. Oh, listen po kayo, bawal maligo kung basa ang buhok. No? O ano pa? Matulog nga. Hi Chris, good morning. Ah. Sige, ano pa mga usap pa nga mga panultihon? Ang hangtod karon. O hangtod karon, ato lang gyapon gina-apply. O ano yung mga kasabihan na until now, inaano pa rin, ina-apply pa rin natin. Bawal maligo nga matog kana. Bawal maglabing-labing magabi, ana akong lulo DJ kana.

Ang wa jud mawa DJ hangtod karon. Ang ako pagmahal sa ako pamilya wa jud mausab hangtod karon. Maura gyapon kana. Hello ni Ashlani, good morning. Oo. Oh, sa mga panultihon, sakto. Okay kay na imo kana ka vibes Jerome. Oh, unsa pa? Ano pa mga kasabihan? Na until now ina-apply pa rin natin sa ating ating life. Sa una, bawal. Ha? Sa una, bawal. Uyabon ang naiuyab. Karon pwede na. Hoy! Isa na gingon! Hello ni Ma'am M. Grace. Naglagubo na sa Diakonos Qatar. Isa na gingon, ha? O, bawal ko no sa una, uyabon ang naiuyab niya. Karon pwede na. Hoy! Bawal manghingoto. Oh, sa gabi eh. Oh. Bitaw, no? Bawal itodlo ang buwan kay maputol ang todlo. Oh. Morning, yeah, Sip. Oh, good morning ni DJ Lloyd Laborte. Good morning, Sip. Bawal mukaon sa pulutan kung wala kaamot. Why? O, bawal matog maglaway. Mailo gani ang yuta nga naay titulo kana pang uyab nga way resibo dizi. Mao na di. Mao na di. Burn. Oh, chillax, burn, chillax.

Bawal mangutang. Kung adto sa lain tindahan mo palit. Oh. Kung mo samad, mo ingon dayon og nigawas ang ulo sa pari. Ay. Matay tinuod. Oh, tinuod na. Oo, no? O sana ay bawal. O sana ay manlin kati. O sana man Magnil cutter, siguro na eh. Bawal magnil cutter sa gabi eh. O, daghang na hubog na walay gasto. O, ano, bawal na, bawal. Bawal manghulam og bugas magabi DJ. Nga naman. Bawal ilogon ang naanay tag-iya. Ay. As in... Ricky Gaga, good morning.

Bawal manulod o gabi eh. Ah, bitaw. Oh. Kuan ko no, bawal maligo o gabi eh. Oh. Dagan man nga naay tagiya o niya nagpa ilog lang gihapon. Bawal na. Tara, tinood na. Bawal masuko kung singlon sa iyang utang. Oh. Karon, bawal na ka maningil sa naay utang nimo. Kay masuko na masuko. Oh, unsa pa? Oh, unsa pa nga mapanultihon? Ang kanang sukad sa una, hangtod karon naa lang gihapon. Bawal hilabdan ang gili imo. Oh.

May na si Lloyd, nakikugihan kay ni. O, bawal ipasalida ang TV basta naikilat og dugdug. Tinood kay mudakop ko, no? Mudakop.

ang sa amin pag magkilat. Oh. Bawal na manguhit sa asawa o kadlawon kay alangani na sa oras. O kana? Bawal magpaupaw. Mao ba? Okay, bawal magpaupaw na lasin. Pag sulota o galo nga naibok buhok. Bawal pasakitan ako anak. Oh. Daganag bawal, no? No, dagan kay bawal. And bawal mo gawas ang upaw og naikilat kay mo. Imo dakop ko. Gisod siguro ay. Kani si Bisaya ni Bayba. Good morning, princess. Good morning, handsome man. And zero. Oh. Hello ni Roline. Good morning, DJ. Greet ko lang ang Tabiros family, Basilon family, Romualdo family, og Untolan family. DJ, pwede ba manudlay ang upaw? Pwede! Pwede! Mangape! Oh, sige, pangape mo diha, ha? Kape! Oh, Juston ni Remo Rosa. And good morning, DJ's Bracket. Bawal magkupay-kupay og cellphone.

pa makay gums. O dahi ibutang ang kwan, dahi ibutang ang metal sa imong gums. Dala sa mata ka ni Gross, good morning! Oh, good morning, good morning, good morning! Sini, good morning ni Mo Sini!

Sa una, dili bawal kung nakay bag-ong gamit sa inyong balay. Oo, karon bawal na kay masoko ang silingan. Oo, mao na diya. DJ, bawal daw magpaibot og ngipon. Ang puro na lang lagos. Okay kay mo ha? Sa iyo pagkas kapunta ko, sipak na kay mo ha?

Good morning diay sa tumang kogihan. Nga mga ginikanan nga sayo kas kabuntagon nagatikaw-tikaw na karon kay naay issue diante. Oh, good morning mga mama, papa, lolo, lola, auntie, inko, ade auntie, uncle, oh, insi, inko, tito, tita. Oy, good morning. And hello ni Kevin. Dito pwede ba mangilog og afam sa silingan? Pwede. O di naman na bawal ron. Good morning ni Lisa. Good morning. And good morning to Dailin La Pasaran Bitio. Sipa ka dire sa Tanibag host. Oy, asam na Tanibag dapat, ma'am. Ma'am Ashlani. Good morning ni Maristella Vidal. O sa may bawal nila, o sa may mga panultihon sa una, nangtod ko na ato lang gyapon gi-apply. O bawal. O sa una ko na bawal magmarites. Karon pwede na, mao ba? From Egypt, sir, but Bukidnon, Quezon, me. Alright. O, pinamungahan, Tanibag. Oy, good morning ninyong tanan diha, good morning. Good morning ni sa mga Lumbra family. Good morning ni Kavibes Benito Lumbra. Kamay sayaw si Bunga. Good morning. And good morning po sa mga kugihan o mga walay tulugay ng mga Marshall dyan sa may Lapu-Lapu City Hall. Nadia, mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo. Good morning. Oh, good morning nila ni... nila sa mga sir na ito Ronald Pantunyal, mga kawan Papa Alfonso Basalo, Gary Binsi, Carlito Rodrigo, Jay Cas,

Kasani bawal daw mag dungan o kasal ang managsuon. Oh? Ngano man? Ngano man bawal man? Oh? Good morning! Katong ka-vibes yan ni Erlyn Inicio sa mga Inicio family o Lumbra family. Siyempre ang mga Mangyaw family po dyan sa Masayaw, si Bunga. Good morning, good morning! Bawal mananggot o gabi na kay tukbon o wakwak. Ah! Maoba. Good morning ni Josrel from Ipil Carmen, Cebu. Good morning! Bawal mahubog kung wala kaamot. Oh. Mauna, ganyan kay pulutan man to. Karon, tama na diyan.

Oras na mga kabab, sa alas 5:06 na gayon sa Kabuntagon. Ang kamuna minang lagay po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Kavibes. Mauna ni!

sa ito mga ka-vibes. Alas 5 na sa Kabuntagon. Oga, ahana ato dali, dili ka sulod. O ato-ato sa kuno na ato sa ang usbo na ito ang pakutana Kabuntaga. Unsa nga mga panultihon ang unsa nga mga panultihon sa una nga hangtod karon ato lang gyapon gi-apply or ato lang gyapon gisunod. Or in Tagalog, ano yung mga kasabihan noon na ina-apply pa rin natin hanggang ngayon? Hoy! Sweet na kung Tagalog eh. Pwede na siguro kung matog Manila. No? O niya, o nadiri, o dili kasulod. Ang grasya o magkasakit-sakit imong pamilya kung naay mo tingog na toko inig alas 6 sa gabi. Tao ba? Karon pa kuana, pero sa una sa probinsya kay kuan man ka ng ang toko may alarm clock. Igtong-tong alas 6, mutingo, ginatoko. O alas 6, niya alas 10. O alas 12. O alas 6 sa hapon, alas 10 sa gabi. O alas 12 sa tungang gabi. Mutingo, gina. Good morning ni Kelsey. Good morning, good morning. Good morning ni Sampaguita. Oh, ilo ni Ma'am Sampaguita, ladies first ko, no? Sa ladies first. Alright. Good morning, Sampaguita or si Ma'am Magdalena Longno. Alright, good morning, good morning. Darating ko sa Cubana, Marlon Cabalida, na, na opaw na ulo. Mao na diya. Mao na diya. Bawal dili mo sulod. Kung mo bisita sa laing balay, kung naay buntis kay, o makuhaan daw. Bitaw, no? O, ako nakakampun ko, ana. Dili, ang ko na naman ko, maski kuan, maski dili laing balay, basta mo bisita ka or mo kuan ka, dili, bawal ka mag-ong-ong sa pultahan. O, bawal ka mag-ong-ong sa pultahan kay kuno lagi makuhaan. Shout out ko kay Kalbo para sa... Sorry, Babaw Truck. Good morning. And hello ni Shing. Shout out watching from Sunog, Balamban. Ayan si Rabbit Jim. Good morning, good morning. Oh, mga pamahiin. Oh, ayan. Oh. Ano yung mga pamahiin noon until now? O, ina-apply pa rin natin. O, sayop nito ako, mga kasabihan. Pamahiin, di ay. O, pamahiin. Salamat, thank you for corrected me, ha? Corrected me. Correcting me. Mga ontan yun. O, salamat kayo ka Vibes Zero, ha? Daghan kayong salamat. Sige, i-enjoy diyan mong pagkaon. Samtang naminaw ka sa tuwang programa. Good morning ni Baby Girl. Shoutout ni Kyle Gaga and ni Rabbit Jim again, ha? Oo, good morning, good morning. Ano yung mga pamahiin on until now, ina-apply pa rin natin sa ating sarili. Shoutout ko DJ na ako aring tumoy sa buwan ng api. Kana! Usipa, ginisip, Bisaya ni Bayba. Good morning, DJ watching from Kamputaw, Cebu City. Good morning, Meta Kamputaw. Good morning ni Aris Medina. Nalingapan ta ko dire, pero maligo na ko, bawal malate. Oh, sige. Ana, kan lang. Take your time. Bernard Iskaran from Palawan. Good morning, good morning. At tangin ninyo ang atong ka-vibes pa Zumba. Karong taod-taod mga ka-vibes, ha? Natay ka-vibes pa Zumba pa Budots. O, atangin gina ninyo, ha? Atangin kay Aaron. Sa mga garam musayaw diha. Ganahan mag-exercise sa Kabuntagon. Alas 5:30 na siya hangtod alas 6. 30 minutes nga pa singot. Bawal malate sa trabaho. Bawal malate. Kaya kung malate kag mga 1 minute, 2 minutes deduction.
Pero kung musobra po rin mo pagtrabaho mga 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, walay additional. Mauna diha.

Oras na to, alas 5.15 na. O, gatong na yung mga estudyante niya, ha? Pukawa na niyo, pukawa. O, pukawa kay ting klase na. Pukawa. Bawal daw mo balibad kung kuhiton matagkad lang, DJ. Kay Gracia daw na, o. As in, bawal yan. Hello ni Charito Soles, good morning. Again ha, alas 5:30 hantod alas 6. Ato ang ka-vibes pa Zumba pa Budots.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.20 na sa Kabuntagon. O kamo na minalagay po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes, mauna ni Kauban lang yapan yung obos ng alagad sa kahanginan, DJ's Bracket. Oh, tano! Oo, oh, di na naikalalis. Lami on jod na. Alright, uulitin ko ano yung mga pamahiin dati. Na until now, naniniwala pa rin tayo at ina-apply pa rin natin. O unsa nga mga panultihon sa una. Nahangtod karon ato lang gihapon gisunod. Moto o lang gihapon ta. Oo. Kanang bawal ko no, kanang kaslon. O, ang kanang kaslon nun, bawal maglaag-laag. O niya, ingon po rin, dili maligo o Birni Santo. Okay, okay. Ang ilaman ko ngayon, kanlang adlaw nga Birni Santo, tingligo na sa katong na ay mga sakit sa panit. Mano yung mga istorya ha? Mano yung mga istorya? O niya, dili manilhig o gabi eh. O, bitaw. O, dili mang hingoko sa tungang gabi eh. O, ingon sa mga katigulangan. Di sa una manggod no, bawal gyod ka nang manghingoko o gabi eh. Manghingoko or manghingoto or mag-unsa pa na ikagabi kay di magliso mga kita kay wa may suga karon di naman di na magmatter karon gabi ang dako magpakuha og uban karon di ba gabi ang dako oy lang gamay oh gabi ang dako magpa-manicure. Diba? Taon na maglisod man kay lagiway suga. Lamparilyara. Hili makita. Muna bawal sa una. Muna karon nga nahinahinay na gyud nga dili na bawal. Basta kay bawal ang kuno ng gilino. Ako gani DJ manglimpyo og kukog gabiing dako o mo gani. No? Diba? Kay na naman tay suga, na naman tay kurente, hayag naman. So di na gyud bawal. Hello ni good morning to Congresswoman Chinita. Hi, good morning, good morning. One, two. Bawal sa una DJ kay ngit-ngit man oh. Bawal sa una kay ngano man. Alas 5 pa lang gani daan matulog na. Kay kas kaayo o gas. Oh, kana mga lamparilya sa una. Or ka na gamit kag kandila. Bawal na. Bawal ka mo. Mo extend sa oras sa kinanglan matong na kag sayo. Kaya ron makasave-save sa gas. Good morning Lods, sa Jonel Garcia no. Sa may barangay San Jose Porro Camotes o mga Garciano family dia. Good morning, good morning. Og magpabungat og balay butangan og sensilyo ng mga haligay kay para daw sa sumpa sa dili ingon nato oy. Bitaw no. Mapunay ingon nila. Sumpa sa dili ingon nato pero ang namuyo kay dili man ingon nato. Ay! Dili ingon nato kabuotan. Diba? Dili gyapon ko, dili gwagi pa assurance. Daghan kayo tinuhuan sa una di joy pero karon wala na. Mo lagi na hinahinay na magkakuan. Na hinahinay na kahilis ang mga tinuuhan sa una, ang mga pamahiin.

Bawal na magara-gara ang dili ingon nato. Kay Marils gyud. Oh, mana dia. Sa una bitaw no, kanang dili pa gyud kon ba kanang nihit pa kayo ang kuryente. Nihit pa kayo ang kanang naay mga kanang suga ba nga kusog no. Kay buong lang ka kanang labi na sa probinsya, probinsya kayo, kay dagang balay, wala gyud kanang mingaw, pero panahon sa kanang fiesta nga naay mga kalingawan ay labi na naay disco, naay sad-sad. Kay buong lang ka, grabe daghanag tao. Ang buta sa gikan, wata ka ila kung kinsa to sila. Ang ilang gingon kay mga taga-kahoy ko no to. Good morning ni Ilongga

Good morning, Imam Lorna Albios. Good morning to Sherlita Herbolingo. Ayan, so meron ba kayong or naba mo i-share? O ano yung mga pamahiin noon na until now? Oo, ina-apply pa rin natin sa ating sarili. Or usang nga mga panulti yun sa unang hangtod karon, moto lang yapon ta. Oo. Ano yung mga pamahiin noon na until now naniniwala pa rin tayo? Good morning, Miss Villamore from Taif, Saudi Arabia. Ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning! Alas 5:28 na mga ka-vibes. Siyempre nga ito ang ka-vibes pa Zumba pa Budots hapit na! Mayang buntag sa mga taga Pardo, Cebu City! Good morning, good morning, good morning!

tanan nga da, ha, Tacloban, ha? Oh, good morning, good morning, good morning. Oh, ato ang amigo niya, oh, Prince Ariel. Oh. Alas 5.29 na mga ka-vibes. Attorney Captain Budgie. Mayang buntag DJ from Darwin, NT. Asan ni siya? Asan ni siya? Ma'am, Kap, asan ni siya? Darwin, NT. Asan na dapit? Dili daw pwede dalhon ang snack or pagkaon nga gikan sa menteryo. Kinahanglan daw ibilin na naapa na karon. Australia, alright. Thank you kayo, Kap, ha? Oh, Tony Kap. Bitaw. Oh, bawal ko, no? Pero ang karon, recently. Oh, magkuhan naman ka ng... Wala na may pili, dadu naman. And pa-shout out, doll, sa mga Caniedo family sa Porok Otso, Kalbasaan. Gikan ni JR Caniedo. And shout out DJ Ronald Mingito from Barangay Hagupit. Batang Bulingit o Lindot kanang yung mga pangalan. Og na ay mamatay, DJ bawal daw maligo o bitaw, no? Napa na siya karon. And hello ni Rafi Digit, good morning.

Bawal pod manelheg. Tara mga na, bawal manghinlo, bawal pod manelheg. Naman na sa specific nga kwa na oras nga nung bawal na siya. Bawal maligo kung patay nga Dios basta lampas o alas 3 sa hapon. Bitaw no? Shout out sa mga taga Ormoc. Shout out ni Aya Chai. Dinood na!

0: panulti yun. Sa una nga hantod ko na ato lang yapon gi-apply. Bawal maglaba. Mau ba? Alright mga ka-vibes, atong oras alas 5.32 na og syempre
1: Ka-vibes Pazumba. Una Ka-vibes Pabulos na.
0: Alright mga ka-vibes, 30 minutos nga Pazumba Pabudots. Ala sige, baroge og exercise ang kalawasan karon. Dili tayon ang mga lutahan. Dili mo kagarang joints. Let's go, Pasumba na pabudots.

Oras na ito mga kababs, alas 5.41 na sa Kabuntagon. Bangon, sayaw! Sayaw na mo niya para panington sa Kabuntagon. Kaya grabe ka tog now sa Kadlawon. Alright, sayaw! Buntag na ba?

ay pagsayaw-sayaw sa mga Paradero family sa may Nag-Arco, Tabuna, San Fernando, Cebu. O gamaayong pag-exercise sa akong aman o ginan Hermenegildo Domidogo na itong mamalulita Lita Gunato sa mga sityo kan mga sang barangay de la Puro Camotes. And of course sila sityo Iber. Good morning, good morning, good morning. May pagsayaw-sayaw. May pagsayaw-sayaw ni tiyo Iber, ni tiyo Ellen. Maayo paglanog-lanog sa radio ni Sunog ni Yanyan sa may merkado sa barangay Adela Puro Camotes.

0: Pasurod na program ang arang kada sa buntag with ka vibes tonton. Oh, manang padayon lang yun mo ha sa pagpaminaw mga ka vibes. And this has been your DJ DJ's Bracket Gun na to. AKA your Tana ang certified Lamion mga ka vibes. Huwag mo balik ko ni alas 11 para sa programang Kabayb Sad-Sad sa Udto. Huwag sa dili pa ko. O manamilit. O ako ning balik-balik ko nung pahinomdom ninyo mga kabayb. Basta sa'yo sa kabuntagon. Pilian ninyo ang kalipay. Pilian ang paglaom. O pilian ang pagpadayon. Isan pa man sa kalisod sa panahon. Or bisa pa man sa kalisod. Karon sa ato ang panahon mga kabayb ha. Oh, good vibes lang yun taper may matag sa'yo sa kabuntagon. Hangto na ni mahuman ang adlaw. Oo nga, good vibes ang tanan. Alright, adto na ko mga kabibs. Amping-amping mong tanan. Kay gimahal ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na ginala sa isa kabuntagon. Maayong buntag mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show,
3: kabay. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show, kabay. Mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1.

Unom kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.

0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsa 21 sa buwan sa Hulyo 2026. Welcome sa Lino sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako inyong kabayb si Tonton Alcosantugop. Maghiskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayb, sa gusto nga mutimang o musalmot sa atong programa, welcome kaayo kamong tanan og ang atong official text line ang 0995-472-0802. Usbo nako ang atong official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. Kung din inyong makita ang atong sibya pinaagi sa Facebook Live. Mga kabayb,
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, mga kabayb, largo na ta o diretso na ta sa atong mga isgutanan ng Buntaga. Kay naibaw ko nga sagad ninyo nga atong mga suking tigpaminaw, ha? Naka kita gyud og nakapaminaw sa pagpahigayon kagahapong adlaw sa Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kundiin atong nasayran mga kabaybs nga ang presiding officer sa gipahigayon nga impeachment trial si Senator Francis Cheese Escudero, mga kabaybs, ni mando o ni order siya, ha? Ni hukom siya nga isupina ang tanang mga bank records, ingon man tax documents, lakip na ang mga anaa sa Bureau of Internal Revenue, ha? Kang kansang kini nga mga records, mga kabaybs, naglambigit sa gi-impeach nga si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ito na ba ibang mga personahe taon, labi na ang mga kaibahon ng mga hinanib sa Duterte diehard supporters, maingon gyud nga, uy, naon sa mamunga, wa pa man na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Nga nung maingon na mamuga impeach, ako maingon, uy, nangatug mo? Usabi taw na kapunto nga atong klarohon, mga kabibes. Ha? The Vice President of the Republic of the Philippines, ha? In the political history sa atong nasod sa Pilipinas, mga kabibes, siya ra ang vice presidente nga kaduha ma-impeach. Ha? Akong usbon. Siya ra ang vice presidente nga kaduha na nga ma-impeach samtang siya anaa sa katungdanan, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Muna'y klaro nga huba diha. That is the clear context na ining kahimtang karon ni Vice President Sara Duterte. Kay nga no, sa milabay nga tuig, she was already impeached in the lower house. Ha? Niatong Pebrero sa milabay nga tuig, kung inyong mahinumduman, ha? Nasangat na dito sa Senado ang una niya nga mga impeachment articles. Apan kay napakgang kini sa dihang nihukom ang Korte Suprema nga sumala pa, nakalapas sa 1-year bar rule ang maong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Og human milapas ang maong one-year bar rule, mga kabibes, sa Pebrero ni ining tuiga, nahitabo ang ikaduha niya nga impeachment, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga ang nahitabo karon, it is not about the impeachment per se. Ha? Apan, ang nagpadayon karon nga impeachment trial ngadto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes, ha? Ang pagpahigayon karon sa husay, it's whether siya ba ma-acquit o makonbikto sa maunyang impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ako lang ang gibutang sa sakto nga konteksto kining maong issue ba. To put this issue into proper context kay subo palang dungon nga daghan gihapon sa atong mga kaigsoonan nga wa ba makaklaro ni ana. Maglalis pagod, makiglalis pagod. Pataka ka malang, oy. Wa pa man na ma-impeach ang atong vice presidente. Oy, mayong ko. Oy, natuog mo? Maabitaw na ang matawag ta, mga kabibes, ang maingon ta kanabang kuwang in town sa informasyon ba? Ha? Unya ang ilarang tuhuan ang katong pabor sa ilang habig. Tungod bang sa good lagi ni Uncle Meta nga kanang gitawag lagi nga algorithm sa social media. Nga doon ay gitawag nga echo chamber, balik-balikon katong mga informasyon nga pabura gyud sa ilang habig, mga kabibes. Nga sila-sila ragay magdaig-daig sa ilang kagulingon, sila-sila ragay maglabanay. Ha? Muna'y giingon nga algorithm sa social media kay kung unsang informasyon ang imong kinaham, ang imong gusto, muna'y swayer good ninyo o obserbahin ninyo kung unsang inyong gusto nga makita diha sa Facebook, o balik-balik ko ng Uncle Mita, oy. Muna, mga kabibes, nga di ko makamahay ni ining uban nga makaingon ko kuwanggit itaon sa pagsabot sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So akong balikon, naibaw ko nga halos kitang tanan karon nga anaa ni ining maong programa. Nahibaw sa nahimong hukom ni Presiding Officer Chase Escudero. Unya, mga kabayb, sa maong nga nahitabo kagahapon, walang gilampaso, gitrapo, sasaog ang mga argumento sa managsuon nga Senador Alan Peter Cayetano og ni Senador Pia Cayetano ang ilang mga arguments sa prosecution panel member nga si Congressman Chil Jokno, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay ngano, mga kabibes, klaro og tataw nga og imo bitawng paminaw

0: ni Congressman Chel Jokno, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang di ay komentaryo si ka-vibes Ted Medes. Good morning, Sir Ton. Kahit anong gawin ng magkapatid na Cayetano, wala silang magawa sa galing ni Attorney Jokno. Napaka-cool at napaka-klaro magsalita. Sumapa ni ka-vibes Ted Medes. I do so agree with your observation, ka-vibes Ted. Alam mo, very cool talaga. Nagtinagalog ako, mga ka-vibes. Sa tinuod lang, mga ka-vibes pa, makadayag ka sa gipakita bitawang performance kagahapon ni Congressman Chel Jokno. Kay kalmado ragig kay siya. Ha? Kanabang, wagin mo isang tingog. What he did yesterday was an example of how a litigant or a lawyer for that matter nga mo makiglantugi diha sa hawanan sa Senado nga kalmado kayo og iyag yung napasabot ang iyang mga punto. Laliman ka nga si Pia Cayetano, about this Pia, ako makaingon bako nga nag-self-destruct maning pamilya o managsuong Cayetano diha sa Senado. Ang ilang mga argumento ba nga inani, mga ka-vibes? These two, ako maingon, they are both mentally dishonest. Ha? Take note of my term, mentally dishonest. Kaya nga no, ang ilang mga katarungan karon, kung imo ning subayon ang ilang gihimo sa impeachment trial ni kani Chief Justice Renato Corona, may he rest in peace, mitaliwan na rabain taon. Ha? Kaning maong managsuon na kaniadto mga senador na pulos ni sila ni Uyon nga ablihan ang mga bank accounts sa mitaliwan nga Chief Justice, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: And that is why I cannot understand why this time ngano nga karon nga daw niingon man sila nga dili ablihan ang mga bank accounts. Lakip na ang mga tax documents, mga ka-vibes. Lakip na ang mga dokumento sa Bureau of Internal Revenue. Muna nga klaro kayo nga di naman ni sila matod pa ni kita ko sa post ni kining DG Kimyat nga ningon siya nga senator slash judges lawyer naman ni oy. Uyon ko sa mga obserbasyon sa mong kauban din eh. Kay if you are a Senate impeachment trial judge, you should be impartial. You should be unbiased. Or rather unbiased. Uy, lain maning duha, kay klaro man kayong ilan ang giabugaran, ilan ang daw dito man sila, daw sila may pakapin sa napalpak nga defense panel ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, ni Uyon, si Senator Chase Escudero ang presiding officer sa nagpadayon nga impeachment trial. Sa argumento sa prosecution panel nga mo-issue og subpoena alang sa mga bank accounts, ingon man ang mga transaction records nga naa karon sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Kang kansang mga transaction records may kalambigitan, mga ka-vibes, sa mga bank accounts rasab ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gikan ni ka-vibes Benjamin Hildori. Good morning, ka-vibes Tonton. Okay unta may include og open ang dollar accounts kay basin wala na isulod ang iyang peso accounts kay na transfer na sa foreign banks. Doon na kay punto, ka-vibes Benji, but ang ako sad nga interpretasyon ni Ana tungod sa AMLC nga mga bank transaction records, may bawa na dito kung iya manggaling gibalhin ang

ang mga ang iyang kwarta gikan sa mga bangko nga na-identify sa prosecution. So mao na kay sakto ka kabahibs Benji nga wa gilakip ang mga kining iyang dollar accounts. So mahibawan man na inig tingog daw niya sa mga tinugyanan sa Anti-Money Laundering Council. Kay kung atong mahinumduman, ang balaod ng kanayon nga kung ang transaksyon mabot na gani og 500,000 pesos mga kabibes. Automatic na requirement ka na sa atong pabalaod sa bangko na kinahanglan imo nang i-report ngadto sa Anti-Money Laundering Council. That is a mandatory sigon sa atong Anti-Money Laundering Law mga kabibes. Good morning, ito ni Kabibes Randy Santisas. Sumapan niya, listening. Nibalik si Kabibes Ted Medes. Kinain ang argumento ng magkapatid ni Attorney Jokno. Napakahambol magsalita. Pinakita niya kung gaano siya katalino. Di naman nakapagtataka kung bakit top 2 siya sa bar at nilapaso at kinain niya yung buong buo ang atoning tanawon mga Kabibes ang sumpay sa pamahayag ni komentaryo ni Kabibes Ted Medes. Nilapaso at kinain niya ng buong buo ang Cayetano Siblings Gilgigas komentaryo ni Kabibes Ted Medes ang mga Kabibes. Sumao na mga Kabibes ka ang ilang paso gidoy ang daw abogado na sab nga ang mga senador ni Vice President Sara Duterte. Pagkape na lang nila si Ruben Padilla nga wag hinungdan itao ng mga pangsulti ito senado gahapon. Di gay daw gikantsawan pa siyang senador Erwin Tulpo kay kaskas las oras saam sa si Ruben nga bisag wa na labot sa impeachment trial lang ang issue batok niya. Iya magitaong gipoki nito agiing na noon siyang kininiang senador Erwin Tulpo nga hinaot kininiang presiding officer nga di na ta maghiskot ini og way labot sa impeachment trial kay kaskas ratas oras. Mga Kabibes, alas 6:30 na mo post ko makadiot para sa mga mahinungdanon kayo o niya humaniini atong ipadayon atong pagtuki kalabot sa nahitabo kagahapon nga day 7 sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonto.

0: Salamat kayo alas 6:34 na mga kabayos. Parang kamo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Di apoy timag si kabayob sa 4541. Matod pa niya, good morning kabayob Sir Tonton. In denial stage pagyod gihapon sila kabayob bisan o guilty ang ilang gilabanan nga politiko. The evidences will speak for itself. So palpal ang defense team ni Congressman Chil Jokno gahapon, punto por punto ang mga pahayag. Bravo to the prosecution team with five clapping emojis gikan ni Kabibes 4541. Ug doon na pa'y labaw sa sopalpal Kabibes 4541. Mauna na. Bitaw, mga Kabibes, ang ako ganing termino, gilampaso, gitrapo sa ogoy ang mga legal argument sa mga daw abogado ni Vice President Sara Duterte nga si sila si Senador Alan Peter Cayetano o iyang igsuon nga si Senadora Pia Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kanamang kaibaw mo, mga kabibes, usara man gud ang mahinungdanon nga punto niini. Kay ngano, mga kabibes, kung imong pasultion ang defense team o gani ang mga hinanip sa ni Vice President Sara Duterte, bingon sila nga wa ko ni sa si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga limpyo gyud unsa may unang gipadayag ni Vice President Sara Duterte ni adtong milabayng mga adlaw, mga kabibes. Kinumdo mo sa iyang statement, there is no evidence. Wa kunoy ebidensya bato kaniya, mga kabibes. So wa ba ebidensya nga nagkurog-kurog man sila nga, ha? Nining ilang pagdepensa nga dili ang ayan nga ablihan ang iyang mga bank records, ha? Og uban pang mga transaksyon nga nahidangat dito sa Anti-Money Laundering Council. Wapay labot sa iyang mga tax documents. Ang akong gikahimutan gahapon katong Peking Moon, Philippines Incorporated, doon na diya ingunian ng kumpanya, Kabayob Virgil.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Gika ni atong balikon si Kabayob sa Ted Medes, matod pa niya, ito lang Sir Ton, kung walang tinatago, bakit takot silang mag-testify ang mga taga-AMLAC? Simple logic lang, bakit takot kung walang kasalanan, di ba, Sir Ton? Ano take mo dito, Sir Ton? Yes, totoo. Magkatugma tayo ng observation, Kabayob Ted Medes. Kay, wala gini, mga kabayobs. Sige silang pagkarpar ng ebidensya. Pero hadlok pabilihan ng ilang mga bank accounts o mga bank transaction reports nga nahidangat nga to sa Anti-Money Laundering Council. Unyara ba ang gusto nila nga dili ilakip ang kabahi ni Attorney Manz Carpio? Gisupalpal sa sila ni kinini ang presiding officer Senator Francis Chase Escudero, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Good morning diha sa Negros Oriental. Ilabi na nga ito ni Kabibes Altea Batumalaki Pontillas, particularmente Dias Dumaguete City. Matod niya, mayang butag, Kabibes Tonton, happy Tuesday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Nga ito ni Kabibes Golden Ziggy, sumala pa niya, good morning Sir Ton, the Cayetano siblings are acting as the defense, not as senator judges. Affirmative on that, Kabibes Golden Ziggy. Paita bitaw sa mga Cayetano, ha? Ambot, wako ka sabot ani nila ba? Nagpaugat na magitaon sila, di na lang kumuingon nga nagpabagas na ang klaro og dayagman, dili na sila objective bitaw. Ha? Ang ila daw dinipinsa. Si Pia Cayetano nga nasa palpal sa iyang grounds nga matud pa niya nga mura kuno og

nalay sumpay anang hubad anang mingungkog kuwag tahal nis piya kay tano nga nugon kaning behana ba kanya hayra tingaling

0: Dili taon ni mga waran sumapa sa gipadayag ni kining Senador Pia Cayetano. Ha? Kay kini mga kabibes, importante kini nga mga dokumento ilabi na sa impeachment court sumapa ni Congressman Chil Jokno, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, ningo na po dayon si Pia Cayetano nga kadto ko nung tinguha o ang mga ebidensya sa bangko o ingon man diha sa Anti-Money Laundering Council, sumapa niya kanang prutas kuno sa makahihilo nga punuan, fruit of the poisonous tree, mga kabibes. Kay niya pa ang mga amlak o bank documents na butyag ni matod pa niya nga wa kunoy legal ground sa ato pa makahilo. Poisonous kuno. Pero kay bao mog unsya ay gitubag ni Congressman Chil Jokno nga kalma ra kayo. Mingon siya nga kining maong lakang, ha? Kanang matod pa ilalaging gi, ha? Ilang gisaligan nga law on confidentiality, ha? Ilabi na kalabot sa bank secrecy law. Mingon si Congressman Chil Jokno, mga kabibes, ha? Kung kabahin sa impeachment, dili ni mo ma-invoke ka ng bank secrecy law. Kay dili mabutyag ang tinuod kung o galing mao ka na ang atong gamiton nga argumento, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, kabibes, naka-observe ka ba nga si Pia dili na muhangos? Bisan sa FB, kalma naman. Yeah, tinuod ka kabibes sa Benji. Siguro ni dangop na siya og doktor o unsa ba. But you know, mga kabibes, ang iya laging performance sa lawyer, mag-ingon lagi ko kuwag tahaloy. Ang nindot kay nga punto kagahapon ni Congressman Chil Jokno, mga kabibes. You know, dili ni siya basta-basta bartap na chair ni unya ang pagtungha niya dito sa University of Illinois. Dito siya nakatapos sa iyang Juris Doctor. Unya ni Aris Pilipinas, ni Balik Pilipinas, ni Kuhag Bar. Nindot kaya yung performance, mga kabibes. Matod pa ni Congressman Chil Jokno, mga kabibes, nga ang bank secrecy dili gyud kana mo apply kalabot sa impeachment cases, ha? Unya katulad yung punto, mga kabibes, nga hindi confidential ang katotohanan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay mao na ihanig sa mga anaa sa defense panel, represented kagahapon o sa milabay ng mga oral arguments ni Attorney Michael Pua, ha? Nga matod palagin nila kuno nga dili gyud mabutyag ang mga bank accounts pinasikad sa bank secrecy law and the law of confidentiality will apply, ha? Mga kabibes, klaro kayong punto ni Congressman Chil Jokno. Hindi confidential ang katotohanan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Asos, unya gatong ni padayag si Senator para na ko misnomer ning termino nga Senator Judge gato ni Senator Alan Peter Cayetano, kay klaro magigkayo nga nangabugar siya ba. Ningon siya nga fishing expedition kining maong tinguha sa prosecution panel, gitubag dayon siya ni

0: Congressman Chil Diokno sa Kalmar kayo nga pamaagi nga niingon siya nga ang mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council gipresentar ni sa dihang ni pahigayon og clarificatory hearing ang House Committee on Justice. Og dito nabutyag ang giingon nga mga bank transaction reports ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So dihang bahina, wala na kitang lusot si Senator Alan Peter Cayetano nga ambot nga ha? Palitan ka nato ni siya kining barbas, no? Di naman mong marbas si taon. Dirty look naman kayo si Senator Alan Peter Cayetano taon, mga kabibes. Eh? Matod pa ni Kabibes Ted Medes, ang tatay pala ni Attorney Diokno Serton is top 1 din sa bar. Tinuod na. In fact, ang kanindot niya, kan sila, pareha sila o rating ni sa mitaliwan nga senador nga si Joby Salonga, Jovito Salonga. Niya, nahatagan siya o clearance sa kininiang Supreme Court despite the fact, mga Kabibes, nga sa ako sang pakisusi, wa gyud mahingpit gani, wa siya makatapos sa iyang abogasiya. But he was given the special permit, mga kabibes, and lo and behold, ang iyang amahan nga si, ang mitaliwan nga si Senador Jose Diokno, mga kabibes, number one sad sa bar exams. Mauna, ingon ni anak kalantip, ang kining ang mga Diokno, mga kabibes, kalabot sa abogasiya. Well, in fairness sa mga Cayetano, ang katong ilang amahan di kampanilya sa itong abogado, si ang kani ang mitaliwan nga kani senador nga si Rene Compañero Cayetano. Pero ang akong tanaw ba, because of the political leanings of the Cayetano, diha sila naguba bitaw. Muna nga imong paminahon, dipinsar gitaon sila. To no avail sa kanang panghitabo karon ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Sumapa ni Kabibes 9354, nakaingon na si Pia Cayetano nga maragwaran kapag supoy na sa mga bangko kay Mauman.

0: ang ipanag-ing kanagong warrant usa ka dokumento nga kanang pananglit warrant of arrest pagdakop nimo unya search warrant ang pagsiksik man aso sa kadapit ug do na pangitaon dili man lahi ra gyud kayo. I am not a student of law mga kabayabs, pero by the term alone na warrant and subpoena kalahi raoy spilling palang daan unsab sa towns piya kay Tano nga kuwang og tahaloy. Muna nga nindot ani unya ra ba ang deadline sa pagsumiter ni ana mga kabayabs karong Hulyo 30, 3 days after the State of the Nation address. By the way, naatangin na ninyo din sa atong sibyanan ang atong coverage sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Unya humana na 3 days after, mao na to ang pagsumiter sa tanang mga bank documents. Ingon man mga bank transaction reports nga nahidangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council og ingon man ang mga tax documents nga nakakaroon sa BIR. So, og sa Tagalog pa ni magkaalaman ang lahat na karong Hulyo 30 mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unya giklaro ni kinini ang senator mga kabibes, giklaro ni Senator Chase Escudero nga aron ba dili bitaw mga butyag kung unsa ang mga pamaagi sa Anti-Money Laundering Council. Kaya lisod masalgod kung makompromise kung unsa ang atong pamaagi sa pagsubay sa mga kwarta pina sikad sa Anti-Money Laundering Law. Iyang gi siguro nga iyas ang susihon ang mga dokumento nga maabot ngadto sa Senado before niya ipakita sa publiko kay lisod man makompromise ang mga pamaagi sa Pilipinas. Before niya ipresentar tanan o niya nining bahina mga kabayabs tanaw ko. Kanang mauna ni ang lakip sa ligon nga lansang nga malansang nagyud sa cross sa gitawag og conviction si Vice President Sara Duterte mga kabayabs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumapa ni kabayabs sa Benji Eldore, matod pa ni Alan kon may imbestigahan ang SEA Games sa NBI, i-appeal kay wa siya kay wa siya nagbalbas. Unsa ni kabayabs Benji? Ningon siya nga i-appeal why wa siya nagbalbas. Okay. So daw ni protesta siya. Iyara po na ng protesta, oy. Kay ako, kabayos Benji, sa yano nga pagkasulti o tinod-on yun na, haba. Kana lang kaldiro, soda sa threshold sa, kay numdom ka, kabayos Benji, soda sa threshold sa, kana na ang plunder, na kana pa lang dihanda pita, ay. Basta maprubahan lang kwartas gobyerno ang gigamit niya na, adila, way labod ng Senator Alan Peter Cayetano, mga kabayos. Ayang depensa niya na wa ko nun ay di ko nun, why krimen ko nun ng 50 milyones nga kaldiro nagigamit sa 2019 SEA Games kay pribadong kwarta ko nun walang na i-depensa ron. Sus, pagkabuluyago niya gawas pa ni Ana mga kabibes kaning gibutyag ni Senador Ping Lacson nga kapin sa 6 bilyones ang budget insertions ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabibes. Unya garapal pa og sa Tinagalog kay matod pa 25% gyud ang pahat ang alang sa kickback ni anang nagpaka aron ingnon nga tarong og why pahid sa

0: it's my cellphone di ay nga usa mga kabibes. Ah, matud pa ni Kabibes Ted Bedes, nakakaawa ang defense, random na nila kung gaano kahirap at kabigat ang kakampi sa mali at kasinungalingan. Matud pa ni Kabibes Ted Bedes, alam mo Kabibes Ted Bedes, ah, talagang gaya ng sinabi ko noon, ah, kanang I subscribe to the notion of kining prosecution panel member Congressman Terry Redon nga kining bank documents og AMLC records, mga kabibes, this is not just the kanang giingon nila mga kabibes nga ligon nga ebidensya, nga matud pa nila nga maoy makahitumpawak ni Vice President Sara Duterte, kanang ningon maguno sila nga mo ni smoking ban sa impeachment. Ang termino nga gigamit ni Congressman Terry Redon, not only the smoking gun but a nuclear bomb batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumala pa ni Kabibes Alvis Kumaling, Kabibes Tonton, si Petra kay Y. Balbas, nakuyawan na na kay hapit na siya maglukdo og trapo. Naganagikaya ni Gawas, mga Kabibes Alvis, nga meme batok ni kining Senator Alan Peter Cayetano. Because you know why, mga Kabibes? If it's coming from Senator Ping Lacson, di biya na basta-basta. Kay bao biya mo sa abilidad ni Senator Ping Lacson? You're talking of a former PNP chief nga maisad ang record. Kung kahinumdo mo katong iyang pagdaka ni Atos Paok TF, Presidential Anti-Organized Crime Task Force, ngilngig katong mga krimen o mga investigasyon o mga intelligence gathering ang gihimo ni PNP chief Panpilo Ping Lacson. Karon pa nga you are just referring to some contractors o niya mga dokumento sa DPWH, di lang labad sa tanaw ko, basig muhugo ni si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, labi nag ang iyang igsoon ang mutumbok niya nga doon na siya ay mga ghost projects dito sa ilang baluarte sa City of Taguig, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay atong laing atangan. Unya, kinikaroon nga niabot na sa stage, mga kabibes, nga isupay na ang tanang mga bank documents. Unya, ang musunod na ini, mga kabibes, ang kuhan pa man eh, ang mga dokumento pa man eh. Sa ato pa, supay na dosis tikom. Unya, inig-abot na sa mga dokumento, mga kababs, ang musunod niya na ang pagtistigo naman sa mga bank officers nga hintungdan. Og ingon man mga kadaguan sa Anti-Money Laundering Council, ato na masubay tanan. Kay ang tinguhan niini ang pagdeterminar sa gitawag og financial baseline. Kay pila man gyud ang kwarta ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Nga raba, mga kabahibs, tungod kay nagminyo sila ni atong 2007, asood kayo sila. Kanang gitawag bitaw og kanang ilang marital property. Doon ay termino ni Ana nga gigamit, mga kabahibs. Nga haom yung kayo. Nga sumala pa, mga kabibes, pinagi sa kinini ang kining family code, mga kabibes, kinahanglan ilang bigit yun o gapil ang mga accounts sad ni kining Attorney Manasis Carpio, mga kabibes, kay kana pinasubay sa family code, mga kabibes, ang absolute community of properties, regime of conjugal partnerships, sigon sa family code nato. So dehang bahina, maipit yun yung managtiayon nga si Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada.

0: alam ng mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: Karong Hulyo 20.

0: Yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

0: good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang atong gimonitor na low pressure area sa gawas ng Philippine Area of Responsibility 1,655 kilometers silangan sa southeastern Luzon ug na nakining medium chance or 50% na chance maging bagyo o tropical cyclone within the next 24 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining LPA samtang tung atong weather condition sa tibuok Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makatinati kita generally fair weather. Babat ini na yung mga patak-patak ng mga pag-ulan o kini ma-localize na mga pagpangilat o pagpanudog. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisory. Kini nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw musalop alas 10 karong hapon. Ang atong Philippine Standard Time alas 7:30 sa buntag, gikan diri sa Mactan, pagka sa Visayas, DOST Jomar Iclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Iclarino. Samtang mga ka-vibes, ato ang sugdan ang ato ang adlawng Martes with the bad news kay big time oil price hike ipatuman karong adlawa. Gisugdan karong Martes mga ka-vibes ang dakong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa bagong tensyon sa Middle East sumala sa tinugdan sa industriya sa lana. Matud pa ni Energy Secretary Sharon Garin, musaka ang presyo sa diesel og 10 pesos og 68 centavos matag litro samtang kerosene musaka og 11 pesos og 77 centavos matag litro samtang ang gasolina musaka pag-usab og 3 pesos og 65 centavos matag litro. Ato ang usbon mga ka-vibes para sa itong mga motorista o driver. Karong adlawa ipatuman ang big time oil price hike. Ang diesel musaka og 10 pesos og 68 centavos matag litro. Samtang ang kerosene 11 pesos og 77 centavos matag litro. Samtang ang gasolina musaka og 3 pesos og 65 centavos matag litro. Samtang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpadayon kagahapong adlawa. Nagpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte uban sa lalis tali sa prosecution ug depensa mahitungod sa hangyo nga masugpina ang iyang bank records, tax records ug anti-money laundering counsel kon AMLC records. Sumala sa defense counsel nga si attorney Michael Poa, wala kon iklarong gipakita ang prosecution kung unsay particular nga bank transaction ang nagsilbing basihanan sa allegation sa unexplained wealth. Matod pa niya, ang maong alegasyon nakabase lamang sa pangagpas ug walay igo nga ligong basihanan busa iyang gihulagway kini isip usa ka fishing expedition. Sa laing bahin, gipasabot ni House Prosecutor ug Akbayan Representative Chel Jokno nga gikinahanglan ang mauma financial records aron hingpit nga masusi ang alegasyon sa unexplained wealth nga gilakip sa articles of impeachment. Matod niya, dili igo ang statement of assets, liabilities and net worth kung salen ug income tax return kung ITR sa pagpakita sa tibuok nga pinansyal nga kahimtang sa usa ka opisyal mao nga importante ang pagtan-aw sa ubang opisyal nga record. Samtang nagpadayon ang pagdungog, gipasiog daw sab ni Senator Judge Erwin Tulfo nga ang impeachment court kinahanglan mag-focus lamang sa mga isyong may kalabutan sa kaso. Iyang giingon nga dili angay gamiton ang hearing aron hisgutan ang personal nga mga issue sa mga senador nga walay koneksyon sa impeachment trial. Gikumpirmar usab ni Lead Prosecutor Representative Jervel Luistro nga ilang ipresentar isip mga testigo sa hearing karong adlaw mga ka-vibes si NBI Director Melvin Matibag ug duha ka opisyal sa Land Bank.

0: Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes, ombudsman nagpasaka og plunder complaint batok ang kanhi speaker Martin Romualdez. Nagpasaka ang Office of the Ombudsman og duha ka reklamo batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez alang sa preliminary investigation nga may kalabutan sa kasong plunder o giingong paglapas sa Anti-Money Laundering Act. Lakip usab sa maghihinganlan isip correspondent si kanhi Kongresista Zaldi Co. Sumala ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, tagaan una og kaygayunan ang mga respondents sa pagsumite sa ilang tubag og depensa. Humaniini, susihon sa panel sa mga prosecutor ang maebidensya aron mahibal-an kung ipasaka ba ang kaso ngadto sa sandigan ng bayan. Samtang pagsalig ni PBBM kang DPWH Secretary Vince Dizon nagpabilin matulpas sa Malacañang. Duga nga detalye gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
1: nagpabilin ang bug-os nga pagsalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang DPWH Secretary Vince Dizon taliwala sa pagkalambigit niini sa gipasangil nga anomalya sa pondo sa 2019 Southeast Asian CONSEA Games. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, walay rason nga bawion ang pagsalig sa presidente samtang walay igong ebidensya sa korupsyon batok sa opisyal. Bisan pa man niini, gipahayag si National Bureau of Investigation kon NBI nga andam nilang ipatawag si Dizon kung gikinahanglan sa ilang imbestigasyon. Gikumpirmar usab sa Office of the Ombudsman nga gibasura na ni adtong tuig 2021 ang reklamo nga may kalabutan sa maong proyekto tungod sa kakuwang sa ebidensya. Kahinumduman nga si DPWH Secretary Dizon ang kani uluhan sa Basis Confirmation and Development Authority kon BCDA nga nagdumala sa mga pasilidad sa 2019 SEA Games. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang e-bike driver nasikop human gidunggab ang iyang higala. Duga nga balita gikan sa tong CITU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne,
2: giatubang karon sa kasong attempted homicide sa usa ka 45 anyos nga e-bike driver humanya giingong gidunggab ang iyang amigo sa barangay Inayawan, Cebu City. Ang suspitsado giila lamang sa ngalan nga Winston samtang ang biktima mao si Johnny 48 anyos ug iyang silingan. Sumala sa Inayawan Police Station, nakadawat sila og report bahin sa insidente ug dali silang miresponde. Naabtan pa sa mga pulis ang suspitsado sa lugar, maong gilayon siyang gipusasan ug gidala sa istasyon aron atubangon ang kaso. Giangkon sa suspitsado ang iyang nabuhat apan miingon nga napungot siya tungod kay pirmi siyang binuangan sa biktima bahin sa iyang trabaho isip e-bike driver. Matud pa niya, iyang gipahimangnuan ang biktima nga undangon ang pagbugal-bugal apan wala kini maminaw. Nangayo usab siya og pasaylo ug nang hinaot nga mapasaylo sa biktima. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Samtang 400 hangtod 500 milyones pesos e gasto sa pag-redevelop sa BSP Capitol Hills. Duga nga balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
1: gitinguha ni Mayor Nestor Archival nga bag-uhon ug buhion pagbalik ang 20 ektaryang Boy Scouts of the Philippines kon BSP Capitol Hills property human makit-inga na nga daot na ang mga edipisyo ni ini. Nipadayag og suporta si Department of Budget and Management kon DBM Secretary Kim De Leon nga mausab ang Secretary General sa BSP sa gilaraw nga proposed plan sa mayor. Nipasalig usab ang dakbayan nga muhatag og tulumanong financial assistance. Unahon sa maong redevelopment ang pagpakural sa tibuok kapropiedadan ug ang pagpatukod sa usa ka jamboree hall diin gibanabanang mugasto og 400 million hantud 500 million makigdigom ang mayor sa BSP director ug ang mga enhinyero gikan sa DPWH aron idetalye ang proyekto kun mapatuman ang ug mahuman ang maong pag-redevelop tinguha sa dakbayan nga makahimo na og bid aron mag-atbang ug mo-host ug mga international jamboree sa maong scout camp. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
3: Mayong buntag na kanyang ma'am, labi din sa mga sugintig paminaw. At itong labi din sa mga update ka noon, dresa na pinalag ang dakbayan sa sudad sa Sugbo. Ay kita blukan sa may SRP area. So ang ato ang northbound o southbound na ining ato ang SRP area, labi din sa may FB still. Ang mga sakyanan yung usap, nagikan sa mamaling area, paingon din sa mga nagsubay din ni atong FB still, paingon sa ato ang northbound. Budrit pa ang dagan sa natad sa trapiko na ining mga orasa karon alas 7.23 sa sayong kabuntagon mga kaisunan. So pagkaroon, huwag pa sige tayo nadawat na palagbangga tali sa mga sakyanan na liagi niya sa tuwang SRP area. Huwag pa sige tayo nadawat usap ng mga naabiriya usap ng mga sakyanan diya sa maong atuwang yakong SRP area. So alam tayo, may downtown area, alam din ko dito may Ethos Menya. Ang mga sakyanan usap, magikan din sa may paingon, Cebu City, paingon nito sa Mandawi area, southbound o northbound ini. Budri paghihapo ang dagat sa natad sa trapiko. Uling naman din sa tuwag MG Quinco, Gurudo, Escario, Osminda Boulevard, din sa may in Bacalas, o labi din sa may Verama, at sa Banawa area, o sa atuan din sa may in Bacalas, at sa may Bulacaw, usap, din sa may Gaisunan. So ang mga sakyan na usap, nagikan sa Talisay City, Pasudri sa Cebu City, North Paro, Southbound, Budri paghihapo ang dagat sa natad sa trapiko. Alita dito, ako sa balita dito sa may Talamban area. Ang mga sakay din usap, nagikan dito sa may downtown area. Paingon nito sa itong Governor Cuenco, Talamban area, northbound o southbound. Labi nito dito sa may AS Fortuna. Ang mga sakay din usap, nagikan sa Mandawi City. Paingon dito sa itong Manila area o sa dito sa itong Governor Cuenco, mga kaisuunan, may Puntland area. So, wapas, budrit pangyapo ang dagat sa natan sa trapiko. Dini nga itong ipag-mention ng mga karasada. So, kasi kita natawad nga mapalagbangga nini mga oras sa Yabo, una biriya man usap diha mismo sa ito ang ipag-mention ng mga karasada, mga kaisunan. So, pagkaroon, mga pitulitin sa update din itong bilagang nakbaya sa sa Sugbo, kina inyong ubus ng dalagad, base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Budalit kami sa pag-ingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapaitaking limbasog, nining lawod sa kalistanan. Ini pungulan, abog kakapoy gagwan tagid damo ang tanan, kay bugtong ragid damong tinguha, kamo, among malagaran, ug mahapsay lamang ang dagan sa natad sa trapiko, tinhinihining atong pinalanggang dakbayan sa sudad sa Sugbo. Kaya salamat ug maayong buntag kanatong tanang Sugboan.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang sa laing bahin sa tuwang balita, mga ka-vibes, Governor Pamela Barrecuatro naghatod og 10 milyon pesos nga assistance og 1,000 ka solar unit sa San Francisco Camotes. Dugang nga balita gikan sa tong CTU Barile intern Jailene Libradilla. Jailene,
1: Gitunol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kapin 10 milyones pesos nga pundo alang sa road concreting projects ug 1,000 ka solar units ngadto sa lungsod sa San Francisco Camotes atol sa flag raising ceremony ni adtong Lunes. Personal usab niyang gitunol ang mga cheque kang Mayor Alfredo Arquiliano uban sa ubang lokal ug provincial nga mga opisyal. Dugang pang nakadawat ang barangay Himinsulan og 250 mil pesos alang sa socio-cultural activities o pagpalit og mga tolda, samtang 50 mil pesos ang gihatag sa barangay San Isidro alang sa pagpalit og mga lamesa o 150 mil pesos sa barangay Kabungaan para sa ilang mga kalihukan. Sa iyang mensahe, giauhag ni Gobernador Baricuatro ang mga opisyal na magpadayon sa matinud-anong pag-alagad uban sa pagkamapaubsanon ug panaghiusa. Sunod usab niyang pangunahan ang paghatag og cash assistance sa mga biktima sa bagyong Tino ug ang groundbreaking sa mga proyekto sa infrastruktura sa San Francisco, Tudela ug Puro. Jailin Libradilla, CTU Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili Intern Jailin Libradilla. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup programs sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:29 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome gihapon sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Beno mga ka-vibes, atong ipadayon ang pagtuki sa mga nagunang isyu karong adlawa. Kagahapon sad mga ka-vibes, nabutiag sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kining tinguha ni Senador Rodante Marcoleta nga tugtan siya nga ang iyang boto maihap gihapon kuno galing mo desisyon na ang Senate Impeachment Court mga ka-vibes. Nining nagpadayon karon nga impeachment trial batok sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kini kay gibutyag mismo ni Presiding Officer Senate na ni Senator Chis Escudero mga ka-vibes nga nisuwat sa impeachment court si Senador Rodante Marcoleta nga tugtan lagi siya nga ang iyang boto ipon gihapon kuno galing magdesisyon na ang mga senador mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: And you know, ha? Samtang katungod na ni Senador Rodante Marcoleta nga i-insister ang iyang katungod isip usa ka senador. Alang kanato mga ka-vibes, ha? Kini timailan nga daw si Senador Marcoleta mga ka-vibes di dawat na gyud sa kamatuoran nga ipit na gyud siya ni ining kasong plunder nga iyang giatubang karon.
1: Arangkada sa buntag.
0: By the way, sa gusto nga mutimang og mosalmot sa atong diskusyon pinagi sa pagpadayag sa ilang opinion, welcome kayo kamong tanan. Unya ngadto sa wa pa masuhito ang among official text line. Mao ni 0995-472-0802. Usbon nako 0995-472-0802. Unya nga tong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. Diin makita ninyo ang among sibya pinaagi sa Facebook Live sa 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa buntag.
0: So mao na usa sa mga developments mga ka-vibes nga gusto lagi ni Senador Rodante Marcoleta nga maapil gihapon sa ihap ang iyang boto. Taliwala nining iyang pagkapreso sa kasong plunder nga tuwa na siya karon sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unya balik ta sa isgutanan lagi kagahapon nga ni hukom si Presiding Officer Senator Chis Escudero mga ka-vibes nga isupoy na ang mga bank records ingon man mga tax records o ang mga bank transaction reports nga nahidangat sa Anti-Money Laundering Council. Kaingon ko mga ka-vibes nga dihang dapita ipit na gyud niini si Vice President Sara Duterte. Diay timang si ka-vibes sa Golden Ziggy, brilliant lawyer gyud si Kong Chel, na pabilib ko niya gahapon when he said that impeachment court is determining if Sara is still fit to remain in office and not trying her for criminal liability. If she still deserves the privilege of holding public office because public office is a public trust. Boom! Sabog si Petra matod pa ni ka-vibes Golden Ziggy.
1: Arangkada sa buntag.
0: Well said ka-vibes Golden Ziggy kay kana na ang nindot yung kayo ang mga legal arguments nga gipadangat kagahapon ni kining prosecution panel council, mga kabayb, sinaingunta nga si Congressman Chiljuk, no? Nindot kayo nga iyang gi saysay ba ang unsa ka mahinungdanon ang pag-issue og subpoena nga suma pa niya dunay relevance og definiteness nga kanang dunay gyud kalabutan ba, very relevant o niya haom gyud very definite nga humirit si Kabayb Sronek Bless. Sumala pa niya, ako pang Marcoleta, manahimik na lang siya sa piitan. Alam mo, Kabayb sa Runic Bless, alam mo naman si Senator Marcoleta, kung hindi lang na bilanggo yun, malamang mas maingay pa siya kay Senator Alan Peter Cayetano, Kabayb sa Runic Bless. Sumala pa ni Kabayb Francis Yanyan Huerte. Good morning, Kabayb. Pwede i-appeal yung buto pero adto sila ni Alan, Amy, Pia, Go, and Robin magsisyon sa prisuhan para makabutar siya. Ikasad pa, Kabayb Francis ba? Wasan niyo mo ikaluoy ni Senator kining Rodante Marcoleta. Oy, bitaw, Kabayb. Kana bang kaning iya ha? Pamasin raba ni, o niya raba, ang reaksyon ni Presiding Officer Senate, ni Senator Chase Escudero, he is inclined to to grant the request of Senator Rodante Marcoleta kay ang yanggi punto nga unless he will be ordered suspended by the Sandigan Bayan, mga kabibes, nga sama sa nahitabo ni Senator Jinggoy Estrada nga dito nagid ni siya sa akining Sandigan Bayan nga ni sa likway sa tinguha niya nga malakip ang iyang buto gani kana pinaagi sa siyang tinguha nga makasalmot siya sa nagpadayon nga impeachment trial, gi-strike down na gi-strike out na sa kininiang atong korte, mga kabibes. Karon kining pamaagi ni Senador Rodante Marcoleta, tanaw na ko, sakto ni kay wa pa man siya suspension order. Pero akong tanaw, kabibes, tungod ni ining iyang gihimo, basin mo pagawas na gidinog suspension order ang kining Sandigan Bayan o Ombudsman batok ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo, sus Camille Villar, murag kurik kahapon. Wa kaya nga diha sa Senado, Camille Villar. Oy, kahars pa ni mo, Kabibes Ace. Oy, bitaw ba? Usara ba sa tinguha sa ni Senator Camille Villar? Ayang uyuna ning lakang karo ni Senator Alan Peter Cayetano nga musuwat siya formalmente his dissenting opinion nga nga gisupoy na ang bank records, ang kining tax documents og EMLC records ni Vice President Sara Duterte nga makapanglingo-lingo, taba? Kining gihimo bitaw ni Senator Alan Peter Cayetano, mao ni gisaway karon sa mga netizens. Apil na ang iyang igsuon nga si Senator Alan, rather Senator Pia Cayetano, kay klaro naman kayo nga lawyering nga ilang gibuhat, oy. They are not anymore acting as Senator judges, mga kabibes. May pag ilang hubuon ka ng ilang sapot, ilang robe pagka Senator Judges, appeal na lang sila dito sa defense panel ni nagipanguluhan ni Atty. Sheila Season. Tingali mapuslan pa silang duha. Di ko kasabot aning magsuona, mga kabibes, kaysa ako nang gikaingon lagi ganiya sa itong first portion They're both mentally dishonest daw, nakalimot sila, may kaingon pa manggali ko ang akong ipuno ron. Ha? Ah, baka na'y amnesia, simba ko lang ning magsuuna, mga kabibes. Kay nga no, God, ha? Niatong pagpahigayon sa impeachment trial sa mitaliwan nga kani Chief Justice Renato Corona, mga kabibes. Ha? Kini silang duha nga managsuon, miuyon man nga ablihan. Ha? Ipasupoy na sad ang mga bank account sa mitaliwan nga kani Chief Justice karon ambuton sa pagkaunsaa nga daw nalimot man sila sa ilang gibuhat ni atong impeachment trial ni ha? In town sa mitaliwan nga si Chief Justice Renato Corona nga gituhuan in town nga iyaging gidibdib ang nahitabo niya nga pagkataktak isip Chief Justice kay na-impeach siya sa mga ha, senador, mga kabibes. Karon ang maong managsuon, mao mahinuoy nag-una-una nga dili nila ipasupoy na ang bank documents. Ingon man ang mga dokumento nga diha naa karon sa BIR o mga bank transaction reports nga nahidangat dito sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Matod pa ni kabibes Runic Bless, Attorney Jokno is a brilliant and very eloquent. He shows the Senate how he engulfed the wholeness of Cayetano siblings. Ang lalim naman ng English mo, kabibes Runic Bless. Bitaw, kabibes Runic, totoo yan. Kung ako ning hubaron imong engulf, agripiha, engulf the wholeness, parang nilamo ng buhay ang magkapatid na Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Matod pa ni kabibes Ace Junaldo, wala man na kapraktis ng managsuon sa lawyer Sirton. Diretso sa politika, awa, argumento kahapon, natayan, maayong pagkatusta ni Chil Jokno. Klaro kay kang kanana ang kinaham kay nimo kabibes ang unsa man kanang pagkatusta, sinugba ba? Ato pa na pagod na sunog gid limang kag natusta, mga kabibes. Matud pa ni kabibes Alvis Kumaling, kabibes Tonton, kanang duha ka managsuon pulos balingag tungod kay naipit na juda sila. Actually, kabibes, doon lagi kay punto. Kay karon nga nitumaw na ning isyo kalabot sa 2019 SEA Games. O niya, gawas ni ana, kining may kalabutan pagit sa 6 billion nga allegedly iyang budget insertion. O niya, doon na pagit mga ghost projects dito sa Taguig. Tanaw ko, si Alan Peter Cayetano nila pa may kalalagyan din yan, mga kabibes. Gika ni kabibes Francis Yanyan Huerte, Sara Rason Ana, hadlok sila madamay and laglago ni Sara, klaro kayo na ay giprotektahan. Kana lagi makatagha pa kabibes so Francis. Ako makaingon nga makatagha pa nga makalingkawas nining impeachment trial kay akong tanaw gyud ha. Ako ning balikon nga kana laging bank transaction records, mga bank accounts kung pila gid ilang kwartas bangko. Although ato ning klarohon ha, kay abi pa lang sa uban nga wa ta gyud magsunod. Gipaklaro kagahapon ni Attorney Chil Jokno nga this is just the first step, mga kabibes, kaning pag-issue og supoy na sa mga bank documents. Ha? Ang usa pa sa may tabo nini, lalisan ba ni nila ang gitawag og admissibility puhon? So tukyon pa ila pang lalisan, magdebate ba ni sila admissible ba as evidence? But tanaw na ko, that is just a matter of procedure. Kaya what will you do with the bank documents? O mabuti ang gidi ay nga perteng daghana niya kwartas bangko, mga kawibes. Aw, hehe. Matod pa nila, pass your paper kay hayag nga ma-establisar na yun ang ligong ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, mga kawibes. Maunay atong atngan ng mga kalambuan. Unya ang paghatag niini, ang deadline niini karon ng Hulyo 30, ato nang subayon, ha? Gikan ni Kabibes Bonzoy, good morning Kabibes Tonton, gikapoy na ko anak nila puro na ay gitago. I cannot blame you for your disappointment Kabibes Bonzoy. Ang ako resad Kabibes Bonzoy ba? Kaning gibuhat sa managsuong kahitano. Unyara ba gahapon? Ani hirit tapon si Ruben Padilla oy. Nga og pag yun ang gusto nyo, lahat na lang ng mga bank accounts natin, buksan natin. Yapang gipa tinaw ang kantong kalabot sa Freedom of Information Bill, matod pa ni Senator Ruben Padilla. Uy, biya si Ruben. Ay, pag shower, oy, nangita o sound sa damay, mga kabibes. Kanis Ruben Padilla ba, bisag, kalabitang araw lang git ka, makaistorya. Ha? You know, mga kabibes, tinuod ba ng Freedom of Information Bill? Ang nag-ungong na ron, unya, kaning kalabot sa pag-abli sa tanang, tanang bank records sa atong mga politiko. Mga kabibes, wagi ni magtuon ba si Ruben Padilla? Wasan ingon nga ng laban tag politiko, ha? You know what? Datay gitawag hapon nga due process of law. Unya, sa tinuod lang, kanang gitawag nga bank secrecy law, in effect, mga kabibes, is applicable to all of our public servants. Nga no, klaro na, in case of impeachment ra, nga mahimo nimong kablihan ang imong bank accounts ngadto sa publiko, mga kabibes. Muna nga, usik-usik na ginigbinahog kanang gingalan og Senator Ruben Padilla. Nga raba, murag mahukasan ni siya sa iyang ranggo nga Colonel sa Armed Forces of the Philippines Reserve. Ayang reserve rank, kay nganong niingon siyang komunista, pagkadakong sampangkong anong istorya, ha? Sa likuot kay na. Ngano, ang kanang persas gobyerno nakigbatok sa komunismo. Uy na, unsa man taon si Ruben Padilla nga daw ang iyang utok ni Balhin mas, ha? Di siya iyong lapalapa? Wa man gamitag sakto? Ni Angkon Mahinoon nga siya, komunista nga, reserve colonel man siya sa Arbadong Kusog sa Pilipinas. Sabi sa tao, Ruben Padilla, niya, kamong mga nibutan ni Ruben Padilla, kumusta man mo? Mga tawa sa tabi? matod pa ni Kabibes, 5118, gusto ni Marculeta nga maihap ang iyang vote para mapuna ng buto nga no to conviction. Yeah, maogi na logically ang rason ni Kabibes, 5118. But you know what? Dalisunon pa na kay giklaro man to kagahapon ni presiding officer Senator Chase Escudero nga unless ma-suspenso, usare paagi ni ana, ipa-suspenso dahil na sa Sandigan Bayan si Vice, rather, si Senator Rodante Marculeta, mga kabibes. taga mog ma-suspenso. Suwat-suwat pa man siya dito. May pag sakto lagi itong atong kabibes nga, nga matod pa niya, nga may pag nagpakahilom na lang si si Senator Rodante Marcoleta na nahimik ka lang sa piitan. Mga kabayb, mag-alas 8 naman o post lang ko makadiyot niya humaniini atong ipadayon atong panaguban din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.